0: coach ka ba? So sabihin, gipaabot na higala. Anong ma-maintain ang ka ng coffee-coffee lang kung adun na ay coffee nga napay detox mga ison. Magka-detox pa magalimpyos nung lawas. O na nga, tisdingin ninyo, kamurari ang mahigala ay makasulti kung makatising mo. O sa ka-epektibo o ganindot mahigala ang detox coffee mix. By the way, mga higala, itong balikan si Kaki 5 Jonathan sa iyang mga hinapos mga higalang report. May tungod ining. Ingon na kita ang sunod-sunod ng mga bypass operation. Now, sa ato laging giingon mga higala, sa kadaghanan ini mga igson, paganikuta mga higalang BNP. Siguro i-upgrade na mga igson ang paggukod para nga ma-erase ni. Kaya kanimagong balikon ko ng frontliners. Pwede rin na pulihan anytime. Madakpan, pulihan. Madakpan, pulihan. So kinahanglan dito mga higala, i-identify masagikan yun ang drugas. E managingon nga kulang siguro giday sa investigation na ingon tayo study mga higala kundi ka makapakutay-kutay kinsag yun ang mga masamain yun eh. Asag yun nagagikan mga ding dugas. E kumingon tayo mga higala nga lisod pohon kaya na yung mga private army ay mo request na dito sa Armed Forces of the Philippines. Ano may gamit ang mga bagong mga helicopters dito? Oh. Ano gamiton para po ako ka na mapuo yun. Kinabuhat ba dito sa Mexico ba? Isang pag mga cartel-cartel, di gira. Wala mga gila mga higala. But I believe, di pa man siya cartel-cartel, yun din mga igson. Unless, kung ang source, gikan sa gawa sa nasod niya, kanabang tayad-tayad, more lisod niya. Kana, kung ang kuno nila, nga lisod yun din na. Kung atong source sa giling duga sa tayad-tayad, medyo lisod-lisod yun na, di ba? Kaya iwisang US, di ganit katando ka na. Di ba? Kakipay by Erwin. Pero lokal lang ng mga source, kaya tanan na. Sabi atong balikan si Kaki 5 Jonathan. Jonathan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, Kaki 5 Jonathan. Tinood ka na no, nga karawa panahon na labing pagpalingkamot sa atong kapulisan, atong law enforcement agency. Apil na gani ang PD, Kaki 5 Jonathan, o akining NBI. Sunod-sunod ng mga drug bypass operations sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, wala gay, ingon nga masiro ang matagsimana, Kaki 5 Jonathan. Doon na gay, matag semana ng kadakpan ng ilegal nga druga. Kung nga itong tanahon, kipagnatan, kagahapon landaan, Martes, kunya, pasibol karong adlaw, doon na po yung mga operasyon, kaya di mag-inundang mga team kipagnatan, doon ay kitawag o grupo sab sa PDIO, Provincial Drug Enforcement Unit, focus sa Misamis Oriental, sa PDIA kipagnatan, doon na po yung grupo sa PDIA sa Dakbayan, na kitawag o Philippine Drug Enforcement Unit, Team Misamis Oriental, Team Cagayan de Oro, doon na po'y PIDIC, Kipagdatan, na po'y RCEP, na po'y ginatawag na grupo sa kining sa PIDIA Region 10, na kining ilahang target na Kipagdatan, entero Misamis Oriental o Cagayan de Oro City. So, karon kaning sa kalipong sa Provincial Drug Enforcement Unit, focus on Misamis Oriental sa District 1 o District 2. Pag-abot po din sa city sa Cagayan de Oro, Kipagdatan, usually, ang operate yun din kaning City Drug Enforcement Unit nga ginagkugin po ilahang mga nakakuha sa kanyang madakpan sa ligang droga. Usahay kaning City Drug Enforcement Unit Kipagdatan ay usahay sa isa kadlaw operate nila silang katulo based sa kaning informant o kaning confidential informant nila makuha o kaning o positive kipagdatan. Muna nga, dinilis na mapukos ang nga area, ang nga barangay, kung asa nga area kipagdatan ng medyo positive, dito po sila, niya usahay, doon ay mga follow-up operation, muna magkutay-kutay na yun kipagdatan. Muna talabantayan nga, sa City Drug Enforcement Unit, focus on Cagayan de Oro, bisag asa nga barangay kipagdatan, even magani ang police station pag makabalan, abot manggigbugo sa pagpundakop si illegal nga droga, kung tanaw na to, medyo distansya na yun sa ilang area of responsibility sa ilang barangay kipagdatan. Ay sila hang EOR diya sa police station by Makabalan. But aron po mas nindot kipagdatan, nagbili po basta-basta mga sunog ang operasyon, kahit kung hisgutan itong police station sa eksperto, kung sila'y mag-operate na balik na nga area, medyo ang ilapong kuhaan kipagdatan tropa, medyo sunog na kayo. Namuna nga ang uban, doon na gitawag o kanibitawang revamp kipagdatan sa mga intelligence operatives sa mataga station, araw na sabi nga malikayan kay Pagdatan ang kaning sunog na operasyon. So kung tanaw na to, ang Kugman Police Station, kanunay sila ga ay gayon na sa Bagdagbabas Operation, Police Station 1 de Visoria, ang kaning Police Station 2 Kugon, Police Station pod nga Carmen, ang Police Station pod Makabalan, Police Station pod nga Bulwa,

0: PlayStation po doon 8 Lumbia Key Pabnatan. So lumuna ang mga stasyon nga usahay sa Iskasmana kaduha sila ga operate Key Pabnatan based po na sa ilahang mga informant kumakuha nila o doon naging mga nagpayuhot laga nga druga sa ilahang nagkadiyang barangay Key Pabnatan. So kung doon ay mga dinagpo gay informasyon Key Pabnatan nga makmauan nila nga medyo nagpo po ng dalaan ni mga nalimigit sa mga duga, muna nila ipasa na sa akin ng CDEO or RDEO Key Pabnatan. Kung makita na to, minus kayo sa mga police station, ang mga dinaghan yun. Ang pinakataasan na Key Pabnatan, 5 grams sa gina. But ngayon kagmabot ang mga 80 gramos, 100 grams. Usually, makuha na kanyang mga operate ang RDEO o CDEO. Kaya ma-accidente po ng mga operasyon nga makakuha sila niya na. But unusual na kay Key Pabnatan, labi na nga, kining ang mga nadakpan lang sa mga illegal drugs, mga recidivist na Key Pabnatan, balik-balik na sa perusuhan, o ang ilahang mga source na ini. Kung imong pangutano na nadakpan, ahan imong ikuha ni source. Naraman sa sulod sir. O na nga, hangtod ka panahon na, kaya nagpabilin paghihapon ng tanghaga Key Pabnatan, o wak paghihapon na natubag. Ilabi na kusgutan na ito kanang mga allegation sa mga nadakpan na kung asa sila nagigan source Key Pabnatan. Kung madumduman na ito, itong si Elias Nano sa Barangay Lapasag sa Coastal Road, nakuha ng worth 3 million na kandidat sila yung adruga. Matat pa niya, ang yung source, yung ayuan na sa sulod na Key Pabnatan.
1: Oh, but logically, bisan pag mayunta ang source niya yung ayuan, dili magigan sa bilangguan ang adruga. Nahimo lang agent sila ito, marabag sa scripto siya nga, may nagkutay nga ito sa source yun mismo. Possibly mauman to. So mawalagi na, dapat yeah. na yung mga piga-pigaan na, unsa ng paagi nga, ma-identify. But I believe, identify mas siguro na, mangi siguro ni, na naman siguro ni mga, bisang pagbingon ta, dili yung suspect, but persons of interest. Oh, na naman ni mga person of interest, pero mawalagi na ang pangutan na, kanabang ang political will para pagbangga gid ani kay ang pagigagoba trabagit sa mga giyong tao nga big time nga mga drug lords di na basta-basta ka Key 5 na ta no ato ginaan ko noon nga even ang Amerika naglisod gid ang mga drug lord oh, so nagin tendency nga lisod na siya but mo lagi nagingon nga why dili na to i-try labi na gyud lang sa lokal kay I believe kung lokal ba yan diri-diri lang about buhat kaya man ang puohon. Unless lagi og kadubang kwa nagyod ka ng syndicated nagyod kaayo siya nga grupo nga international syndicate na sluga triad na kana medyo lisod kay we like it or not nana na mga kutay-kutay even nana na sila nasa kung nana sa nanay na sa kongreso nasa senador nasa panggobyerno na, we like it or not nana na yung mga koneksyon na mo na ka kung maunay nag-excess sa Pilipinas lisod yun hinuna kung naana nag-excess.
0: Dili ta ka ingon gyud Key Pabnatan or excess ba or wala but kung atong tanahon karon tumikan kay naglisod ba gyud atong awtoridad ning pagpakdang sa illegal nga droga possible adto na gyud nagpaluyo ani Key Pabnatan wa man ta kabalo kog kinsa but kung sa ato observation Key Pabnatan kaning illegal nga droga tungod kay kani pagsugod ani kani adto mukumatao but kung tanahon nato Key Pabnatan sa mga storya sa mga katigwangan na kanitong panahon ang kusog yun, marijuana Key Pabnatan. Then, hangtod nga, medyo may minus ng marijuana. Dito na medyo, kung sa kwan pa, may asinso na kamay. Dito na sa, kwan sa busabo, naging kanyang may tampetamin, hydrochloride Key Pabnatan, o sabo. O manasya. So, kwan Key Pabnatan, ganang, ang ato naon nato karon, ang atong mga operatives, mga kapulisan, as abos na bahin, wag yun na, uban, alamag Key Pabnatan, but, doon na lagi uban nga, nasayon sila possibly doon na sila mga suspected nga possible nga mga dagkong opisyal na nagpaluyo nining mga lambig na lumigit sa mga duga ba mo lagi that suspected dapat Key Pabnatan wa po isaktong basihanan kay kung iskutan na to ang kining kani bitong illegal nga druga business illegal business but basin sumama gihapon sa negosyo Key Pabnatan nga legit adunay gitawag og CEO dahil na po sa mga area manager dapon sa mga supervisor, dapon sa mga line up down to pinakaubos Key Pabnatan. Muna nga, ang madakpan kanig yung ultimo naging Key Pabnatan. Di yung malilong. Muna ito nabantayan, ang katadakpan din karon o sa high construction worker, o sa high kanyang may trabaho. Amang ka nakuha ilagang na druga, kisugura daw siya, pero makuha Key Pabnatan. Worth minilyon sa illegal nga droga ang makuha nga ito silang posisyon. Ako tanon, kung asan lang source ng Key Pabnatan, alias rapod ang hibawan. So ina na kay pagdatan di gyud nila basta-basta ma matumbok kay puros man halos alias lang.
1: Mo na nga mo na challenge man actually mo na challenge mo bitaw nga naay mga kurso ninyo mga criminologists para nga ilang maimbisigan mo man expert ninyo mga criminologists nga. Mo na siya.
0: Yes, kita datan na part magyuna sa kanibitong itawag og kanabitong kanang step by step process during the conduct of investigation kung unsaon gyud paglukit how to locate criminals. Pero ang problema magigitab natan masangit ta sa portion kung duna na gani kanabitong pagabotak agay ay na murag lisod banggaon.
1: Ang reason is not about kung nailhan o dili, kundi ang reason is about kaya ba o dili. Mula ko na nagana, no?
0: Mula yung practical kipagdatan. But kung tinod-on mo kipagdatan, usahay man good, bisan pag atong mga kaigsuran, kita mismo, muna, ma-realize kipagdatan, ano kaning balaod sa Pilipinas, usahay, unfair kayo. Murag, ang balaod sa Pilipinas para sa pobre. Kung kita bitaw ultimo ng awat na dihag body spray na preso na. Samantalang minilyon nga doon ay sakto ebidensya. Nakakuha magdaga abogado, makadepensa pa man kay Pagdatan. Kung kaya pa man pagwalang bisa ang ilahang kining sala. So kaning niya, naitabo nga po kay Pagdatan, murag usahay, baka nang makita niya nato kay Pagdatan nga na dahil something bias po, muna nga ato justice system sa Pilipinas. Yeah. So, lang tanaw,
1: actually, mayon ta bias sa actual manggod nga implementation because sa sistema kana sakto na ng sistema sa Pilipinas. But the best magyapon atong sistema sa Pilipinas kay matod palagi ana kakipay ba Jonathan nga giprotektahan manggod anang innocent. It's better man lagi daw nga magpriso magbuhi ka og gatusan ka mga kanabang criminals kaysa mo priso kag usa ka innocent. Mungo na sistema sa Pilipinas, no, ka patagaran. Ang pinakaimportante lang ginunta na mugahin yung kwartan lang gobyerno para sa mga lawyers nga dagkog yung sweldo para sa PAW. Kanara mo gikuwang ngano nga makaingon ta nga na i-bias kay bawal kita pag pobre di ka afford og abogado mahal ba kuan pa lang acceptance pay pa lang buslot ng bulsa nimo na, no? Okay, labot per hearing ko private lawyer gid imong kuhaon para madepensahan yung gagsakto. So usually PAW gid ang atong kuhaon ana pag pobre ra ta. Nga di wa man ta niingon nga mga bulok nga mga PAW mga banggiitan man nga mga bright man but mao lagi na giingon nga limited ang pag-study sa kaso nimo kay daghan maghandulan ang PAW. So sino ko sa una palagi dito pag sa Sugbo 300 to 500 ang kaso nga handulan sa usa ka PAW lang. So sa una pagtuon og sakto sa mong kaso si ikaw abogado kapoy na kayo mingon lang ka. Sige mo plea bargaining na lang ta plea guilty na. Kapoy na si study.
0: Menon kay pagdatan adigyo na malilong kay ngano kung tanaw na to ubitan ni uban. Kung doon ay kwarta gid kay Pagdatan, mukhang silang best abogado. Bisa pagmingon sila, silang kagalingon nga, kung sa akpar silang sinaris ang kagalingon, ka-aware sila nga sa daan sila. But di nila gusto mapriso, mukuha silang mga abogado, na gusto na pala kong kaso, usahay mo daog pag yun kay Pagdatan.
1: Mabitaw ka kay Pai ba, Jonathan? Kabantay ba ka? Nani po daw, kani, realidad man eh. We confirm ni sa Ubano, dili. Realidad ni. O sa gani na operasyon niya ang subject nga operatan gani sa Baybas operation na ay kaya kana bang medyo dili kuan ba dili ordinaryo lang pud nga kanang pusir-pusir nga wa boy na hot yon bari nato na. Pagdanaw gani nila mo na sa pag-fight pa lang sa kaso o pag-implement pa lang sa Baybas operation dili na dayon makalihok ang kapulisan. Why? Ngano? Una, pagkuha nila dito og witness, pagkuha sa media, pagtaos media dito, oy, mura manig makakuha abogado ng hassle na po niya di patawag na punta dito sa korte pag mo moribate oh mo nang usay adi lang ko sir di way mo pirma way mo witness alis na may was oh. Ata pa lang daan na realidad na oh unless ito na media nga pirma lang yan po mo na pero usually mao gina ginalantaw ginakakipay ba Jonathan kay
0: convince mga din oh operation. Oh may mga operation kay Pagdatan nga ang kining mga nadakpan ng pasalamat o dunay media. Mm. Oh, kay feeling man lang kay Pagdatan, one time media,
1: safe ang ilang katuhod.
0: Makastorya sila. Oh. Makastorya sila. O makuhaan po sila side.
1: Yeah. Ay, si Bata, dili na mo akong punto. Ang akong punto niya is, kanabang sa pag-operate, mga lahi, good, mga igala, ang naabay ko ang Jonathan Ban, ay kwarta o wala kay. Sa ako laging yung logical ni, pagtanang i-operate ni mo dito bilyonaryo na nga tao nag-operate ikaw eh sige ko no mo ban ka dito operasyon mo pirma ka bilyonaryo ang subject bisan pag tinuoda mo pirma ka ay doubt mo pirma ka kaya kaya mo balos yun na realidad na. Realidad na mo na nga dyan sige mo ikwarta, no?
0: Dyan sige, okay, pabatan kay kung tanaw ni mo. Pero dami pong operasyon sa atong kapulisan na positive gyud mga dagko gyud po mga tao ilan nabangga. But so far, mula gay, atong katingadan kay pabatan kung diri sa atong dakpan sa Cagayan de Oro, mga dakpan, construction worker, sika-sika driver, vendor, ultimo, kaning pintor, mara na kayo pabatan. Mayroon kag kanang nadakpan yun nga, ngayon takaroon na as gobyerno, but kanang kayo pabatan, di mapunta pwede kung lugar sa itong mga PDA, sa itong mga intelligence operatives, di mapunta lang i-boss out ka nang tinood ba nga doon ay mga nag-protect lugar sa mga nalandigin sa mga duga. Na kung madumduman ito kayo pabatan sa areas kamigin, doon na may dapong opisyal gali, nga nalandigin yun sa illegal nga duga, na na-search yung panimalay kayo pabatan. So dili na malayo sa atos Cagayan de Oro, labi na kung dunay mga hugon-hugon nga kinisi kuan nga kaning mga istorya kay pabatan nga gadagan gihapon nga usay pandaot wata kabalo basin dunay poy punto ana kay pabatan nga mga pangdaot
1: ani na lang gyud kay kay Jonathan, no, ani na lang gyud para kana simple lang gyud nga explanation ana. I know nga ma-identify gyud na sa atong otoridad kana mga big time yun kitong gigikan sa gidong lugas. Why? Na-identify man ni former Duterte ni sila, di ba? Ang kulang na-identify ni. So meaning, kaya nga identify. Ang kulang lang, pag-implement political will para gukuro ni sila. Di ba, nahitabo man ni sa former administration nga, naging gigukod nga, katog yung naagin sa listahan ba sa gingutang considered as category drug lord. So meaning, ma-identify sila. Ang question na lang, kaya ba sama sa unang no bats, no ifs, ha? Bira, hey! Ano ba? Kana lang gini pangutana kung kaya ba? Oh, di na na-question nung i-identify. Ma-identify na kay. Kung di pa din na ma-identify, di wato'y listahan si Duterte, ano? Ngano na may listahan kay. Na-identify. Although, kung mag-isgutas legality to file a case, mo man ay lisod, dili ka ka-file kay posible kulang gini mong ebidensya kay mga maro man po na sila, nagunay mga kwarta, kapag gina sila mo sikot-sikot nga, dili ka ka-establish ang probable cause. Pero pag-identify, circumstantially, ma-identify na sila kay nag-ilistahan si Duterte. Ay, yeah. Identify.
0: Yes, di ba talaga, marunduan na ito sa una. Bisan pinaka-ubos nga tao nga gagamit talaga nga druga, makita man yun, na mag-ilistahan. Gimikan po na skipag-datan sa mga intelligence ipakatag,
1: tinood.
0: Based po sa mga kining ilahang mga informasyon na kuha, kaya gali, natingan ako sa kung silingan kaniyad to, masadan ako, na-appel man yun siya sa kinilistahan. Anak is bukid nagpuyo kay pagnatana sa umahan. Ipangutanan ako siya, tinood bang ang landigit, tinigay nga duga, may angkon mo po siya kay pagnatana nga gagamit lang siya. So, possible, from friends of friends to friends of friends, kanang ingon na ng mga usahay kay pagnatana ay nagpakarong ingnon na namaligya rin taho o namaligya rin hag unsa, but naana mo din sa okay, binuhi na din kay pagnatana sa ato mga tinugyanan sa balaod ng mga intelligence operatives kay pagnatan. So muna nga usahay, nagpakaroon nanay-nanay, nagbaklay-baklay lang diha, nang utanhan, mga asay lang kuan, ina na kay pagnatan mo.
1: Sa panahon nga uso pang lista-lista, wag din tayo magpalista, bisan pa ang ilista na tanong, sa panahon, ayuda, di email, di tukhang na, di na ayuda. Ganun, daga na magpalista. Sa una, lain mang lista sa una, kaya nigilista ka, ay magpalista, kaya listahan mas tukang. Karon, ayuda may lista. Hindi na, gamang palista ka ron.
0: Yes, tinawad kayo pagkatan. Muna nga, ito naman tayo ang karon. Pero muna kayo, kung isgutan na to ang pagbalik sa kanang mga nalambigit sa mga druga, mas midaghan, milalagod ka rong panahon na kayo pagkatan. Isip nas media na ka-witness na karong mga panahon na kita saksi mo po na. Ako nang sugod ko media kayo pagkatan by 2016, taon na ko, 2017, 2018, dool na 2019. Hindi naman na, bago na ko, kay Pernatan, ka na ingin ka-drag by mass operation, kanihan to, kauba naman ta, hang pagkaroon. So kung imong tanawon, akong tanawon, kaya makumpara man na po na ko, kay Pernatan, kanihan to, based po sa ilahang kaning transaksyon, kaning mga
1: katong pagsugod sa siguro nimo, katong pagsugod nimo, kaki 5 Jonathan, dili man kayo uso ang by mass operation, di man magdag media kay usahay dito, musukol man ang kalaban ko. Nakag media. Ngayon ang usahay, maabto ang media, humana na na, dino, nisukol mo na siya, sir. Pirmahin ni sir. Dili man inoon tanan pero na inana yung dagana nga human na ang operasyon ba kare.
0: Ingon na nang itabo ko sa data sa una mga panahon 2016 2017 2018 nga. So sa ito na lang kas police station mo to.
1: Oh.
0: Ya, sir na adinister mo ni ang drugs na kuha ano na. Wala possible kay pagdatan.
1: Ya, inigpirma ni mo apil kas ICC.
0: Ang itabo na kay pagdatan. Ang imong gimenteryohan, ang imong gimitisan is ang kaning cost to the chain of custody lang sa kaning panigilig nga druga kung maogyod na siya pero on actual nga pagka-risik isa umarag kuhaan gano'n siya katabutan tataw gano'n
1: siya katabutan imog yung basahon imog yung basahon ito nga kuhaan gano'n actual lang niya mauni i-submit kay basi kayo nagkabutan sa dito is gikan kaning mga kuhaan mauni ang gikan sa suspect mo ragyapon i-pirma ni mo mura gi-confirm gyapon ni mo nga gikan suspect na
0: siya kayo
1: man, careful gano'n careful
0: labi na kung isgutan na to nakinibitaw ang mga pag-file sa kaso sa mga nadakpan. Bitang pag-usa ka dagko ng mga illegal na druga na kuha sa dinakpan, huwag maayo kayo ang iyang abogado, kaya na talabi ng private lawyer. Kaya mo, malabi lagi, pag nakita private lawyer, maling kamot, yun na.
1: Oh.
0: O niya, muna kaya pag-usa, tingnan natin anong daghan kay druga na kuha, nakagawas man.
1: Oh.
0: Tungod lang matot pala.
1: Technicality, technicality. Oh.
0: Technicality, chain of custody sa mga illegal na druga.
1: Oh.
0: Muna kay pamatan ang usually kay tabo.
1: Oh, yes, muna, kay i-establish ana nila nga illegal tong pagkakuha sa mga ebidensya despite man bisag ya tinuod to nakuha tong mga ebidensya but illegal technically ang maong nga pag-procure ato pagkuha nito dili procure pagkuha nito din di gina siya acceptable sa korte kay aton palagi dito nga false in one thing is false of everything man no mao na gi sulti dito falsos in uno falsos in omnibus mo man nga prinsipyo. So sayop na gani ang usa niya na di sayop na natanan di na acceptable di mo na ma-dismiss. Ya mo mo na delikado kung mo birma nga kana bang wag yung kakakita kay pag ma-establish gani na sa kaso nga kana siya nga mga ebidensya is planted din ikaw nga ni pirma isa kuan ka na kana bang gitawag ito nga liable ka na sa gipanumpaan ni mo nga bakak. Ya kay mahimo man ang bakak imo. Ah, ang imong kuan kana bang testimony?
0: Yes, tinuod kay pagkantahan but usually nang tanan-tanan sa kaning mga legal code expert, igad ko kaning mga kuan pod kawad labi nag mga nasa during operation. Usay kay pagkantahan usay sa atong side labi na kag interview tag ginakpan kita na sa media na magitesto nga para mapursilang gyud ang operation. Dito mo ingon nga okay, gusto ko pandakto ng inang tabang tas nalambigit pa nga druga. Amang po naman sayod o masin doon na po ay ina mga personal interest lugar nga kanabitong katuyuan nga delikid ay tinuod nga maligyan na sila nga druga. But the way so far kito na tanong sa mga operasyon tinuod ng gipod ng mga nadakpan yes. Karon.
1: Basi ma-misinterpret ko ni mo ha, basi ma-misinterpret ko sa listener. I mean, kato mga illegal nga operation because I know ang ingon nga ikaw. In general, man itong disgutan, no? Mag-ingon nga giingan na kato. Tungkol din ng iba ni mo, ni pirma lang kang waka ni Basa, kung sabah, waka ka dito. No, I mean, in general, nga nainana nga, careful yun ta, kung wala ta kakita, nga ni pirma ka, okay, delikado man. Dili na ikaw ang ingon. Ma-misinterpret na.
0: Iklaro yun na, si Pagbatan, sa mga witnesses during drug abuse operation, labi na ka ng o pirma lang ka niya, during inbuto ka ng kuwanak ipagatan niya, questionable ka ayo, na wakang kabalo nga, unsa nga transaksyon, di na maayo po. Gawas na lang og kining partition kay pagatan, kanabito na aktuhan sa ato otoridad, kay siyempre kung maaktuhan, wak mga mediana. So ina na, posible, pwede rin ang portion kita, pero kining mga bypass person, lahi karon ang tirada kay pagatan.
1: Kanang nga cost and flagrante delicto, kanang sa mga checkpoint, etc. Manang usually bitaw sa mga jigbuens o sa mga dismiss kay tungod di ma-establish dito nga ang gipahigayon is naraman ay mga namalagi exemption na siya kanang moving vehicle mo na sa jigbuens pero sa moving vehicles is visual searches lang with consent kana pag tugot ni mo nga rikisahon ka mo bitaw ka ng kap kung wala na consent actually kung i-question ang makuha sa imo na questionable gapo na kay di man po, plain view man. Unless ito, o ka na bang nakita gini mo dito nga, actual ba? Ka na labas sa plain view ni mo, nakita gini dito nga, naa. Pero kung dito na sa bulsa, o niya, walay consent nga ipakirikisa ka, illegal, magyapon na siya, di magyapon na pwede, unless incidental to valid arrest, meaning, nakasupak sa curfew, balido na, nga i-arresto siya, kahit nakasupak mas curfew ordinance, pwede siya rikisahon. Pero kung wasi violation, di siya pwede rikisahon. So kada nga mga tendency ba technically mo na dali bilutsan sa mga depensa.
0: Yes, tanaw gi pagdatan. Mga tong kapulisan pod careful pod kay daghan gyud pud nga dismiss sa serbisyo.
1: Gumikan ng mga loy sad.
0: Kay tungod sa kinadatan kay kumantay na to dila so far diri sa ato sa ato dakpin sa Cagayan de Oro amo pud na mahitabo. But ito sa kaluhan kay pagdatan gumikan sa ilang mga kini bitaw mga binuhatan gyud pod nga wa unaware sila nga naaday mga posible nga i-counter sa dito sa mga nag-operate kay pagdatan sama sa CCTV careful kanang wala sila mag-careful nag-operate sila nga makita sa kining nga area nga mo nagibuhat nila kay pagdatan. So mo na nga nagay mga technicalities na ilang binuhatan nga pwedeng mabali magamit pod sa ilahang kuan kay pagdatan. Mo na nga atong kapulisan so far sa dakpayon sa Cagayan de Oro sa atong pag-uban-uban sila mga operation search warrant operation na mga ang mga pakaning court and the account it's like grand delicto kuno na nga mga operasyon kanang manawag sila nga doon sila nga na kuha ng illegal na droga gibikan kay base information na kuha lang na doon ay nag-position sa malugar ay na kay pagdatan
1: actually kay 5 Jonathan no lastly na lang mo na gamitan na sa body cam why actually ang body cam is protection man unta na sa otoridad kay diha makita nga legit ang operation dili sila mabali mao na nga dapat mag-invest ang atong otoridad sa body cam kung legit tanan operation kay mao lagi na kundi ka mag body cam maya na i-question lagi dito nga anong di man ka mag body cam nga protection man nimo kay mo man imo ipakita actual dito nga oh asa may giingon yung nga planted ning ebidensya na body cam oh actually more on protection sa atong otoridad ang body cam.
0: Yes, so far kay pagbataan, all operations of our PNP sa Cagayan de Oro, doon na gina sila gitawag o body cam and
1: very good.
0: Mauna yung device
1: mauna akong gibiliban dari sa ato sa atong nga kapulisan sa Kokpo, sa PDEA, sa Region 10. Dili kayo, kuan ba, wala kayo na involve sa mga kontrobersiya regarding anang mga kanabang pagkamag-uuma. At least dili sa ato, wala kayo kadungog anang pagkamag-uuma. Pero dito sa mga Luzon area, daghan kayo ang mga farmer policemen. Daghan sila dito. Sige, okay.
0: Yes. So at least keep up the time muna, no, ang mga operations sa itong kapulisan sa Dakdayan sa Cagayan de Oro. Ubay-ubay man ang nagpahigayan ng drug bypass operation. But nakita na ito kibibatan, ubay-ubay good pod, matagsiman na ang kadakpan sa mga nalambigit sa ilang druga din sa atos Dakdayan sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Gikan sa kolokasyon, hatog ganapo sa DTX 500 piktibong tambal, batok, diabetes, kalis ka K5, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa malita, serbisyong publiko, kalingawas, takbayan sa Cagayan de Oro, ito na po yung 3, K5, Blues FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Teka, salamat ka K5 Jonathan Sabanal. Manakudo sa atong kapulisan dere may gala sa City Police Office, atong Regional Police Office, even sa atong PDEA kay, to be honest, hindi kayo takadungog may gala nga na mga kontrobersiya kay giplantiran, etc. Usually, di man po tayo mayungon nga perfect, kaya magkita'y first hand nga nasayod sa ilang operasyon. But at least itong mga gala, now legit ang tanan operasyon mga Ikson. Kudo sa inyo nina. By the way, my guys, standby! Ay mo kalimot, Mike Zone, ang iyong DTX 500, ha? Siguruhan na ninyo, my gala, ka ang DTX 500. Dako gining tabang, Mike Zone, sa diabetes. Taas ba ang iyong blood sugar, mga kaki-5? Ano na ba po yung pamilya dito nga na po yung diabetes? Ay masing na mo yung history na na, hereditary ka po na, mga Ikson. At the same time, ka na bang kumpulsuri iyo sa kanya na? Kabilin ka po na sa ginikana na, o sa iyong mga kalululuhan, ang diabetes? O nang ayaw hulata nga mo gabi ang imong diabetes. O di ba ka mo effect na sa imo ang ingontang kumbusuri ius ka ng diabetes? Kinahanglan dito na mag DTX 500 na kakakify. Kaya ang DTX 500 na doon ay powerful nga extract nga gikan sa palia mga igala. Palia ba? Disregard mga igala sa sugar cane. Epektibo mga Ikson sa pagkontrolar sa pagtaas sa imong blood sugar. O na pinag-importante mga igala. Tungod ka na maigsoon sa diabetes. Kapag itawag diabetes ta sa imong blood sugar. Manang ayaw pagdugay mga higala. Despite man, ado na kay history, ado na kay ingontang diabetes sa pamilya, sa mga ginikanan, sa imong mga lulu, kaluluhan. Kampante lang mga Ixon, basta naka-detail 500. Remember, ang genetics is 50% na sa atong pagkatao, ang 50% ang environment. So mo na may gala intervention pinaagi sa DTX 500 para nga dili ma-develop mga gala into fall diabetes ang ato mga igsoong genes nga nagdalasan niya na tungod sa ato mga ginikanan. DTX 500 siguro ha. Pwede ay mga testimonya sa mga nakagamit sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Tuan sa itong ngalan.
4: Australia mang buba.
3: Pili ang edad.
4: 67.
3: Taga-asa mang ka.
4: Taga-asa na itong man.
3: Unsa mga produkto yung ipalit ka ron? Dini sa klinika di alternatibo.
4: Noan. DTX 500.
3: Ano to? Naka-decide kang mapalit ni ini. Unsa mong mga balitian sa mong panglawas?
4: Ako nabantayin sa kumbor na ako high blood, naka-diabetes ka man.
3: Kanya ka ron na nagamit ka ani?
4: Murag mo arang-arang akong paminang sa panglawas.
3: So ka ron nagpadayan na ka ni ini? Padayan
4: yung tatog na pa ikapalin.
3: Na yun, sa imong iaghat sa pamakaigsunan nga musulay, kaya mo naman nasulayan nga epektibo yun ang produkto nga DTX 500.
4: Kung naapod sila yung mga balitin, pwede po sila nga mo take ano yung palit. Kamupod nga naapod yung gibati pa rin sa kuha. Kaya sulayan po nila nga mo take sa ang tambala kay murat bubinta ha. Muarang-arang ang batiyan din lawas.
3: Salamat kanay.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: DTX 500 siguro ha mga Kaki 5 para luwas na sa gitawag ditong diabetes. Ang diabetes naman eh, puno ba ni makapagahi ng mga Ixon? Problema na ito ng mga galalaki nansan. Eh, ato sa balot sa mga importanteng painom-dawin, standby, kaya sa pagbalik, may gala. Kaki 5, K, alang mga Ixon, sa gingontang mga allowances sa itong kapulisan. Kaliagi pa rin kamutan na daw sa otoridad. Human na mas importanteng painom-dawin.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Right?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Lagi na kayo sa atong refer, halin kyo ba, atong sugar, taas, video, nakadipinsa ng mga tatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa manggigibati nga, kung ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintenance yan nga, kung asa mo taas, asa mo... Kuwan ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle.
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ikpiminaw sa K-5 yung CPM kagaya di oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din ang rasakwan.
2: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika dito?
4: Kani yung multi-yugtuan.
2: Mighty C. Og Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo ba? Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Dare Go.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th

0: Alarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Alarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Palain tayo mga higala dito sa Foro de los Pueblos. At oras sa last 8:40 na. Tumbalikan mga higala at tumagubanan. This time with Kaki5K Buscaino. Ito nga din mga higala ang alawan sa itong otoridad nga wapag inahatag mga higala. Atong city government, although matapag ipanagamuta na karong mahatag mga ison. Ang alawan sa mga higala sa itong otoridad. Dari sa Cagayan de Oro City. Pwede pwede sa mga minsahe dari. Ako din lang kumangutan na para ubay-ubay na mo dili mga ison nga ma-appeal na yun sa itong electronic raffle para kay utan na para si Bugamay pala eh. Para ubay-ubay sa mga higala. At the same time dito mga ison mag-angkon sa itong living load. Basta nakashare lang. Makita man dili mga higala kung nakashare mo sa itong manon. Nakashare o nakalikes mga higala. Qualify na mo mga Ikson. Sige. Salamat kayo Sir Imot Icons sa imo nga mensahe. Onya na pa diri mga igala. Ubay-ubay po ni si Ma'am Merlinda Mugis. Good morning mga Kaki5. Kulo Kaki5 Nathan. Iyay ka ni diya sa Maya Bulwa area. Salamat. Maingon to kanimo diya ma'am. Ready na si Kaki5K. Kaki5K AK5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
4: Di palikamutan sa studio LGU ang napag-release sa manti alawan sa mga sakop sa kukso sa dinita matapos sa ang bulan na sa Mayo karong tuiga. Mapod ni Jane Adiser ang City Information Officer na 2,500 pesos ang manti alawan sa ngayon kapig usa ka libo ka police officers sa Kokpo na wala pa mahapag ang rason matod pa o sa rason ng K5-Datan tuwod kay adunay personahe kong lugar na nagproseso aning allowance na nirito na. So ato kami lang karoon ang pahayag ni City Information Officer Jay Arisar Calabos ni Ini.
5: Karoon si Manahon, ipaningkamutan, nadili na mong lapas karong bulan na, no? Ma-release na diha dayon ang kato ang 2,500 ni allowance sa mga police officers diya sa Kokpo. No, natay 1,200 Kokpo personal na gadawat sa ato o monthly allowance diri sa City Hall. No? So, nana sila yung kadawat niya 2,500 monthly allowance each police officer na na-assign niya sa Kokpo. And monthly po na ito na ginahatag. So karon lang yun, natulan lang na delegate siya, no? Kay una yun, nag-change ta o city treasurer. Kaya nga itong former city treasurer, nag-retire na siya last February. And napaabot ta sa appointment sa ito ang Department of Finance, the national position ng city treasurer. Although, dili siya nag-duty sa City Hall, but kanan treasurer is appointed by the Department of Finance Secretary. So, dili si Mayor Clarex ang appoint sa City Treasurer. That's why taas pud ang panahon nga to ang gipaabot na bakante ang position sa City Treasurer. That means, ang mga signatories sa itong pirmahon nun, tanggong yun. Kay limited naman ang gahom sa katong temporary na treasurer nga gi-sign where taman na siya sa pagpamirma sa sweldo sa mga empleyado. Aside na, wala na siya ilain nga mapirmahan pa. So, kanaan lugar, isa din na siya kami yung reason nga nung na-delay po ang allowances sa ito ang mga polis.
4: Papanaan na pangayang the City Information Officer Jada Adetel. Kalabot ni ini na sampit nga allowance. Una pa man ini ni Pied Banapa na namahayag si Captain Emilita Simon ang ating pamaba sa Pangayadong City Police Office. Na kumpiyasa sila na sa dinimadugay mahatag na usap ang naisipita nga allowance. Hindi nga balita atod ka nato sa GTX 500 o sa ka-urban po supplement ng katabang aron mo balik na normal ang nivel sa inyong blood sugar o blood pressure 100% usap. Nga makadetoxify sa mong pangawas. Hindi mo sa klinika di alternatibo sa market City na online. Sa station, kini, K5K, Biscayno. Para sa ito na balita sa kisipotik o kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Nagkasalamat sa K5K, Biscayno. Hopefully nga mahatag na ni mga igalagay. Serving man sa ng atotoridad mga ison makadawat na sila mga allowances na binagkay nandala to good performance masad ang ilang ipahigayon may galaw ilang ipatuman sa isatong syudad sa Cagayan de Oro
2: Foro de los Pueblos
0: Navarro de los Pueblos.
3: Eh standby mo mga igala yes ay mga mensahe din mga ison. Pwede ara resulta mga igala sa atong palipay-lipay, lingaw-lingaw mga igson nga libre nga load. Dire mga igson sa foro, o ba dito na punta sa 11 Mbps. Unya na po, unya mga igala sa lama sa gaghapon. Kuyog ni Kaki 5, Rikim Solita. Si isa pa ni mga minsay, dire, gikan nila... Sir Imot Yapo ni, no? Daghang madakpan sa Chikpuen Isimnat sa makaingo na taga-clue kung asa ang source. Oh, matod pa. Oh, muna. Gabi. Oh. Mantod pa lagi. Dili lang basta Chikpuen ang bagahe sulod. Dayon. Huwag mahimo nga sniping dog hasta nga tao i-check o ayo. Oh, tinood na kini sniping dog mga igala. Pwede sana maisong pasimot-simot dito. Ngayon mo tindog na ganyang iro. Ah, iriki sana. Na naman ka dito mga igala, reason to believe nga ay kutubando kay nga nung ni-react ang iro mga igala. Pwede ni, pwede sana siya mga igson. But about sa gidling drugas, medyo malabo mga igala kay isakay ni Oga private ng mga sakyanan, visual searches naman, di man pwede dito nga imong ipaabli ng mga trunk dito, liliyon na. Mula ginagingon mga igala nga na limitation ang gingontang exemption sa search warrant kanang moving vehicle. Exempted na siya sa search warrant but visual searches lang. Baba ni mo dito ang imong windshield niya, li-li lang. Hindi na pwede, panaugon pa na sila, kadung truck, bihan pa. Although kung wakay kontrabando, musanong na lang sad ka. Pero kung nakay kontrabando niya, i-insist ni mga dili, bisan pagpugson kag ablian na ang tendency, dismiss ka pong kaso. Kaya maulagi na mga igala. A fruit of a poisonous tree. Di ko na admissible, mga guys, kurte. Mga ganyan problema. Yan ang mga stricto, mga ison. O di kayo kung isigutan checkpoint kaysa ito laging gingon. Private vehicle, man isa kay. Visual searches, good ang labasan eh. Pwede apay dugan, dire, mga ganyan, mga minsay. Pero di lang. Alam, masayran na nato, mga ison. Gamay-gamay rin nagka-appeal. Ganun, gamo, appeal mo, may gala, para sunod, basi gamo na po yung mabunutan. Okay, itong nabantayan, mga igala, taga-adlaw, oh, lain-lain ang mabunutan, mga igala. Sunod, basi gamo na son, ang mabunutan, mga igala, para sa ato dito, mga palipay, libreng load, dito mga igsan sa programa, sa K5 News FM, Cagayan de Oro, sorry. Adlaw-adlaw na, daily basis ni mga igala. Pwede ara, mga igsan. Ang ato may galang mahatagag mga lood. Sa ikatulong adlaw na ito may eksyon niya, palibri mga lood. Si Ma'am Merlinda Mugis. Oh, ma'am, matagi lang niya kung number sa mga ma'am ha. Kung asa o unsa nga number ang paludan si Ma'am Merlinda Mugis. Diya mga eksyon sa may... Wago na sayap si Ma'am Merlinda, pero maminti ni Minaw. Diya saan ni may galang sa may balang barangay Bulwa. At the same time, mga ikson, kining si Angelin Zarcan. Isensad ang imong number dali. Iwa po may number para sa Ludan. Ano sila din? Nagkadaog na ni kay si Sir Imota. Nadawat na ba ni mo, sir? Ipa-verify lang ako niya kay ang imo, sir. O kaninyo ang tanan, salmot lang mo, apila mo, mga igalag kay Hunos. Katabang sa di mga load mga ison ka natin kay ano ba yan libre karo mga igala wala yung libre. So congrats congrats onya dito na po mga igala sa lamas sa kagapon human sa 11 Mbps. Mag sunod mami back to back mami mga igala ni Kaki Fabrikim uban na yan tropa dito sa Inday Marites na uwagan kay tingog mga igala. Sige lang dito panaana nito Inday Marites ba? Sa lama sa kagahapon. O muna, natay mga palipay nga libreng load. O salamat kayo Ma'am Merlinda Mugis na isa yung number ng gagisend. Hindi na ako i-announce kaya basi nyo yung text me si ma'am. Please na. By the way! Kaninyo mga kakita, gilikayan ba ninyo nga mabalik ang hepatitis? Kamu inungdan sa paghubag sa inyong atay. Magadaot na ba nakadugayan sa inyong atay, may gala? Kanang hepatitis? Kan mga klase, hepatitis A, B, and C. Usually, kaning hepatitis B mo niya incurable. Kanang dili na siya matambalan ba? Pero, makontrola mga igala. Ang purpose na lang ani mga ikson nga, di siya makasulod dito sa imong atay para di maguba imong atay. O, nanon na itambal niya na. O, para sa hepatitis B, kaya incurable man na. Ang hepatitis B, ang E, okay na na, matambalan na na siya. Itambalan na. Pero ang hepatitis B, wala na siya. Ang importante kung nga hepatitis B, makontrola siya nga makasulod sa imong atay. Oh, di man iha? Proteksyonan na itong atay. Mura bang HIV ba nga? Although di na namatambalan ang HIV, human immunodeficiency virus, but pwede siya ma-prevent nga dili siya ma-full blown into AIDS mga igala. Kaya pag AIDS na, acquired immunodeficiency syndrome, wala na. Kana na nga guba na imong immune system na. Pero pag HIV pa, virus ba na siya nakasunod sa imo, protektahan imo immune system, pwede pa. Mausan niya ang hepatitis B. Kaya isgot mo ang hepatitis. Naprotektahan siya mga di makaguba sa imong atay, protektahan na itong imong atay. Na kung mangutan na tag-unsay proteksyon sa atay. Mahal man na kayo mga higala, kaya mga synthetic asos, kinukong buslot ang imong bulsa. Dito, madaot imong atay, pero madaot ang imong budget mga higala. Tinood na, mahal kayo. Ay, nakapangutan na kung ano sa una mga higala. Eh, kung mag general check up mo sa una mga ison, galuhin sa Diyos. Mag-uyayawa ko yun, ani. Galuhin sa Ginoo. Ito nga kung partner sa una may gala na yun, ani. Una nga ang maintenance, kaya di makasulod sa atay na yung maintenance. Kaya kami, pakwanda yun, kaya ng bakuna para dili. Ano mo na? Hindi may mataptan. So, kanang hepatitis B, mga gala, delikado yun na siya. Pero, ingon ko, mahal kay mga ikson, libo-libo, I tell you, libo-libo mga ikson, kitong protection sa mga tay, para sa hepatitis B. Pero di ay isos, Ginoo ko may gala, di na na problema. Kay ang D3 bio, makatabang sa magprotekta sa tay mga ikson, batok sa hepatitis. Kaya pina naman ang D3 bio mga gala. Barato naman ang mga ikson. So, D3 bio, protection mga gala sa tay, labi na og nag-exist na ng hepatitis B sa imong lawas. So, sa may rason na kaki-5 na tan, nga nung makatabang ang D3 bio. Tungod mga gala, sa giyong tayo medium chain fried rice, nananatanandiya sa medium chain. Nananandiya mga properties mga gala, na natural nga antiviral o antibacterial. Nga makapatay sa bakterya o sa viruses nga dala nining hepatitis para dili mo adto sa atay. Maunay gamit sa D3 Bio. Dahil testimonyo, atong maminaw, nakagamit sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Kasi mong ngalan?
7: Roma Romaban.
6: Pili mo edad?
7: 50 pa.
6: Taga-asa ka?
7: Kaswagan.
6: Kaswagan. O sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit karon?
7: Subayo o Diti, Skyward Grade, YTC.
6: Kaniadtong o pa ka nagamit, unsa man imong balatian sa mong panglawas?
7: I don't have blood.
6: Yeah, karon nga nagamit na ka?
7: Medyo
6: so, padayon yung gagamit?
7: Ay, padayon eh.
6: Karoon nga, nasuwayan na yung ka-epektibo sa tambal o sa may maingon sa itong mga gapalit yun din eh, na gusto pa upalit, masuway.
7: Ay, masuway din din po. Palit kayo, hindi mo ito mga
6: na salamat niya.
7: Okay.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
3: O D3 Bio, ayaw kalim di maigzon. Manang tayong oras, may gala mag-uban na tagbalik niya sa 11 Mbps. Never does this end any more, Democrates. Ang kagawasan sa pagparehong ang espiritu sa demokrasya sa K5 na transamento may buntag. Kanatuntunan.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
8: K3 Bio!
3: Mayong hapon ay, sa tungalan.
12: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
12: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
12: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
12: Katurang
3: D3 Bio.
12: D3 Bio.
3: Kani adto wa pa nga nigamit, unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
12: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang magyud gamay.
3: Kani adto luya kay ka?
12: Adi man ni luya pod. Kana ante kun Japan pero mas magyud ba nga madugang bawag inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
12: may man Japan mas maayo gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
12: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kana lagi wala patay
3: budget
12: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong ka-pektibo.
12: Oo, oh, nindot kayo eh. Pas ba na? Pas ko kayo.
3: Salamat ka na yan.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: DJX 500.
13: John and Target. Sabihin kita. Nag-aupol. DJX 500. Nakangasang punta sa cholesterol. Nag-tagibati sa iskong pangihin. Walang may aran-aran. Iyagat ko itong bumigibati na sa kagawasan. Mayroon tayong magamit ko mo. Alternative po ng mga bidisina para ma-uli-ulian yung gibate.
3: Salamat tayo.
8: DJX 500.
9: Pabali sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Niba Papulangan. 75.
3: Tag-asa ka na eh.
14: Kanang din na rasakwan.
3: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika? Kanang
14: yung multi-yugan.
3: Mighty C. Ang D3 Bio.
14: Kanang di ko pa katulog.
3: Sa diyang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di Alternatibo?
14: Maayo naman.
3: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
14: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Maayin na akong kaon.
3: Salamat, Nay.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Kag

8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City.

Clinica Sportbenetics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug ang uban pang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Pangitaa ang Tatak Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higana. Og mapalit usab ninyo sa tanang branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center dinis sa Mindanao, dinis Cagayan de Oro, located ta dinas may Agora Market City, diha lang yun sa may duol sa alihanan sa Balingasag Liner o kaning Hasaan Liner, mga kaigalaan. Di lang kakaabot anak nila before paniana. Dinha ang ato ang Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, Cagayan de Oro, Barangay Lapasan, ha? Dinis Agora Market City, mga higala. Sa Hingoog City, makigilaan natin din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, dinha mismo sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kahigalaan. Dinha lang yun sa entrance nga bahin, kay one way man na dinha, entrance, pengon og terminal, o dyan dito speakers exit. Dinha sa may entrance, pagliko nimo patuo sa kaning terminal, dinis wala nga bahin mo ng Adelpha Street. Mo ng corner Adelpha Street, likod anang Bikiri dinha sa Hingoog City, mga kahigalaan. So, dina mo anha, no, aron mamalit sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga kaigalaan. Then ang atong free health consultation. Ang atong consultation nagapadayon sa gihapon, ang atong libre nga consultation, mga kaigalaan, ha. Nagapadayon sa gihapon matag adlang Domingo, Lunes, Martes dinitas Cagayan de Oro. Matag adlong Miyerkules natas Hingoog, then Webes, Bernes, balik ta dini sa Cagayan de Oro City, mga higala. Usbon ko Domingo, Lunes, Martes nata dini sa Cagayan de Oro, then sa Miyerkules natas sa Hingoog, then sa Webes, Bernes nata dina sa may Hingoog City, mga higalaan. Dinas Hingoog, half day lang ta, ha, ganto lang taod to, taman ra taod to, ha. Ato ang clinic schedule din, ha. Atong free health consultation din, ha. Taman ratas udto, mga kigalaan. Kung doon na mo'y mga results sa inyong laboratory, doon ay results sa inyong ultrasound o guban pa, no, ng mga bases sa inyong mga balatian, dadaka na ninyo din sa atong clinic, mga higala, aron nga ma-address na to na sa mga natural nga pamagis pagpanambal. Tuduan mo na mo din, ha, og mga directives, health, mga dietary guidelines, health dietary guidelines, mga dapat kaunon, mga dapat likayan ng mga pagkaon, labi na kato mga doon na high blood, doon na diabetes. Mga anak din na sa tuang clinic, may kagalan, usually kani mga diabetic yun, ha. Kanya, mureklamo, paretong niaging adlaw. Nagbinhod daw iyahang tiil sa lapalapa, nagsugod unya paingon na sa iyahang lawas, tibok lawas hangtod sa nawong. Nangutan ako, nakapacheck pa kasi mong sugar, sir. Wa daw siya kapacheck siyang sugar, pero di daw siya diabetic. Mabutin pa niya, di daw siya diabetic. Pero sugod daw mga 3 months ago, nagsige na og tusok-tusok ang iyahang tiil. Or doon na na'y pagpaminhod ngayang nabatsagan. Atong na-check ang sugar, di ay taas na yung sugar, makikilala. Moro na isa sa mga common, no, nga muanha din na sa atong clinic. Kung doon na mo yung mga laboratory results, mas labing maayo, ha. Kung doon na mo yung FBS, blood chem tanan. Tanang klase sa mga laboratory. Kay doon na tayo mga specific supplement niya na para sa diabetes, high blood, kidney problem, uban pa. Aside aning atong mga produkto sa Clinica DTX 700, doon na pa tayo mga other products pa sa Clinica na available lang sa atong clinic, may kagalan. Nga ka na, makatabang, aron nga makabot na to ang atong healthy lifestyle, mga higala. Okay, ha, sige, so adto ka mo, no, sa atong clinic.

0: ayaw lang mo adto og Sabado. Okay, gidaghan pa gid ang masaad. Oo, nga muan na gyapon og adlong Sabado. Nga moingon dayon nga sirado man day, kapila na minapalaw nga sirado day Sabado kay ginabalik-balik, gina-announce na to na dinhi sa ato ang programa nga every Saturday close gyud ta dinha sa ato ang clinic mga higala. So every Sabat Saturday ha. Kada Sabado close gyud ta dinha sa ato clinic. Open ta from Sunday until sa Friday mga higala. Oy, beware day gihapon ha sa mga gapamalit sa itong mga produkto. Laban ang ganyan itong hilig mo palit din ha sa online. Hilig mo palit din ha sa kaning mga platforms, online selling platforms. Din ha sa Shopee, TikTok Shop, Facebook. Pag-amping ka mo sa mga fake o counterfeit products sa klinika, the Alternative Medicine Wellness Center, especially ang atong klinika DTX 500. No, kay kana mao ginay kasagaran nga ginapiki, no, ang atong DTX 500. Daghan ra ba kayo sa Facebook o kaning sa Shopee mga higala? Oh, daghan kayo piki dinha sa Facebook o sa Shopee mga higala. Abusa, amping ka mo ha kung gusto gid mo og kanang original o kanang dili ta mapiki. Adto na lang mos mga pharmacia. No, aside sa mga pharmacy, pwede ka mo muadto sa ato ang clinic mga higala or sa mga store available nga dool sa inyong lugar. Kung sa online, naman gyapoy kuan sa online, no? Kaya ang sa online, naman gyapon tay unsa ni? Legit nga store din ha, Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center. Pero lagi mas mainggan yung manggunta atong muingon silang barato ko, no? Kaya kay pag barato misgot ganito og barato nya pag tanaw oy piki di ay kay ngano man naka ano man naka paunsa na to mabalan nga piki naka ginatawag na to og butilya. Oh, naka butilya man. Piki gyud na siya basta nakabutilya nga kaning produktos Clinica DTX 500 mga higala. So usbon ako ha, amping ha sa pagpamalit sa mga piki ng mga produktos Clinica Alternative Medicine and Wellness Center. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaysa di pa nato ni tapuson ang ato nga programa, ato nang tubagon ang inyong mga pangutana, ha, kung doon naman mo ginahambin ng mga balatian diha. Ipaabot na ninyo din sa ato ang programa. Okay, ato ang tagaan og pagtagad, ato nang tagaan og kining pangitana tog pamaagi nga matubag tanan inyong mga text message kay halos daghan ra ba ni dagag pending. Naipending karon, naipending gahapon. Halos din nato mabasa inyong mga messages magigilan. Pero sige lang, palayan ka mas pag-text ato ang text hotline number kay sa gyapon, ato gyapon ang tubagon ang inyong mga pangutana. Tumago, 0985-034-2925 mga kahigalan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Kunyo, Baloro, Mamatangan, Manolo, 6-7, DTX, MITC, sa mga kape po, naging gugo, may stroke, kaya naka-recover, mga mungkin din din lang po, herbal. Maya sa, huwag mo kayo dibati, pero nung kung buwan nang kayo balik yung sahay, murag ma-aking magkalipong.
3: Sa imo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong?
2: Okay ra, wala na.
3: Salamat kayo sa lang.
1: DTX 500, pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lara, isa kong influencer. Share na ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o naka-good mood ka.
1: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigalaan karun. Aduna na siya'y pinakataas nga antioxidant mga kigalaan. Tungod na siya siyang sagol nga panit sa tubo or kaning ginatawag ng sugar cane extract o kaning ginatawag na itong ampalaya leaves mga higala. Oh, not only ang panit sa tubo ay ang palaya ang pait yan na makiglan ha. Lakip na din ha ang kaning panit sa tubo. Nahibawa na to nga ang kaning panit is tubo. Huwag ka nang ginatawag ang sugared sugarcane extract. Muna'y pinakapait nga parte sa tubo makiglan. Nasayod ba ka mo nga makahatag na siya o kayuhan sa ato ang kidney makiglan? Kaning kidneys na to muna'y dako kayo nga role. Usa sa mga dunay dako nga ginagampanan no sa ato ang lawas makigilaan to kay ang kidney na to bunay tigsala sa atong dugo makigilaan kumbaga filter no or kaning salaan no sa ato ang dugo aron nga iyahang kuhaon or iyahang wagtangon to mga toxins o hinloan ang dugo ang nga circulate sa atong lawas mga higala. Kaning atong tubig dinis Cagayan de Oro og di nimo butang og filter imong gripo. Makita nimo grabe lapok-lapok makiglaan. Grabing lapok-lapok. Ang ideya namo no palit kog dagang filter palit kog filter. Onya kay di pa gani mahuma di pa gani mabtag sa kadlaw ang katong filter mao sa naman. Tingala na lang kahinay naman ang agas sa dug sa tubig. Kaya nga naman napuno na ang filter mga higala. Napuno naglapok. So ang ato ang kidney sa tong lawas mo nay tigsala, tighinlo. Tig unsa pa? Mo nay usa sa main function sa kidneys nato mga higala sa ato ang panglawas. Ang kanindot lang no kay katong ihang nasala moto ato ang ginaunsa moto ato ang ginaihi moto siya ang atong ginaihi makiglaan ang katong ihang nasala nga mga hugaw nasala nga mga toxins nasala nga mga dili maayong elemento moto ipagawas niya nga atong iihi makiglaan. So aduna na siya kapasidad nga muhinlo og more than or moabot sa 52 ka gallons 52 gallons or 200 kalitro sa dugo matag adlaw mga higala. Mao nga kung magka-diferensya gani ang atong kidney, maguba ang atong kidney or kanang ginatawag og chronic kidney disease or kidney failure, pwede or musangpot kini or pwedeng ikamatay na siya sa pasyente or kaning mga nagasuffer ni ini makigan tungod kay wala na dili na niya ma-function ang iyahang main function dili na niya mahinloan ang atong dugo sa atong lawas unless kung aduna kay kapasidad mo bayad og dialysis no 3 times a week or twice a week makigan depende na siya sa damage sa kidneys at naman is stages ang kaning chronic kidney disease na stage ang katong pinakagrabe na gyud katong 4 or 5 wala na gyud to kidney failure na gyud to mo nang ang uban manghupong na kaya naman di naman makaihi muna problema di na makaihi di na magawas tong gisala niya nga hugaw di na mapagawas ang iyang himoon ang i-advise sana mo na mag-dialysis gyud either 3 times a week or twice a week mga gala tiyaw mo na every dialysis biya kay 4 hours na siya 4 hours na siya mga kagalaan. So ingon na na ha realidad sa mga dunay problema sa kidney unsa may reason dok nga nang madaot ang kidney. Okay, so daghan no daghag rason daghan og mga hinungdan na maguba ang atong kidneys makigalaan. Pero ang pinaka-common gyud nga reason nga madaot ang atong kidney kung ang tawo diabetic kung ang tawo is high blood mga higala. Mo na yung mga usa sa mga major reasons nga nung maapil ang pagkadaot ang kidneys makigalaan. Complication magud na siya ha? Sa mga dunay high blood dunay diabetic may diabetes makiglaan mo na siya nga madamay gid ang kidney. Pero unsa hinungdan nga madaot ang kidney kung di ka high blood di pug ka diabetic kaning ato ang lifestyle karon makiglaan. Usa ka sikat nga social media doctor gi-interview po sa usa ka sikat nga influencer matod pa nang tingala sila kung misgot ka ni tag diabetic high blood sa unang panahon pang 50 anyos pataas na siya nga sakit Pero nga nung karon 20 anyos pa lang nanay ginabati karon nga diabetes, high blood, kidney problem. Gani kita mismo naka-experience 10 years old nang hupong diya sa tong clinic pagiglan. Tungod na siya, number one, siyang tubag. Tungod sa lifestyle, mga higala. Tungod sa tuang mga pagkaon karon. Ang atong pagkaon karon puro instant. Ang atong mga pagkaon karon na halos gusto na to, katong instant. Di pa sa unang panahon nga magdigamog yun. No, ang kaminu naman ako sa kong lula sa una, magdigamog yun, nagpamahaw, paniyod to panihapon. Ah, kita karon halos puro instant. Abri dayon pack, prito. Abri pack, luto, noodles. No, halos singuna na ang atong lifestyle karon. That's why nagkaanam og kaubos ang mga gabati kasi natin nini, especially kining kidney problem mga kaiglan. Nagan pagi kay mga junk foods nang gawas, no? So ingon ana na siya mga kaiglan, no? Ang tubag ang tungod sa atong lifestyle mga kaiglan. That's why na-create ning mga products sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Di man ni sa ingon nga mao gini tambal nang problema sa kidney. Lalo na itong mga diabetes o lalo na itong mga ginadialysis. Dili na ha. Ingon na nga inom lang ang GTX. Okay na ka. Sa wala pa kay gibati, ang proper gidani makigilan. So wala pa kay gibati, wala pa kay diabetes, wala pa kay kidney problem, wala pa kay high blood, dapat karon mag-inom na ka sa GTX 500. May itong GTX 500, dadal na siya charantine. Dadal na siya charantine, ugvisin. Nga mo pumubo sa blood sugar level sa atong lawas aron dili ka magka-diabetes, di pug ka magka-problema sa imong kidney in the near future. Ingon na sab antioxidants makiglaan nga nasad panit sa tubo ha nga tong gisgutan ganina nga may mupugong sa pag-oxidize sa cholesterol or bad cholesterol aron dili kini mo bara sa mga ugat nga mo hinungdan sa high blood pressure makiglaan. So kung gusto na to maproteksyonan ang atong kidney, gusto tayong makabaton o healthy kidneys, mag DTX 500 ta matag adlaw mga kaiglan. Inom tag DTX sa food protection, that's why ginatawag siya food supplement aron maprotektahan ta sa mga nagkadaiyang balatian. Ayaw mo paghulat, mana mo na sa clinic ha? Grabe na taas sugar, grabe na og BP, nang hupong na munay lisod kayo, may paipagana diha. So wala pa kay tigibati, inom na ta sa ato ang mga produkto. Ang Pinoy, mo inom rag tambal kong doon na naigibati. Ay di ta magdadili na ito na i-practice. So, sa wala pa tayo ginabati, inom na ta o pang-dipinsa sa atong lawas. Text at ang number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ato ko na tumakalin yung mga pangta na sa pagbalik sa itong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio
5: Lilian Lago 59 Baongon. Dungay na D3 Bio DTX. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
3: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
5: Naubos.
3: Wag yung absent.
5: Inahan na magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
3: Salamat kay mama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ang sa itong kumpleto ngalan?
6: George Calamba.
3: Pila itong edad, sir?
6: 65.
3: Taga-asa ta.
6: Kauswagan.
3: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
6: May TC o BTX. Isa ka pa.
3: Sir, kaliad to, unsa mga balatian sa mga lawas nga nauna magkagamit ni mga produkto ha?
6: Diabetic mo ko. Tapos, nag-testing ko sa BTX. Review magit siya, mayo magit na kung paano lawas yung balance sa may TC mo na nga nakasalig dito sa mga produkto.
3: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga?
6: Oo, hawagun ako itong mga uban nga wala pa makagamit ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas for Biotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max for Biotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News.
0: Clinica D3 Bio, makatabang usab ni sa mga dunay problema sa bacteria, virus. Labanigit karon uso ang trangkaso, hilanat, sipon, ubo. mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga idaran. Why ikyas tungod sa tong panahon karon? Init kaya ng buntag pero pagkahapon kalitlag ulan. Murapod sa akong anak ug adlawan, lagsik kayo pero pagkagabi mo init man. Dili lang sa mga bata ha, kun dili lakip no sa mga idaran, mga hamtong makiglan. Takdan gyapon og ubo, sipon, virus makiglan og bakterya nga mga balati. Klinika D3 Bio, aduna na siya'y vitamin D3 plus VCO. O, asa man ka dito sa plain nga vitamin D3 nga effective. Effective bang yun itong plain vitamin D3? How much more kung diri ka sa D3 Bio? Aduna na'y D3, aduna pa'y VCO. Ang VCO mo ito'y mafight sa mga kagaw, mga virus, fungal, fungal infections. So mo na siya ang kaning VCO. Kaning VCO manggod sagana kay na sa MCTs or medium chain triglycerides nga kung masulod na siya sa atong lawas ma-convert na siya into monolaurin, sama aning lauric acid, caprylic acid ug uban pa nga maunay mo fight sa mga bacteria o virus nga masulod sa atong lawas. So proteksyonan nato itong panglawas ha, gikan ani mga trangkaso, ubo, sipon. Inom kita og D3 Bio makiglan matag adlaw. Sawa pay kaon ha. Parisan din na to og Mighty C. Kanin D3 Bio og Mighty C. Pwede naman ni Paris. Pwede mo i-Paris ang DTX 500 og Mighty C. Pero ang kanindot manggod sa D3 Bio og Mighty C, katong D3 Bio, maproteksyon na to sa mga bacteria, virus. Ang Mighty C mo pa-boost sa itong immune system. Muna kanindot ang ato mga products sa Clinic Adult Alternative Medicine Wellness Center. Not only sa ato ang panglawas, kundi li-appeal na sa itong immune system, mo-boost na siya ang atong Mighty C makiglan. Then, ang Clinicas Probiotics, katupong para sa gut health, no? Kung may problema sa ilang tiyan, na yung probiotic deficiency. Ang kanindot ani kay 80 million CFU, direct ni siya dito sa itong digestive tract makiglan. Daghan gyud ang mga nakasulay ni ani kanang mga dunay ginatawag na nila gastritis, dunay ulcer. Nindot kayo magkiglaan og effect kay 80 billion CFU ang naa sa ato ang Clinica Probiotics sa mga higala. Then ang ato ang Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee, Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo. Depende na kung asa kahiyang taas kay sugar. Sibog tas DTX Premium Coffee. Pero dili ka diabetic, pwede ka ng DTX Coffee Mix. Pero doon na may mga uban diabetic, pero dili spike ilang sugar, pwede na sila ng DTX Coffee Mix. Pait-pait man na ito ang DTX Coffee Mix. Tungod sa yang ampalaya, tungod sa yang panit sa tubo, o chia seeds makiglan. No mo na siya ang Clinica DTX Coffee Mix. Pero spike na gani kang sugar, mulapas na gani ka sa limit, above normal na gani ka sa random sugar, mabutang ni kag 200 kapin, how much more sa fasting blood sugar? Dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. Kaya itong DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. Ganoderma stevia, ang iyahang natural sweetener. Pero kung uban pa, pait yun siya. Uban pa nga nakainom sa DTX Premium Coffee, pait yun siya. Pero nindot niya siya sa mga diabetic, makiklan. Then, itong Prebio Coffee, di ni pwede sa mga diabetikon ha, pero pwede ni sa katong mga dunay gastritis. Gaacid ang ilahang tiyan kung mainom og kape kay Prebio plus probiotic coffee pagid ni siya. That's why ma-recommend nato ni sa katong mga dunay katong mga niundang bitog kape tungod kay nag-aastom ang ilahang tiyan. So din ha sa to ang ato ang mga kape, pili lang mo din ha. Extend Food Supplement for Men, katong mga nagaproblema kang junior, mga kalalakinan nga, pero kung diabetic ka, i-address kita yung mga diabetes. Dili mag-inom o extend kung dili normal lang sugar. Hindi gina mo tinbarog basta kay diabetic ka. Doon na po yung prostate problem, pwede na itong extend. Then atong Clinica Dio Fresh, atong natural roll-on. Dio roll-on na ito magkiglaan. ato ang herbal nga roll-on. Then ang atong DTX Beauty Soap, no, not only for beauty ni siya ha, kundili appeal ni siya sa mga dunay skin problems, skin allergies. Pwede kayo ang ato ang DTX Beauty Soap mga higala. Maguban pa ha. Bisita sa atong clinic, no? Kay parang dito na to discuss ta na ng atong mga produkto. There is 30 minutes program. Di na to ni matiwas mga higala. Mas mo na mo, free ang atong health consultation. Free diha, no, ang atong consultation sa atong klinika, the Alternative Medicine Wellness Center. And then kung doon mo mga results sa inyong laboratory, para mag-guide mo unsay mga angayan nga buhaton, unsay angayan nga likayan, unsay angayan nga pagkaon nga kaunon or imnon nga mga juices. Diha sa atong clinic makikilala. Open ta gikan sa adlong Domingo hantud sa adlong Bernes. Close ta every Saturday makikilala. Then Domingo, Lunes, Martes sa atong consultation dinis kagyan de oro. Then sa Miyerkules din ta sa Hingog City, half day lang ta ha, sa Hingog City. And then sa Huwebes, Biyernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. User number 5 din sila to, din na ta pagtubag sa inyong mga text messages. I-text sa inyong text, i-text inyong pangutana sa itong text sa ten number 0985-034-2925. User number 5229, Doc, good day. Tayo ay isa. As lang ko unsan ni? Pwede ba mo inom anang D3 bisag wala pay kaon? Lilit ni Doc taga Barangay Gusan. Ang D3 Bio Mighty C Probiotics o bisag atong D3 sir, pwede mo na siya imnon bisag wala pay kaon. O, mas the best gud na siya imnon ang atong D3 Bio Mighty C sa wala pa kay kaon. Ang DTX 400 wala may problema kung imnon nimo siya walay kaon, pero mas the best gud siya imnon kung human og kaon. Doc, good day, pwede ba mo inom? Ask ko, pwede ba ko makainom ana permi man magsakit ang kilid sa akong tiyan. Kung sa tiyan na gani ang nindot ana, Clinicas Probiotics mga kaigla. Available na siya sa atong clinic mga higala. Alright, wala naging kita yung igo nga panahon o oras. Muna akong ginaingon, no? Text lang mo. Kaya ato anang tubagon gihapon ang inyong mga pangutana, bisan pa o di na ito mabasa din sa kahanginan ng inyong mga pangutana. Wala naging kita yung igo nga panahon. Kini naman inyong alagad sa naturopathic practitioner, Dr. Vicente Nachetmati. Magaingon may panglawas si Padayon. Dili, kini na ito, abusuhan.
7: Kining to naman, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. News FM.

89.3 K5 and Hughes FM from Jordan Hill. Remember me this way. Good morning, mga K5. Welcome na lang po sa itong programang The Mid-Morning Show with Kuya Chris at your service. Mag-uunawan ka po kita na. Gikan 9:30 until 11 a.m. Find a special friend. Sa gusto mag-request or mag-greet na, pwede mo mag-text sa itong hotline sa 0916-395-9196. It's 0916-395-9196. Sa itong smart hotline po na, it's 0946-808-8661. Subli, 0946-808-8661. Anyway, good morning! So, 80 ka barangay din sa Cagayan de Oro. Dagang salamat sa pag-imog background sa K5 News FM. Sa inyong balay, sa inyong business, huwag sa inyong sakyanan. Daghang salamat, mga K5. Shoutout po, no? Sa atong mga drivers. Sa atong jeepney drivers, taxi drivers, Sika drivers, Motorola drivers. Labi na gain na, no? Sa Motorola ng 2027, si Sir Wilrose Abastillas. Nga kusog kayong K5 News FM. Salamat kayo ni mo, sir. This sa atong mga K5 listeners, no? Nga grabe gid, matag-adlaw, gikan sign on. Labi na kang Richard Gallardo sa bahay Barangay Carmen. Good morning. No matter where I go. Sir Imot Icons, good morning ka nimo diha. And I know that you'll be there forevermore upon me. Anyway, mga K5, ang atong oras, alas 9:47. Huwag ganyang oras, gihatod ka na to sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ikaw ba ang kanunay makatagamtam o paghilanat o bugsipon? Mga sinyalis ka na nga nagluya ng imong resistensya tungod sa nagtahaw nga immune system. Ibalik ang kakusgan sa immune system, mag Mighty C o sa Alkaline Vitamin C. Nga nakapamutudan nga tuman ka epektibo sa pagpabaskog sa immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Bacteria man o virus ang infection kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infections. Mapalit ang Mighty C sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nahimutang sa Agora Market City, Barangay Lapasan, kilig sa Balingasag, Jeepney Terminal. O karon, mga K5, wala tayo consultation dyan sa may Agora Market City, no? Kasi Doc Louie karon, tuwa karon sa may Hinguog City, no? Nagpahigayon sila dito o free consultation, gikan alas 8 sa buntag, hantod

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Ano na, bento, ano? 70 plus na?
4: 70.
3: Na po yung mga dili, pero lagong lungo.
4: Kung sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ipalit?
3: Bento ba yun? Okay naman, pero na-peran na po yung active na kidney.
4: Kidney?
3: Na-peran ko. Karoon, pagka after mga belas na po yun, maintain ko lang.
4: D3Bio.
3: Una ka-maintain na siya po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa D3Bio.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kadan pa na rin.
4: So okay na.
3: Katapay mo niya kung may buwan ba. Eh, bago kayo na po, 2017, pampasok sa kanang talikito nga buwan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
4: Ano sa'yo pangalan, sir?
5: Carlito.
4: Purbendido. Pila edad, sir?
5: 36.
4: Taga-asa?
5: Taga-bulwa.
4: Unsa'y mong produkto nga ipalit sa clinical alternative, sir?
5: DTX 500.
4: Unsa'y mga balatian ni mo kaniadto nga hatagag kaarangan sa nagamit na kag DTX 500?
5: Sa pan, sir, bago ba yung gamit na sir? So, akong ibati ako, sir. Kapoy, yung binod akong lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
4: Sa imong pag-try o sa imong namatikdan?
5: Okay na mabili, sir.
4: Okay
5: na. Walang akong i-follow akong fight karon para sa imang panday.
4: Tagasay ka, sir?
5: Bulwa, sir.
4: Bulit. Sige, salamat, sir.
2: DJX 500! Pabali sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

Good morning dito, no? Kaya Densyo Ladaga sa may Galingan diya sa may Kogon Public Market. Good morning kanimo, sir. Kang Inday Villamor sa may Kamamanan. Good morning. Mang Kanor sa Lapasan. Good morning kanimo. Og sa An Itirino, nakusog kayo ang K5 News FM nga gimog background. Thank you kayo. Anyway mga K5, sa gusto magpag-greet, no? Or na gusto i-request, text lang mo sa atong hotline sa 0916-395-9196. It's 0916-395-9196. Sa atong smart number, 0946-808-8661. Again, 0946-808-8661. Give again to someone I could lose. Ay, good morning nito, no? Sa akong amigo niya, si Sir Kent Anthony, good morning. Labi na po no, kang Ma'am Christine, good morning sa imo. Sa atong mga nagagandahang staff diya sa Klinika di Alternativo, sila Ma'am Janine o si Ma'am Mary Lou, good morning kaninyo. Atong aras mga K5, aras Jess na. Kining oras, gatod ka na ito sa DTX 500, the superfood supplement. Ang tubag sa imong problema sa atay. Kanunay ka bang nagadugab? Permi bang adunay hangin ang imong tiyan? Basin, adunay diferensya ng imong liver? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, adunay polycosanol. Uguban pang mga phytochemicals na gikan sa extracts sa desugared sugared cane. Napamatud-an na sa pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mauiming daot ug mingguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 mapalit sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center located sa Agura Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. O pasidaan mga K5, no? Nga doon na may mga reklamo nga doon ay daw nag house to house, no? Nga na maligya o DTX 500 o D3 Bio nga nakabutilya. Ayaw mo kumpiyansa. Kay wala nakabutilya ang mga produkto na to. Para makasigurado ka mo, dito lang ginimo pagpalit sa inyong suking parmasya. Or mas maayo, dito mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mag-adto. Kaya gawas nga makasigurado ka mo nga legit ang inyong mapalit, doon na po senior citizen discount. Basta ipakita lang inyong ID. If I'm not in love with you. Abri ang klinika, no? Matag Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Ang free consultation diri sa Cagayan de Oro, gikan na Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes. Every Wednesday, ang free consultation na dito sa may Hingoog City. Ikan alas 8 hantod alas 3 sa hapon. So subli, no? Ay mo basta-basta o ganang palit anang ginalako bitaw nga labo nag nakabutilya. Kaya nga itong mga produkto nakabox ka na. If I'm not in love with you. Atong oras mga K5, alas just stress na. Kauban gyapon ang inyong Kuya Chris at your service. Here's from Rio Speedwagon. Keep on loving you. All here 89.3 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik, Pumso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics by Fortified Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Na may gidang extend.
2: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka!

0: Petroy Bio.
1: Mamansing nga na na doon ako, si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang na na akong libate karong nga gainom of Petroy Bio. Sa una, kibim kayo kung nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol mo rin. Amo bububuk na.
2: Sa ginom na doon?
1: Petroy Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
0: Petroy Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. Petroy.

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bila ang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo
2: mga kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay ra akong tulog.
1: Okay mo tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa ko mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

89.3 K5 News FM. Forever, deep inside my heart. That was Forever by The Damage. Thank you so much mga K5 na wala na kita igong oras. Nagkakaroon salamat sa palagi nga pagpaminaw sa The Mid Morning Show with your Kuya Chris. Ika dalas 9.30 hanto dalas 11 sa buntag. At ang atangi, taon-taon mga K5, ang 11 Mbps, kauban ng atong station manager nga si Sir Nathan Sarmiento. Ugang lama sa kagahapon. Unya alauna to dalas 2:30 mga K5. Thank you so much. Magdungog-dungog na po ta ugma pohon. Samang takna, samang istasyon. Hindi lang sa 89.3 K5 News FM. So many reasons that I. Atong oras mga K5, alas 10:47. O galing oras, kiatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. O sa katong mga tagas og sugar, ang DTX Premium Coffee para kaninyo. Kapalit ka na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Located sa Agura Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Once again, this is your Kuya Chris at your service. Bye for now.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Violeta Salon, ako sa Barangay 18, Nagiton, Porotres, Puno da Putel, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Yun man, nakadungo ko sa radyo ng D3 Bio. So, ako na ako palit. So, pilakad daw. Pagtumarko. Papatuna ako gibati pero pagkatagtaon pagkaugman tingala ko nawala ang sakit so nalipay kayo ko naayagod ko sa akong sakit so kanunay gitong tumarin ni D3 Bio
2: D3 Bio mabibili sa mga butiga
4: baga ka D3 Bio. Hello ay asa gamahimsogon mabungahon nga adlaw
2: D3 Bio Health News.
4: Of course, kauban ganunay. Hands a lima nolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-Mighty si kadaanlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products. Especially ka na itong DTX 500. And of course, kalimtiayaw higala ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmainti sita kada adlaw. Minagil to mga kanunay gagapoy ang lawas. Masin may anemia na na. Magkaedad na ta mga higala. Tinahanglan ta ginaf nga klase sa vitamin C. And hello usab sa itong mga listeners nga kanunay naka D3 Bio. Sa tanan na to nga mga suki. Minagil din nga itong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyod kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada adlaw nakainom yun na sila og D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang atuang memorya. Magkawala higala ang atuang paminsar. Magkausap mga higala ang atuang natulpasuban nga. Si mamag, si papa na usab naman, may edad na manggot. Uban na nan, ibalik ng pagkabata si mama, si papa. O, si lulog, si lula, nakuha na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gakahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkaedad, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili maka-function ang tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kaya nagka-diabetes in the brain naman. Nagka-insulin resistance naman. Ang mga cellula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why, mangita tag alternative way nga matagaan gihapon na tuog enough nga energy ang mga cellula sa tuang brain. No, asa man ta mangita good source energy sa brain? Pwede ta mo gamit mga higala og medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha na to ni number one, ang excellent source ani is kining extra virgin coconut oil, which is na ani siya sa D3 Bio. So kung naamoy D3 Bio kada adlaw, kung tagaan na to D3 Bio na kada adlaw na mga nagkaedad na to, nga mga lulag lulo na to, mapugnga na to mga higala ang pag-decline sa ilahang cognitive function o magka cognitive impairment na. So mapugnga na to na. Kaya naaraman gihapoy source of energy ang brain. Di lagi sa sugar. Kaya ang sugar, di nalagi mapuslan sa brain kaya may Alzheimer's na. Dito na sa D3 Bio. Ang D3 Bio na, ang BCO na, mag-produce o keton sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa atuang mga brain cells. Yung ana, mga higala, ka-importante. Ang fully nga nasabta na ito, labi na gudis mga mag-edad. Ganon kita, recommend og D3 Bio. Sa ganito, pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ni isgutan, ya, may virgin coconut oil. Pangitaa ka nun ay ang tatak D3 Bio.
2: D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo, ipato na! Ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3!

0: Free Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio. Health News. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Campeon na Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Philippine Standard Time, alas 11:02.
3: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: K-Pop na Van Sarmiento.
1: May kalaming untong yung tanan. Welcome to sa Diresa 11 Mbps. It's a Tracy karo may galas mayo. Radio Smith by Disize. Adaw na karo may higson nga Miyerkules. Nakasinati itang kilom-kilom nga kawanangan. Di ang mga higala. Medyo dito doon na hulgas pagulan mo ng dagyo pandong may higson kay ganina. Init-init ba to? Lain na ba ni may galag nga mainitan ka niya dito maulan na nasad ka. Trangkaso ang igon ini ngadto kadato mga higson.

0: Nado na kilang bigitan kaya natong tanan. Kami na bahala niya na may gala. Kami na magpabusog sa inyong unahunag mga impormasyon. Karong orasa, kamo na magpabusog sa inyong tiyan. Kami na rin mga ikson, pwede sa minyo busgon, padali ilami diri o gabi sa gonsan. Ayos sa dikaon, may gala. Responsibilidad na mo mahatod sa mga impormasyon nga doon na kilambigitan ng lungsod. Always remember, sa gingon naging may galagi kantar sa ato may galang patakabalawad. Rights of the people to information on matters of public concern shall always be recognized.
1: Foro de los Pueblos.
0: O ito yung pag ano na foro magkangahal. Kana. Ay, nagkalibog-libog, lalo ning Angkor Man, doon kay 11 Mbps, maling puro pa ba ni mga higala ang atong nagibog naman. Ganin na na itong puro. Mode yung lain na sana ang atong mood. Sweet sana itong atong mood, mga higala, mood na po, mga igsoon sa pagkabangon. Kaya usap-usap man eh. Pagulingkod sa puro dito, mga higala, natural, seryoso, ginawa itong tiradaan eh. Puro ko na. Abot sa 11 Mbps at uyok to riring mga higala. Ani rani. Usahay mga igsoon mo nagingon nga pagmusod ay kasnatan sa pagpanibya mga higala. Usab-usab imong personality. Ang wala ginausab na ako nga personalidad dito kaki Fiberwin. Kaya hantod karon lalaki pagyapong ko, dili ko dito na himong babadhin. Kaya usahay lang itungod sa pagka-flexible sa man. Kamay na nagyan nga na-adapt naging pagka-flexible bas trabaho. Inay na lalaki agoy na himo ng babadji na sad. Sa una may gala, ito istoryahan ng mikropono. Ano, ito istoryahan. Agoy, kadugayan may egson. Umumo na ang mikropono. Mga naglain. Ano. Nausab na ang personality. Dari sa ako, ah, mausab. Dito sa puro may gala, ang personalidad nato dito, medyo... So gamay mga igala, gamay naman sa diputahan. Gamay. Pero pag-abot na rin mga ison sa 11 Mbps, inyo makita nga Kaki 5 Nathan. Wani, kanabang Nathan mga igala nga gigutman mga ison. Nathan nga nagutman. Eh, pamampuni, paniod to mga igala ang kurman mo. Nanginani, banaan na kita. Lumangutan na mo, asa mang itinuod ni mo nga personality ani Kaki 5 na tan, ang pagkaseryoso. Eh matod pa sa ako magkaila dito, Kaki 5 Irwin. Sa personal ko, nahilumon raman daw kaitan, mga giling abot ko sa mura namang daw kong kabuangon yun na may kong puno. Pero sa personal, hilum-hilum raman may gala. Kaya naman na, naghilum-hilum kay nagpa... Kasi nagpa Kaki 5 na tan, i-research, i-google na, i-google. Mora na siya. Di usahay mga Ikson. Actually, tinood man na hilumon magkita may gala sa personal. Pero mo lagi na ginaingon may gala. Generalist man yung pagka-media practitioner. I-adapt ni mo tanan mga gala ng personalidad. Personality mga Ikson sa mong pagalingon. In order may gala. Nga maingon ta nga mo haom ka sa matagtulumanon nga imong pagadalon. Eh, 11 Mbps naman po. Di na po. Ato na pong ihaom ang atong personalidad may gala sa 11 Mbps. Kay kini nga tulumanon may gala. Tulumanon ni sa mahiligon mga isore ko. Bilisan. Grabe yun. Kisa ba imong ipadunggan-dunggan anak kakipa ba rin? Ay, kabuotan at itong akong ipulihan ani nga programa. Utak. Ayaw anak. So, balikon ko mga ison. Makikuban na sa kininyo. Alas 11 de la una. Ang iyong anchorman nga wap ka kawaniyod to mga ison. Pero kanuna yung busog mga igala. Tungod kay busog sa gugma sa asawa. Lusun ko gaya na yung mga. Oh. Bunalan na punta ni mga igala. Kaki 5 Nathan Sarmiento.
1: Kaki 5 Nathan Sarmiento.
2: Mahalag kulang sa tingin. Basta sakto sa tingin.
0: Mode yung sigkabilar ni Angkor Man. Kay prinsipyo niya yung mga igala. Mahalag kulang sa tulog. Basta sakto sa tulog. Okay na lang na. Patod palagi. Main na lang na. Kaysa magali-gali. By the way, standby. Di na tulangan noon mga igala. Di ada yun mga igsoon. Ang ato karong mga headlines.

0: Dere sa una na tong balita. At ang ini niyo may gala gumikan kaysa itong pataguban sa 11 Mbps. Sa sukme ng tabloid news mga igala, di ay matudpay gisukot sa utang na musil mga igala. Alak ka dito. Gisukot sa utang na musil. Mau pay utangan, mau pay nasuko. Alak ka diha mga igala. Porbida kayo mga igsoon nga tao. Matod palagi. Utang loy-looy, bayad lingoy-lingoy. Pagkasabot man tamay gala bitaw mga igsoon ay uban nga lison magyong makabayad sa. Pero istoryahon yung nagtarong may gala to bangon yun na siya. Kay ako gani mga igsoon, to be honest mga igala, na may mga panahon nga wag yung takabayad-bayad po sa itong mga kautangan. Pero ako wag yun ako nadagan, ako ginagipang istorya tanan. O at least karon ginahinayan na nako kaki-5 na akong mga kautangan. Kung dugay-dugay sa nga panahon nga wag yung takabayad-bayad sa mang makang yung makak. Ay, yun sa inyo nakita ninyo, maog yun na. Ay, sa magpapagurong ingnon dito. Adi, na ko kinaiya magpapagurong ingnon, mga igala. Open book ko kanunay. Tungod kaya matod palagi naman ta mga ison sa natan sa pamilya. At least ito, kay bawa mo kinsaman dahil ng angkurmanan eh. Oo. Oh. Ay, namay uban dito ang angkurman nga tanawon yung paminawon mo. Diyos nun kayo, paminawon ba? Jarra. Jarra man dahil. Ano bang buutan kay paminahon dito? Murag yung correct mga igala. Pero ay! Yara! Yara di ay. Ay, na yung ba nyo? Yes, buutan paminahon niya. Babayro na ito. Ano ba? Isa ba yung mga ay! Ay, uban dito mga igsoon. Sad nga. Kulad down dito mga igala. Mabagi. Hingampo nyo kay paminahon. Pero agoy ka mga igsoon. Himalikas malibon mga igsoon. Naman na. May uban dito mga igala nga. Gabi dito magka. Tirada sa mga igsoon dito. Ay, dapat nga patayo mga digadig. Nagamit po din. Ay, naman. Realidad mo na mga igala. Nagang pagkaroing nun. Na ay isog sa dito mga igala nga. Kusog kayo mang laban sa linupigan. Pero manglulupig mo din. Ay. At least dito nasayo na mudaan. Ngayon ang kurman dito mga igala. Maugin niya. What you see, himaw gina siya. Inyo mabaminaw ka na kung maigala mo, gini ako. Oh, wala nga, isgutan na sa utang. Ano, matamuli mo na. Paghan man sa tagkautangan, pero at least ito ginahinayag bayad. Oh. Anak, kalisod man ko dito, na kay utang, yasugtun ka, ikaw pa'y masuko. Ay, huwag yun na maya. Bayad, bayad, balaghinay, basta ganunay. Anak, man gina, maigala. Oh, may tao, sigurong may utang, may ison. May nalana kay mo bayad hinahinay na igyo ba di bayad mo yun. Bayad bayad mo sa utang niya. Para dili mahitabo ni kay gisukot sa utang na musil man inoon mga igsoon. 11 Mbps. Takla dito may gala. Nagani na istorya na ko dito mga igala sa asa tong dapita. Kay 5 Irwin nga kan baguhay lang na istorya. Matod pa nga, di naman makontak good sir nga mo nang manukot na ko sir, asama ni siya. Pero ba ako kay Balo, ano? Di man ka ako'y kumikir, di man yun sir, wala ako'y labot, hindi ko kumikir. Kung kumikir ko, mamroblima yung wala, di man po di ay. Ayun, ana. Saon man ni sir, di man makontak nga. Di magina makontak ang di magpakontak. Tate mahimo ginana. Pasuwat na lang, suwat na lang dire kay ato na lang ipanawagan. Ato na lang ipanawagan. Tate mahimo na. Sige sige. Makuratan ka ba kanang tagbuon diri kag kalit dito kag gibibirin? Oh, abi na lang pumamusilay man siguro ni. Eh. Di man di ay mangutana man diya, sir. Hey, kwan sir! Uyawan man sa ta. Sige, basta mo lagi na ha. Hindi na magkumpiyansa kay. Na, di po yung ubang init ulo. O, mga kolektor dito ay kayo kumpiyansa. Kaya na ubang nyo dito, di ay mahiga na mamusil. Ah, warang headline na to. Gisukot sa utang, namusil na hinon mga higala. Ah, Ako pa ninyo, kung diigin mo bayad, ihii ng ilang purtahan. Kadungogan ang istorya ka K5, DJ na lang, DJ Chris. DJ Chris, kadungogan ang istorya dito, nainukot utang dito ba niya? Nagasukot niya sa utang dito, wah, man ang banag yun, magtago-tago, mang banag yun. Nagasukot dito, at asawa ang pagawason dito, ang mo ipatubangon sa kulitor. O niya, inigawa sa mabos, asawa dito mga higala, agoy ka. Nakashoot pa nung pinabikot dito mga higala. Kaya pag kita na dito mga higala, mga itumitom. Ay, nanay ko. Inigawa si Donya. Hira ba mambrasan mga higala? May matubas kulitor. Matubang dito sa kulitor, magsilag balibad ba nga? Ay, sir, wa pa man kapot si mahal ko. Na lang ko ito, sige na lang. Balik lang ko ma'am, ganahan mo sigsig balik. Eh sige ma'am po, guay bra bra. Balik-balik siyang kolektor. Sige, balik lang ko ma'am. Balik na siyang kolektor. Tok-tok na basputahan. Ayo. Ayo ma'am. Gawas na sa ditong misis may gala. Ay, ikaw di ay. Wala, pag-iapon ka uli. Ambot, asan na to siya? Na na buko liktor. Sige lang ma'am, balik ka ma'am. Time pa, maraging ganahan na kasi balik-balik ba dinis amu ang balay. Kapag gani, 30 minutes, ibalik na ka. Tawaan naman na ma'am, kaya ako man ang trabaho, kuliktor to ko. Balik ko. Narawis, kanungo ka na nga istorya. Karaan na nga istorya, balik-balik na lang na istorya, pagkakay mo. Tulong balik ng skulektor kay matay naglahi na lain kan mo naglain na gitong misis ba magubo ko daan manukok eh ubuan niya daan ubo na sa kausosilyo dito kay akin eh pag bugawas kaniya punto dito nga bigot-bigot niya po na buga gini skulektor ko mahalag ako'y bayan sutang sbanan eh. Yung tirada, agoy, pag-abre dito, may galaki, ang bana naman yung abre dito, kaki-five, Erwin, pag-abtok-tok na yung kolektor, ayo, ma'am, hello, ma'am, ano na ng kolektor, agoy, pag-abre dito, mga galaki, ang bana naman, sabihin mo, sir, good morning, sir, ngano nagubog ang susilyo, abi maguna kung di ka mo pakita, sir, kaya kung di ka mo bayan, ihaan ko ning inyong portahan. Nakalusot saan kayo, di ka bayad, ihiya na ang purtahan nila. At least na lang dito, nakapalusot pa, kaya kuha pa po sila na sa to. Alalan ang dagana. Amo mga kolektor, di gani mo bayad ang bana, ihiya ng purtahan. Kain ako, standa sa lang abayin, rogas na mabalita, standa mo. Kaya di apod mga igala. Bakit nasundog na punta ni Ricky Minosin, dumadama na natin. Madugangan niya ng mga personahe diyan ni Ricky, madugangan niya si Lulubot, diyan si Inday Maritesan. Ay nako. Eh, di apat mga igalas, balitang lokal. Ani nga Kugon Central Market Organization, lagi nato may gala, dis may Kugon. Bago naman ang ilang mga leaders. Karon matod pa may gala, doon ay mga problema. Nga nito mao, mga ison sa ilang ipahigay, nga meeting. Uy, pati gani organisasyon na di problema saan mga ikala. Natural mo gilagin ang problema. So na dito si Kaki5K Buscaino. Ato na siron mga ikala. O sabay ilang problema dito. Basing ilang problema mga ikson. Kaya nanong hantong taron, merkado publiko ragyapon. Ang merkado publiko, wag na himong mool. Dito ko sabay yung problema nila dito. Ato na masiron pinagi ni Kaki5K Buscaino. Kaya ang pagpanubay ni mao nga problema matud pa. Kung doon naman yung problema, kaya ba siga di yun yung problema mga igala? Gihimo lang problema. Tantandogan pa sa mga balita o sa mga igalas, balita nasyonal. Agoy kang lalis ni Senator Padilla dito mga igalag, Senator Pangilinan. May tungod lagi mga isoo ni Bato. Misangko syagit-syagit matud pa mga igala. Ipasangin lang manis pangilinan dito nga gisagitan niya dito si Rubin Padilla mga igala. Muna nga matod pang Rubin dito nga I will complain you in ethics committee why and why and why. Why and why? Gin mga higala, ano kung gisagitan siya dito? Oh, nga di man daw siya, bungol mga higala. So pagtanaw ni Ruben Padilla, bungol kaya sagit-sagitan na suko siya. So i-complain ko ni mga higala kay matur pagani dito ni Senator Ligarda San nga mag-adjun sa ta, mag-short break sa ta kay nagkainitay na. Oh, nakadungog sa daw siya mga higala nga nisagit na dito sa pangilinan. Pero una man yung nagsagit-sagit dito sa bato ka atong niyagyan daw. Gapon ba? Una gini noon mga higala, Senator Bato sagit-sagit. Ani usahay ang ato Senado karo mga higala. Usahay magkatinoon na nang giingon sa mga nag-circus mga higala. Pero nagperiyahan ang atong Senado, sinalang galalis-lalis mga tao nang dapita mga higala. Even sa Kongreso, inanasad, no? Mura nagperiyahan dito. Kadugayan ani dito mo si TJs na gini mga Senado. Kaya kumpay na senador dito nga magsagit-sagit ni mga mag-privilege speech dito. Sagit-sagit na. Ako ko'y senador dito. Mo sagit man po ko. Bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia. Postlan man nga binaboy na natin tong senado. Babuyin na lang natin, no? Oh. Nag-iingon dito may gala na. Pura nagpalingi. Sa antang dugan sa itong mga balita sa isyong pangkatinimbahan. At ang inyong maigalagay atong isulay pagkagunik mga igsoon ang ato ditong signal mga igala o hinta linya kang congressman na Lord Danzuan kay si congressman na Lord Danzuan din sa atua mga igsoon sa Cagayan de Oro usa mga igala sa giyuntang miyembro sa prosecution team sa House of Representative mga igala usa siya sa mo prosecute mapresentar mga igala sa mga ebidensya batok sa Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Yan, maki-update na mga igala. Onsa na ba yung dagan ini? Na-transmit na ba mga igala? Na-transmit na ba mga igala? Na-transmit na ba mga igala? Nice lang as brand slang. Na-transmit na ba mga igala ngadto sa Senado ang Article of Impeachment? Meaning, kanto bang Article of Impeachment nila? Ang ilang complaint? The trial of public trust, culpable violation of the Constitution, corruption. Sumbao na siya mga igala ang i-transmit. Sa panigdagan, sa nabay update nini. Kay medyo ang House of Representatives nakuyawan. Hindi nakuyawan, kundi nakurat mga igala. Sa sudden mga isyon na changes niya sa Senado. Kalit na kausaban sa Senado mga igala. O man sila nag-expect dito nga inig-abot nila dito Senado mga igala. Agoy ka si Jismil na di ay dito. Abot po nga nung gitawag Manila sa kahitan o Jismil mga igala. Makatagbo niya na ko ni si Senate President Alan Peter kahitan ako ng pangutanon. Sir, kanong tawagon mga galak? Jismil, sir. Ang wagi ko kagits, dugay na ko si Gabasaan ng si Tin K. Anong Tin K man ni siya? Tin K ang swildo? Ha? Kagamayan ng Tin K ang swildo? Masama din ang Tin K ni Kaitano kung gitawag mo na siya Tin K. Kasi bahala na sila. Uba si runner ni siya may galaog 10 kilometers run. Jagger siya. Mag-jogging-jogging sa siguro ni may galaog. Sige, standby. Kaya ito ng katagap. Pwede rin. Higapon sa itong mataguban sa 11 Mbps. By the way, mga igala, kung ano naman mga sentimento, mga reaksyon, ipadayag lang na ninyo, mga igala, Drisa, atong tulumanon ninyong programa, 11 Mbps, sa atong mga igalang official fan page, ang K5 News FM, CDO Digital, 89.3. Yan lang, mga igala. Pamuraglahi man din ng akong na-open, mga igsoan. Puro pa man din mga igala po na kuno open. Marag di pa din yung mga igala. Di ama. Kani, di ama. Kani, sigurado mao na gini siya. Open na to. K5 News FM. CDO Digital 89.3 mao na mga igala. Ako na nakita inyong mga mensahe din. So, bayubay na ning inyong maminsahe. Nya, ako na po kami o kaninyo, Maigala, para sa mga igsoon nga ma... Tipo ta katulugon, magbugama ba? Oh. I-share yung likes lang sa mga igsoon ng atong programa. Ang 11 Mbps. Oh. Share likes and follow mo ng mga igsoon sa ato karong fanpage. Ang K5 News FM, Studio Digital 89.3. Hanggang 11 Mbps, mga igsoon. Pwede po mong padayag sa atong text line eh, ha? Kaya open sa atong text line karon. Ang atong text line 0916-395-9196. Og smart, ang smart Maigala 0946-808-8661. Mga atong mga text line ng bayan para makapadayag sa mo kung ano naman mga load mga igala. Nawa mo'y data, apay na sa diya. Ato, kaya po na mabasa mga igala. Ang panglantaw, opinion, reaksyon sa publiko sa may sigutanan, mga igalang adunay, kalambigitan ng lungsod. Rights of the people to information, lagi mga igala. At the same time, iingon ditong rights to freedom of expression. Basta within limitation.
1: 11 Mbps. Kakaiba. Nathan Sarmento.
0: Sige, sa ito magbalik, may galahagpat na ito sa mga balita. O, standby po mo sa ito, situational report. O, dere mga igala sa ito mga kadalanan sa itong syudad. Lakad sa panahon. O, ang mga latest chismes of the day. Mga mana siya, may igala. Appeal mo na sa situational report ang latest chismes of the day. Anong gano'n siya, mga igala. Human namang, sa importante, may nung dumistandby lang.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon gina problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
11: Eye care gold.
12: Eye care gold.
11: Eye care gold.
12: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
11: Eye care gold.
12: Eye care gold.
11: Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika.
13: Eye care gold. Ang superior eye formula.
14: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
16: 66th Palarong Pabansa.
15: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Eleven MBPS.
18: K5, Nathan Sarmiento.
0: Palenta may kalades sa itong panaguban sa 11 Mbps. At oras maigson, alas 11.31. Oras atod kaninyo may gala sa DDX Coffee Mix. Coffee na, detox pa. Kasamang ka na may gala. Ang DDX Coffee Mix. Magkapalimpyo may gala sa mga toxins sa itong lawas. At the same time, kapisa siya mga gala. Kamu nagingon, coffee na, detox pa. So ay kinimot may gala kung magkapi magaling. Sabi na karoon nga medyo katulugon na ta mga trabahante. Nag-lunch break, katulugon ta. Para balik dito mga Exxon ang iyong tang-arangkada sa baho. DTX Coffee Mix na dayon. Hindi lang magkapi, kundi di mga higala, maka-detox pa ta. By the way, standby katong nalikitan mga Exxon, si Kakipa Jonathan Sabanol. Nasa sa gawas ng bahin mga higala. Nagahipi-hipi sa ilawom sa landong mga Exxon. Naani siya mga igala dito sa mga lugar kung hain matod palagi sa mga panultihon nagpahipi sa kanal nga nauughan. Tama na siya siguro. Adi din nagkanda suba nga naugan ito. Kana kauban kay wa may suba diri dapit duara man disunahan. So naro na siya diyan naranas kanal nga nauughan. Bedi ara mga igala. Standby. Siren din nato mga igson. Kaya kilom-kilom man natong gawanangan. Ang mga kanal nga laughan na drainage na ba? Nagiyan ang tubig. Usahin natin mga drainage system mga igson nga dili na tubig ang niagi mga igala kung dili dito mga basura. Bebe. Pero atin pa kay nakuan pa ka na bang Ni plaster pa kay gipalupad pa ni Kakipad Jonathan ang iyang drone dito mga igala. Oh, ipalupad na ang imong drone Kakipad Jonathan, ipalupad na. Di ana nakalupad na gidi ay Kakipad Jonathan. Ikivay mo.
15: K5 News FM live report.
19: Kipad Jonathan.
0: Discuss. Awa naman na
19: panahon.
0: Wa naman nagikan nag
19: verse spirit. Ning kautuhon. Pero before di ana, ato sang hurim-huriman. Hurim-hurim sa kautohon, aribi bot bro, ke indilight in the spray, kita, Dito doon na may mga itong gabon pero medyo distansya pa. Puting gabon na nakita karon. Medyo nagitabunan ang adlaw karon sa puting gabon nga medyo sulaw-sulaw ang kalangitan nga dili pud kaingon nga samtong init karon ang kalibutan dili sa usdakpayan sa Cagayan de Oro. Kani ba makita karon lang pag kani tuyok-tuyok sa atong kuan drone karon dili sa may Uralis extension. Makita karon kay pamlatan ang pagtuyok-tuyok drone. Nagpakita kini kibaan sa mayo hapsay nga dalan.
0: Mm-hmm.
19: Kaya naman hapsay sa kakawanangang bahay sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Bisa naman nga init karon ito mga kaiksunan, di nga po magkumpiyansa kay pagkatan kay tunay na bantayan na ito karon sa laing nga porsyon sa kawanangang bahay, partikular na sa isting bahay. Na medyo lagom-lagom yun kay pagkatan. Dito mm-hmm. sama sa itong lagom mga kauban. Mat lagom yun kay pagkatan nga kini.
0: Nga naman po mo naman pong gibirahan ang lagom nga kauban. Sila na niyo.
19: Silan. Kay pagdating mo na karon, dinhi mismo ato makita ang medyo busy-busy na sala to mga kaigso na mga karinderiya karon. Dere sa mamila ni Tiri, ani Tiri. Dini po sila ang buborso. Busy po sila og lutulo to karong panahon na.
0: Bati ka on, gigutom naman hinaw ko na minaw sa imong situation na report. Gigutom hinaw ko.
19: Oo, gigutom juga kay pagdating. So, sila ang si Mapo na ginuktok din taon siya.
0: Mm.
19: Pero sa reklami, makailangan pa ni Uto din.
0: Uh-huh.
19: Kaya pag ginuktok niya, tingnan mo ginuktok man ka. Ask kayo mong panglantaw. Sa may gihunahuna ni mo.
0: Gihunahuna na siya ni mo, gawin sa bagayod ka niya.
19: Kung ikaw karon, imong itimbangon, ang kainit ka gahapon o kainit ka?
17: Magpareha sa mga sir.
19: Mas init gahapon, di ba?
0: Mas init gahapon. Kisa may ningon nga init karon kisa ningon si madam si madam
19: kumusta man ang atong palit karon
17: kajuminga wala kay ta
19: kajuminga daw ni pa na tanong pagi klase aso na lang ning kwaon tanan kini pa man daw ay klase tanan
0: oh sige sige ini dali ko dali sa ko dali dali ko
19: lami kayo niya ha mga pagkaon diri yon ay tani murag prito ha
0: prito baboy wedges lami kayo sa noon
19: uto dayon kung gigutom na kakipag na tan naog lang naog lang
0: masuko mas irwi na naog tan
19: mayo mang tipos pa naog kipag na tan kagahapon lagi medyo init-init kasi kaya kagapon kay Pabratan, bro, imperno, masot pa. Pero sa taha lugar.
0: Kalbaryo na lang ron.
19: Arang-arang
0: na, arang-arang.
19: Arang-arang karon. Pero ang problema karon sa kay problema gidan. Yan sige problema ni mo karon ting.
17: Ano yung problema?
0: Ano yung ginainitan si ate, ha?
19: Ting, ang kay sikrito sa tao na may problema, ting. Sekreto sa tao nga may problema.
0: Magpabuang!
19: Ha? Wala yung tayo ikaw. Naki utang wala. Ano yung may problema?
0: Ano nag-isgot naman po mong utang? Ay!
19: Silan. Tapo ganina kay Five Natan rin ng labay. Itong mga pasada, itong mga hiligo ni Brian Apat pa.
0: Oh, ngayon mo na po. Imo na po yung magigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig kanabang tinuod gyud pa wa pa ko nakasod skipan nakadungog na magyukong kalaros juratan sa banal kapi kay na sig in demands ka babayen halig gyud kamo gyud gyud gyud
19: Baka pati ara man ka utuhon kay pagnatan kay karon sa makita pud ato din mga estudyante nga nag
0: Angel, mga tanda ta karon. Musulod gyud siya diyan dapi.
19: Para ni magapon na mo karon ba? Sa imo lang. Kung sa init kagahapon or karon. Init man kay kagahapon no. Ma'am, estudyante mo diri ma'am sa siyo?
0: Dili siya. Narami ko rin, tindog-tindog lang ko.
19: Masa'y mong kurso ko ma'am?
17: Nursing.
0: Nursing. Huwag na yan. Halata na yun. Halata na yun ka. Oh, sa kadaghang interview, nursing na saan.
19: Yes! Makuha mag-ibugdugo, ana, di ba?
17: Yeah.
19: Eh, po'y panahon daw, ma'am, mapalit magpatay, tinood na.
0: Dili, buhay ang pa! Basta nga mo balit, man, patay, may mabos na ng patay, buhay!
19: Kumana ka, Indral, ma'am, kumana? K5 News FM mama, basta matingala ka, K5 News FM. Live ta karama mo sa Facebook sa K5 News FM. Tagasa di si ma'am.
0: Ay, ay, yung tugan, ay, yung tugan!
19: Ay, nakumbiyan. Ano na yung gasoli ay?
0: Oo. Sige na lang, gasoli na, hila nga!
19: Hindi na ba ka sa 2026 na... Di ba ka ready?
20: Yes.
19: Dito, hindi pa rin ready si Mama Isabella K5.
0: Kung sa'yo, di pa ready na? Di pa ready na? Di pa siya ready na ako sa
19: mga? Kasi si Ma'am B. Ma'am Nursing, gapon ka.
0: Ayan lang ito. Gapon na nursing. Wow. Copy naman ang imo.
19: Si Ma'am. Ma'am, kana naman na kag-indrol, Ma'am? O kata naman na kag-indrol?
0: Ano, ikaw mo bayad, Prisyon?
19: Awa na siya, mong kurso yung mukhaon.
0: Ay, nako.
19: Ah, wala pa ako. Bakit palo? Iko, o ba na lang imo? Sige, sige, pangalan niya?
20: Erica.
19: Erica.
20: 15. Erika Christine.
19: Si Dorian.
20: Si Dorindo.
19: Ikaw.
20: Angel.
19: Ann. Del.
20: Angel Ann. Bulyarias.
19: Bulyarias. Kung sa may pinaka kanang demand karong kurso nga, gusto mo tayo mukha ko.
0: Nursing!
19: Maritay. Anong ka naman naman gusto?
0: Ay, nako.
20: Wala ko sa mga ganyan.
19: Nako.
0: Kung sa itong nga kurso, kung sa nga kurso?
19: Marin Bayo.
0: Kung sa nga kurso?
19: Marin Bayo.
0: Marin?
19: Marin Bayo.
0: Ah, Marin Bayo. O, nindot na siya kay...
19: Anong hilig man ka ng Marin, ma'am? Di ka sa Bayo? Pastilan. Kasi araw sa K-5 na tanong. Kasi makita ka rin mga
0: enrollment. Wala, wala. May malis siya. Wala yung malis.
19: Enrollment, ka-deker. Hi, ma'am! Kaya na ba ka na ko, ma'am? Familiar ba ka na ko?
0: Nursing sa na siya!
19: Gamay. Si Jonathan sa banal, ma'am, sa K-5, yung second student card before today.
0: Ay, remember na teacher din niya.
20: Ang naong lang, sorry. Oh.
0: Di na malinta, ni mong naong kay Permanente na ipakita dito sa presinto.
19: Kung saan man na iba, hindi pa kainit ka rin kagahapon, ma.
0: Nako.
20: Sabi ka init.
19: Karoon o kagahapon?
20: Pariya naman. Init si Timotimot, gani.
19: Bro, aircon na.
20: Ah, oka na. Nagpasalamat na sa kay aircon.
19: Enrollment na karoon.
20: Yes.
19: Dagan kayo na pedro, ma'am.
20: Dagan, o, dagan.
19: Ang pagdi mo sa mga sudyante, ma'am, labi na mga gwapa, nagpainit ka.
0: Ayaw, pag-uya, buya!
20: Hydrate yourself, good game, mga kasi naka-importante. Kung as much as possible, dili kayo mag-papuan sa init, kaya you know.
19: Si Ma'am Dalia Briones, taga-barangay, buko, taga-asra, ma'am.
20: Corrales.
19: Hindi rin, malika din, ma'am. Hapit, ma'am. Hapit.
20: Di mo nusod ito. I mean, dili sa Corrales?
19: Mo.
20: Wala.
19: Ako magpista mo ka namin.
20: Sa buhol, no?
19: Kasi yung basadayo, eh, di na lang. Okay. Si Ma'am Bre. Salamat kay Ma'am.
0: Imong teacher na sa una.
19: Kaling mga nurse student. Ma'am, good morning. Sa mga year, Ma'am?
0: Jonathan.
19: Sa mga year.
20: Second year.
19: Kumusta man karoon na
20: pag-intigilan? Wala ka siya.
0: Ay, nalit na, nalit na.
19: Nalit, sabi kayo na sila pasilan. Nalit sila taon na sila.
0: Abi na kung abi na kung gato imong gi-interview ka Kipeb Jonathan, abi na kung tagalapas Santo.
19: Ay, kung lapasan, nagtada.
0: Mura-mura lang po, abi na kung tao ka
19: di. Hi, Kay, good morning. Bakit ka nandito?
20: Sakay, nung po sa iyong punto, gumandari ang punto. Kung sa mga tao, anak.
19: Imong anak, nalasa ulit tao.
20: Hindi nyo na, eh.
0: Ay, natanawag, eh, unahan na ka. Giunhan ka kay Bao sa silingan nila ni mo, kay Bao siya ni mo!
20: Trabaho mo kung hapon.
19: Ay, gawas ka ako. Dati, P5 natin ang taga-buko ni siya. Gusto ko din sa akong supporter, di ba, Pig?
20: Ay, oo. Oh.
19: Number one, makos balot
0: na. Ay, ayaw na, butari! Ayaw, butari!
19: Ang sa'yo, masakyan? Pag-taxi na lang ka.
20: Pag-taxi,
0: Oy, pangayuin na! Kayo mo dagan man nagkagawan! Pangayuin!
19: Inag sa kiti, bye-bye! Lagi inag kayo panahon yung darong K-5 na tano. Si Ma'am Erica, ma'am, para kayo yung drone.
0: Okay, balikan na saan, balikan na saan. Undang na ko.
19: Si Ma'am Erica.
0: Undang na ko. Oh, wala.
19: Okay. Kano wala man ka nag-cream, ma'am? O ako ka nag-cream?
0: Uy, balik-balik. Hindi nag-nursing niya ang gusto. Ipa-cream yun.
19: Pang-beauty pageant ng si Mama. No? Ito. Ay, di ba, Ann, Angel? Di ba pang-beauty pageant?
0: Kung sa mantan, eh, magpadayon pa tao. Mag-pagay na lang siguro. Kuya, saan yun? Kuya, yun. O, naputla na gini noon. No. Kuya, saan yung bata? Nursing, you will may interview? So, sige na lang mga igala kay, in fairness, matod pa ni... nakabalik na.
19: Nagapilog, miss. Ano kang miss initaw?
20: Wala.
19: Bilara ka.
20: Wala kong gidayon, actually.
19: Ay, dayon. Karong mo, dayon na yagadiri. Dili ko. Baka mo sulot. Madlock. Kaka madlock sa takong or sa question and answer. Padlock na siya sa takong o sa kwan kay pagatan.
0: Kung pase niya, kung pase, samtang wa pagkaabot ng mga banggiitan.
19: Alagi, si Ma'am Erica, 18 anos, mura gani siya ay kwan yung kapasidad kay, you know, na kay pagatan. Mura gani, ilama entrance exam din, Ma'am, no?
20: Wala. Ay, naa siya ay entrance, ay, exam, pero dili siya entrance exam. Naa siya exam, pero diligid siya. Ngayon nga, ka ng entrance exam. Mara siya pang medical exam.
0: Oh. So, medical course, medical, exam. Medical course man.
19: Balansa ka, ka ng engineering.
0: Ay, nako. Kadugayan, ana. Imo man ang ingon siguro. Kadugay. Apply ski 5, ma'am. Ay! Halata na ng imong karagan niya. Oh. Yan, nagtuo po niya ikaw nga. Dawato na muna ni Ma'am Sheng, di ma'am po. Oh, nako.
19: At least, karong mga panahon na kitab na tan, dito na aksyon na poglandong ang kawangan ng tanakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Oh.
19: Oh, dili na kayo nga, init yung kayo karong panahon na kitab na tan. So, kway, nagapong atlawa.
0: Oh.
19: So, kayo na lang, may mito milandong karon kay ang atong mga kaitsunan ng mga estudyante sa karon na nagpaklay. Kaya ako diri nagpainit man yung call.
0: Oh.
19: Diba, tamadlog pa ito.
0: Bahala, bahala, bahala magpainit. Basta kaya nagka-interview ang dasing. Kaya ako man yun ka. Sa madong kusong tingog.
19: Kaya ako nila kaya pas window to higong maon ng nursing.
0: Nga naman, nga naman, nga naman to. Nga naman po na nga. Ikaw naman siya nagsulti-sulti, ana.
19: Window, tigog mo ng nursing. Kaya ano, kung magsakit ka, na kay nurse. Kaya nakakinahanglan, no? Ay mo tambal, di mo.
0: Pero nindot yun ang matod pa nila, sauce lady,
19: kakipag... Ano talaga, ma'am, may hapon di, ma'am, sa K5 News FM. Ma'am, sorry, kasi kainit, kagahapon o karon, makumpara ba niyo?
20: Karon siguro, agahapon. Agahapon,
19: ah, ma'am, paingon, ma'am, inis, ma'am, kayo.
20: El Salvador, ni.
19: Pabaklay, ramo?
20: Dito,
0: oh. Pag,
20: sa kami
0: doon sa... Sabi naman po, yun. Pabaklayan yun si Bar, pagdikan sa... Pabaklayan sa El Salvador. Sabi naman sa... Na.
19: Pansi, awar na yun, nag-ibad. Lingaw-lingaw,
0: kantohon, tabahalan siya. Kaya ba, mag-okay. Kaya ba, mag-okay. Didya man yung bihagon ba yun ng mga badge na yung pasiyan.
19: Oo, kanon. At least man ng ibad natin, maka... Makapailahilat ang... Ito mo to siya galay-balay mo rin magnabuang. Pero...
0: Na, in fairness, bitaw, kung makita na sila sa imo, gabi mong 6 appeal. Ay, nagbara. Sabi na. Sabi na, o. Sige.
19: Dahil lagi ko gusto na taraw si Kapit Kisa Batan. Dahil kayo mag-appreciate na ko na nakita na akong kalawasan. Kasi ko yung buyagan ako.
0: Sige. Kung naana sila, naana di atong second shift, sila na po'y pa-interview ha. Pabalika dito. Kasi mag-interview ko sila.
19: So at least kay Pagatan, muna itong paghulagway ka ron o pag-interview sa itong mga nursing, mga estudyante o mga katong nagsuroy ka ron sa talalan ng dinis na kanyang sa kagayon. Unta ba sa ilis sa kagahapon o karon? So nasa kasilitian nila kay Pagatan nga gahapon ang mas init kaysa karon. So muna pinakalit sa update, ikan dito sa kaulakasyon, hapon din ato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes, kanyang sa K5, Dunatan sa Banal, Arat Kampiyon sa Balita, Servisyong Publiko, Kalingawan, Salakbayan, sa Cagayan de Oro.
0: 11 Mbps Murag nahalata ako na ni. O ba, wala na tayo situasyonel, ha? Wala, ina siya. Wala tayo mag-situasyonel. Kaya kadugayan na to mo. Balik man to dito. Nga, mangutan naman. Pilituisyon ninyo, ma'am. Ay! Ano, mangutan na naman. May mana mo to ba to? 20 mil, sir. Ay, dako, dako. Di ay, diskase na lang, ma'am. may manog ka na bang kanang kana ganing kuan ka kanang tao ka istab ka sa politiko?
1: Oo.
0: Istab ka. Sa una na ako'y kauban na kakipay ba Irwin? Eh, bulgaran ay nalang gudigod. Ano naman gudang? Ikaw ba sa una nga? Iba man ka, di ba? Miyor mo itong mga mo sa una. Oo. Yan naman mga iskalas kay. Daghang mga iskalas kay nga iba itong iskalas. Ang hinampak mo'y gigamit dito. Ako'y bahala ni mo pala ka ditong miyor. Iskalar ka. Ay ka! Gigamit sos, ginoo ko nakauyab og daghan kay gusto man naging mag-iskalar. Ay nako. Mao na mga igala. May gani kay why iskalar-iskalar na to dire kay basing ning. Gusto ka mag-iskalar sa kipay. Nako. Tinood man na mga igala na mag-iinala nga mo tik advantage ba dito? Ah. Ra ko wag yung naka tasting na. Mga nunid man sa kuha, may gala ng scholar ka. Yes! Nako, mga igala. Napala na inana yun. Hindi kinakalikayan. Kaya tingatawa po ng uba, no? Dahil sa kagayan ka, wag kayo niingon yan nga. Saman, scholar. Ako'y bahala niyo mo, scholar. May uban dito nga, kanabang nga. Gusto yun makauman nga. Ah, sige na lang, oh. Sige na lang. Ah, perfuman lang, oh. Balbabaho na yun. Perfuman na lang. Katawa-tawa pero maogi na naogi na uban mga igala mo lang eh. Ako ninyo kanto mga kasudyantihan nga gusto gin mo eskwela kung iskala sa maayong paagi okay pero kung iskala ka ni sugar daddy na ayaw na lang ayaw na lang di mayo po na tao pero kung asin nyo kung ikaw mo na ibahala kung inyo mga kinabu kay wama ko ipagi kay inyo mga kinabu sige okay na mga igala mingo na po tayo isgut na po tag sugar daddy ani mga igala naraba po tayo ganda ni nga morag ma ego na ginaanay noon o oh. Sugar daddy Benny yeah. Sugdan man ni Jonathan di ato na lang tapuso ni sugar daddy padulungan yun mag-iinan na mga higala nga mugamit yun dito mga Ikson o kanabang influence in order mga higala nga makapangla na magina di magina kilikayan mga higala usually maugin na mga kalakaran pero yung menuntanan nga muna likayan lagi ninyo na pamina mo ayaw mo sundog ani ha di ako lang yung testing para nga makakuha mong pagtulunan. Nung oras may galala sa 11:52, mahuman na lang oras, mahuman nagsugo nung mga higala. Dugay ba kayo mga higala? Yun yan na lang ay. Kaya ito sa nga palutson mga Ikson, balik taon niya. Ito lang ang diwason niya mga higala ni. Kanta mga higala. Kay Mag, Mighty C, Network News at
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: DTX 500 Health Alert!
24: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
25: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizens. Itagod magka senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy kita nga himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magkagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ano ang pipila ka mga sekreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed sa pollution, radiation, vision, mga added sugar fats in activity mga higala na magkaedad na nai-resulta yun no exposed man taan ni unhealthy lifestyle bisyo di ba magkaedad na nagi-resulta so kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkaedad na now number one bisan magkaedad sa mga higala maningkamot gibta nga magkalihok-lihok ta mag-exercise bisan may edad ta o dayo lang tong mugat kayo na exercise walking lang breast walking stretching kana jogging ginagmay inhale inhale, exhale, mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise makatabang kini sa pagpaubos sa blood pressure o nagapaligon sa mga muscle joints o nagapawala sa stress, mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer o nagapamubo, mga higala, sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog, mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya, ang mga transferred antioxidants gikan sa prutas o utan, makatabang kini kang atong ginakaon kan adlaw ng mga gulay, prutas, sa atong mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako, mga higala, ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod ka ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato, mga higala, sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox atong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa atong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na to gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba, mga higala, sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta, mga higala, sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala, mga higala, sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 every day. Mabalik ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Mutanan lang ko.
2: Kinang gatumar ka o DTX 500?
1: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem, isug kong pangihi. Ay, nipupag man. Habag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX 500.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
24: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix, kalami sa kape, lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka, kanina itong DTX Coffee Mix, na anise ampalaya. Sa ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang ampalaya maayo sa high blood, maayo sa detox, kay ang ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako bang pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paitaan ng masakiton ka o niya, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, gidinan man to sa pag-inom sa kapis, doktor. Kay, kuan man to. Palpitate man to. Mukulba man to. Mukurog man to. Taas ang uric acid. Gidinan to. Maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong. Hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal. Maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, gidinan mo kong inom mong kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang atong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Rightly you don't need a doctor.
6: GTX 500.
7: Ako si Bamboo, isang mekaniko na nalabo na po ang aking mga mata. Meron na akong macular degeneration dahil nahihirapan ako mag-ayos ng mga salakyan. Buti na lang, uminom ako ng GTX 500. Ngayon, okay na ang paningin ko.
6: GTX 500. Bibili sa mga butika.
8: GTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. GTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
9: GTX 500 Health Alert. GTX 500.
22: Yes po sir, user talaga ng GTX 500 at GTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng GTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng GTX 500, gumanda yung bawel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang sugar ko, normal na rin.
6: GTX 500, bibili sa mga butika.
8: GTX Coffee Mix, gawa sa sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
8: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilap sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
26: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
27: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
28: K5 News Philippines.
27: Sumasayo ang Mighty C Network News.
28: Mighty C Network News.
27: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
28: Mighty C Network News.
26: Headlines. Asawla na mga nagbabagang balita. Tubong Dobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. WVSU main campus sa Iloilo City nakakuha ng 100% passing rate sa March 2026 licensure examination for teachers. Bayawan City magsisilbi namang host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. 21 mga bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Maliit na daan, malaking hamon sa mga bombero sa naganap na sunog sa Kamamaan, Cagayan de Oro. At DSWD Subfield Office sa Katarma Northern Samar ninakawan.
27: Mighty C Network News.
28: Mighty C Network News.
26: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, tubong Tobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026, itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. Ang kampiyon na balita niya, atin ka K5, Jojen Morillo.
29: Best birthday gift, ganito kung ilarawan ni Salvacion Sangkilio sa kanyang nakamit na tagumpay, anak na mag-asawang magsasaka sa Barangay Tineo Tobias Fournier Antique matapos maging top 6 sa 2026 licensure examination for professional teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Salvi na iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang. Si Salvi ay nagtapos ng cum laude sa University of Antique sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Sa inilabas na resulta resulta ng LEAD kamakailan. Gumawa ng kasaysayan si Salvi at ang kanilang batch sa University of Antique na kumuha ng pagsusulit matapos makuha ang ika-anim na pwesto sa overall ranking ng mga paaralan na may 50 to 99 examinees sa buong bansa na may 96.49 passing rate. Maliban kay Salvi, tatlong iba pa ang kasama sa listahan na top-notcher na sina Jerry Grace de la Peña at Cyril Jade Mendeliore ng UA Main Campus na nasa rank 7, habang si Christine Faith Geraldo naman ng UA Tibiao ay nasa rank 9. Ang tagumpay ni Salvi ay isang inspirasyon.

0: is an pastors. Sa March 2026 licensure examination for professional teachers secondary level, nakakuha ng overall passing rate na 100% ang nasabing universidad. Nasa apat naman ang top-notchers mula sa WVSU main campus. Kabilang dito si Nicole Aliana Makainan na rank 5 at may 94.20% na rating. Rank 7 si Vincent Christopher Alivar King na may 93.80% rating. Keith Brian Habaybay na rank 8 na may 93.60% na rating. At rank 10 naman si Syra Joy Lorenzo na may 93.20% na rating. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa ate, Liga K5 Dondi Godove.
4: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
5: On August 9, 2026, mo-host na diri o civil service exam. For the first time.
4: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon, Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay na CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
6: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodovi, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
7: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng 59 habang sinundan ito ng Buswanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sobrona Espanyola na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue cases sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya ng kuryente sa nasunog na bahay.

0: Dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng Enero ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod. Dahil sa mga insidente ng sunog, marami rin sa mga estudyante ang naapektuhan at nawalan ng mga kagamitan. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din, bangkay ng lalaki natagpo ang balutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
4: Natagpo ang balutang-lutang ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubokan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatanda ang isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga awtoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay.
5: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Imprilang Kampiyon. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
6: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaniho ito ng driver sa barangay Banikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan nito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Eka K5K Buscaino.
8: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa 3 alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa Barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng City Fire District.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din, DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Teka K5 Carol Medino.
10: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, banda alas 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNP si alias May, 47 taong gulang, OIC, SFO Team Leader o Acting Head ng DSWD Katarman, upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa detalye na ating balitang abroad, umabot na sa tinatayang $29 billion ang gastos ng United States sa nagpapatuloy na gera laban sa Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya ng bansa noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Kasama sa bagong halaga ang dagdag na gastusin sa repair at pagpapapalit ng mga kagamitan, gayon din ang operational cost ng militar. Hindi naman agad nilinaw ng Pentagon kung paano eksaktong nabuo ang kabuang $29 na halaga.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Dayton Sarmiento, kay K5 Taren Henson at kay K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, Mike!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino kahatag ang tayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito mo. Mag-ugaan-gaan doon yung pamina basta makailan siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya pa rin?
3: Malipong o kuan. Maroon siya ba? Maroon malipong-lipong wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin si Mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatip na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit, pero may kung mag-ani ko din sa kanya.
2: So, mga kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yan mo yung for teach. Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit ko ka dito extra 100, di ba yung pag-produce sa Pilita? Isa may ex-story. Kasi yung mga ex-story yan, ma'am. Sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang so wala pa nagamit ng BTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel
2: Malaysia.
1: Okay. GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Clinica Spore Biotics, to maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
3: Extend Food

0: pampagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
10: K5, Nathan Sarmento.
11: Kulang sa tulog, basta sakto sa dulo.
12: Balenta may galadis sa itong matagubang sa 11 Mbps. Anong oras? Alas 12 by design na sa kahaponon.
10: 11 Mbps.
12: Ede sa mga minsay, dire sa Richard Gallardo, sir. God noon, kanimo, salamat sa iyong pagpaminaw o paglantaw sa itong live na pag-broadcast. Dere sa may Carmen area, God noon, kanimo, tanan. Dere sa may gala, si Ma'am Merlin Damoges. Dere sa may bulwa, God noon, kanimo, ma'am. Yeah, si Sir, ma'am siguro, Sir Bakani, hindi man ako magklaro, JJ Vlog. Diri sa Kogon Market, naapadyod sa May Hagdanan, Pasikan Floor, Gatapok. Oy, unsa ba din Gatapok, din may gala. Pasig mga Marites ang Gatapok, may isa. Eh. Sige, sige. Mayung upakit yung tanan diya sa Maya Kogon Public Market. O, bay-ubay din ang Mindanao sa may gala sa may Kogon Public Market. Good noon, kanin yung tanan diya.
6: 11 Mbps.
12: O, Danshare, watching and listening. O, mayung upakit kaki 5. Ika niya, Mother Angeline Zarkal. Ato pa po si Richard, ha ha ha, gibirahan man. Uy, kayo saan eh. Sabay gibirahan, o, ganina siya ito, itong report ni Jonathan Sabalo. O, matod palagi ni Sir Richard, o, kay naisumpay ni Bira, G5, Jonathan, o, ha ha ha. Iya pa si Sir Henry Dayundon. Sir Henry, salamat. Okay, K5, buto-buto, Barangay 39, Sapatusan, Kanto Mercado. Uy, salamat eh. Yan sa may Barangay 29, sa may Sapatusan area. Salamat kayong tanan. May ngunto, gikan sa ni Sir Henry Dayundon. Si Ma'am Mary Liberty Curilan. Mabuhay ka, Idol. Nods from Lang, Cotabato. Uy, salamat kamo mga idols, ma'am. Kamo ang tinood ng mga idolo na mo. Kaya wa, midili kong wasan mo. Oh, mabuhay kitang tanan. Bilang kaya ko mabuhay, kitang tanan mabuhay. Kaya lisot man po, mamatay mayo, mabuhay. Ay, nako. Atun pa niya, Dre. Ah, ikan ko din siguro na minaw dito sa butuan pa niya. Oh, si Ma'am Mary Liberty. Oh, Bibo Jun na siya, sukad na pa sa butuan station. Ay, salot yung Sir Nuts. God bless. Ako, saludo ko kanimo, ma'am. Ma'am Liberty. Oh, Mary Liberty, salamat. May ngunto ka nimo. Pwede sa mga reports na magkubanan nato sa balikan, mga igala. Gikan, mga igsoon, sa ilang mga beat areas o responsibilities, sa area of responsibilities. Unahon nato, gikan, mga igala, sa Kokpo. Gikan ni Kaki 5, Likim Solita, kay ang Kokpo kunog, ang SCWD na balos yun eh, CSWD siya yun eh. Narambol. Oh. Nagtinabangay aron nga aksyonan ang mga rugby boys sa syudad. Oh, nagkadaghan din ng rugby boys ha. Ako paani, pamilitan ng mga ilong para di ka ginawa. Bebe, itong paminaw na report ni Ka-K5 Rikim, i-K5 mo.
6: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
13: Tungod sa daghan kayo mga reklamo, may kalabutan na ni ining mga solvent boys o gitawag ng mga rugby boys, rugby girls din sa ato syudad sa Cagayan de Oro. Gitinguha sa ato nga kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office nga makikoordinar nga to sa nagkaraing ahensya sa gobyerno labi na ang buhatan sa CSWD tungod kay hangtod karo mga panahon na bisan pamantood o nagkanunay na ang mga aksyon sa atong kapulisan apan magbalik-balik man gid gihapon ang mga rugby boys o rugby girls sa nagkadaiyang kadalanan ingon man sa nagkadaiya nga mga tulay ingon man dinhi sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro tungod kay wa man kini saktong pagtagad ilabi na kung isgutan ta ang mga facilities diin matod pa sa atong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office sa pagpangulo ni Police Captain Emilita Simon nga kanunay ang ilang pagki-coordinate kung ugaling man dunay mga reklamo ilang pag-antuan ilang respondihan apan matod pa sa isgutang police nga makagawas gid gihapon ang mga rugby boys o rugby girls nga naa sa kadalanan nga karong panahon na daghan pa gid gihapon ang mga gareklamo apan kanunay sila nga gresponde kung dunay mga tawag sa tong kapulisan. Ang detalye sa mga balita ato gratos DTX 500 na Cosk 5 Rekim Pamisa Solita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM
6: 11 Mbps.
12: Aga salamat Kaki 5 Rekim Solita sabda sa lang abahin may galagigas newsroom. Gikan sa newsroom bila inat man. Gikan sa newsroom. Diya si Kaki 5 Basay Elivera mga igala. Gumikan kay si Rubin ko ng mga igsoon. Gisinggitan ni Batman. Iyaw sa ni murag Batman Robin. Gisagitan matod pang Kiko sa mga igala. Bili ang mga detalye, Kaki 5 Sai. I-K5 mo!
6: K5
14: News FM. Kampyon, kampyon, report.
15: Ni ulbo ang tensyon ni Senador Robin Padilla o Senador Kiko Pangilinan sa sesyon sa Senado kagahapon Mayo 12. Tungod ni ini, temporaryong gisuspende ang sesyon. Diin daling kikong purunta ni Padilla si Pangilinan. Kiniumagisinggita ni Pangilinan si Senador Robin. Samtang gi-question ni ini, kung nga nung kinahanglan panghisgutan sa sesyon ang ICC warrant nga pwede pa man kining hisgutan sa committee. Pakyasasab nga nakahatag o public apology si Pangilinan sa mismo sesyon kalabot sa pagsinghag ni ini. Kini nga balita hatod ka nato sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Elyovera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
14: 11 Mbps.
12: Teka, salamat ka K5 Sai Elyovera. Kini man ko na itabo, may gala na syagit-syagit, mga igsoon matod pa di asinado. Depende ni sirkumstansya. If we like it or not, may gala, nagay pagsaka sa mga tingog yung dapita kay parlamento man eh. Sa argumento, may gala, we like it or not, kung naka-testing mo kanang debate ba? Argumento, danawa lang ganin ang mag-debate, ganin mga isyon sa Biblia, magsinagitay ba yan ang mga isyon? Hinumdum ka na, kakipay birwin, di na lang ta magpalayo. Oh, di na lang ta magpalayo para masabta ninyo ba kay parlamento man na. Depende lagi may gala kung siyagi-siyagi, nanay pamalikas dito, nanay panghimaraot ka na, di na mayo. Pero the wasting of voice mga higala, part na sa argumento actually. Giligyo ka diya mga higala magpa-onion skin kay, sako laging giingon, tanawa ko na mag-debates, Biblia, mga higala magsinagitay, may halos mga higala. Pero hindi ka man, okay na. Di ba, kabantay ka na, oh, ano, kuwan naman, padayag naman na mga higala. Nagpadayag mga igsoon sa ilang mga argumento. Kanindot ba yung paminaon may galang argumento nga according to section 1, 73! Mga ano ba? Kanindot man kaysa according to section 1, 711, matod pa dito. Laay mga ayong argumento yun na di man ma-emphasize dito. Di man ni mo ma-emphasize yan, matod palagi. According to principle of law, el que es causa de la cosa, el cosa mal causado, he is the cause of the cause, is the cause of the evil cause. Oh, di ba lang may pamina? Anda na kay parlamento man eh. Wala na anda si Robin, artista man eh siya. With your respect to Senator Robin Padilla. Kaya kung nakakita mo sa una mga higala ni Miriam Santiago, ay na, mas nabaw pa to. Oh, murag yun itong mga sabag, anak mga higala. Nandungog mo ito ni Miriam Santiago. Bat-bat lagi na mga igsoon. Medyo mo lagi. Actually mga igala, kuhan mang guni, mga propaganda ba kay magoy uban, may igala nga igo na lang tadi dos emosyon, emosyon tirada ba? Ambot lang, huwag naabag ito yung panghimaraot. Kay lain naman po na. Lain ang giingon na nga raising a voice. Nga dos pagpanghimaraot na, kaya mura gi-insulto na ka. Kay sa ato laging gingon may gala pag debate na gani isgutan ay naagi na syagit-syagit ya tanawa ra gud na mga pastor, pare, ministro, etc. Pag magdebate na mga igala mag syagit-syagit din mga isa. Ana din ah, di na sayop na sayop na basa basa hod babasa hod ana ana magina. Diri sa Mateo 2:15-12. Basahon ko! Ay, nanabasahan! Ayun, nanabasahan! Ano na, mag-ibot? Debate, man! Pero dibot, masabot, may galang nangaway na na sila. Ano, ganang debate? Stand by mo na na, may gala. Usahay lagi, mga igsoon. Kung ano, kayo po, ka na bang, huyang abin ako, bad boy na yun. Laban na ninyo ko. Pero natural, mag-una, may gala, kayo nakaagi mo tag-debate, politika, science, man. Usahay, ma-insulto gani ka sa imong kwan, kanang kaatbang, kanang ingnon gani ka K5 ba, Irwin nga do your research, do your research, because according to, naon magani ka. Ma-insulto gyud ka, kay natural part na ginasibate. Binakog ang mga new generation na tihuyang-huyang mabudis rin badilya di ay. Sabi po ito niingon nga, mga generation ka rin, mga iyaki na kayo. Siya ba po niingon na ito? Ay, alam mo kalain kay ni Storya naman po gumahigala sa kung sa'yo na hitabo. No? Sige, padayon ta, mahigala sa mga balita. Dugang na mga balita, mga igala. Iya, atong daligatan gikan ni Kakipay Bisay. Oy, nawala naman nun to. Adi, adi, si Babaw. Gikan ni Kakipay Bisay Elevera. Atong daligatan si Kakipay Camille Marquez. Kay punong barangay ko, no? Gi-inspeksyon, gilayon ang gubang streetlight pool sa Purok Parula, mga igala. Gwapo, kaya di yun ay aksyon dede yun, ha? Kakipay Camille, ikipay mo!
6: News FM Kampyon, Kampyon Report.
15: Tumuan na kabungat report bahin sa guba o delikado nga street light pole sa Pagok Parola. Personal kinigagi inspeksyon ni punong barangay Engineer Sunny Larepon ang mong street light tumong sa mong pagbisita nga masuta ang tinuod nga kahintang sa poste ug mapadali ang pag-ayo ni ini aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente ilabi na sa mga mulabay sa lugar panahon sa kagabinon. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Viseo ug ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini sa Kifib Camille Marquez, pagkaskamping nga balita sa Bisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News, Avam!
6: 11 Mbps!

0: Sarmiento.
1: Sa laing bahin, may galagikan ni Kagifive, Camel Marquez. Di apo dahin, may gala si Juan Miguel Marquez. Yan yung uncle si Romay. So, kalaban ni Pacquiao man na, di ba? Si Juan Miguel Marquez. Morgan ay nakapatikangkang may gala ni Manny Pacquiao si Marquez. Ambot lang na po yung Marquez, matikangkang may gala. Matikangkang mabunis Marquez yun sa away nila. Bili si Camir, matikangkang. Gigi Marquez! Gigi Juan ba? Juan Manuel Marquez! Tilabo na nang matikangkang. Kani si Juan Manuel Marquez, akong bot masabot nga, natikangkang po ni siya ni Pacquiao. Pero wag yun na knockout, natikangkang lang. Sige, diyan sa si Kakipay, nanit pa sa iyon mga igala. Kay si Senator Bato, kung andam nga ito bangon ang mga kaso, Bato kaniya sa korte sa Pilipinas. Gusto niya may gala nga, kung ano na may file, diri mga igala, i-file ang kaso. Din sa Pilipinas, mga igsoon. Eh, diya si Kakifive na Nef, i-kifive mo!
2: K-5 News FM, Kampyon Report!
3: K-5 ni Nathan, di paabot ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga andam kining atubangon ang kaso. Bato kaniya kung sa Pilipinas, dunggo ng tanang kaso nga giatubang. Mato ni Senator de la Rosa nga masipasigarbo panini nga muatubang sa kaso sa nasud inay nga ipasaka kini sa International Criminal Court kung ICC sa Dahig. Hisera nga kasamtangan nag-stay si Senator Bato sa opisina ni Senator Jinko Estrada sa 6th floor sa Senado human gatagan o protective custody sa Senado. Kini nga balitatod ka nato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes. Kini si K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: 11 Mbps! 11 Mbps!
1: Dagan salamat ka K5 na net pasayon. Wala ginagingon ako, pabor man sa'yo kumayagala. Although, kung nga way salig mga igsoon sa kaso Pilipinas eh. Ang mga reklamante, ano man lang sa Dahig, pwede na magdirirata na ito sila po, di kusto di lang. Igarantiya lang mga higala. Noon din na siguro, dalon pa dito. Kung nga magali mga higala, ipagtaral yun si kaso. Kaya naa naman dito mga higala, and we like it or not mga igson. Medyo wak pa man yun mga higala, ingon ta nga bagong kamanduan dito nga Korte Suprema nga nag-renounce mga igsoon sa jurisdiction o sa iyong power mga igala. Niining ICC Pilipinas, basta ang pag-aisgutan is 2019 pababa. I-resolve naman na 2021 nga decision sa Korte Suprema mga igala. Nga gi-uphold sa dito mga igsoon sa ICC later nga papa, napay-jurisdiction ang ICC ato mga kaso. Nga wa pa nakagawas ang Pilipinas mga igala. 2021 ay kanabang pagpaklaro ang Supreme Court niya na. Nga katong 2019, kaya 2019 man ta ni Hawa, katong mga kaso bilo, napay jurisdiction ang ingunta mga higalang ICC. Mabitaw nga wagi nagamit mga higala ang giingontang mga pro-PRRD, katong mga pro-PRRD, wala tayo magamit ng gikan sa Korte Suprema hantod karon mo nang nanapoy bagong petisyon. Tumod kay why decision ang Korte Suprema nga nag-renounce dito may gala o nagpa-illegal ni ining jurisdiction karon sa ICC o mo na realidad 2021 na decision sa Korte Suprema. Now, doon naman to'y 2025 October may gala nga decision ng Korte Suprema about sa extradition treaty nga kinanglan mo agi sa Korte. Wala po na nagamit karon kay kung nagamit pa na gigamit na natanang argumento. Hindi po na siya mo gamit kay lahi lagi mga higala ang extradition ngadto mga igsoon ng kaso sa ICC. In the first place, ICC is not a country mga higala. Di siya nasod. It is mga igsoon kanabang gitawag dito mga higala nga kining organization na siya mga higala sa mga nasod. Nga nisain sa Rome Statute mga higala. Mabitaw nga kadtong mga krimen nga part pang Pilipinas. Gi-recognize to may galang nga part pata ni ana. Mao na mga igsoon. Onya, ang nagkalahi lagi na sa akong giingon kaninyo mga igala. Kung lang taon ninyo gasakto mga igsoon. Ang kanibang extradition per se mga igala nganong gikinahanglan kani ang pinaka bottom line mga igsoon nganong lahi ang sa ICC o sa kanang sa extradition kanang i-request kang i-extradite dito sa nasod nga na kaso kining Filipino kani pinaka basic yun eh mo gini siya mahigala ang principle kay di man ta abogado di man ta legal expert dito ta principle parliaments viva nganong nakalahi extradition mga igala meaning na kay kaso. Simplify na to. Nakay kaso dito, for example, sa Estados Unidos, nakay kaso dito mahigala sa violation sa ilang balaod. Ilang balaod na. Nya, nasa Pilipinas, ang gikasuhan, girequest kang extradite. Karon nga nung iagi sa itong korte, because mahigala, kay i-verify man ang mga igsoon, o kinanglan man mahigala nga atong korte, gin mo adapt ni ana, mahigso mo issue, warrant of arrest. Kay dili man na nato balaod ang iyang gi supak. Take note ha. So, per se may gala, kanabangga technically, kaning tao nga imong ipaaristo para ihatag ngadto sa laing nasod, wa ni siya existing nga kaso sa Pilipinas. May ingon din, wa man existing ka na sa ICC, wa mo pwede existing nga kaso sa Pilipinas. Liter, masabtan na to na. Kani extradition, ang kaso niya, dito yun sa balaon sa nasod nga ni file o extradition treaty. That's why, yan ang lang mga agis korte, kaysa ito laging yun, wa si kasus Pilipinas. Dili pwede makigala nga ang laing nasod mo yung mo-aristo niya tungod kaya na-violation dito sila nasod. Wa na sila jurisdiction na natin sa atong nasod. Muna mo agi o korte diri para pag-verify o pag-hatag o due process before makigala, ihatag dito sa DOJ para i-process ang extradition treaty. Now, padoong ta dito mga higala. Padong napunta dayon mga igsoon sa giingon tanga. Kinibanga. Sa tawag ani, ICC. Sa ICC mga igala. Kay na magoy nagkalay sa extradition og sa surrender. No maingon ta mga igala, wala man na nakalapas sa balaod ng Pilipinas ang maadto sa ICC. Technically mga igala, we like it or not mga igsoon. Doon ay nalapas na na may galang nga balaod sa Pilipinas. Although mga igala, dili gina siya diri nga balaod. O sana mga igala sa giyuntang international law. Maunay nasupak niya. Uy, nga naman nakalapas nga international law mo na kaki-5 na tan. Sa article to, sa section to na may gala sa atong constitution, sa last part niya na may gala, we recognize international law sa atong constitution. Meaning mga igala, gihimo siyang part sa itong balaod. Kung kala siya mga igsoon, girecognize sa atong gobyerno, girecognize sa atong balaod. Mauna yung nakabutang konstitusyon, basahago na, Article 2, Section 2. Mauna yung nakabutang. So, maingon ta, ang balaod Rome Statute, part ba sa international law na girecognize sa atong konstitusyon? Yes! Prior sa 2019, kay signatory appeal pata niya na, after sa 2019, di na ta-cover niya na. Therefore, dili na na-part sa itong balaod. Makabita ko nga ingon sa Korte Suprema nga ang cover na ito, 2019 below. O na nagkawaran si PRRD o Guinness Bato kay 2019 below man na nga nahitabo matulbagi file ni Trillianis ito. Di man na nagka-litsi-litsi ang tanamay ka lang. Kamauna siya. Kung hantog ka rin mga igsoon, wala pa existing, at least na lang ka rin may gala. Kung naamay yung petisyon des Korte Suprema para maklaro ning tanan, kung mapariha ba may gala sa extradition treaty nga maagi sa atong nasod mga igala, maagi sa atong mga korte, ang pagpadala dito, then be it, mas maayo para doon nag-i klarong definition. Kaya ang existing palagi nga doon na relation yan ang mga isgutan ang 2021 nga decision sa Korte Suprema, kang nag-recognize pa sa power may gala sa ICC, sa mga kaso below 2019. Wa pa, no more, no kwan pa na. No more changes pa mga igala. No more kwan pa mga igala. Kanabang gidawag itong dugang-dugang nga mga rasonis. Mabitang wa pa'y magamit mga igala nga decisions Korte Suprema kay kung naan na, mo na ginagamit sa mga social media. Wala pa. Nanata na to'y mga rasonis nga dili kay according to Supreme Court. Nanata na na inana. Wala di, nagabasa mo na. Wala gikan pa sa Korte Suprema tungod kay wala pa'y desisyon yun. May tungod niya na may gala, nag-renounce sa gingontang jurisdiction sa ICC. Hopefully na anak, eh, parawa na ilalis-lalis. Eh, mauma na, ang Korte Suprema maya doon ay final say niya na. Arbiter, mahigala sa maong kanabang hisgutanan. Hopefully. Kesa ako laging gingon sa 2029, 2021, mga higala. Mao pa man tong existing dito nga i-recognize palagi, mga higala, ang mga ang power o jurisdiction sa ICC 2019 below. Mao bita, mga higala, nga ingon ta form part sa atong balaod, mga igsoon, ang giingon ta nga kanabang pag-recognize sa international, oh. Kaya part man ta sa international community. Actually kanang tribunal man na dili man na siya country, mo na nakalay sa extradition. Og mao po na rason, mga higala, kay mingon ka constitution man ako ka K5 na tan. Sometimes ang constitution is handbook lang, walay mga nag-govern nga balaod niya na. Ya asa man ana kay naay nag-govern na to nga gi-recognize na tong international law. Yes, mao nang namugna, mga higala, ang RA 9851. Tungod sa prinsipyo sa Article 2 Section 2 sa atong batakang balaod. Mauna siya ang RA 9851. Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. So naa siya enabling law. Okay, I hope nga nagkaintindihan tayo. Sige, sige. Alas 12:49 na, mga gala, standby. Kaya itong balikan na sa dangatong mga kaibigan. Mula sa bulwagang balita ng Kifa News FM, Cagayan de Oro. Ay, sakto ba nga Tagalog na? Sakto ba? Bulwagan ng balitaan. Dili itong buwagan ng asawahan dahil na may kabitan. Dili buwagan ng asawahan dahil may kabitan. Hindi, bulwagan ng balitaan. Ano siya? Pwede asa, mga ikson, si Kakifive kay Buskay, no? Kay AX Kunopi out para sa transport sector sa CDO. Ipahigayon og mga dawa. Wow, good news eh. K5K, IK5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ipahigayon og mga adlawa ang payout sa AX sa DSWD dyan. Alang sa mga POV drivers o operators.
4: Nangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
0: Matod ni Attorney Maulana Ahmad, Officer 3 sa LDF RB 10, ipahigayon kini karong Mayo 14 hangtod 15 karong iga sa SM Uptown.
5: Sa DSWD Expo, we are having currently the distribution from May 14, that is tomorrow, until May 19. For CDO, May 14 to 15, we have distributions sa SM Uptown for 1,844 number of beneficiaries. Sa POJ ni sir, sa Miss Orr First District, sa May 14, sa DSWD Satellite Office, Hingog City, we have 159 beneficiaries. For Second District, sa Misamis Oriental, May 14, sa one-stop shop Capitol Grounds, 571 beneficiaries. Sa Bukidnon on May 18, sa Folk Arts Theater Malaybalay City, 769 beneficiaries. For Bukidnon again, on May 14, bukas sa Bukidnon, we have 162 beneficiaries sa Valencia City Covered Court. And in another place sa Bukidnon, May 14, in Manolo Fortich, Tangkulan Covered Court, we have 257 beneficiaries, and in Maramag Gym, May 14, 169 beneficiaries. Now, in Lanao del Norte, sa Iligan, we have 1,058 beneficiaries na madistributan sa Activity Center sa Robinson's Place sa third floor. Then, Camiguin karon ongoing, sa Camiguin Convention Center, that is May 13, we have 131 beneficiaries there. And sa Misamis Occidental Pod on May 19 sa Tudela Covered Court, tentative pa siya, we have 44.
0: Ini si K5K buskahan mo para sa pinabalita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: 11 Mbps 11 Mbps
1: Daga salamat kaki 5K wala tayo oras may galaw ug manasad ta mag-ubag balik sa Foro de los Pueblos. Libertas descende anima democrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mga espiritu sa demokrasya. Kaki 5 Nathan Sarmiento. Maayong hapon kanatong tanan.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my God.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan may TC.
2: Sir, ano to ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, moraw o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ito, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Moraw dahang kay kong gubatiun. Moraw bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto. Kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

99.3 K5 Nusa FM Cagayan de Oro. Hi, hi, hi, hi. Hello, hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta ang ito mga pamahon-pahon mga manang? Hello, kumusta man ang ito anya kaudtohon? Okay ba ang atong kaudtohon? Mura man og nasubraan na sabnis kainit ba? Ah. Ah, dili magpalabi sa sobras kainit ha, dapat magkaon sa taon na. Nakapaniod to na ba? Naniod to na kagwapa. Wapa jud. Dapat magkaon ta kanunay ha. Nakashare na ba sa tang live streaming wapa? Ah, nakashare na ba? Nakalive ta ha? K5 News FM CDO Digital 89.3. Hala, sige mga manang, mga manang. Hala, dalikyat na sa itong Facebook Live. Kaya naka-live ito karang nga panahuna sa ito ang atulumanong lama sa kagahapon. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello! Asa mong dapita binaminaw bis sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao kay kung may internet connection ka.

na kay naapoy sa iyang silingan na ay mga kananan diha. Nakadungog pod sa K5. Ala Henry dayon don, kusgi ang radio Henry dayon don. Halakin sa pamay na minaw sa taga programa bisig ko no pahibaw ako no ta. Halaka pahibaw ata pahibaw ata kit sa kang naminaw. Sige let me know kung naminaw mo. Sige sige sige. Sa mga taga barangay in the hag, hello mga taga barangay in the hag. Hello sab sa mga taga barangay Makasandig. And also hello sa mga taga barangay Kamamanan nga fiesta karan. Happy fiesta! Happy fiesta Inday Bilyamor. Fiesta man day sa ila karon. May pagpaminaw diha sa kanya Mary Ann Lungay sa Aunts Atery and Inday Elcoser. Naminaw daw sila karon. Bahala kunog manimahong anuos basta kay kayod lang kinabuhi. And also kanya Mark Okay Shoe kanang yahang Facebook page kuno ni Henry dayon don. Hala ka sige ha. Gusto mog mga sapatos nga kanang mga patsyada. Anaa diha kang Henry dayon din. Salamat ha. Sa kanunay pagpaminaw. And also kang Jerry Iparwa. Salamat sa pagpaminaw. And also kang Romer Dagoplo, GM LRP. Din siyong Ladaga, hello sa inyo diha tanan. Sa Kugon Public Market, kusog kay ta diha. Sa Carmen Public Market usab, labi na ang Ayuban family. Salamat diha ninyo. Kang Rimi Paras Rodriguez, anya mamaligya ideas DTX Coffee Mix may Kugon. Kapihan, salamat. And also kanga Dudong Librando diyas may barangay Makasandig ang tag-iya sab sa Pilipinas Store. Diyas sab sa may Kugon na Public Market. Salamat. And also kang Randolph Bado Cortez nga naminaw sab siya ang driver sa Limkit Kai R1558. Halaka kinsa paywa na to mag-greetings bi labi na ang Amposta family. Christy Tite Kagades all the way from Barangay Gusa. Sa Barangay Puntod, Angie Tumampok o kinsa pa. Si Auntie Tiri Ogso diha sa may Barangay Bulwa. Hello diha ninyong tanan. Sa Barangay Kaoswagan Kang Dudong. And also labi na kang Federico Lacorte sa may Barangay Kaoswagan. Usabala salamat sa pagpaminaw Federico Lacorte. Agi sa mga wapan na mo mag-greetings, ha, pwede ka mo nga magpadangat sa inyong mga mensahe. Pinaagi sa to Facebook Live ang K5 News FM. Kagayan di Ara City. Kang Dwinbin Aringo, nanimaho na og itlog, sigig, pangita og pasahiro. Basing nagdala-dala po kag isa ka-trady, ha. Mingaw na ikuno kaayo ang Alta 2 taxi drivers karon. Alas sa mga Alta 2 taxi drivers, ay pagpaminaw Dwinbin Aringo og sa imuhang mga sakop diha nga mga kigwahon nga mga taxi drivers. Naka-share na ba mogwa pa si Richard Gallardo? Murag permintive din naka-share. Alam, manghatag tag-load ka rin ha? Manghatag tag-load. Sige na. Manghatag taog load. Pwede na mong mag-comment sa itong Facebook Live, ha? Diretso da yun. Pwede na po mo mag-research di, ha? Oh, sige na, sige na. May nanawag, ano manawag man na siya? Magpukulata siya. Inaon si Tuyo, di mo magpukulata ka. And also ha sa mga taga barangay Carmen nga naminaw sila kinsa man nang nanawag diha may kinaminaw jud na siya ato na silang i-greetings kanunay. And also diha sa kanang Ligtas family kang Loloy Ligtas kay always gina sila naminaw sa K5 ingon man sa mga taga barangay Consolacion and also barangay Kapitan diha sa barangay Lapasan. Mo-greet daw siya sa tawag si Jandro. Jandro, isuwat lang gud ng imuhang kuan diha. I-type lang gud na kay basahon man gud namo na largo. I-text lang gud na kay namas Irwin diha. Alang-alang mag-isnaban kan Irwin. Pag mo-text ka alargo man gud nako na mabasa. Kay namas Irwin diha alang-alang man pud og miingon siya nga, "Why nag-text bisang naa?"

0: Bawo, ikuan lang good na. I-type lang. Jandro, maing pagpaminaw ni mo, Jandro. Guwapo ka, Jandro. Feeling rana ni mo, oy. Mas guwapo pas Irwin ni mo. Dako lang siyag tiyan mo. Gamay ganyan ang tiyan ni Irwin, ah. Gapanghinaway naman ka, day, oy. Mo-greet daw sa di daw siya kabalo mo, text. Ha, ha, ha. Nga Janro, oy, pagtawag-tawag lang mo ni Erwin din. Ingan nga, maon ni. Mag-callmate lang mo ni Erwin. Hala ka, sige, bi, taga-barangay Nazareth. Hello sa mga taga-Nazareth. Akin sa may naminaw sa taga-Nazareth, bi, hala ka, go. Ay, dili mamalimot ha, sa may TC ha, kay grabe baya kaayo ang kainit sa panahon karon kinahanglan, i-boast na to ang atong immune system ha. Kinahanglan dili ta magsugot nga maluya ta sa matag-adlaw, labi na kay kita kanunay ang mga nanay o tatay ang gapaning kamot nga makakuha ta sa kaning ni abang. Mga panapi sa matag-adlaw, basin unya high blood na kadiha. Basin pud og gapanakit ang imong mga joints, maunay ang tubag mga nanay. Mga manang, maunay gapanakit ba ang imong joints, imong tudlo? Basin sige, siguro nagkulkog, mauna nga sige og sakit. Bitaw, oy. Gapanakit ba imong mga joints, imong tudlo, naghubag, naay bukol, basin og naay gout na, ha? Pagtaas sa level sa uric acid, maugin ay usas hinungdan. Sa dugo nga mao nang hinungdan sab sa pagporma sa gout tungod kani kay nagahimo isip kristal sa mga joints at ang lawas sa tao. Napamatud-an sa paggatuon nga ang pag-adlaw-adlaw nga pag-inom sa alkaline vitamin C nagapamubo sab sa uric acid levels sa dugo. Gani kini aga makapugong aron nga dili magkagout ang usa ka tao. Magmighty C isip alkaline vitamin C nga magkatabag og dako kaayo sa pagpanalipod sa imong mga joints, batok sa gout at tao. Gani ato ning adlaw-adlaw na ang pag-inom sa Mighty C, ang imong tudlo dili na magsakit, ligon pa ang imong immune system busa mag-Mighty C ka na higala. Ayaw pod palabi ha og kanang kulkog aron dili manakit ng imong tudlo. Hala ka sige ha, sa mga wapan ako mag-greetings diha, pwede ka mo nga kining ni Anya, mag-comment sa itong Facebook Live. Akong balikon, K5 News FM CDO Digital 89.3. Isang asa mong dapitan, abay taga-Misamis Oriental na Minaw? Maragwa lagi taga-Misamis Oriental din ni ah. Unsa man ni exclusive ras Cagayan? Anay taga-Miss Ordia, pahibaw ako na taga-Opol, Salay, Lagindingan, Binuwangan, Mati, ang aha pa man ang dapitang lugara. Pahibaw ako no, tapag-comment sad mo diha, oy. Ugwapod mo yung mga load pang wifi ninyo diha. Naman po title ka ng cellphone number. Akong iingon diha ninyo, pagkuhapod dahin magpapil dahin ninyo, oy. Kuhaapod dahin na inyong cellphone diha. O, nara ang numero ha, no'y mabatid. May manis no'y mabatid kay Perminti man na. Minaw daw ko na sila mga taga COWD. Diha sa Koan. Diha sa COWD silang no'y mabatid. Kinsa man na. O, maaning numero mga ka-K5 mga manang? 0916395-9196. Balikon ako ang numero nga pwede niyong tiksan kay basin unya o di mo makatext kay wadi ay mo'y number. 0916-395-9196. Mauna siya ang Globe. Ang Smart Dayon, mauna ang 0946-808-8861. Ako balikan ang 0946-808-8661. Naminaw ko no ang mga taga-Balingasag, Misamis Oriental. Akin sa man mong mga taga-Balingasag, Bi. Ay, baw ako no, taga-Balingasag. Taga Villanueva ha saan? Lagindingan. Ug uban pang lalang mga mananap.
1: Ano mo sabi?
0: Hala mga manang, dili ta maglangay sa ato ang isgutanan. Sa ato ang nga programa. Sa ato nga tulumanong lama sa kagahapon. Ako lang ang inyo nagkaoban ang sexy Hamis kay naka DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy ka lang! Agoy ka lang!
0: Inday Marites at your service, Parlor!
2: Maayong udto mga pring. Maayong udto sa mga naglagat ng mga mata karon. sa mga taga-balingasag, ingo sino'y mabatid nga lo. Nayon naminaw, balingasag lo. Ang problema di agaw man takabalog, kinsa nang naminaw. Ang sa mga taga-upol, misamis oriental, may pagpaminaw ninyo. Pihubak ng karaho. Kinsa pa'y naminaw. Taga-barangay Balulang, naminaw mo taga-Balulang, wala. Ingon si Dwinbin, i-shout out sa mga kapulisan din sa Corrales sa Northern Mindanao Medical Center. Daghan kay Ragbiboy, ahan naman ang mga kwan. Bidyuhin na pring be. Bidyuhin na pring, kaya tutiraho na pring be. Isenday sa ako pring, daghan na o bidyo pring. Daghan na pring. Daghan na Dwinbin. Daghan na o bidyo pring. Ako nang lapdusan pring, palihog lang. Gamay ram na. Kanang daghan nga ang gulo. Kay igno na ko nga gika na kang Dwinbin Aringo. Sige pring, daghan na pring. Kuyaw ni si paring Dwinbin. Kay ato ipapost dito sa kuan pring. Sa mga taga newsroom pring. O anak pring ah. Daghan na pring. Kay ako igno nga gika na kang Dwinbin karaho nga kiguhon. mga kwan, mga rugby boy, saan ni mga rugby boy yan eh? Dagan mga rugby boy. Maman yung rugby boy ganina, gitagaan akong singko. Rugby boy din eh, yung singa law. Di man ko garugby law. Di din siya garugby, basta na ako. O wala ko, rugby siya. Maman yung gitagaan akong singko ganina. Singa law, gutom kay law. Gitagaan ako siya gamay kwarta, singko rapon. Mo nang nag-rugby na lang siguro. Sige, trapo-trapo si kanan ko no. Hala, sige. So mga pareng na to, mga maring. May pagpaminaw ninyo da. May pagpaminaw sab kang pareng Django. Django Rodi, Django Media na.
3: Mapriso ka.
2: Minaw sila pa rin Django Rodi Mediana. Diyan sa barangay Lapasan, salamat ninyo kang paring Romer Daguplo. Salamat kung Iman Takulod, may pagpaminaw. Dagan sila na minaw garon. Taga Bikingon, may pagpaminaw mga taga barangay Bikingon. Pahibaw ako no tagking sa pa'y na minaw, dabe. Huwa ka na minaw, ayon na lang pag-apil-apil. Huwag naminaw ka, aka na apil, kalisod pa. Hoy, happy pista ko na sa barangay kamamanan, sige lo. Mamista ka lo. Isa may mamista nga, wama ko imbita ha. May lag na yung imbitar na to, wama yung imbitar na to. Nay huyong-huyong humba di apreng. Okay. Parang nga, makatiyam-tiyam sabta. Sige, dito maglangay mga pring, mga maring. Ako ang inyong apuhan, 126 ng edad, pagkamatay, bisang ang ulo, dog, aliw, at tiga pangamay. Inyong apuhan, nagmugna sa karanso, karaang sunoy. Leader sa kardam, is karaang damang. Og, siyempre, giignan sa mga kababayanan ng mga 18-19 anyos nga mga babae nga ako kuno ilang sugar daddy. Sige lang sugar daddy day, basta kayame. Aga siyempre kami ni Dwinbin Aringo, Danilo Dulay, kami ni Iking, kami ni Eugene, kami Richard Gallardo o Charles Richelias nga kami ang mga founder sa LGBT. LGBT lami gyapon bisang tiguang na. Inyong apuhan, Lolobot maayong hapon kanatong tanan.
3: Mapriso ka.
0: Hey, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hala hala hala hala hala. Sikin sa pay namin sa taga-programa. Salamat din ninyo tanan ha. Ingan man sa mga taga-barangay Gusa, taga-barangay Puerto, barangay Agusain, oga uban pa nga mga barangays nga wa na to mahisguti din kay daghan pud ang naminaw. Mo na nga amo mong hangyoon nga kung naminaw mo diha, kung gusto mo malambigit sa tong hisgutanan, pwede ka nga mag-text atong text line or ingon man sa tong Facebook Live kay pwede na to, pwede na babasa largo dayon ha. Sa mga taga-barangay Nazareth nga naminaw karon ato mga kapulisan, Cagayan de Oro City Police Office, labi na sa Police Station 9 Nazareth, maayong pagpaminaw niya ninyo, labi na kang Mr. Salcido at Higala Police, ingon man kang Creeper Laaw. Kanya imat icon sa humba ko no ni Shiosyo, ayaw kumpiyansa ka on humba kay init ka ayong panahon, karon simba ko lang. Awa man ay problema, basta mag-exercise ka. Problema diyang nagsige lang kag kaog humba o niya wak ka exercise ang mamatay ka. Dili lang gud magpalabi, wa may problema sa mukaon ka at as long as nga dili magpalabi. Tilaw-tilaw lang gud ka ng mga duha ka, mga tulo ka serve lang. Patay. At ang iha ang lama si kagapon sumpay sa kining ni ang drama kagahapon idlawa. Unsa na ba kay mahitabo? Sige, kamo na'y bahala. Dahil nangutan na nga, dahil pwede ka mga hatag og numero sa 3. Dahil ang mga hatag ko, basta kay kanang og mapildi mo, dili may labot ninyo. At kung ihatag ng numero 316 lang, isa lang ka buo kay at least kung mapildi ka, gamay lang. Balik ko na ko ha, dili ko mga hatag nga para tayan ninyo, depende na ang tayan nyo, dili. Kay basig mapildi unya mo, kami inyong pasangin lang. 316 lang akong ihatag. 316. Bahala na ka. Hala sige ha. Atangi ang lama sa kagahapon. Din nilang nasa 89.3K5 News FM Cagayan de Oro. Manghatag na yung tag-load on niya. Ha? Sa ato nga pagbalik kay mamati tagpahinomdom Engineer Erwin Cueva sa Picas Lawak. Please stand by.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Entry Bio!
7: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dungay na, Entry Bio, Bitex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
8: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
7: Naubos.
8: Wag yung absent.
7: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar,
8: blood. Salamat kay mama.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ngayon sa itong kumplitong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani at tuwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Eh kani at tuwa, sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo, na akong samad. Murag, naminos na sad siya. Ayan ko ang samad.
1: So kani, karoon, unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
7: 66th Palarumpa Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: ining Edwin.
1: Mia. Unsa man? Puros na baka problema hinoon ay. Abi bitaw nimo nagkadugay bitaw ta. Maluoy ko nimo. Sige ra kag problema. Mas bagay matabang na ko nimo. Na problema ka tungod nining sitwasyon nimo karon. Kini mong anak nimo. Mo'y usas na apiktuhan.
0: Kay Bobby Toka. Gustuhin man yun ako nga. Mamay mo nga. Mali pa yun ng akong anak. Butan na maguna siya, uy. Mura lagway buot og naong. Iking anak. Anak. Anak. Kabungol ba ni Monak, uy?
2: Uy, saman ka, ma. Uy, sige, magpanawag na ko, ma.
0: Tanawa, nak. Pangit na kay kagtingog, nak. Unsa man imong plano ni mo, nak?
2: Ikaw man akong mama, ngano nga ko pangutan o ni mo. Buang man ka, ma, uy.
1: Kining, dong. Iking. Paminawas mama ni mo ha.
2: Apil-apil sad ni ay. Si Uncle Beto kay apil-apil. Sumbong ang kupaparo ko Edgar ba?
1: Kining Iking. Iba ko kay mong mama nagproblema ba yan ni mo?
2: Ngano magproblema man na siya nga wala man ay problema.
0: Anak, uy, noon sa mga katawan na. Kipawa naman ka magtubag-tubag. Diin man ka nagkatuon, anak.
2: Sa imo. Kaya kung niaging, tubag-tubag man ka ni angkol. Away man mo ni angkol kagabi eh, sa katre. Ingon ka nga musukol ko. Ingon po si angkol nga musukol po siya. Mani, sukol pod ko!
0: Paita ni bataa, uy. Ngayon sa man, dinilang sa una kaha kay mamalingki sa una si mama.
2: Kuyog ko, uy! Lisod sa ibilin ko ninyo din, he. Maguto mo niya ko.
1: Kining, Iking. Gusto na ko nga, kuyugon ka, pero di ka maghiningas dito, ha?
2: Dilibito ko maghiningas. Ikaw raman hingasan.
1: Gusto niyong bataan, eh. Nagkadugay, nagkadako, pero mag... Lami naman yun, kahit tamparoso naman yun, bataan, eh.
0: Iking, anak. Kanan, matuwag lang sa una ka, anak, ha? Udto naman nak, inigmata ni mo kainit ba mga isgawas? Ay hata mga umpra nak ha.
2: Matulog sa ko pero ay kunyo nyo biya eh. Biya ang gani ko ninyo, sunugon din ako ning balay.
1: Uy, pagklaro ba yada, Iking ha? Eh, di biya sa yun masunugan.
2: Mugani, ayaw ko ninyo biya eh.
1: Sige na, katuog na. Ore, be, abrihan na to kwarto, be. Imbis abrihan na yung manmuktok naman yun. Imbis kita may tagiyak balay, kita may manuktok. Sige na, dong. Suod na, dong. Abrihan ako, dong.
0: Matog na ka, nakaha. Kadiri sa miyona sa pikas kwarto ni uncle ni mo.
2: Ngi maglamo-lamo dira sa pikas kwarto kay mag-ana-ana man na sila.
1: Dong. Dili man mo pahuway man kadong. Nya kami magpahuway pod ni.
2: Ngi moingon na pod na si mama unya nga sige pa, sige pa.
0: Ken Iking. Unsa ko na yung magipag-istorya ko eh?
2: Kadungog ba ako?
0: Sige na anak, sira-ara na ko ng kwarto ha.
1: Oh, imbes mong sira-ara na, muna pong iabrihan.
0: Mga na sira-ara po na ko ah. Nagkidugay. Nagka-spoiled kid ang bata. Ay, paita. Tulog na anak. Anitas bikas kwarto.

0: Natuwa na bata. Mangumpra taon niya. Kapuya sa day, no? Kay pao ka ma-stress, bayagi ko sa giingon ni Edgar nga. Kung masapon ko na ko niya nga, doon ako na ko'y lain. Nagi ko na ko'y padulingan.
1: Ay, Carlo, kanin mong kanhiba nang si Edgar, eh. Tanaw na ko na, kigwahon mo ng tuhanan na.
0: Di mangut si ingon ana, pero matod pa niya, wagan ko na siya mangitaglain. Tungod kay, nagrespeto siya na ko. Ingon man sa mong anak.
1: Ay, Carlo, anak. Andam ko manalipod ni mo. Andam ko nga magpalayo diyan ni mo. Na ako para ni mo, Mia. I love you, Mia. I love you.
0: Napod ng I love you. Tikangkang napod ni Ron.
1: Magkatag, ano, gede ka, di ka ganahan nga. Magkatikangkang ka.
0: Di man, pero si maburos unya ko ba?
1: Mas ganahan ka ni noong ko. Nga mamabdos ka. Para makabaton ko sa kong kaugaling mong anak. Mahimutang tinuod ng pamilya.
0: Sa mukha yun ni niya, we. Naingkay ka Edwin, ay kung mag-I love you, bitaw ka, kay siguro na yun ako ni nga. Pugsit na pong agi.
1: Nakasamang taon ko, eh. Ay, Mia. Darling.
0: Sa kainit sa panahon, ay painiton pa mag-inimog sa mo, eh.
1: Ay, ingon na na. Basta mga managuyap. Alang-alang mamagsigir at tagampo.
0: Ayun. Ayun, sige, hauki ng akong liog, oy.
1: Ganun di magaganahan nga. Hagka na yung imong liog di mo.
0: Alang-alang. Gilokan kay ko diha, oy. Dana! Dana!
1: Bot pa sa bot nga. Kini imong liog mo'y pinakagilok ayo. Kung akong hagkan. How about ko? Ipasakan ako gamay si mong dugan, si mong dunggan. Hagkan ako imong dalunggan, be.
0: Edwin, oy. Kakilok ka dyan.
1: May mas gilok ba ni? Kaniyo?
0: Edwin.
1: I love you, Mia.
0: Kalamig ko ni mo magpadaog pag-ilok ko, eh.
1: Dugay ka na ni, dugay ko na ni nga. Uwa na ko may mo.
0: Edwin.
1: Oh, Mia. Kit-kiton ko din mong dunggan, be.
0: Ayaw pala, be. Edwin. Oh, grabe ka kilok, eh. Edwin. Oh, kilok ka kayo.
1: Buwan yung pinagaganahan ako. Kini yung apart. Kini bang init ang akong kalawasan? Nang init bang imong kalawasan?
0: Edwin. Init na kaayo. Meron ako kilapuan sa kainit.
1: Sige. Oo. Hinayin ko gubo ng imong bestida.
0: Ayoko po, Atene. Kiba sinunya po gawas ng akong anak na si Ike. Mabalabog o niya ta.
1: Sige. Dinilang sa ubos, ha?
0: Edwin.
1: Mia. Lahi kagit sa ubang mga babae. Siya ako mga nangahimong ex. Ikaw ang akong natilawan nga pinakayami.
0: Lahi kasab sa kumpana. Kay mas init ka. Ag mas mo init pang akong kalawasan. Edwin.
1: Mia.

0: 미야. 아, 이놈이야. 이게 학간 거 보관이 이몰리오. 우리 방 학간 거 사방이 모두 간다 벤. 이놈이. Gantos ubos. Inuwil. Hinayalay. Himuon kong murag sama sundalo. Kamangon kong gikan sa taas. Paingon sa ubos. Kamangon ni mo tanan. Kamangon ko tanan. Gikan sa taas. Paingon si Obos. Gikan sa imong liyo. Sa dugan. Paingon si Obos.
1: Edwin, oy.
0: Niya na. Sup-supon ko na yun susama sa kinason.
1: Uy! Kanami-nami na.
0: Ay, hindi na. Nilapas na ko gamay sa mundugan.
1: Ay, kakilo kayo.
0: Ay, hindi na ko napit sa pusod.
1: Edwin, hapit ka na napit sa ganghaan.
0: Ay, nanako sa pusod.
1: Murag mo lapad ang akong kalag sa kakilor.
0: Mia, niya na ko Mia. Nakita ko na ang tawong ni Carla.
1: Edwin, oi.
0: Ah, ni ana. Nakita ko na tao ni Carla.
1: No. Edwin. Birahin ako, Edwin.

0: ni ana ta sa mercado kining mangumpra kita ani kinahanglan gid nato nga daghan ta og pagkumpra nya daw bi kining Edwin maigo pa ba na imong kwarta di ha.
1: Ako? Okay. Wala problema ni. O, siya kung gusto. Naman. Ganing... Siya lang, kumpra lang. Kanya... Kapuribahalag sa inyong gusto. Kay ako, igor masyad ko. Igor masyad ko. Kuha din eh. Ngumpra, kukuyugan taman mo.
2: Ay, Uncle! Uncle Edwin! Magpalit ng lulipop! Magkaon ko lulipop!
1: Dili man pagkaon mo itong paliton. Ano mamangumpra ta ba pagkaon sa balay?
2: Ang ganoon ko mukoon ah!
1: Oh, sige, palitan ka niya ha.
0: Kining Edwin managot ta.
1: Oh, ngano man?
0: Na si Edgar.
1: Maba. Kinsa man Edgar katoy imong banan nimo sa ora?
0: Managot ta. Dili ko gusto nga makita, ka. Dili ko gusto nga makita tang duha.
1: Uy, murag nakakita na siya nimo. Niduol pa ingon sa ato dito. Niduol pa ingon ang imong badang si Edgar.
0: Unsaon man ato ni uy. Magpasif lang ka nga libor ka din niya. Magpasif ka nga. Di ta kaila.
1: Sige. Niya naman siya. Ipaita na.
3: Uy. Naamadining ako ang maidlot ga ashawang simiya. Kumusta naman ka? Kumusta naman ka, Mia? Uy, ang akong anak nga si Iking. Uy, dako na muyag ni kong anak.
0: Ayaw gawin rin ang akong anak, ha?
3: Uy, saan naman tawag ka, Mia? Ha? Laon siya ka na? Ngano din mo pahawiran ng akong anak ako mapunang anak?
0: Imalikin ang anak. Pero wa ka maghatag sa sustintan ako.
3: Mauma. Wa mo hatag ang sustinto. Sukad ka ni Anto. Niingon di ba niingon ko ni mo? Mahatag ko kanabuan. Apan kay garbo sa ka mga klasis pagkababae. Maunang hangtog karon. Wa ko mo hatag. Tungod sa iyong pagkagarbosa, klasis pagkababay. Ali din ni Dong. Ali din ni Iking. O sa may gusto ni mo, Dong. O, yun na pa. Si kinsa ding laki, ha? Kinsa ni?
0: O, kining laki, libura man ni din eh. Gipaliboran ako ng akong mga kinumpra.
1: Boss, may buntag diha, boss. Boss Edgar.
3: Oh, ganun na kailang ka na ko.
1: Niingon magod siya nga, Edgar imong pangalan. Nung tawag po ko ni mong boss Edgar.
3: Maoba. Libor ka din niya. Si ikaw ay nagliburan ng mga gamit niya. O niya. Ah. Pero bagay naman po niyo, pero yun na pa. Ganong gwapo kag mga rilo. Mahalo ng rilo ni mo. O niya, purmado sa gagang klasis pagkalibur.
1: Di mong good boss kay kining kanakita mo ko na kung materialistic pag mga klasis tao. Manang kada kita na kung umalit yung kumahalong gamit.
3: Mao ba? Kuya Yosef ka, inoon, adag ko magkita ng mga libur. Ah, sige ba? Ihatod ng akong asawa dito. Dayon, dekorta. Dekorta ba yun? Idugang na siya pagpangumpra ba yan? Gusto ko kanibata palitan o mga gamit. Palitan siya mga dulaan.
2: Papa, pipitaw ni mo pa kay kanyang dili ko palitan ana ni Uncle Edwin og dulaan. Iingon siya kay palit ra ko no mi sa kanang pagkaon.
3: O si Uncle Edwin. Ano kayla ka na? Anak, ano kayla ka ng Edwin? Iyon mama ni mo, libur ning tawhana ni.
0: Tinawad niya. Edgar, libur ni siya. Niingon magad si Iking niya. Kaning magpapalit na sigduaan. Mana nga. Niingon pa ni si Edwin nga. Kining pagkaon lang.
3: O niya ganun mag-suggest mo na siya ng libur mo na.
1: Kuhan mong Boss Edgar, kanang kaganina rin magkukunag sunod-sunod. Kanay mong anak, buutan po ng bataan, anak.
3: Tinood ang buutan, gani. Libor na siya, dong?
2: Kanay siya pa kay kanang gili na libor pa, oy.
0: Libor na siya, Edgar. Anya, bagwahay lang ginako na siya na na-hire kaganina.
3: Laro ha. May pagduda na ba ko? Bye, Edwin. Laro ha, galibor ka. Kaya di kalibor, o diyan doon na kay relasyon na niyong akong asawa. Makita ni mo, bay. Dako pa naman kong lawas niyo.
1: Dili, boss, oy. Libor ko, ani. Pagkutan, ani mong anak ni mo.
2: Ay tuod, pakigili na siya libor pa.
0: Iking naon sa mantaon ka, oy. Sige na, alin na. Kuha na yung kwarta ni mo, Edgar. Kaya ko manginahanglan, anak. Tana libor, Edwin.
1: Sige, ma'am. Maglakaw na mi. Boss, salamat kay boss, ha. Kanang, mangadto na mi, boss.

Ay, bulabog kayo si Iking. Namulabog man si Iking. Uy, ola, unsa kahe mahitabo, ha? Matod pa din ni Onay, nag-text na to. Hi, Inday Marites and Lolobot. A shout-out, greetings ko. Happy birthdays. Ako ang mag-uyuan. Sila ni Fayat Sa. Unsa man na, uy? Fayat Sa. Boy met Lady M. Igpit Opol. Fay, si Fay, and unsa man ni Fay man siguro na. Basta kay happy birthday ko na ugikan kang Lady M sa Opol. Salamat Inday Marites sa pagbasa na shout out namo diri Zontin Impantaw Bulwa Tiring Ogsad ni. Alam mam Tiring Ogsad, salamat sab diha ninyo sa pagpaminaw. Ha? Unsa kahay mahitabo og maapuhay? Mabulabog na bagid kahat ni sila. Iman ta college, shout out ko no. Ang ilang kapitan si Rudy Django Mediana sa Barangay Lapasay. Matod pa ni Iman ta college, dala salamat kaayo diha. Iman ta college and also sa tag sponsors matikran og niya. Si Kapitan Rudy Django Mediana, hello, salamat sa pagpaminaw sir. And also kang General Escala. Naminaw ko na, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental, K5 News of Salamat. Shout out ko na kang Saysay, kang Neri Imano. Alas, salamat ninyo na kang kagawad Saysay Neri Imano. Salamat sa pagpaminaw sa K5. Happy birthday ko na kang Joshua Unabia. Ay, happy birthday ko na diha kang Sir Joshua Unabia. And also, nice program, K5 News of M. Walang iwanan, K5 Noy. Salamat diha ha. Kang Jason. Alas, salamat Jason sa iyahan niya pagpaminaw sa K5. Halaka, sige, ay. Uncle Django Mediana. Oh, taga Balingasag, naminaw daw sila. Altadua taxi drivers. Lingaw daw ko no kay sila. Salamat sa inyo pagpaminaw diha ha. Sa mga naminaw ha, manghatag tag load. Unya. Manghatag tag load.

0: Diha ninyo ha. Ano atang-atangin ninyo unsa na po kay mahitabo og mapo. Kini bitaw si Kuan, bitaw si Edwin, bitaw kay kada I love you na lang gyud ay pugsit gyud largo. Ala may pagpaminaw ko na diha sa alakang Wilfredo Hugo Ipanag. Minaw da sila Will, Uncle Wilfredo Hugo Ipanag ang amahan sa Karaho. Shout out da ko na sila, labi na kay naminaw da ko na sila karan sa taga programa. Salamat sa pagpaminaw ninyo diha ha. Labi na sa taga kanang unsa kuno to, nawala man ang iyang comment diri oy. Uncle Wilfredo ha, salamat diha sa pagpaminaw na yung mga sakop niya kuno diha naminaw. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw diha. Asa ko na sila sa building man kuno na sila naminaw. Hala sige oy, sa mga naminaw diha, salamat diha ninyo tanan sa mga naminaw ha.
1: Ako bitaw aning paring si paring Edwin. Aning lama si kagahapon drama. Ako delikado sa ningingon aning sitwasyon. Maunang kung kamo gani, mag-uyab-uyab gani mo, siguro hangway sabit. Basi mapatay o niya mo. Ay mo to, anang nagbulag na.

Nagbulag lagi pero kadakita kay mag-ana-ana pa man. Pero okay, mag-iapon kay wa naman kuno sila pero ang laki magsigi pang hulga. Dapat ganyan ta, e-sport lang ang laki. Hindi lang siguro nagka-move on is Edgar. Sa kay mahitaboan ni mga preng, magsigi na lang baniga manmanan niya. Wala nagduda naman kuno preng. Nagduda naman ko noon ni si paring Edgar nga to kang Edwin. Kinsa ba siya di magduda? Nga na may bata gamay, magsige magpamulabog. Manay gitawag nga. Bahala na diya. Bitaw sa mga paring nato nga naminaw na barangay Lapasan. Paring Django Rodi Mediana. Minaw sila garuno preng. Mga tagtaglod o niya preng. Basta paminaw lang ni sila Permentis K5. Hindi sila maminaw, awa sila ilod. Bahala mo dya. Taga barangay Lapasan, salamat minaw dya. Ay naminaw dya. Ang uban nagmahay na nako. Ay mo pagmahay ay. Mahay man mo, mo'y angay yan, ikamahay. Dili mo angay magmahay, ignan lang ko, kuhita lang ko. Hindi kay magmahay-mahay mo. Hindi man ta politiko, ang mahayan mo kunyo. Hindi mo magmahay, ha? Ayaway mahayay ni. Kay servisyo rin ng ato, dili po rehisyo. Way mahayay, ato na tanan. Sa man taon mo, eh. Mahay. Ala sige mga preng, sa mga nagminaw da, labi na kuno diya sa naminaw sa mga taga-barangay Bikingon. Pisa ni Boy, sa mani? Pisa ni Boyit, di mani mao imong pagka-text day, oy. Pisa, Pisa, Boy, Boy Dot. Nay nanawag na ko. Hello? Hello? Hello daw? No?

0: listener ka, Skipime. Oh, unsa man, ako maalagad ni mo. Oh. Oh, happy birthday ko noon ni Mayor Joshua Onabia, ingon si Janro. Oh, unsa pa gyud? Oh, wala na. Si Ate Jimpol. Dili abogado. Abogado nagkiat-kiat. Abogado ko no nga na sila pasan. Oh. Abog. Ipansak na lang ni Winbeg eh, para nga makuha ni siya Win, matagaan na to ni Gwen. Ipansak na lang ni. Looy ka ng hangyo gin siya eh. Daghan mo na yung minaw na to. Onsa to, friend?
1: Geron.
0: O sige, kagiron.
1: Geron.
0: Ha? Bibiron? Bibiron sa lapasan?
1: Oo, geron.
0: Kagiron sa lapasan?
1: Babae.
0: Ha? Babae nga kagiron?
1: Kagiron.
0: Ha? Bibiron nga babae? Ha?
1: Si... Talon Tumisi.
0: Ha? Si Tamide. Oh.
1: Kanon.
0: Kanon.
1: Oh. Lolo, ngita ko tiksmit lolo.
0: Ngita ka tiksmit. Oh, taga ata ka tiksmit. Money number. Oh, isip di agpas. Oh. Oh, isip di agpas. Agpas.
1: Akong ako number ako, 09.
0: Oh, 09.
1: Doka five. Isa ka to. Isa ka por. Isa ka pai. Isa ka eight.
0: Isa ka one.
1: Isa ka two. Oh. 30 ko edad, lolo.
0: Mili pa hinoon ka muna magkagwapo ni mo.
1: Ay, wapo mo ko, lolo.
0: Ay, wapo lagi. Pila edad di mong gusto?
1: 30. Pwede ko... Nay, 18
0: anos, pwede na. 18, mili pagkagbatanon nga ikaw gurang na kang dako.
1: Darna! Lolo!
0: Oh!
1: Hindi ko lolo ni mo lolo.
0: Hindi ko ni mo lolo, lolo ka. Darna! Husa?
1: K5 News is in! Video!
0: K5!
1: Darna! Darna!
0: Lolo! Oh!
1: Tapisan na ingog, lolo.
0: Taga-ingog, deka?
1: Baningasag, kami sa rental. Apit ng araw, baningasag.
0: Ah, taga-balingasag ka?
1: Oo.
0: Ah, atong ingog, pamista dito.
1: Lolo?
0: Oh.
1: Ama na ti Madi.
0: Ambot. Iundang na.
1: Undang na, day?
0: Undang na, namasura na.
1: Masura, day?
0: Masura na, nahimo na pulubi.
1: Bakit magka EDGBFM?
0: Oo, nasa... Oo, nasa EPPM. Nasa EPPM.
1: EDGBFM, ingoog.
0: Oo, PPPM, ingoog na EPPM.
1: Mati, lolo.
0: Oo. Kraho.
1: Alam, ako, hindi ko imong, itong dami na istorya ni mo.
0: Istorya na ko, nani mo na istorya ni.
1: Imong...
0: Oh.
1: Hindi ko.
0: Oh.
1: Hindi ko tayo mong istorya lolo ni mo din na tayo mo. Istorya ni mo drama.
0: Gihatsi ko ni mo si di ka kabalo istorya.
1: Keep five.
0: Oh, keep five. Dana. Da. Balingasag.
1: Oh, Balingasag, sa Bucurintal.
0: Ada pa sa Balingasag, dito sa Cagayan?
1: Binitinan.
0: Ah, Binitinan. Ah?
1: Among mayor na mo, Kina.
0: Oh, Kina. Among mayor na ni, Mayor Oy. Among mayor, upaw inyo, dili. Sana inyo mayor?
1: Sini ka man yung... Kung hindi naman, si Tarabanasag, si...
0: Si Gigi. Ah, si Erwin.

0: K5. Ibalin na City Hall. Ibalin City Hall sa K5. Ang K5, babalin sa City Hall.
1: Balin nila kung mungita ang luna.
0: Mungita ang Tixmet.
2: Dana! Dana!
0: Ah, sige na, ay. Babay na, ay.
1: Ano?
0: Oh! Babay na lang, ay.
1: Trip ko na, Ederon. Nalapasan.
0: Ganin na naman siya, Ederon. Madugay, mabibiro na madugay.
1: Ederon, talpasan.
0: Oh, lagi.
1: Great ko.
0: Great lagi ka. Kumuka ni mo. Oh.
1: Thank you, Lolo.
0: Thank you. Great ka, Heidi Ron. Balik. Great na, Heidi Ron.
1: Great ko, Heidi Ron, Lolo.
0: Great ko. Oh.
1: Ayaw ba tinyo kipag ng CPM ng pisina?
0: Sa binitinan, balingasag.
1: Oh, CDO, napita na eh. Unahan sa bilis.
0: Oh, unahan diya sa barangay hall sa balingasag.
1: Bilis, napit. Unahan sa bilis, lolo.
0: Oh.
1: Ng pisina.
0: Oh, unahan sa Purok 5, barangay 5, balingasag.
1: Balingasag, lolo. Balingasag, ikaw, lolo.
0: Oh, taga balingasag, dito napit sa Butuan.
1: Boy, doon na!
0: Ah!
1: Ay! Dikiro na ka, lolo!
0: Adila, ay! Ay, dinon!
1: K5, TDO! 93, TDO!
0: K5!
1: K5!
0: K5!
1: FM!
0: K5, FMMM!
1: Ay, dinon! K5, TDO! 93, FM! K5, FM!
0: Ay, dinon! ID Rons!
1: Keep up! Tawag ka, ID Rons. Ako, number na ako, ID Rons. Single, iltabo ko, iltabo ko.
0: Ulitaw pa ka, single mother, wala anak.
2: Dana!
3: Dana!
0: Oh, bye-bye!
1: Bye-bye, Lolo!
0: Oh, good, ID Rons!
1: Love you, Lolo!
0: Kasimba ko, bayot! Bye-bye! Ay, paitatawa na. Wala ko igong oras, sa mukha tutawa na. Ako yung apuan, 126 ng edad, di pagkamatay, busang ang ulo, dogaliwati, kapangamay.
2: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Goodbye, Anton ako. Lolo Boat, bye-bye.
4: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ay kalimat ha sa D3 Bayo. Gitrang ka sa kabaduray o bosip on hilalat. Nga parakit ang lawas. Katalima tutun lang lapas na sa pila ka mga adlaw basig viral infection ka na. Relax higala i D3 Bayo mo na. Ang D3 Bayo puno sa medium chain triglycerides. Gikan sa extra virgin and coconut oil. Nagihimo sa monoglycerides. Gamonolaurin, monicaprin, and monicaprilin kung i-process lawas. Gusay na pagdugay pa pag D3 Bayo na. Wanamig yung oras sa tagapagpanaguban sa tagatulom ng lama sa kaghapon. Huwag mapuhon uban-uban ta sa magtakna sa mga istasyon dinila sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Sa ngalan sa itong CEO, very generous Dr. Romel Oy, our station manager K5 Nathan Sarmento, ang taong dili mahilig sa matro nagmamasang, apan ang matro nagmamasang ang mukapyot og hilig sa iya. Ako lang ang inyo nakauban sa ang sexy no, hamis pa. Magaingon nga dilita ng lami, makabusog. Kaya doon na po ibang lami, makapawas sa kusoy. Inday Marites at your service, Pailoy. Ako magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News of Al.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio!
8: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na, D3 Bio, BTX. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
9: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
8: Naubos.
9: Wag yung absent.
8: Inahang na nga magamit si Dani kay aron maubos ang blood sugar. Sugar and blood.
9: Salamat kay mama.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
11: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
12: Sa imong gibati sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
11: Taon na dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling pero not nga mapaingon sa kubak-kubak.

0: nagyod og hangoson nagyod.
1: Dalera ka maayo sa kag nginom ka sa Dutex pa kada tong gitrabayo.
0: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ning produkto.
2: Dutex 500. Mabilis sa mga butika. Gitrabayo. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw, mabalit sa inyong mga suki butika. Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Panarong Pabansa.
9: 66th Panarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Panarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kampyon ng istasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. News FM.
10: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TJX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, mga limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala pa magigibati nga. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, saan mo taas, saan mo... Kuwanti ko, nag-maintain, 145, 90.
2: So, karon medyo, maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle.
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun, nabinayang yan itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: TJX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulanan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din yung arasa ko.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Ditribayo?
4: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na po. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC.
5: I Care Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Ako Dexy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ani sa hasanbay sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. Ato mga consumers di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utana na ko, Dok, kung sa magiging herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
6: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako 4 kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka ospital gibalibaran mi wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa ospital kay muuli na lang sa Mindanao kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya ug kung uhaon nako sa Ginoo naara pod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa ospital daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ako'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko, mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Ditribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000, ako yun gihurot og palit og D3 Bio og DTX 500. Ako giinom buntag odto og gabi e. Ako yun giduha-duha og inom. Ang D3 Bio og DTX 500, ako giinom. Sulod sa duha ka semana na akong pag-inom sa D3 Bio og DTX 500, nabati na ako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon. Paghurot jud sa ako napalit na D3 Bio og DTX 500 balig 7,000, nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal D3 Bio og DTX 500 og salamat jud kaayo sa D3 Bio og DTX 500. Imo jud ko giayo. Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City.
5: Dakong tabang na haos mo nako. Kinigod ang kanindot aning DTX 500, ang antioxidant sa lawas, ikinahanglan gina, na. Di ginamalalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. Oo naman ay kulang na to. Anong magsigigsaka ng atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat rakita, kung dako rakita, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung katong mga mahiligon direct exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang nga ideal. Plus DTX 500 o Mighty C, kita akag nindot yung resulta. Kita yung kag maayog yun nga resulta.
2: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160.
7: Yeah. Inom kamo sang DTX 500.
8: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month
9: kape na ayo na ako.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Kani mo inindot. Ako maingon ko sa kong mga consumers kana mahinabi na ako. Tistingin ko, sir. Kana mo'y buhata. Kana humanog kao na kay DTX 500 na kay may TC.
2: DTX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: po, sir. Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
6: I Dare Go.
7: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganda daw kong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
6: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
1: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Na po ba diyan ito lagum nung
4: po? Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
3: Okay naman pero na pinanap na po i-ketib niya kidney. Karon, so after mga bilang sa kuwi, maintain lang ko lang.
4: D3Bio?
3: Una ka maintenance ka po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man.
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
3: Okay, pun kayo, naman po yung maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kailangan pa rin
4: So, okay na?
3: At ako yung niya po, may buwan man. Eh, bago kayo na po, totoo kang pibintin, ang pampapos na lang talik itong buwan.
2: D3Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru, Dino, Junior. Kali pa si Bugyo ko, pero nasa ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Distribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunity, Mighty C kay medyo atong dati pinakatong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, kasi mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. Ito, pauga ko po sa kulti on, mindas buhi pa kita. Mag-power tree yung takay. Mag-power tree yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Mga kung mindin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi iCare ang naging partner ko sa pangangalaga ng tanungin. Try nyo rin, basta sa mata, iCare talaga.
0: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th,

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Magmimika Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Mimika Spore Biotics, ang fortified ga probiotics. Mimika Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at I Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Across
7: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, alas 4:02 sa kapunon. Oras sa Tudgrato sa DTX 500. Mo kini makatabang sa pag-regulate sa yung taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure.
11: El Castigato! El Castigato! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigato! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigato! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
10: Kung ang Diyos sa dapig kanato, kinsa pabay bato kanato. Higala, kumusta o gamayong hapon o saba kaninyong taran? Welcome na po kamong taran din ng atong paraguban sa programang inyong ginaulatan. Programang Tig Castigo Matag Hapon. Programang
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: El Castigador!
10: Bueno, kumusta ang inyong pamahon-pahon karon mga higala? Adlaw karon ang Merkules. Pizza 13 na. Bulan sa Mayo, tuig 2026. Kumusta ang inyong kapunan? Kumusta ang inyong pamahon-pahon? Busy ba mo tuplok sa kinibitaw nga cellphone basa sa mga national news? Kay grabing kagubot na mga ka-K5, aga na itabo sa itong nasud Pilipinas. Politiko versus politiko. Magbabalaon mga ka-K5, gamog nagbalaon o gangga patuman sa balaon. Grabe kayo mga K5 nga mga pangitabo. Muna na kanibitaw nga na-experience na ginato ang na-experience sa una. Ha? Sa unang panahon. Panahon pa sa mga World War. Diba? So shoutout ka na inyong tanan mga K5 ha. Hello sa itong 80 ka mga kabarangayan. Nga naminaw karoon din sa syudad sa Cagayan de Oro. Nagpuyo sa may mga number barangays. Shoutout ka rin yung tanandya. Yes, sa may coastal areas. Dari sa syudad, mayong pagpaminaw. Welcome ka mong tanandin ng atong pangpalaguman, mga taga Cagayanons. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental. Unang distrito, segundo distrito. Mayong pagpaminaw, mga taga Misamis Oriental. Naka-hook up ta diyan sa may 90.5 Energy FM usap. Mayong pagpaminaw nga ginatawag natin silag mga taga Hingugnon. Mga gwapa, mga gwapo nga mga taga Hingugnon nga naminaw karon sa 90.5 Energy FM. Shoutout kininyong tanan diyan sa 79 ka mga kabarangayan diyan. Sa nagkanayang mga kamerkaduhan, nagkanayang mga terminals, mga kakifabya sa may Hingog, oge, labi na Diyoda din sa may syudad sa Cagayan de Oro, yan sa may Westing Bahin na terminals, oga sa may Esting Bahin, ang Esting na din sa may Agora, aga Westing Bahin, mga bus terminals, dito sa may Bulwa, mga kakifabya. By the way, shout out ka rin yung taran. Salamat kayo sa inyong always sa pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong always sa pag-tune in sa K5 News FM mga higala. Sa nagkanayang karinderyahan, diyan sa may Anz A3, iyang mga staff diyan ng mga gwapa, shout out ka rin yung tanan diyan. O diyan sa may Eliza May A3. O ma'am

0968-8661. Kana duha ka number, pwede ka na ninyo nga tiksan. Pwede ka mo nga mag-text niya bisan unsa. Ay lang nang yung kwarta mga K-5. Kaya kami ni K-5 Erwin Wagin. Bata mga sumbo, mga reklamo mga K-5 sa mga opisyal sa panggobyerno nga kanang kapitok-pitok lang ang mata. Ato ka ng tagaan o gapagtagad. Ato ka ng kastiguan din ng atong programa. Sa atong official nga Facebook page, pwede ka mo nga magpalangad sa inyong mga shoutouts o greetings. I-type sa inyong Facebook account aga K5 News FM CDO Digital 89.3. O atro na ko, K5 News FM CDO Digital 89.3. Comment mo niya sa atong live para atong matagaan o pagtagaan. Basaw na to, mga nagpa-shoutout. Merlin Damugis, shoutout kini mo niya. Watching from Bulwa. Mayong pagpaminaw niya, mga Amugis family. Mga hinigugma ni Ma'am Merlin Damugis nga naminaw karon. Adya sa may Bulwa, shoutout kini mo. Richard Gallardo Sabra Kanunay, why putol, why absent sa pagpaminaw. Shoutout kini mo niya, Charles. Oban sa imo nga mga pamilya diyan. Mato niya, walang iwanan, K5, K5. Dayon, shoutout daw kang Rosemary Gallardo. Og apil na po si Ma'am Mary Ann Yap. Og ang iyang igagaw nga si Fox Gallardo. Junior dayon. O junior pa yun. Agaw dayon nga si Fuerlanda Gallardo. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family. Shoutout and God bless you all kaninyo diyan. K5 Richard Gallardo. Salamat kayo. Asa dia sa May Carmen, dia sa May Barangay Dusyate, Barangay Consolacion, dia sa May Barangay Kamamanan, Kauswagan, dia sa May Lapasan. Ubay-ubay ang atong mga suking tigpaminaw sa atong mga drivers. Oy, shout out. Salamat kayo ha. Labi na gina itong mga drivers nga kanunay kung bakit sa batang karoon na gunya. Nadia karoon mga K5, di ang dapita sa may mga sika drivers nato. Yan mismo sa may kwano, yan sa may Santo Niño, La Paz Uno, yan sa may Makamalan, daggan gyapon niya. Agato nga mga suking tigpaminaw diyan mga K-5 nga mga listeners sa K-5 News FM mga igala. Sa tanan yung mga naminaw karon, nakatunin sa 89.3 sa lamang radyo o nagtanaw sa itong official nga Facebook page. Salamat o welcome kamong tanahan din ng atong panaguba. Karon mga K5, sugdan na nato ang mga headlines o gato nga mga kastiguan din nga itong palaguba. Una sa mga uluhan sa mga nagbagaw labas ng mga balita. Proseso sa pagbaligya o gatag 20 per kilo sa bugas sa kabarangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Sobling gisgitan sa konseyo. Aron nga dali una, aron nga mapatuman kini mga higala. O sa atong tagaan kini og pagtagad, aga kini bitawng bugas mga kakipayab nga tag 20. Because you know, dako kayo kinigtabang alang sa mga kabus. So sama sa ato nga makapalit kita og tag 20 per kilo sa bugas. Muna kung naitag 20 per kilo sa bugas, dili sa kabarangayan, pagsaba mo, kay mo palit pod mi apil mga higala. But for now on, ato sa ning tagaan o pagtagad. Unsa man eh, mapatuma na ba eh? Or abtan pagsyam-syama ni mga kakipay before mapatuma ni. Kay gikataho man ka to, nga giulatan pa ang memorandum order. Unsa nang memorandum order? Muna mga kakipay, memorandum of agreement between NFA, FTI, and also the city government. Pag wala na nga papel mga kakipay, huwag itay may mo. So muna mga K5, padalian sa konseyo. Muna nga mangayot nag-update. Asa man ta mangayog update? Dito sa nag-propose. Dito sa nag-propose. Kinsa may nag-propose. Nga iba'y barangay mga kakipay. Ang pagbaligyag tag 20 per kilo sa bugas diri sa syudad. Si Kapitan Marlo Tabak. Unang atong update karon. So usa sa atong tagaan kana og pagtagad mga higala. Stand by kamo. Samtang pipila ka mga minor de edad ang mga kabataan.

0: Dini sa syudad mga kakipay, dayag matod pa. Nagapakita nga magsimot-simot sa rugby sa publiko. Pipila ka mga katawan sa syudad mga kakipay. Gika-alarma kini. Kita gani, pagkakita ta atong badlungon masuko. Diba? Lisod kayo mga kakipay. Kung dili kini mapakgang sa gobyerno tungod maguba. Unsay maguba mga kakipay kung unsa? Kung magpadayon ang mga kabataan nga mag-inani mga kakipay. Suyop dito, simbot diri. Mga guba ang mga utok. Magbuhat ng dauta. Mapuno ang kulungan. So there's a problem mga kifay nga mao kini ang unta dapat pagatutukan. Unsa may mututok aling mga kabataan? DSWD and under the CSWD mga kakifay together the authority of sa to nga mga kapulisan nga mo'y magpatuman sa balaod. Diba? So dapat kini magsumikadusab sa kabaranggayan. O sa tagaan nato kinig pagtagad. Kumusta mga barangay officials? Labi na gyud ang mga kagawad sa chairman public mga kakipay public order. Labi na gyud kanabi taong ga patuman sa kahapsay sa kabaranggayan. Nanamabuhi na lista nanamuhi na monitor lani. Ang mga ginikanan ani ninyo na baling nakita mga ginikanan ari aron maistoryahan? Tagaero ko be, tagaero ko ninyo kuan ya. Listahan mga kakipay. Ha? Kay dapat kini ginikanan ang iyang kuan na inyong istoryahon. Kay you know, ang kabataan mga kakipay talagsa raman po na musupak. But basta ginikanan na gani, humok na ang kasing-kasing ni mo dala kakipay, di ba? Mayingon na mo ginikanan lugar na kakipay, di ba? Ayaw o ga, ayaw saka diyan na ka sa lobby kay mahulog ka, di ba? You know, palangga ka sa imong ginikanan. Pero ikaw, gay magkagulo, nisaka ka. Di ba ta ang ginikanan, Mr. Yap, tuwan ginan mo. Gawa? Gawas kung naliso na gini mo una-una. Sa sigig simot anang rugby o ga sigig soyo pa ng aso. Aso sa matod pa demonyo, dibil-dibil. So there was a, kwan, there was a kanang problem. O sa atong tagaan, ginagpagtagad, standby ka mo. Samtang, Konsyal Eric Salcido. Planong magpatawag og hearing uban ang kadaguan sa Sipalco. Tungod matod pa sa pagtaas singil sa kuryente ning syudad. Importante mga K5 ang kuryente. Ang importante sad nga magbayad ta kuryente kay basin maputlan kita. Pero dapat kita may baloma K5 as a consumers. Kita ang mga nagpadako, kita ang nagpadako sa kumpanya mga kakipay, kita kay kita ang gabayad mga kakipay sa kuryente og maupo na ang ilang ginagasto. Og dapat masayod ang mga consumers kung mutas ba, mubos ba, that's good. Pero kung magpadayon ang taas mga kakipay sa kining tawagan eh, billing sa kuryente, wifi balo. Tingala ka kay 500 imong nabayaran sa una. Yatong bulan na Marso. Pagabot sa Abril, naimo ng 1,000 kapin. Naunsa, namura gyapon ang imong gikonsume. Per kwenta, kilowatts hour. Nganong ni taas, nganong ni dako. Ayog ignanga tungod sa kainit sa panahon ni taas ang... Lisod yan yan ay. Basin, mayingon sila ka kainit sa panahon. Muna nga ni Dako ang inyong balayro nun. Pwede nila. Kuya naman din ang kwan karon init sa panahon. May makapadako din na sa bayra nun. Muna nga magpatawag si kwan. Atong tatrayan o tawag ang si Palco. Ang para po ma-transparent. Inani mag-komentaryo ang K5 News FM Cagayan de Oro mga K5. Patas, walay ginapigan. Ewa, buto lang mi sa tinuon. Dili mi buto sa baka. Muna nga itong ipa-explain ang sipal ko. Ado na ba'y pagtaas sa ilang singil, kilowatt na hour, mga K5, pilay presyo. Diba? So ina na atong tagaan ka nagpagtagaan. Samtang mga ambulant vendors sa Kugon Public Market planong aksyonan sa bagong presidente. Ilang asosasyon, kauban ang SEDA o pipila ka mga law enforcement unit may tungod sa mga trapiko. Binagyan magpatuman sa kahapsay. RTA, kapulisan, puna siya. Unsa may feelings sa atong mga ambulant vendors? Nagol? Siyempre, yung si Malipay kung ipahawa ka niya mga K5. Okay, mandato naging ka niya, di naging ka mo baligyan niya. Kaya ang tumong kung tingwa mga ka-K5 sa kining ka-city government under the office of SEDA. Ang tumong, aron nga dili mahimong unfair sa mga katawhan nga mga negosyante nga mga legal nga nagabayad og eksakto sa buwis mga ka K5 nagahatag og kwarta sa gobyerno aron magamit sa katawhan, and that's unfair, diba? Para sa ila mga igala, kung isgutan po nato ang human consideration mga K5, kay kitang tanan gakaon og bugas, dili po nimo mabasol ang ambulant vendors nga maningkamot sa matag karon og unya. So atong tagaan po ning pagtagad, ato po ning kastigohan, unsay feeling sa atong mga ambulant vendors, unsay reaksyon sa mga ambulant vendors, sa mga legit na vendors mga ka-K5 nga papahawaon sila mga ka-K5 aron nga mapalmud ako ang ilang kita diya sulod. Unsa may plano sa city government aron matagaan kini og mga importansya ang atong ambulant vendors nga mahimong legal? Kadugay na kayong panahon, problema gyapon ka na sa Cagayan de Oro. What is the plan, mga ka-K5, sa atong city government? Huwabay nakahuna-una na aron nga mahimo po ng legal ang mga ambulant vendors? Diba? O sa tagaan ka nagpagtagad, mga igala, kaya unya na nato natantaron. Samtang katapusan sa atong isgutanan, ayuda sa transport sector sa Cagayan de Oro. I-release na sa DSWD karong ugmang adlaw diay, dili karon. Ugmang adlaw. Sa uptown, SM uptown. Apil ba mo ani? Hatong tawagan ang DSWD mga K5. Sige. Ato lang dawaton K5, K5 naman ni Nono. Sa ato lang partner ka mga K5, parang partner na to. Walaing gwapo mga K5. Guwapo macho niya po. K5 Erwin na Cueva mga K5. Atong kauban, arkitekto and engineer. Adring atong panaguban mga K5. Atong pakpakan mga K5. Tawagan. Sige, tawag ta sa atong buhatan sa pag-asa mga K5. Isgutan na to kung kumusta ang dagan sa panahon. Okay, si Bagyong Kuan, si Bagyong Kaloy, na imun ang low pressure kagapon. Wala na. So itong Tagalog pagtagad, kung unsa na siya naka-apekto sa dagan sa panahon, dito sa may siyudad sa Cagayan de Oro, also entire northern Mindanao mga igala. Sa itong ma-feel, sa itong mabati mga K5 malabi na giyod, apektado mo magyapon ta sa kining low pressure, kining ginatawag na Easterlies, localized thunderstorm, diba? Dagan kayo na mga K5 nga may maka-apekto sa itong panahon. Diba? Oga, silent sub nato ang sitwasyon sa palibot karong orasa. Live situational report ni K5 Rekim Sulita. Tagaan tara oga pagtagaan, tagaan tara higayon. Aunaw na to si Rekim, K5 Rekim Sulita. Situational report sa ta. Kay medyo busy ang atong pag-asa mga ka-K5. Tuling tawagan, balik-balik ka na to. Ato sang check aga sitwasyon sa panahon mga K5, sitwasyon sa palibot pinagi ni Kay Fabricin Sulita. Shoutout ni Richard Gallardo. Oh, shoutout usab dia sa may barangay D7 ya. Bye-bye na Minaw dia. Dia sa may Kugman. Oy, shoutout kaniya dia sa may Merkado Kugman. Linya na dia sa kilig sa dalan ba. Pero tingala lang ta dia sa may Kugman kay gamay kay Merkado. Waba sila dako-dako nga merkado dia para waba sila area dia nga tukuran og merkado. Okay mo rin medyo man piyot. Maglabay ka dito nga K5, lapay motor gagi. Diba wabay plano ang city government na aron ayun na. Waba sila ikuan dia sa may Kugman dako nga area. Tindo dagan makayo na murag luwag-luwag manang yuta dia sa Kugman. Tingga kung mag-kuan din siguro, mag-himo din siguro kung budgetan lang dito city government. I think ka lang Kugman, Merkado Kugman, makuan na. Matagaan na o pagtaga, dadili na ina ng merkado. Kaya kung makabantay ka sa Merkado Kugman, mga kakifay, kuan na dia, grabe kapiyot. O matag kuan na dia, matag rush hours. Imong pag-anto dito, kilid na sa dalan ba? O delikado sa mga maglabay-labay ka diha. Ang doon na kay kwan, maglabay-labay ka ng bata, nag-grabe ka, kwan na brapiot kayo. So, delikado. So, oras 4:23 sa kapuran mga kifan. Oras atong ginato sa atong ditribayo mga igala. O sa kabasa, inahan nga bago lang o gananganak nga nagkinahanglan og supplement para madugangan ang imong gatas. Alaka. Ang inahan na pasuso sa gamayang bata o niya nakasuplemento sa D3Bio, remember, makahatag og dugang mga benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Wow, pagkalabli. Ang lauric acid o kining caprylic acid nga medium chain mga K5 ang common nga makita sa gatas sa inahan o sa extra virgin na coconut oil nga nasa D3Bio. Pag-suplemento sa inahan og D3Bio mga kakifive, kana mas maayo na tumaron. Gipadagan niini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede makahatag sa iyang mga sa iyang bata. O pinaagi sa pagpasuso ang nanay nga naka D3Bio nakahatag og proteksyon sa iyang anak batok sa nagkalain-lain klase sa mga kagaw nga makadaot o makadugang sa balatian. So mga mami, mami! Onsa pa inyong ginaulat? Palit na og D3Bio. Sa D3Bio, protektado ni baby, ayo pa sa balatian ni mami. Diba? Mag D3Bio na, palit mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market o sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Set personal report na pinagi usab ni K5 Rikim Sulita. K5 Rikim sa kampiyona report, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa mga ina mo, pagulagway, nagkatanahon, dagdang trafiko, dini, sentro, sinag, Cagayan de Oro. Pabilin niya po, naglagitin ang kainit. Apan, sukuhay, kaganina nga mahalos, matapasok, yun, sa toan niya, panit. Ngayon, karong panahon na, tumakita sa kawanangan, walay dakong hulga sa mga pag-uwan-uwan atong maobserbahan sa kawanangan nga patsada ang timpo sa ato panahon. Way ang ngayon kabalakaan kung isgutan na to kung basin diya magkadaghan ng memory basin kagulan. So far, karon sa itong paghangad-hangad sa kawanangan watay ino na nakadako ng kita nga hulga sa mga pag-uwan karong mga panahon na. Sa dagat trafiko din sa intro siyudad sa Vianderro atong maobserbahan sa nga light to moderate traffic situation lang ato masinati. Labi na diya sa may Captain Bisul Pirua kaingon kasabiya mismo sa may GR Bura. Right, may kablakan. Rahapit na, rush hour, kay 4:26 naman ang technology kaponon. Pero mauragid gapon ang itong RT enforcer sa rayon, sa pagmaan, sa regas trafiko. Ingon man ang mga traffic light car mga panahon na, functional gapon. Pipila ka mga areas ang nakasinati sa mga light to heavy traffic situation at hindi ang kablakan. Tungkol kay manageable, pumilig gapon. Ang problema lang kung galing man doon ay mga bagbagla, muna ay usas mga makabukog sa regas trafiko. Kung galing man doon ay mga bagbangga, muna ang kinahulan, mag-amping. Inubranch kadampo aron usab nga mamahimo mulwa sa ato mga motorista batok sa mga nagkadayang diskrasya. Sa ato mga mo paglagway lang katanaw ng dagang trafiko. Ako si K5 Rekin Pabiso Sulita para sa ampiyon kabalita. Servisyo publiko Gringawan sa Grand Euro K5 News FM.
1: El Castigador.
0: Dagang salamat na K5 Rekin Sulita sa imong situational report. So mag-commercial break lang sa mini K5 Elwin mga igala. O sa atong pagbalik, kung ato na matawagan ang DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador, atong tawagan o sugda na po dahil natin.

0: ang atong pagkastigo. Kauban ang inyong tigkastigo, mga K5 Gesto ni Pangulo. Mag-commercial break lang sa ta. Standby lang ka mo niya. Ayaw mo hawa. K5, when? Lambos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Mayong hapon ay, sa tungalan.
5: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: Bitribayo. Kani adto wa pa nga ni gamit, unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
5: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
4: Kani adto luya kay ka?
5: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas nagyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba?
4: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5.
5: May man Japan mas nagyud sila mamalit gid ana arang gud matistingan gid nila. Kaya di man kakibawan ako, di ka matisting.
4: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
5: Hindot man, pero usay lagi gusto kong palit. Kaya lagi wala sa tayo.
4: Budget?
5: Usay budget. Muna, nga puan.
4: Pero nakita, gini mong kapektibo.
5: Oo, oh, hindot kayo eh. Paskin na.
4: Salamat ka na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
6: Antonio Baloro, mamatangan Manolo 67 DTX o MITC sa mga kape o naging gogo maestro kaya naka-recover mga mungkin din din lang nag-impar Maesat huwag mo kayo gibati pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sahay mo lang na aking magkalipong
4: sa iyo paggamit sa mga produkto huwag nakamalipong
6: okay na wala na
4: salamat kayo sir
3: DTX 500 pumali sa mga butika MITC ang alkaline ng vitamin C
4: Nay may buntag unsa imong ngalan
7: Nino Beba Elibera
4: bilang imong edad
7: 81
4: taga-asa ka
7: Santa Filipina
4: Nay unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PC, Vitribio, parang
4: DTX
7: 500. DTX 500.
4: Nganong naggamit man kaani unsa imong namatikdan?
7: Ay maayo man ta akong maayo man ako namatikdan kay maran-aran akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkaon.
4: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
7: Maayo na.
4: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
7: Oy, kamang naninaw karon. Pag-awat siya mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagan, kahit itong mga sakit. Pero pag-bagay siya na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenay!
3: MITC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Mag-clinical spore biotic at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical spore biotic, ang fortified gaprobiotic. Clinical spore biotic, mapalit sa yung kasuking butika. Extend food superman for men.
5: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend, baayaw gid kami ni mister.
4: Extend food.

0: Pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. El Castigador.
6: El Castigador.
5: El Castigador.
7: Bali kita mga igala sa itong panaguban sa programang inyong gyapong ginaulatan. Programang para sa tanan, programang tigkastigo.
6: El Castigador.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
7: Oras alas 4.36 na sa kapunon. Oras sa tud grato sa itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C nga makapakusog sa itong immune system mga kakifat. Gapanagit ba ang imo mga joints sa imo mga tudlong? Nagubagba o nagbukol? Basin na gout ka na. Ang pagtaas sa level sa uric acid sa dugo mao ang hinungdan sa pagporma sa gout. Tugod kini mahimong isip kristal sa mga joints sa lawas sa tao. Napamatudaan sa mga pagtuon nga adlaw-adlaw nga pag-inom sa alkaline vitamin C sama sa vitamin Mighty C mga higala. Ang nagapamubo mga kakifab sa uric acid, no, labi na gyud uric acid sa dugo, o gani kini makapugong aron dili magsaka ang gout sa tao. Ang Mighty C isip alkaline vitamin C makatabang og dako sa pagpadaripon sa inyong mga joints batok sa gout attacks. Gani adlaw-adlaw na ang pag-inom sa Mighty C, kaysa may TC, imong tudlo di na magsakit. So, ligon pa ang imong immune system. Busa mag may TC ka na mga higala. Ang may TC mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center di sa may Agora Market doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. So sa pa inyong ginaulat niya, mag may TC na mga ka-K5. Shout out sa nato ni Be. Agad to nga mga listeners. Shout out dia sa tanan nga mga naminaw dia sa may Barangay Gusa. Ala binigyan dia sa may Barangay Gusa to atui. Naminaw sila dia dagan kayo. Nagalab buto-buto ang K5 News FM dia. Salamat kayo. Dia kang Mama Kristita. Si Ma'am Kristita dia naminaw ban sa mga higala, mga kauban dia. Dia kang Mang Kador dia sa may Kulambog Lapasan. Always ga paminaw mga ka-K5. Kag Danilo Dulay. Shout out ha. Dia sa may ano? Ako extension Japan makipag. Salamat kayo dia. Diri sa may doon sa may Barangay 22. Salamat kayo. Sir Danilo Dulay sa pagpabuto-buto sa K5 News FM Diang Dapita. Now kanon padayon ta. Sa atong isgutanan o sa atong kastiguan. May kalambigitan kini mga ka K5 sa kining proseso sa pagbaligya og tag 20 per kilo sa bugas. Sa nagkaniyang kabalinggayan din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kay kagapong adlaw itong Lunes, subli kining gisgutan sa Konseyo mga K5. So, tanawon taning update, kay mas nindot mga higala kung mapatuman na ning tag 20 per kilo sa bugas nga mabaligya sa nagkaniyang kabalinggayan na sa Cagayan de Oro. And also, that's good. But, unsay update. Atong tawagan karon si Kapitan Marlo Tabak. Kapitan sa Barangay Gusa and at the same time, siya ang ABC President sa Kapitanis din sa siyudad. So karon atong taganog pagtagad, parang thrilling ba? Mapatuman ba niya as soon as possible? If the memorandum order mga ka-K5 maoki na ang mga papel? How about sa itong National Food Authority? FTI? Diba? Preparado na ba ang bugas? Ang papel na rabay kulang? Panindot kayo ng pangutan ng mga higala. So siya sa tagaan nato nag-uga pagtagad aron nga nga itong mga taga-Cagayanos nga naminaw karon akining malipay usap. Labi na yun sa mga nagkinhanglan og bugas sa tag 20 per kilo. But ato rin tawagan taon-taon kaya doon na pa'y important matters. Doon na pa'y meeting nga ipay gayon si Kapitan Marlo Tabak. Okay, so ato sa ning ipadaplin kay 5-win nga mong isgutanan, dire na dayon ta, ato ning tagaan o pagtagad, ang kining planong pagpatawag ni Konsyal Eric Salcido sa kining Sipalco. O kadagkuhan sa Sipalco mga ka-K5 kay gumikan aning pagtaas sa kining singil sa kuryente mga higala nga matod pa ubay-ubay sa iya ang nagduol mga ka-K5 tungod kay nagreklamo kay dako nang ilang gakabayaran. Sa una matod pa gakabayaran nila 500 pesos karon na iabot nag 1,000 kapin nga mao namang gyapon ang ilang gikonsume nga kilowatt hour mga ka-K5 pero nidako gantong bulan sa Abril. So try na ito ginabi mga K5 ang si Palco. Okay, unsa po ikon ba kung nagtagtaas ba sila? Basin na po na po reason. Basin unsa yung nitaas o wala sila nakapabalo. So dili na ito sila mabasol. So karon atong gitrayan. Okay, gahapon na ito nigitrayan pa na ito nigbalik. Karon gitrayan na usab na ito. Nga nung ato man isigig trayan o tawag para dita mahimo mga ka-K5 o unfair. Dita mahimang may tabo din nga bias atong pagkomentaryo. Dili mahimong bias ang atong paggastigo. Muna mga ka-K5 nga si K5 Erwin Cueva karon nagkisikisi na. Iyan nang gikontak ang si Palco. Aron nga atong matagaan ka nagpagtagad ang mga problema. You know, kitang mga tao, mga ka-K5, kinahanglan kita nga makasabot kung kita pasabton. Pag di ta pasabton, di kita kasabot. Muna nga karon, munang rason, na atog yung sulayan. pagtawag mga kakifay. Okay, na-narasi yun. Wala. Sige, medyo gyud dan. Wala gyud. Bebe, paminaw na to, be. Nag-ring. Atong call. Ha? Agi palong. Pero nag-text ka daan. Sige. Okay, taga. Ito na lang. Ato na lang ng... nag-ring lang. Nag-ring lang mga kakipay. So, ato lang taga-anog pagtagan. Wala man, di man ato ni mga away ta. Di man ta mga away. Ang ato lang din mga K5, matagaan o pagsabot ang publiko. Ang tamang tag-impormasyon. Okay, di man ta... Ang atong paggastigo is more presentation mga K5 para matabangan ang mga katawhan nga nagyangungo mga reklamo sa nagkareyang ahensya. Apila po ng mga pribado mga K5 kung nakahatag nagibug aton sa katawhan mga higala. So muna ang atong tagaan o pagtagan. So far, nag-ring pa man to. And I think basin busy lang. Dito mag conclusion, dito maghatag og conclusion. Kay butan beta. butan beta mga kayfa. Dila na tawa tumagi, di na to tawagan og kining di na to tagaan og mga negative nga mga panguna-una. Basin siguro na dunay mga meeting, bali ba kayfa ben? Dila ta mag kwan mata. Wala game. Namagid mga time. And there was a time nga mga di takatubag mga igala. So, nag-ring. Kita ninyo na. Isla na ito nagpagtawag. So, kung ato na ito may nabi karon na ato na ginang matagaan ng pagtagad, matagaan ito nagkatinawan. Kaya kagahapong adlawa, ginabi na ito si Councilor Eric Salcido. May kalabot ani. Tungod kayo, ubay-ubay nga mga consumer sa kuryente ang ni dangop. Ngadto kaniya mga ka-K5 aron nga hisgutan o aron nga isumbong mga higala ang kanabitawng mga pagtaas sa ilang baylero nun. Kay gani, susama sa akong giingon kaganiya nga na sila'y mga billing sa kuryente gikumpir mga ka-K5 ngadtong aging bulan. Nga the same gyapon mga ka-K5 matod pa ni Councilor Eric Sosido nga the same lang gyapon ang ilang na-consume nga kilowatt hour mga ka-K5 o medyo nidako. And remember inaning pagkwintada. Ang pagkwintada mga igala is a kilowatt per kilowatt hour mga ka-K5. So kung ang price nila mga ka-K5 sige, sampulan na to gotro. O sampulan na to gotro din mga ka-K5. Natay calculator dia. Natay calculator naman. Ma-play. Be. Inanin ha, mga ka-K5. Sige. Para yun masabta na to ang pag-kinibitawang ang atong billing sa kuryente. Apil na na. Okay. So, kung makita ninyo sa screen, if ever mga ka-K5, wala ta nag-ingon niya inani ang ilang price kilowatt hour mga ka-K5 sa atong si Palco. So, butang ta ka sa gihingon ni kuan ni Sir ni Councilor Eric Salcido kagapon kay Fabian. Naay kuan daw 7 city pesos 0.75 centavos. 0.75 centavos ang ilang per kilowatt hour sa billing sa kuryente, ang ilang price. So, kung ikaw naka-consume in a 1 month sa 1 month din mo naka-consume ka og 350 kilowatt per hour K5 win. Pila imong mabayad? 350 times 350 equals, okay. So, atong itnot, inotin na ito mga ka-K5. Makita man ninyo sa screen, okay. 7.75 centavos times 350 nga imong na-consume na kilowatt per hour. So, na imo na da yung 2,712.5 centavos. Now, kung karon, muna mo nabayaran niya itong March. Ano itong like March? Pag-abot sa April K5 win, nahimo ng 8.25 centavos. 8.25 centavos sa the same lang gyapon sa 350 nga imong i-consume nga kilowatt per hour, kilowatt hour. 350. times 350. Now, kung imo nang kuan, mahimo na dayong 2,887.5 mga ka-K5. So medyo ni dako ang imong bayaran nun. Tungod bisan paggamay nga pag-increase mga ka-K5, bisan pagsintabos ka na, dako na kayo nag-impact sa katawan. O mauna nga dapat masayod ang katawan kung mag-increase in case of emergency ang atong sipal ko. Muna nga gitagaan pagtagad ni Councilor Isaman, Eric Salcido ni kagahapon. Kuha niya, gitad-tad niya mga ka-K5 batol sa kipaigayon nga sesyon. Kaya nga nung importante nga masayalan nato because kita ang konsumante. Muni nga atong gitlayan ang sipal ko mga ka-K5. Kung dili pa nato makontak yun karon. Kontakon dya po nato ni Ugma. Kung di gin makontak, wala kita'y mabuhat. Kaya igo raman ta sa pagaryo. Diba? K5 butan man mini K5 Erwin. Butan me, butan matulog, butan pud mo kaon. Diba? So wala gyan. Wala gyan mga ka-K5. So muna na pagwintada mga ka-K5. Bisan pa, matod palagi inyo niya, gamay raman na. Sintabos raman ang inyong kuan. 25 cents. Equivalent imong i-times na sa 300, butang tag sa kalibong i-times ni wala. Pila imong bayaran na ang mga madugang sa imong minimum nga kwan. Diba? Dako kayo mga K5, bisan pag moingon kag 25 centavos lang. Muna nga bawat piso'y mahalaga. Bawat sintimo'y mahalaga. Diba? Kung saan ni mo pagkumpleto ng 1,000,000 K5 win pag wala ang centavos. Diba? Mahimo na dahil ng K5 win nga 999,999,000 mga diba? Lisod kayo, di mo matawag og 1 million. If ever kung kulang ka na, gusa ka sentimo. And that's the very important things mga K5 nga atong may baluan. So unta nga atong mabutang sa atong kasing-kasing una-una nga ang bawat sentimo, bawat piso ay mahalaga. No, sige, abot naman tana. Oras alas 4:49 na mga K5. Isgutan na sa nato ni okay, wa man tayo matawagan. At least man lang atong na-present. At least man lang na-present natong issue. At least man lang nga gisulayan natong tawag. Diba? Dita mahimo dani og kana bitawong bakakon. Dita mahimo aning mabias. And that's we call kana bitawong tawag ana K5 balance commentary. Balancing ang pagkastigo. Sige. Dinita ka ron sa mga rugby boys. Ubay-ubay nga mga kabataan ni mong makita mga K5 sa mga public places. Like kung diya ganis sa may Agora Market, makita ni mo diya, dagan po ang mga kabataan diya. Nga gasimhot dito, simhot diri. Unsa bay kuan? Unsa bay pwede day mahimo sa CSWD? CSWD. Labi na gyud sa mga kabataan nga ingon ani. There are many reasons. Daghan kaayo nga mga rason mga K5 nganong gabuhaton sa mga bata ingon ani. I think sa ilang kuan is a one word. Unsa man? Aduna sila problems. Aduna sila problema kay Pagwin. Munang gibuhat nila aga kining pag-ingon anak. Tungod sa kalisod sa sitwasyon sa itong mga ginikana. And that the one thing mga K5 nga nung gakabuhat ka na sa itong mga kabataan. Munang importante kini nga makahatag og inisyatiba, makamugna og inisyatiba ang atong CSWD mga ka-K5 how to educate. Diba? Unsaon nila pagtudlo nga sa maayong pamatasan kining mga bata mga ka-K5 nga mga nag-apil-apil sa kining pagsuyo, pagsimhot sa droga, sa kining kining kwan mga K5 kanibitang rugby. Correct me if I'm wrong. Rugby ba? Solvent. Ginatawag mga solvent. Komo nang rugby traumas, daghan man daghan man apart gwa kay Kevin ba. Dili ra man na rugby solvent na mga basta kay mga inana mga humot, mga kahumot sa rugby, masimutan pud ato na. Magwanta og ganang sapatos lang. Di pud ato simutan nga ana kay Kevin pud ta magsimot. Ah, gasimutan normal. Tama tay ilong tulo dili nato gyud niya isimuton gyud. So unsay pamaagi ba? Unsay pamaagi sa kung gigano dili man ni makwan isud bugay ni dakpon sa kapulisan. Ang kapulisan na niigo ra gid magpatuman sa bala o dahil ilang ikuan dito sa CSWD DSWD DDD naman noon. So sila dapat ang maghatag o mag-create og initiative, mag-create og program para sa mga bata. And you know, the barangay officials mga K-5 ang naay kahibaluan. Sila ang nasayod kay sila ang mga taga-barangay. Asa man yung nagikan diay? Sa barangay. So under the responsibility of sa barangay mga K-5, eh, dapat sila kabaluan eh. Dapat sila kabaluan ni mga K-5 kung kinsa-kinsa ng mga kabataan mga K-5 ang naginana, nagasuyob man ay nagasimot sa sulfet. Diba? Ila dayong ipatawag ang ginikanan, andi na CSW program, taga-anong programa, taga-anong activities, para nga masulpan ang problema. Gawa siguro kung nagtana ang mga barangay officials. I think sa yun rin kung tagaan lang yun o pagtagaan lang yun o kinasingkasing mga K-5. Tagaan o kinasingkasing na pagsulbad nga makaayos sa kabataan. Kaya nga no, the number one reason mga ka-K-5 sa gikaingon ko na is the problem. Istoryahon ni mo ng mga kabataan kung unsa ilang problema. Mohilak yun na K-5. Tabangan din ay mo. So inana na mga K-5, dapat ang pag-istorya mo, dili ang imong ko anon sa mga imong pasakitan, di man na kailangan pasakitan. Kaya another story na sana. So dapat kani mapakgang kini sa atong mga tagaan o mga programs. Initiative actions. Mga K-5 para nga mapakgang ang mga garagbi nga mga kabataan, mga K-5 nga naguba, mga K-5 ang ilang ang mga panguna-una. Diba? So inana na, dapat nga magsugod ka na sa barangay, mga barangay officials. O mga taga-barangay, usa may yung gipang buhat nga mga inisyatiba. O para nga masulbad ka na nga problema. Diba wala? Napamanggiapon hantod karon nagpabilin. Agora market, kita ka diya. Atuha dito, tuha dito, tuha dito. Kugon public market, nagyapon. Diba? Daunsay mabuhat sa kanabitaong kwan? Onsay mabuhat sa individual nga makakitaan na? Lisod po kayo, kami muda ko. Diba? Ikaw, K-5, ikaw nakakita, idakmo ni mo. Diba? Wa makai rights to kwan sa ila igora ni mo ngena dong bawal biya na dong nga mga kasapaan pa man ka dan K-5 ika pa man no eleksyon na ma. Diba? So inana na mga ka K-5, so dapat ang mga barangay officials kay sila ang nay authority, sila ang nay autoridad. Dagan pa diya mga laong nga ino, yes, laong nga ino, dagan kayo. Sige, mag-commercial break lang sa K-5, kay Gablaron tanan ni. Commercial break lang sa mini K-5, Elwin. Oras alas 4:56 sa kapunan. Oras na hatod grato sa DTX 500. Makatabang sa pag-regulate sa taas ng blood sugar level. K-5-1, lampos!
4: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: DTX 500 Health Alert! Problema sa final liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag DTX 500! Araw-araw, DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kung ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Hello, hello, hello. Ay, asagamahim sogon mabungahon nga adlaw.
6: DTX 500 Health Alert.
11: Course kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito ng mga simian sa mga naka-DTX 500 dira naka-mighty si kadaan law paborito yung kaayo na to ligyan na to malimtan mga higala ang pag-inom sa quality ng mga clinical products especially kanilang itong DTX 500 DTX 500 quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian, tabangan nato ang atong lawas.
6: DTX 500 Health Alert.
11: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang. Kung masakiton ta, di ba? Ang tawanin ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Nagpasabot ka na nga, gado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapunga na to ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan na to ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna na kanindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health na to. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli na kanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya lang ay tumarna gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Mas bunang ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw. E kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usang atus duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagalit ang upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede rin ba? Daghanon, megalos. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Muna yung nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higalang ato mga clinical products. Ayog lang ay at tua pangitaas sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
6: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asa likas epektibo. DTX 500. DTX 500.
12: Yan na mag-asok.
13: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
13: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
12: Magduha pa kasi man.
13: Yun sa man yung pag-inom?
12: Muntag og happy eh.
13: Kailan naman sugar ni Moron?
12: 126 na lang.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Castigador! El Castigador! El Castigador!
7: Balik kita mga ka-K-Fam sa itong pinag-uban sa programang inyong gikainaman. Programang...
14: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
7: Oras alas 5:02 na sa kapunon. Oras atod na ito sa itong Extend Food Supplement para sa matagal na labanan sa kama. Toy hakaw yun! Tulukad na mga K-5. Malipayon yun lang imong misis san eh. Palit na mo sa Extend Food Supplement nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dahil sa may Agora Market doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasaga, mga higala. Now, karon padayon kita sa itong mga pagkastigo. Sa ikatulong isgutana nato mga ka-K5, may kalambigitan kini sa mga ambulant vendors na sa may Kugon Public Market. Kay matod pa, plano sa bagong presidente sa ilang asosasyon nga kinanggining ginatawag nga kusimba, mga ka-K5. So, kumba man sa una, but for now on, ginatawag ni kusimba, mga K5. So, ang say meaning anang kusimba, mga ka-K5? Muna siya ang Kugon na public kining Kugon Central Market Vendors Association diya sa may Kugon. Now, gihan nyo sa mga legit nga mga vendors, mga negosyante, mga higala diya sa may Kugon nga papahawaon na aga kining mga ambulant vendors tungod kay wala man pod ni matod pagabayad sa kining nga mga tax. Dili pod sila miyembro sa kining ginatawag nga asosasyon. So karon atong gipakomisyonan ni K5 Rikim Sulita dito sa mong area. Kung unsa po ilang mga reaksyon sa itong mga ambulant vendors. Goal ba sila? O magpadayon, bagyapon sila diya mga K5 sa pagpamaligya? And that's a human consideration mga K5 kinangin na buhay man. But ang legal process, wala na-apply. So inani ang mga munang makalibog. So now, atong tawagan si K5 Rikim Sulita, K5 Win, sa mga reaksyon sa mga ambulant vendors sa may Kugon na public market. And also, ato sa taga-anog reaksyon ang mga legit nga mga vendors diya sulod sa publiko diya sa may merkado sa Kugon. Para fair ang para balanse ang pagkomentaryo. Bata o ga mga reaksyon. Kung unsa po ang ilang nasa ilang kasing-kasing, nasa ilang mga dugan nga dapat nilang istorya. Tagaanta ni sila gigayon nga maka-istorya o makahanyo sa city government. Ngayon tamatabangan sila nga mahimong legal ang ambulant vendors sa mga street vendors. Now karon naka-standby na K5 Rikim Sulita. K5 Rikim Sulita sa Kampiona Report, K5 Box.
14: K5 News FM Live Report.
15: Wala na maiglarante pa ang pipila sa mga sidewalk dito sa gipatuman ng clearing operation sa SIBDA. Yan mismo sa may Kugon Public Market tungod kay sa matag karoon po niya, kanunay man silang ipahawa sa mga RTA enforcers. Inon man sa mga kining ni Abang taga Kugon Public Market, labi na kining mga taga SIBDA personnel, nga matag pa kanunay silang mag-aigayon sa clearing operation. Subtan karoon at lawa, matag para nila nga dili pa kay istrikto ang pagpatuman kay ganiman. Sa ngalan na ambulant vendor sila, illegal na silang daan, maagod sila ay mahimo kung hindi ang pagdagandagan. Okay. Yung napagpana nila, nga hindi man na mahimo nga kung magpatuman lugar sila sila palaot, siyempre, musunod na po sila, hindi sila magpagayakulo kung papahawaon, ibo rasab sila magpahawa tungod kay kung balaot galing ang ikutan, malaot yun. Yan yung kabot yan, sa pipila ka mga vendors, na di aramang po sila kapten sa kartada, hindi pa po ingon na musunod yun sila kung public market tungod kay na magigapoy mga gabayan na gipasuman. Now, gani man, mo kinay, tungod lagi sa rason na naghanaman ang reklamo na tungod sa kitulang sa mga vendors niya na nakahatag o kaning ka-traffic lugar ingon man sa mga katawan na mga agi na napiot ng galan.
7: Correct.
15: Resulta, nga mao ka na ang nagipasuman sa ito ang taga-sudda. Pag-ipay noon pa ang mga pabayag sa mga vendors that's my Kugon Public Market sa ilang mga reaksyon, talabot na may nagipasuman balaod sa ito ang taga-sudda corona.
16: Tayo yung pagpa-display o sahay, kaya diri na magin mo sa atbang, wala na may labot ang merkado. Pag mo display mo dito sa diha dapit sa doon sa merkado, papawaon mo? Ha?
17: Diri clearing man lang ang clearing.
16: Mag-clearing na po sila?
17: Mag-clearing, clearing.
16: Pero diha, pila na kaadlaw sila nag-clearing?
17: Karoon pa man.
16: Karoon pa? Ah, karoon pa sugdan?
17: Oo.
16: Pero dugay raman eh, kada

0: Warning ang sakaw na.
1: Warning na, warning.
0: Pero pag diripo ka, arte ipon.
1: Arte ipon kontra na magdiripo.
0: Sige lang kadagan.
1: Sige lang kadagan.
0: At least. At least anad na.
1: Anad na dagan.
0: Oo. Oh. Kaya hindi po ka muda agan, dakpan man siya.
1: Puno ka, para na yan, mangga, dako puhunan. Dakpan ka arte eh. Ay, dako balik.
0: Hindi na ibalik na eh. Pero suka dia sa ilang clearing operation dia sa sulod merkado, wala pa po wanita, dakpe.
1: Ah, oh, wala po. Gayang kagakuan po merkado, warningan po ganila.
0: Katulo. Oh. Pagsige na po.
1: Pagsige na po, sige ka, batulong nila, sa gagawin nagkuhan.
0: Dakop na yun. Sus, pakita na siyong kinabuhi ba?
1: Huwag di rin, warning-warning, basta malabiyan ang karte.
0: Dakop na?
1: Dakop po yun.
0: Kaya sige na malagnig warning.
1: Oo, lugay na may warning-warning. Illegal mo yun siya kay sidewalk, one man.
0: Oo.
1: Matay lang ito, hindi rin matanabuhi po.
0: Sakto sab.
1: Hindi mo maligya, hindi mo pagkauno na mo.
0: Wampo yung hatag si gobyerno.
1: Wampo yung hinabang sama si gobyerno. Mga sidewalk, kanoon po na kagnay sidewalk, ikabang nga si gobyerno.
0: Ba? Dakpon pa?
1: Dakpon pa.
0: Huwag mga wat?
1: Ano yung
0: Pahit ah, ibusing. Oh. Sila tanan, kamu tanan, dapat kuan yun. Oh. Pero how about anak ka ng uban diha ka na sidewalk? Ano saan mo na?
1: Wala yung gingon, pero na iba wala.
0: Ha? Kinaman ko yung nakita o, oh, ng uban diha ka na sa sidewalk, gitugutan man.
1: Padlongon yapon na sila kayo?
0: Ah, padlongon yapon?
1: Pag padlongon na nila.
0: Hawa?
1: Hawa na sila. Pag wala na po, balik na sila.
0: Kapait is kinabuhi
1: ta. Ano yung kalakalan mo sa
0: oh. Dapat dool ka sa luwag.
1: Depende.
0: Depende. Boss, ano yung pangalan niyo, boss?
1: Henry.
0: Henry.
1: Arsulod.
0: Arturo.
1: Arsulod.
0: Artulod.
1: Arsulod.
0: Arsulod. Sir Henry Arsulod. Japod, wag yun. Oh, sila tanan. Mag-iingon kita nga. Bisag-asa na lang tadi. Basta kinagandagan, ba? Importante, mabuhi. Importante, wa mangawat.
1: Makamal, mapatas.
0: Patas lang.
2: Wa ko sila nahimo kung magaling ng dito pa ba ang gabaot para sa may kong public market. Pero sa ikos, detalye sa ganito, dito ay 200 key quadric information sulita para sa kampiyon sa balita, servisyo publiko ang kalimayan, kagayan ni Euro, Pisa, Moto Fan.
3: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
4: Dagang salamat, King Fabricim Sulita, sa imong kampiyon na report. So nahinabi niya mga pipila ka mga ambulant vendors dito mga K5 matod pa nga anad naman po sila. Anad man po sila mga K5 sa pagdagan dito dagan dire kung adunay dakop. Wala ba yung mga personnels ag mga city government to monitor sa mga areas? Diba, I think kung gusto lang yun. Kung gusto lang yun sa gobyerno bitaw, kung gusto lang yun sa city government, nga dili na maplastara na diyang dapita, pila ka kanto na diya. Nay magbanta, every kanto nga diya doon sa public market, adunay mga pangbutang nila nga mga matul pa, 24/7 K5 under the budget of the SIBDA office. Kung dili magdugang sila, o RTE personnel, nga ang ilang magbantay lang diya, puli-puli, diba? So para gid niya malikayan ang mga kuan diya kung inyong kung nakahatag manggaling na og dagan sa kining kapion sa trapiko diyang dapita. Kay ang mahitabo mangudani mga ka K5 kung tugutan ang ambulance vendors sa pagdisplay sa dagadaiyang mga kuan dalan especially dool sa may kugon mga pampublikong kamerkaduhan mahimong unfair para sa mga gabayad o mga buwis. So, magingon na lang po tayo ng mga lihitimong vendors na mag-sidewalk vendors na lang may para dili may makabayad. So, inana ang mahitabo, if ever nga ilang tugutan, ba't lagi, illegal ba't kini panginabuhi?

0: tanan nga mga pamaagi sa pagbaligya. But kung ingon ka nga sa ilang nga bimanikawan. So, the human consideration, but on sa may plano. Kay kini nga mga problema maki 5 pipila na katuig. Hangtod karon problema gihapon din ni sa syudad sa Cagayan de Oro. Wala ba'y mga namugnag inisyatiba ang ato nga mga ba city government aron nga maplastar, aron nga mahimong fair, makapadayon ang ambulance vendors sa pagbaligya, but adunay mga i-allocate. I think naman siguro kaning mga night market. And night market and be responsible sa paglabay sa mga basura. Kaya muna, muman sa nang usas sa ginagasukan sa city government. Gitagaan na mo gigayon nga mag-display atol sa pag-abot sa kagabiyon. Nagani portion diyan, gasiladaan ang dalan tungod kay di mo mag-display. But mulagi, ang uban manggot, wala man gitagaan o pagtagad ang kalimpyo. Ang uban ha, di lang tamasaypan. Ba't ang uban hinlo? Ba't ang uban gahalabay sa basura sa sakto? Ba't ato nagipipila niya nga mo'y makadamay? So, munang gingon nga ampingi. Kung unsa gihatag nga pabor sa inyo mga K5 and the rules and regulation nga gihatag sa inyo. Para nga makapadayon pa mo diya pamaligya. Kaya kung maproblema mang gyapon sa mga basura di pag-abot sa kabuntag. Eh, siyempre masuko. Hindi sa pasiganahan niya. Ah, grabe na sa kagubot. But, ba, mo nang ingon na mga K5 nga basura mo, linisin mo. So, dapat ka na sa mga mamalitay mga K5, dapat atos ang ilabay, be responsible sa paglabay sa basura para mahimong hapsay o limpyo ang syudad sa Cagayan de Oro. Dili matawag ang Cagayan de Oro ang hugaw. Diba? Kay ang Cagayan de Oro, the city of a golden friendship. Mahigalaon, maabi-abihon. Unang atong ipakita sa mga nagkalaiyang lugar. Muna atong ipakita sa nagkalaiyang ahensya sa o sa tanan ng mga syudad o lungsod sa lungsod sa Northern Mindanao and other part of the Philippines. So now, ato na ninyong panaplin mga K5. So, ato siguro ning palauman, ugbang adlaw, tawagan na to ang spokesperson siguro ni Mayor Clarix Hoy. May kalambigitan na ni ugbang adlaw, ato ning palauman mga igala. Kung unsa may mga inisyatiba, nga ilang imog na. Aron nga mahimo po ng ambulance vendors nga makapadayon sa ilang panginabuhi. And that's panginabuhi. Okay. Direta sa kining mga ayuda. Ayuda na saan? Ayuda mga ka-K5 is weaving. Nganong naingontag weaving? Kaya ang AX daw sa mga pipila. Pipila naman eh, di manitanan. I-release na daw. O mga adlaw sa DSWD. Pag ganin daw. Ang pangutana. Ang tanong. Naaba mo sa lista. So karon atong trayan og tawag ang spokesperson sa DSWD Region 10. Eh pever ko mo tubag si Ma'am Rochelle Galiao siguro to. Kay og mga adlaw na i-releasing daw nila. So nguban na kaingon na nga kanang siyempre nasayod daw gisla kay tawagan man gini. Before mag-release. At tawagan na gini nguban katawa na. Uban ang utang na mga kaki-five. Na naging kwarta og ba? Di ba? Yan sa may Uptown SM. Dito ang ilang venue sa releasing sa kining ginatawag nga AX. And you know, ang ilang madawat ani, syempre nagataginting, nagasinaw-sinaw nga 5,000 pesos. 1,000, 2,000, 3,000. 4,000, 5,000! On sa man ninyong, anong masasabi mo sa DSWD? Ano ba? So, nindot na yan. This man lang, malipay ang atong mga drivers sa nagkamahal ang presyo sa petrolyo and deserve po din nila. Deserve po din nila. But lagi, ang tabang is limitado lang. Ang tabang sa gobyerno, dili para sa tanan. Eh, wow. ma-feel man nato. Ang pag-apply, dili man na-applyan ang 4-piece matod pa. Oh, so, wala gyud, kung dili ka, di ka grasyahan, di ka ma-appeal sa 4-piece. Kay moingon ang nag-survey PSA daw. PSA. Philippine Statistic Authority. Muning ting survey mga K5 sa mga kamus. Muna mga census. And you know, malagi wasa ko ang dugay kayo ng proseso. But mas payo ni kinanay ipahiga ipa i-release ugma mga K5. Muna nga itong tawagan ang DSWD mga ka-K5 pinaagi ni Rochelle Galia, Ma'am Rochelle. Oh, nag-ring na. Okay, itong tawagan kay at least
1: the subscriber cannot be reached.
0: Man ba si nag-iya pa itong kwarta? Busy pa siguro to kay ugma na biyang release. So, take two. Tawagan ito kadua. At least, man lang atong gipresenta, atong gitawagan yun og try. Okay. Ang tumong lang nato, Drake, og tinguha sa K5 News FM. Masaya na nato kung unsa ka tinuod. Diba? Makaingon mo nga ba kinikigirelease na dayon pila kabuok ng mga drivers ang marilisan o unsa ng mga asosasyon, mga kooperatiba. I think kung dili magkapwede maka-apply dari as association, but maka-apply ka pinaagi sa kooperatiba. Muna nga ang association nag-adto sa kooperatiba, nagpamiyembro aron nga malista mga ka-K5 para nga ma-appeal sa ayuda. Okay. Dili man ni association manggod ang pagkuwag lista sa LTFRB. Kay dito man nag-submit man sa LTFRB sa DSWD. So muna siya nga dili siya association, cooperative. So ang mabuhat sa association is magpamiyembro sa kooperatiba to para mahimong part sa cooperative. And also para matagaano kayo na. But sa pipila ka mga bulan, muna ilang hulatan. O gan hoping nga sa pag-release ni mga ka-K5, base na ma-issue na sa natong ananasay mga kwan. Uy! Dito sa may kauswagan, so kwan pa ni, confirm pa ni. Nana? Okay, atong kwan mga K5. Atong kwan kay madunay daw natigayon nga sunog. Dito sa Rare Subdivision Barangay Kauswagan. Adunay natigayon sunog dito. Standby mo! Sunog! Standby mo mga K5 kay dunay kwan. Justin report na to, pangitabo, sunog ha. Standby ka mo dia. Kinsabay na kadagan si K5 Rikim. Oga si K5 Brian. Si K5 Brian, K5 Rikim. Labi sunod-sunod ang sunog karon ba? Kaganiya dito sa may Kugman. Kagabi yun. Mga alas 11 dito sa may Black Fork. Ramonal Village sa may Barangay Kamamanan. Ubay-ubay gyapon apektuhan sunog dito. 25 ka panimalay. Dayon duha na ang partially damaged and 23 totally damaged. O mukabat sa 1.2 million pesos. Aga kining initial nga damage dito mismo sa may kuan. Dito mismo sa may Ramonal Black Fork. Ramonal Village Kamamanan mga K5. Motong nakapapukaw, nakapatugaw sa mga residente dito. But ang nakatsada o nakanindot lang mga K5, kaya ang mga residente bitaw dito, nagagamit o bucket system. Diliingon niya bucket. Ipangutan. Nagandang bucket system ba? Kanang pagpasa-pasa nila sa tubig, matod pa, bayanihan, aron nga matabangan ang kabumbiruhan nga mapaggang ang kalayo. Kayo kung imong saligan ang kabumbiruhan mga K5, napon nilang mga gipang fokusan. Unsa may gipang fokusan sa mga Bureau of Fire Protection, muka na ang mga dagko nga mga areas nga dito iguon. Kay kailangan nga pangitaon ang punuan. Kailangan pa pangitaon mga K5 ang dako nga sunog nga mao'y hinungdan nga mukaila. Muna ang ilang tiruhan. For at the same time, para makatabang, gamitan o bucket system. Bucket, sa itong sistema. Okay, bucket naman ito akong nakuha. So, muna mga tubig, mga residente, nagtinabangay dito, munang maka, makapakuan sa kasing-kasing. Matod pa, makapalipay, makatandog sa kasing-kasing ang pagtinabangay, dili pagdinautay. So dapat kani ang tularan, kagahapon lagi medyo nitulog ilang akong luha nga mga 1K5. Murag talitima, medyo murag katuloon ang akong luha, pero gapungan na lang na ako tungod sa kadaghan tao. So karon mga K5 ha, standby ka mo. Nag-going pa ang atong mga maabtikon nga mga patrol reporters, mga K5. Kauban si K5 Rikim Sulita. Oga si K5 Brian Abad. Sunog na sa do! Pila ba ka kapanimalay dahil nasunog, mga K5? Pila ba ka panimalay? Ba, panimalay ba ni? Residential ba ni nasunog ane? Standby ka mo! Ay na mong biyadya! Oh, ay na mong biyadya, mga K5! Kay padulong ang atong mga reporters, mga K5, dito nga dapita. So, dawat sa tag report, tawagan nato sa ni before nato na kuan while waiting ta. Dawat sa tag report K5. Beo naon sa nato ning arangkada nga report ni K5 kay Buscaino. Kay gi proposang city government complex dako gipekto sa ekonomiya. Mo? Huh? Be? Dawato nato K5 kay Buscaino sa kampyon na report i K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: Dakog epekto ang giproposang city government complex sa Cagayan de Oro.
3: Kamon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
2: Mato ni City Councilor Yan Lamlim, sayang kung dili maggamit ang naisu na 250 million pesos the trust fund.
4: Kung iulit na to, sayang kayo. Pulog ng langit na niya. Kung natay, luwag-luwag, nadili traffic, kung one-stop shop, dako ka epekto sa atong economy. Di ba? Ang mga investor, muanid din sa Cagayan de Oro, sus, kasayo naman na kayo. Right. Luxurious kayo ang parking space, kuan guwapo kayong opsina, sayon duulan, di ba, dili magtabok-tabok. Dako kayo epekto kayo. Nahimo Senate President si Senator Subiri, nagsaad siya sa ato kay traffic magkaayo ng Cagayan yung City Hall. Pwede ba nanatay site na nakita nga ato untang paliton ingon ni Subiri kung inyong mapalit mag-download ko 1 billion.
5: Wow.
4: Especially mo man ang giawayan nga trust fund nga naara diya nga 250 million. Sayang kayo ato opportunity kay wala pa nato na implement. Nag-apply ta sa bangko. In fact ato tong giagpas na kasame tag 1 billion nga tabang gikan sa national government. Nadami kay dugay man kay daghan man mga issue, mga kontra sa atong kuan nga dili gusto nga maasinso ang Cagayan de Oro, dili ma kuan nila nga si mayor ma successful sa iyang pagserbisyo. Na nalista man si senator president Subiri. Sa Subiri na wala gyud na download lang 250. In fact ilan ang gani untang kwaon, pero naghangyo ta nga pwede ba nga i-retain na lang ng 250, pangitaan to nain og program of works. So muna na issue karon nga kanang wala pa man na implement. Actually nangita man silang area nga unsa gyud ni dapat anang 250 kay kung mauli sayang kayo, libre na ko na di ta magbayad sa interest, di ba? Eh kung nagtinabangay ta nanon tatay bagong nag ongoing nga construction sa City Hall, okay, di ba? Okay. Tanan ato sa Bukidnon mga city hall, guwapo kay mga opisina, guwapo kay mga area, dagko kay area. Amin nimo, dagani sa Antonio Dunggan, gani sa El Salvador, ga-offer sila sa mga national government kay transfer dia. Kung mag-transfer kita nang ang NBI to na dia. Ang Department of Agriculture nag-building sila. Atong kagayan maapektuhan ang ekonomi. Okay. Diba?
2: Ni si K5K Buscaino para sa kampanya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Dagang salamat K5K Buscaino. Sa imong kampyon na report, standby lang kamo ha. Kay padulong nga tong mga reporters dito mismo sa Itabong Sunog sa may barangay Kauswagan. Standby lang kamo kay sa matag karunugon niya ato na lang isingit dayon pagkauman sa tong mga balita, paglabyog sa mga balita. So mag-commercial break lang sa amin ni K5 Elwin. Hulat lang sa mo ha, standby mo diya. Kaya ato nang ipasingit karon ang mga ang natabong sunog sa may barangay Kauswagan karon dia. Sa commercial break sa taka K5 sa atong pagbalik ato nang dawaton dayon. K5 lambos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may
1: kumso. K3 Bio.
6: Bayong hapon ay, sa itong alan.
7: Si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Dara si Barangay 70. Kinasunugan mo ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: Litribayo.
7: Litribayo.
6: Kaniyan itong mga panganigamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
7: Marag medyo nakadun na diferensya nga, marag na arang nagyod gamay.
6: Kaniyan ito luya kay ka?
7: Adi man yung luya po. Kanang ante ko ang Japon, pero mas naigid pa nga, madugangan ba inom kay para nga one food ba
6: karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
7: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gid nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
6: bunya sa imo paggamit indot kayo
7: indot man pero usay lagi gusto mo palit
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Balik ta mga K-Pan sa itong programa. Kay Dana, pasingit na nato ang katilong naitabang sunod sa may barangay Kauswagan. Naka-standby na si K-5 Kent Anthony. Ang atong artikulo sa nga atong reporter. K-5 Kent, sa imong ka, sa imong kampiyon na report, i-K-5 mo.
1: K-5 News FM Flash Report.
8: Sa K5 Justin, iusak sa residential house ining nasunog dari sa RER subdivision of phase 1 Barangay Kauswagan. So far kontrolado naman no sa atong Bureau of Fire Protection ang kaning sunog.
0: RER Kauswagan na zone zone
8: RER phase 1.
0: Phase 1.
8: K5 Justin.
0: Dayon, ang sabay na itabi diya ka rin, mahulagway nyo mo?
8: Isa ka balay raman.
0: Isa ka balay.
8: K5 dito na yun, isa ka balay. Then, mura kuha naman, dili naman kundi siya mag transfer pa to ban ng mga balay kay tungod nga tag-as man ang pader, mga katapadan ng mga balay.
0: Daw na, ang sabay yung sitwasyon nga rin niya?
8: Napay mga kalayo sa sulod, no? Sa K5 dito na yun.
0: Dako.
8: Dili ka dyan ingon ana kadako. Oh, ang kalayo.
0: Dako, gamay na lang.
8: Gamay na lang.
0: So pila ka fire truck imong nakita diya karon na
8: Naadere karon mo mga tulo ka fire truck din isa ka water truck no sa Bureau of Fire Protection ang naadere.
0: So tulo ka fire truck ang naa karon na diyang nakita. So Ron, K5, pwede makakuha ni K5, makakuha na ito si Kwan, okay na yung isa, para makita na ko, okay.
8: Nata gisendera, no, sa kay K5 Erwin, na aming mga photos gisendera. So, pwede na lang natin.
0: So, may, sa, ang sitwasyon niya, K5 Ken, kuhaan ka na bitawang, sublunan na siya ng area?
8: Dool ni siya, no, dool siya sa main entrance mismo, sa RER Subdivision Phase 1, ka K5 Gisto ni.
0: So, di ba, sa naka-subdivision, pasunod na nai kwan, ang kwan diha, nai gate lugar, nai mga pader.
8: May mga pader, kay kwan mong gudi siya, dagpo mong gudi yung mga balay dari. So, isa ka balay ang, wala pa sa may mapwede nga ma-interview dari.
0: Sige lang, wala kway lang sa
8: Bureau of Fire.
0: Ang sitwasyon ka rin diha, K5 Ken, kwan pa ka rin sa Bureau of Fire Protection, so wala pa gid totally napalong ang kalayo.
8: Wala pa, pero na lang, kagipag gusto nila, gamay na lang siya.
0: Gamay na lang. So, ang mga tao, regarding usab sa mga katawan niya, asa man karon ng mga katawan, nasa gawas, usa manin, nang gawas sila?
8: Wala, ang mga tao, kagipag gusto nila, na lang dali sa gawas, di ko ta makasigurado kung naapay tao, kaning balay, bukod aning tunog.
0: So karon na K5
8: sa ato nakita ka K5 dito ni ang kalayo na sa second floor. So
0: second floor.
8: Second floor siguro nagsugod aning kalayo.
0: Nakay mahinabi dia mga residente dia na dia gawas o wala.
8: Naa diri ka K5 dito ni no. Ato ni ang mga residente diri na sa gawas.
0: Ato lang
8: monitor pod di sa
0: Atong nabiyan daw kifad ken. Oh, basta na imong mahinabi na mabaliyog lang ta. Oh. At least ato nga maklaro ang mga kwandari, detalye kung unsa na bay pagbuto. Unsa bay imong danana?
8: Mangita kita
0: sige, sige. Atos pa lang oh. Oo, sige, atong kwanon atong mag-interview ta diya sa mga na kwan. Adunay mga individual diya nga nasa gawas.
8: Hindi tagiyag balayan
0: ta. Sige, pila.
8: Pwede pili doon. Ibusura?
0: Hmm?
8: Pati sa ito ng pangutana, direct kay Pep Justinin, no? Ibusura na yung tagiyaning balay.
0: Hmm. Ihatag daw ay mong concert kay Fab Kent. Atong hinabi, ako hinabi.
8: Sir, pwede mo ma-interview live.
0: Ina, sa K-Pab, K-Pab, K-Pab. Oo. Kasi,
8: silingan, yun, mo.
0: Para mapangutan lang ito.
8: Basta pwede kami interview ma'am live. Kanang kuhan lang.
0: Ina sa K-5. Paila. K-5 Kent. Basta may nabi na
8: ito. Murag ni Dako. Ngayon murag ni Dako. Ulit ka ako. K-5.
0: Hindi Dako na saan. Laka.
8: Tungod siguro sa hangin.
0: Hmm. So atong kuhan na natay kuhan dyan. Hanyo araw. Mahanyo na. Kuhan mamalihog ta. Oo. So na dunay na itabong sunog karon mga K5 ba? Kamulo pagpakgang ang kakiliga kalayo mga K5 sa kining RER Phase 1 diyan sa may village sa Kauswagan mga K5. So ito ng Tagalog pagtagad ilabi na yun kay Usalaman ni Kapanimalay o Nadia sa Kwan Second Floor nagagikad sumikad aga kalayo mga K5. So far si K5 Kent dito aga Kent Anthony aga mayroon na nakaresponde. Sige. K5 Kent? Sige. K5 Kent? Kumusta naman sitwasyon di K5 Kent? So, kwan, medyo busy pa si K5 Kent sa pagpangutana dito. Sige, so ato sa nilagway mga K5, so far sa report ni K5 Kent mga K5, so padulong na usap si K5 Kent dito. Padulong na ba? Para atong matagaan kiniog pagtagad kay ang ikataon niya nga ni Dako daw. Ni Dako, imbis niya ni Kuala to ganyan, ni Lurang na to ganyan. Pero ni Dako na. Goy, inoko. Doon ato rin kuhan kay mas kuhan ni kinagkuhan ka ba? Dikit-dikit na mapudangin ang Panimalay. But dili siya kuhan. Ang Panimalay po dito ang dapita kay subdivision man. Puro mga konkreto. But talagay, pagbuda ko ang kalayo, siguro gyud mga K5 nga madamay. So na paningkamutan ka na sa Bureau of Fire Protection nga mapalong ka na mga K5. So karon na K5 Kent?
8: K5 just tunay no, murag ma nabubudlayan ang atong personnel sa Bureau of Fire Protection kapag palong sa kalayo sa likod nga bahin kining balay kay tungod nga isa lang gyud ang pwede magiyan ani. Walay pwede magiyan sa likod, na lang gyud isa ka gate ang pwede magiyan sa atong mga personnel. Para na maka-proceed sila sa likod na bahin.
0: Na-open ba ng gate niya, K5 Kent? Muna mag-wa, na-open. Gusto mo na, ang galing nga video ito.
8: Ang gate ang na-open, ani, ka-K5, gusto ni kay kaning gamay lang yun na gate, no? Delegate siya na-open. Na-open yun tanan. Pero ang kalayo, naagya po nagpabilin sa second floor.
0: Sa gikaingon nyo nun, medyo nikusog siya, o sa man?
8: Medyo nikusog siya ganina. Kay tungod nga giguba sa atong mga personal sa Bureau of Fire, kaning father sa taas. Para makapenetrate ang atong tubig dito sa sulod.
0: Para makakuan mo na, para musulod gilid to ang tubig sa sulod.
8: Tulod ng tubig.
0: So far, karon na K5 Kent, makita pagini mo ang kalayo?
8: Naapagyapon kalayo kasi.
0: Makita pa mo, sige. Putol. Balik-balik ka na to, si K5 Kent. So far, naapagin daw kalayo. Ang ato nga makita. Sa galas na bahin K5 Kent, kining damay mga tao diyan, diba, nasa, diba, kasada ba na nga kining kuan, kanang main, bala, main road?
8: Kuan gini siya, kakay 5, gusto ni, no, medyo patulog ni siya gamay, gikan ka sa highway. Ang Ariar subdivision, patulog ni siya gamay, pagikan ni Mudira, sa may, National Grid Corporation
0: na pero nakasulod naka dibali pag sulod ni Modia K5 ken nay kuan nakasulod nay gwardiya de gabantay di sa kuan jud nakalabay ka gwardiya
8: makamawagi ka sa gwardiya pa
0: so dibali sulod gid na ba
8: pero pag sulod nimo sa subdivision na ni siya located sa left side nga bahin
0: left side nga bahin
8: may dol gid siya sa main gate kids ng subdivision.
0: Naka-live baka karon wala baka naka-live ba? Wala ba? Naka-con. Naka-live siya. K5 kan tabasin na mahinabi na ito mga tao diya, mga personahe diya sa kilid. Diba, mga balabay mo mga tao ito nakita diya po?
8: So far, hindi sila magpa-interview live ka K5 just din, okay? Tungod nga.
0: So far mga ka-K5 aga kining sunog karon na dito dahil sa sulod gid mismo sa kining subdivision mga ka-K5 sa may RER adi phase 1 sa phase 1 kauswagan mga K5 so far di kamulo pa og patay sa tong Bureau of Fire Protection ang kalayo og ganon daw kasamtangan na naapay kalayo karon mga higala so K5 gel padayon na K5 gel. Sige.
8: Sige, K5, just to know, tingwaan na ito nga makapangita kita dari sa atong pwede may interview. Kay ang mga tao dari nga nasa palibot, magdili pa sila magpa-interview sa karon.
0: Sige, sige. No? Ato sa dawatan, salamat kayo K5 Kent. Balikan ka na mo K5 Kent. Tawagan sa nato si K5 Rikim Sulita kay nanas area. Okay?
8: Sige, K5, just to know, okay, kan dari mismo sa RER Subdivision Phase 1 ni si K5 Kent Guzman para sa kampiyon ng balita Serbisyo Publiko of Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Atong dawaton mga K5, K5 Rikim Sulita naka-nana sa area, nakaabot na ang mga ka-K5. So atong nabati, salamat kayo K5 Kenta Guzman sa imong paghatag og flash report. So karon atong dawaton na sab si K5 Rikim Sulita narito mismo sa nasunog, nasunog na paniwalay subdivision mga K5. K5 Rikim, i-K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
9: K5 News FM Cagayan de Oro tangay tabo sunog diri mismo sa may RER sa may barangay Kauswaga de Gatong Siyudad Cagayan de Oro kung asya gato ang mga taga Bureau of Fire Protection ang nakapinitrate na nakasaka na sa 200 kabalay kaya man nagilamoy sa trayo itapot siya ang ganyan sunog taga sunog wapagin magdugay kailangan sa mga 30 minutos gikan karon sa pagkaugaw ni Apaka sunog ni Nisbutan niya pinamalay ang nakarespondi na yun ang ito ang Sacon sa Bureau of Fire Protection kapagyag si Kanalam ang inikleo sa ito mga sakop sa Bureau of Fire Protection kay wapay agay kabalakan kung isgutan na ito na mo ato pa sa laing tampi ang may isgutan na kalayo kung diin nadaghan ang mga gitawag na ito o mga firewall kung mismo sa isgutan area kung asa ang mga taga-sakop sa Bureau of Fire Protection at usas mga nakapenetrate pero mga panahon na balik ko na ito RER Barangay Kauswaga ng ato sila sir, saan nga face? Sir, face to? Face man kailan mo kiswa sa giyanin sir? Wala pa sila kaila oo, so sila sir residente na gapong dito sir no? Residente gapong silang sir din eh sa Kauswaga area so face 1 Barangay Kauswaga sa may RER kung asa ang baong na pagkasunog karon sa panimalay at pabalikon lang na naman sa mga seksyonan ng mga nagpaninaw karon kay naay isa, dua, tulo, upat, lima, unong, pragunong ka mga fire trucks na ito ang nagkita karon na panuna. Sir, kailan ka gisita giyan natin? No, kailan niya? Wala ko sa kailan? Oo. O sa doon? Anong na sunog pa rin? Bakal po, bakal kayo ito, abot, sunog naman doon. Pero walay siwit-siwit yung manatunggan na niboto, wire. Wala. Ang naman sa tagiya diyaw? Siya po, apelido, wapong ka kaila. Oo, malo, apelido. Sir, salamat sir. Oo, wapong ka kaila sa ito ng mga bang tagiya na may tagiya direktoro kasi na sila sabi magsay natin na tagiya kay medyo masabi medyo murag ka subanon pa tagiya kaya lang kasi nito ang tagiya wala na mukha ina na sir meron sila na itapon eh rapisura sir rapisura apelido sumunan na itapon sumunan na peran wala mo mga konser kaya pabot ako rin unog naman unog na pagkakababot mo mga pila ka minutos gikan karo sana yun. Usa ka oras na?
10: Oo. Sarang zero? Oo, sa nga eh.
9: 30 minutos o usa ka oras? Masisig mo sa kada?
10: Wala ko sa oras mo pero eh.
9: Wala pa, mga 30 minutos lang. Pagkapos, subay, zero fire. Paspas sila, paspas?
10: Oo, paspas na.
9: Na yun.
10: Na yun nila.
9: Yan eh ba? Pero talaw ni mo, ano yung kamalagka na ba?
10: Wala sir, kaya na firewall mga to zero? Uyo?
9: Ito sloyo din ano yung mga... Pila ni ka balay diya? Isa rin nagpatay?
10: Pero ano, naka sloyo ano? Tama kay balay na sloyo?
9: Wa kay na bawan niya ganay na trap niya.
10: Ah wala wala ta sir nang tagiya sir.
9: Kani kani.
10: Nangan ko ko na. Ato sa niyo.
9: Oh. Sige, sige pangalan nimo.
10: Jojo sir.
9: Jojo.
10: Ubatay.
9: Ubatay si Jojo Ubatay. Ato mo na hinabi dinhi. O sa residente ka dinhi?
10: Ada sir, nara ni trabaho sir.
9: Trabaho ka, ada trabaho ka. Bahante de tatbang kay mga palay man dinhi. Ang niya dahang kadko palay so ila ni pang trabaho on karon ang coordinate sa trabante sila ila man si Sirken dinhi ang live ni Sirken na dinhi karon at 5 pa win no kumani kasamtang ang live ya pa Sirken ta lang palayo ko win ay morning live karon nga makita ni Sirken usa sa to mga masaligan gyud gikas clinic di alternatibo nga personahe nga kanunay sab sobra pa media personality ni kay usas mga dinalikyat din para pag-post live na to. Salamat kay Sir Kent, ha. Now, karon mga panahon na, wanay ang ngayong kabalakan, makita na to sa live ni Sir Kent nga, wanay gano'n, puro sa lagi ni aso-aso. Ang dihimo karon sa to ang mga gigtagpas Bureau of Fire Protection, overhauling na lang. Overhauling na lang now. Pabuton ka lang ngayon sa atong sakop sa Bureau of Fire Protection. Kaya na ay mga CDO Volunteer Fire Brigade Bire, kaya may ugas mo'y nangunay karon sa pag kining ni Aba niya, ato bang, ano yung nagitawag sa pagkasulog? Sinabig mo yung usas mga ni, ni Pinitrate Goods pa kayo, nagkasulog na sila. Wa na yung agayang kabalat ay karupan na natin. Kanao na ito dito ba? Sinutinog ko itong yahang itong sagiyat pala kay Mato pa pagkasulog lagi. Wa ako na itaw din yun. May itaw din sir, pagkasulog?
11: Wala ko siguro.
9: Ha?
11: Pagamot mo, kasi dyan naman.
9: Wala ko itaw lagi. Kasi dyan naman eh. Kaya, kaya, kaya.
11: Kasi
9: silang mamde. Uso kay Kwan na nilin. Ah, masagi yan.
11: Okay. Ito, nan.
9: Kaya tumasawag, magbigyan po. Kaya, sige, tisni, ano ba na hindi na magkawagang bigya na to. Ano? Ah, kasi, sir, ang sagi yan. Ano yung tanaw na to? Tawag mo. Pero sir, napakay kasayuran ko.
10: Wala na ba ako sir, kaya actually gitan ako na laundry. Dinitawagan ako sa akong kasin na nasunog din nga pala. Ano, silingan, rabit, silingan.
0: Baka silingan na sila?
10: Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.
9: Isikira pa ninyo?
10: Wala na ako, isikira ang damit. Wala na ako, isikira ang damit. Wala na
9: ako. Wala na ako, isikira ang ka nang abandon.
10: Actually, hindi naman nang abandon sir. Eh, gabuyo, dito na. Ang gabuyo na sir eh. Tutan mo na siya, pero na isa ay... Isa ay magawa siya pag isa ay problema sa usa.
0: Hala?
10: Ano eh. Pero butan na siya ang tao.
9: Pag isa na, sir, walang pwede ito ba?
10: O sa'y atuhan siya sa iyang parents. Kaya kasawa.
9: Pero sir, kasa siya mo lang nakita, sir?
10: Ako, okay, di mo ka. Pakita na ako niyang parents, pato na once out. Ang naitaw mo daw, di mo kabaluhan na, sir. Ang nakabalo na dito na is, ang nagbuyo dira, ako mangingit na pangita ka ron, pero nawala daw.
9: Hindi ka ron.
10: Pero kasi unang
9: kayo, magkana, karang medyo na yung kakulangon, or sa na ipakisir, ka o masirik.
10: Bukay na misilingan na, sir. Kaya na, then, kung sa'yo mangkot, mag-ilabot na siya, magdurbil na siya bisag walay bottle. Then kaning sugatra ginapalong na niya pag naggabi na palungon niya pagbuntag yang yun nay something then namusilingan yang laptan Japon yan na sa tulad na sa purpister passenger o
8: kasi yung nga kaupan
10: o wala lang ya ginatol lang dito sa yung pere sa kiyang asawa sa o
8: salamat kasi pa
10: yan sir yan
8: Oh sir, usa kay kwan sir kaganina sir sa imong gisingon ka kanu si sir eh kwan na siya may nakatyo usa man daw sa imong pagtuwa ng anong
10: wala po ko kabalo sir ang kay ginung dana nang sunod ang makasuro jud ana sir eh, si sir Ricky kay actually dili man sa all the time na isang problematic buto kay lang pero kung seryoso nimo sakto man pero kung seryoso nimo hindi maitabo possible nga muhasag siya sa gikan ni nana Ang ginapangita ganina kay Basing Masturian ako pero wala man.
0: Wala.
8: Wala rin maapit.
10: Wala. Nanawag daw sa pagkatawag na akong kasing na nasunog daw. Nanawag din kung may nanonuan kay Abala ka doon. Silingan na gabi.
8: Pero siya isa kasang tangan na kuyo.
10: Oo, oh, sara.
8: Ana-anaan lang siya sa pamilya.
10: Ana-anaan lang siya sa pamilya.
8: Sa ganina, wag kayo nadungog
10: ko. Nisan dito ko sa laundry, sir. Hindi ko kabulo. Itawagan na dito ko na nasunog ng balay mo ng yulik.
8: Sir, posible sir ba nga? Eh, siyempre, nanay, diferensya yung one gamay, motokar. Kasi sir, sana sir.
10: Nataka pala, gireklamo na mo sa sir.
8: Ha?
10: Gireklamo na mo sa, kaming bug, kaning silingan, okay mo. Gireklamo na siya nga, dapat pahawahon ang tadre kay maka
8: Joseph,
10: o, makadalag gugot. Nila na mo ginapatulan kay Wong Matthew.
8: Nay, diferensya, kamo pa inoy, may mong kautas.
10: Sorry, pag, Ay, di pa rin ka sa akin. Ito rin mo nagbuang kay...
8: Kitan ulit siya.
10: Pakitan ulit. Dili siya.
8: Karon, sa'yo mo nakita po, wala na may angayang kabalakan siguro.
10: Ay, wala naman siguro. Kayo mo ragtip naman siguro. Ako lang kabalakan kaya. Asa na ito ni Pato si Sir Rick. Ayun mo sila. Sorry naman ba ito.
8: Hindi mo rin sarantahan ko.
10: Doon na kayo makita, sir, nga tambok. Pares na, ay, mas tambok pa sa kuha. Na, oh, wala nakatinila. Muna na siya, nakatinil.
8: Pili doon ni si Ray.
10: Mahal, wow, kabaluhan na, sir. Ako na bala ni, silingan naman ni Dugay. Ray, yung pangalan. Rin, sir, kaya na rami yan ang doon.
8: 40 plus.
10: Oo, oh, mga 40 plus.
8: Salamat kayo, sir. Sa K5 News FM ko parang kasi ito, sir. Oh. So, mo to, ang K5, ito, no? Ito, may kade. Na, isa sa mga, silingan. Sa mga, kiling ni Abang na nag-iat balay. Ray mang punong alam, may gani kay Wala Rikim. So, Ray ang kihaga pangalan.
0: Okay, K5 Rikim. So far, wala na may angay kabalakan diha. So, investigator na lay kulang ba nga itong makuan, mahinabi?
8: So, ato lang ipasupport. O niya, taot-taot, ang gandugan sa Lambuan, may kalambigita na sa mga fire investigator sila nga ihatag.
0: Sige, final report, K5 Rikim. Ato lang ipasupport.
8: Balik ko na to ang sunog release by RER Barangay Kaswaga ng atong sunan. K5 Rikim pati sa sulita para sa kampiyon kabalita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro K5 no sa ko
12: El Castigador El Castigador El Castigador
0: Dagang salamat ka K5 Rikim sulita sa imong paghatag og detalya may kalabot sa itong sunog sa may RER Diyan sa may phase 1 na barangay Kausmaga ng siyudad sa Cagayan de Oro, mga K5. Oga, so far wala na yung angay kabalakaan na tungod kay wala may kalayo. So far nag-overhauling na karoon ang atong mga Bureau of Fire Protection. Oga, sa dugang detalye, o pila yung mga initial nga damyos hinungdan sa sunog. Oga, pila ka pa ni Malay Usab ang napiktuan na. So, ito tayo sa kabuok, bata di pa na nato na makuan kay talang BFP ramang yun ang masayod na sa detalye. Sige! Musunod na ang details sa D3 Bayo. Evening newscast mga K5 Kauban, si K5 Gamil Marquez, si K5 Nanit Pasayon. Sila sa ang maghatag dugang mga reports. O ga pa ato na yun itong dawatong sa buwag subli si K5 Kim kung ano na ay kalambuan dito. Sige, K5 Erwin. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Dahil salamat.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
12: D3 Bio!
6: Mayong hapon, Nay. Sa tungalan.
7: Si Lilith Dayo Laurenti.
6: Pilay mo edad?
7: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
6: Amang ka nagpuyo?
7: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
6: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
7: Katurang
6: Vitribio.
7: Vitribio.
6: Kaniya tuwa pa ka ni gamit unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
7: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyod gamay.
6: Kaniya tuluya kay ka?
7: Adi man yung luya po. Kana antay kong Japon pero mas nagyod pa nga madugangan ba inom kay para nga on food ba?
6: Karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5.
7: May man Japon mas nagyod sila mamalit yun ana arang yun matistingan yun nila. Kaya di man kakibawan ako, di ka matisting.
6: Bunya, sa'yo mong paggamit, hindot kayo.
7: Hindot man, pero sa'yo lagi gusto ko mapalit. Kaya lagi wala ko tayo.
6: Budget?
7: Sa'yo budget, mula nga kuan.
6: Pero nakita, gini mong kapiktibo.
7: Oo, hindot kayo eh.
13: Basko ba na.
7: Basko kayo.
6: Salamat kayo na yan.
1: D3 Payo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. DTX 500.
14: Antonio Baloro, Mamatangan Manolo, 6-7, DTX of Mighty Six, sa mga kapit po, naging gugo, maritro, kaya naka-recover, mga mutinning din lang po, mga maesat, huwag mo ko yung gibati, pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay, murag ma-aking matalipong.
6: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
14: Okay na, wala na.
6: Salamat kayo, sir.
1: DTX 500, mabali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
15: Nino Beba Elibera.
6: Bila imong edad?
15: 81.
6: Taga-asa ka?
15: Santa Filipina.
6: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
15: Parang Mighty C, Vitribio, parang
6: DTX
15: 500. DTX 500.
6: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
15: Ay, maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkao.
6: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
15: Maayo na.
6: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
15: Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik siya na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
6: Salamat, Kenay!
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Kampyon Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibon niyo mga sa nila size 1.
1: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Unuhan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Tag 20 pesos nga bugas gingong talo-talo lang sigo ni Consul Salcedo.
3: Dugawuluhan sa balitang lokal, bisan pante walay nasalbar ang pipila ka residente nga nasunugan sa Block 4 kamamanana ning siyudad.
2: Samtang pamilya sa duha ka mipanaw nga CW giatagan og tabang pinansyal sa kagamhanang lokal sa Misamis Oriental.
3: Rugby boy sa barangay Makabalan arestado.
2: Dugang sa balitang lokal, 5 ka main commodity major contributors sa overall April 2026 inflation. Uluhan sa balitang regional.
1: Headlines.
2: 52 years old na lalaki patay human gingong nalumot sa Siaton.
3: Katapos ang uluhan sa balitang regional, tricycle nga nasunog samtang anaa sa tunga-tunga sa dalan sa Rojas.
2: Uluhan sa balitang national.
1: Headlines.
2: Pagpatinaaw ni Senador Bato sa Senado, dapat mamahimong malipay nun, dili question nun, sigo ni Senador Padilla.
3: Katapos ang uluhan sa balitang national, pagsikop kang FPRRD nga to sa ICC, gipadeklarar nga illegal sa Korte Suprema.
2: Uluhan sa balitang international.
1: Headlines.
2: Gasto sa US sa gubat batok Iran na anamatod pa sa $29 billion.
3: Uluhan sa balitang sports.
1: Headlines.
3: Pinakaunang openly gay player sa NBA nga si Jason Collins sa patay na sa edad nga 47.
2: Uluhan sa balitang showbiz.
1: Headlines.
2: Liza Soberano na glow sa Gold House Gala.
1: Headlines.
2: Mga ka-K5, adlaw Miyerkules, Mayo 13. Inyo mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3 og sa Energy FM og City 90.5. Kini sa K5 Camille Marquez.
3: Og mabati usab all over the world, pinaagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3 og Energy FM sa 90.5 Hingog City. Ako yung makauban K5 na net pasayon.
2: Og karoon sa detalye sa mga balita, Hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal! Balitang lokal!
2: Giingong talo-talo ang allocation sa 20 pesos nga bugas.
3: Matod ni City Councilor Enrico Erika Salcido nga hangyoon ng NFA aron madugangan ang allocation. Ato paminahon si Salcido.
0: Hangyoon na to ang NFA nga madungagan ang allocation sa Cagayan de Oro. Kay kana magong 500, Madam Chair, murag talo-talo ra gid na ba nga respetar lang nga na 20 pesos nga rice nga gaibaligya, Madam Chair, sigun sa gipagsaad kani ato during sa election.
2: Nanawagan ang mga nabiktima sa sunog sa barangay Kamamanaan ning syudad ngadto sa publiko nga matunulan sila og tabang. Ilabi na sa mga naguna nila nga gikinahanglan tungod sa panghitabo.
3: Matod ni Flor Deliza Patindol nga bisan pante, wala sila'y nasalbar, sulod silang kagamitan, apan luwas sila sa peligro gawas lamang silang usa ka iro nga namatay samtang samdan usab ang usa. Atong paminahon si Patidol.
4: Dili sa inyo ang kahimutan, kay wala gibin abit-bit. Sa pante na lang, wala.
5: O sa may unang kit panginahanglan ni mo karon nga iwang panawagan sa tumaka ekstra nga makaanhi diri makapangayo og magtabang
4: sa among ano nang pagkaon tangke man gyud natong program pagkaon.
2: Dugang sa balitang lokal, pamilya sa duwa kami panaw nga CWG hatagan og tabang pinansyal sa kagamhanan ng lokal sa Misamis Oriental alang sa kampiyon report kay KFEB Jess Tony Pagulong kay KFEB muna.
6: Pamilya sa duha kami panaw na child development workers gitagaan og pinansyal sa kagamhanang lokal sa Misamis Oriental. Naghatag og tabang pinansyal ang kagamhanang lokal sa Misamis Oriental ngadto na sa mga pamilya sa duha ka child development workers o CDW nga mipanaw isip pagpasalamat sa ilang serbisyo sa publiko. Nakarawat og 40,000 pesos nga insurance benefit si Mr. Roel Dagkuta gikan sa lungsod sa Balingasag. Bana ni CDW Teacher Merlinda Dagkuta nga namatay niya tong Nobyembre 21, 2025. Si Teacher Merlinda nagserbisyo sulod sa 15 tuig sa Balagnan Child Development Center samtang nakarawat usab og 40,000 pesos si Mr. Elvis Tiempo sa lungsod sa Talisayan. Bana ni CDW Teacher Wina Tiempo nga namatay niya itong Enero 5, 2026. Si Teacher Wina nagalagad sulod sa 34 katuig sa Charity Child Development Center sa Barangay Puting Balas. Sumala sa ECCD Office ang mayong ayuda gikan sa insurance benefit ubos sa Climb Life Insurance alang sa mga child development workers. Dugang pa matag pamilya nakarawat og 5,000 pesos nga cash assistance gikan kang Governor Julie Toy isip dugang suporta. Kini nagpakita sa padayon nga pagatiman og paghatag bili sa kagamhanang probinsyal sa Misamis Oriental sa mga child development workers o sa ilang mga pamilya.
7: Kini si K5 Jess Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Dugang nga balitang

0: Tol sa mga presyon, naatlan ang mga batanon nga nagsimot-simot sa mga gidiling kimikal, butang nga hinungdan sa iyang hinanaling pagkasikop. Gihikay na karon sa kapulisan ang tukmang kaso nga pasakab patok sa suspek samtang pabiling kini nakadetain sa botaan sa Police Station 5 Makabalan. Kaya balita ito ganito sa Detex 500 epektibong tambal batok diabetes kini si Kaki 5 Jonathan sa Banal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ito ang 0.3 K5 News FM.
1: Katapos ang detalya sa balitang lokal, lima ka main commodity major contributors sa overall April 2026 inflation. Alang sa Kampiyoneng Report, K5K Buscaino, K5 muna.
2: Major contributor ang lima ka main commodity sa overall April 2026 inflation.
3: Bangon sa Detex 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa Detex 500.
2: Gibutyag sa PSA 10 nga 8.2% ang regional inflation rate sa tanang income households. Mato ni Janet Aves, PSA 10 regional director, nga maokini ang bugas, gasolina, rentals, diesel, ug mais.
4: The five main commodities that contributed to the overall inflation of April 2026, and these are the following. We have rice with an inflation rate of 18.8% and a 1.81 percentage point contribution to inflation. Gasoline with an inflation rate of 58.2% and a 1.27% percentage point contribution. Rentals with an inflation rate of 6.4% and a 0.73 percentage point contribution. Diesel with an inflation rate of 120.6% and a 0.63 percentage point contribution. And we have corn with inflation rate of 22.9% and a 0.51 percentage point contribution to inflation.
5: Region 10, actually, we are the 8th from the highest. Ang highest nga inflation rate kay naa sa Region 7, Central Visayas, which is 10.8%. And among the 18 regions, naata sa ika-8.
2: Ini si K5K Buscaino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Balitang regional.
6: Balitang regional
1: gikan sa K5 News FM Dumaguete. 52 years old nga lalaki patay humanggi yung nalumos sa Siaton. Alang sa Kampiyoneng Report kay K5 Shara Humilio, K5 muna.
7: 52 anyos na lalaki ang patay matapos umanong malunod sa dagat sa barangay Mantuyop Shato noong Lunes. Hindi pinangalan ang biktimang may asawa mula sa sitio sa lingkupong barangay Tayak Shato. Sa nisyon na imbisigasyon ng Shelton Police na nagdaraos ng Thanksgiving party ang biktima at ang kanyang mga katrabaho na tinatawag na sipong. Nang mapansinak ng mga kasamahan na wala ng malay ang biktima habang naliligo sa pangpang. Isinugod ang biktima sa Congressman Lamberto Moses Memorial Hospital para sa agarang paggamot, ngunit declared itong dead on arrival. Ipinadala ang bangka ng biktima para sa post-mortem examination habang patuloy ang imbisigasyon ng pulisya sa nasabing insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Rojas, tricycle nga nasunog samtang ana sa tunga-tunga sa dalan sa Rojas. Alang sa Kampiyon Report, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, K5 mo.
8: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaniho ito ng driver sa barangay Balikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Oras alas 6:13 hatod kanato sa D3 Bio alas sa pagbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
6: Balitang National.
9: Balitang National.
1: Gidepensahan ni Senador Robin Padilla ang pagpatimaawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa
9: sa Senado human sa pipila ka bulan nga wala nagpakita sa publiko o sa plenaryo.
10: Matod ni Padilla nga unta mamahimo nga malipayon ang pagpakita ni Bato

0: tungod bisan ang gilak ang kinisulod sa mong building. Gipakita ni niya ang pagka-senador. Ato paminaan si Senator Padilla.
1: Ito pong pagkakataon na ito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit saan nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nag-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo.
2: Katapusang detalye sa balitang nasyonal, nag-file ang ikaduwang urgent motion to resolve si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema. Araw nang yung i-resolve ba ang mga nakapending habeas corpus petitions alang sa mahani ining si former President Rodrigo Duterte.
0: Usa-usab sila mga hangyo ang pagamando sa Supreme Court ang responding kung gobyerno ng himuon ang bisan unsa aksyon aron lamang makabalik sa Pilipinas ang kanhi presidente.
2: Oras alas 6:14 hatod kanato sa Mighty C ang alkaline nga may vitamin C.
3: Baradita International. International.
2: Nikabat na sa gibanaba ng $29 billion ang nagasto sa US na nagpadayong gubat ni ini batok sa Iran.
0: Matod sa usa ka taas nga opisyal sa Pentagon nga mas taas kini kun og 4 billion na US dollar itandis o nang banabanang sa nasud sa milawing bulan nga nalamang sa 25 billion na US dollar.
2: Hinuon wala pa giklaro sa Pentagon kung giun sa pagkwenta ang maong $29 billion nga kantidad. Oras alas 6:15 hatod kanato sa D3 Bio Organ Malikayan ang ubo sipon ug hilanat.
3: Balitang sports.
2: Namatay na ang kani NBA player nga si Jason Collins sa edad nga 47.
0: Kini ang gikumpirmar sa nabiling pamilya nga ang hinungdan sa iyang kamatayon mao sakit nga glioblastoma nga usa ka matang sa agresibong cancer sa utok.
2: Hisayar nga si Collins ang pinakaunang aktibong lalaki nga atleta sa usa ka major professional sports league nga miangkong usa siya kagay. Oras alas 6:16 hatod kanato sa Klinika D3 Bio the Superfood Supplement.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Hello, mga K5 chikading. Ano yan nasad inyong mga ka-K5 na chikadora sa showbiz? Wala magpaulahi si Liza Soberano sa pagpakita sa kaanyag tungod sa detalyadong champagne-toned gown ato sa 2026 annual Gold House Game na gitawag nining favorite night.
0: Kauba ni Liza ang singer-songwriter nga si H.E.R. sa pagapaila sa upcoming animated film nga Forgotten Island.
2: Gigatakdang inarate usab ni Liza ang usa sa mga nagunang character sa naisgutang pelikula gikan sa DreamWorks Animation nga laumang ipagawas karong September 25, 2026. Mao kini mong showbiz balita karong gabi una mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabat ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Miyerkules, Mayo 13, 2026. Og shoutout ta sa tanan nato solid listeners sa K5 News FM CDO. Og sa tanan nato solid listeners sa Energy FM Ngog City. Shoutout po ta kay K5 Richard Gallardo, kay K5 Emoti Icons, kay K5 Merlinda R. Amoygis, kay K5 Noy Mabatid. Og shoutout po noon na po yung nag-comment there sa itong Facebook Live. Shoutout po kay John Roe Escala. Shoutout daw kay Neri Imano, kay Ate Dimple Dia sa Maya. Carmen Zone 2C.
0: Shoutout to sa K5 Gum sa crush niya. Uy, lahi po diyang gusto. Kinsan yeah, nga crush. Og shoutout to Sab sa tanang naminaw karon sa Love and Truth Church Apovel. Og ilang pinapod sa kalaanan, no? Og belated happy birthday kay Julieta Kaamik og kay Carlstein Ilago nga nagsalo sila adlaw natawhan kagapong adlaw. Happy birthday kaninyo.
2: Og shoutout po, no, sa tanang mga Motorola drivers nga kanunay gapaminaw sa K5 News FM CDO. Og shoutout po sa tanan natong mga vendors diya sa may Kugon o Carmen og Puerto Public Market. K5 Kininalamang inyo na yung tigbalita kini sa K5 Camille Marquez.
0: O K5 na net sayon.
2: Paga sa kampiyon nga balita.
0: Serbisyo publiko.
2: O Kalingawan.
0: Sa Cagayan de Oro.
2: O Gingog City.
0: K5 News FM.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
5: Maman sa inana na ito ba?
6: Ko si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong ibate karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kaya kong nawong. Kaya ang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol mo rin amubububuk na.
5: Sa inyo naman yun?
6: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha.
1: Unsa man
2: sa nakatapos sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mo tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpaminaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga na pangilangan o vitamin C. So, dahil ninyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
3: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mang Clinicas Probiotics, by 45 Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good morning, ma'am.
2: Hi, good morning.
1: Sa tong kompleto ngalan?
2: Tata na lang.
1: Tata.
2: Tata Gakos.
1: Pila mang edad?
2: 45.
1: Tagaas sa mangka, ma'am?
2: Derera, agora.
1: Ma'am, unsa nga produkto sa Clinical Alternative mo ay mong gapaliton?
2: Mighty C, good ko.
1: Mighty
2: C. Mighty C, o, kaneng natiit nga kopi.
1: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
2: Mighty C na ko, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Then, dili ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kayo. Sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitway study na ko. So, murag, paminaw na ko, nga murag, maayo siya akong effect sa kunglawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya na, one study na lang ko. So, 1 year ko, wala na maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
1: DTX 500.
2: Then, DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani yun sa manit?
2: Kani, may tisikit.
1: May tisikit.
2: Marag din siya ako ah. So, normal akong dugo, permintig.
1: Wow.
2: Normal. Manang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamunsa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot good kayo para sa inyo.
2: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayos siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta, kung sumurag lagsik, imuhang paminaw, ba di ka gabatiyon, nagkakapoy. Di ka gabatiyon, nagkakapoy. So, ako gicheck tabang sa kuha, like sa kuha, nga dagan kong gabatiyon. So, may tisira, murag, ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sa trabaho o na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka ng hiyang po sa inyo. Kani hiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kani hiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, extend food superman for men.
3: Ako si Rosan, baw, akon ba na, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina, ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba, namigid ang extend.
0: Extend food

0: Pampaganda ng Kutis with 48R Protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbal at kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
11: May gabi ka na itong tanan, Higalaig John. Ingdapit sa kagabihan kita na sa magkikubang kaninyo sa pipila ka mga minuto niining atong programang Tinig ng Reformasyon. Okay, mga kahilag, mga kingsunan, welcome ang matag-usa sa ito ang programa karon. Nagsangasa mo nahimutang sa inyong mga puluyanan, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pagbiyahe. Inaot nga karon ay naatas maing panglawas, no? Kaya ang atong panahon, init-init karon ng John, no? Naatas sa summer time, no? Muna nga gikinahanglan nga atong ampingan ang atong panglawas. Okay? Higalang son, dito maglangan sa atong pagsugod at gigining ablihan sumala sa atong nandan, pinagi sa pagampo magamputa. Among dalang panan og silimbaho na mga Diyos nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan, nigdapit sa kagabiyo na mahan kami na usab, makinguban ka nimo, nini nga programa nga diin kami magpadayo na usab sa pagtuon nini mga pulong gikan sa balang kasulatan. Naghangyo kami kanimo amahan nga untaing ikaw ang imong balang espiritu maga giya kanamo sa among matag pagtuon sa matagabi nga unta mapanalanginan mo kami, matagaan mo kami sa kaalam nga pinasay ug amo kining masabdan ug amo kining makinabuhian usab labi na gayud sa among pag-alaga diha kanimo nining naghinapos nga kapanahonan nga puno sa mga crisis ug mga katalagman ug dunay mga tagsa-tagsa ka mga kaluyahon sa amo nga paglaga di kanimo nga unta pinaagi niini amahan matandog ang amo ang mga kasing-kasing hunahuna og amo kining makinabuhan usab aron nga kami makalaga diha kanimo og makahimo kami sa pagpadayon sa amo nga pagtuo og makapalig-on kini bisan sa mga pagsulay og mga pagtintal o mga tintasyon nga mudangat sa matag usa kanamo nga unta kami o Dios mahimos makadaog niini pinagi nini mga pulong among pagatunan og kini among magamit usab sa among adlaw-adlaw nga espirituhanon nga pagkinabuhi nga unta kami o Dios mahutubo pinagi nini kami nagalaw ikaw magatubag niini nga tanan magpasaylo kami sa lang nabuhat kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Bueno, mga kahilag, mga kisunan, nigdapit sa kagabiyon, no? Kita na usab makig-uban sa atuhang mga matag-usa, no? Nga nagapaminaw o nagalantaw karon sa atuhang live o sa atuhang tagsa-tagsa ka mga monitor sa inyong mga puluyanan. Hinaot nga kanunay kitang naasmaing panglawas si Galaing Zone, no? O usbun na to nga labi na niining panahon karon sa mainiton nga panahon, no? Usahay mo kalita pong ulan, igsoon mo na nga dili kalikayan nga dunay mga pamatiun sa atong mga lawas, no? O atong ipanimbaya na usab diay ang atong mga nagapaminaw karon gikan sa 374, no? Maayong gabi kanimo diha Brad, og gikan usab sa atong mga nagapaminaw gikan sa 208 mga kaigsunan nga nagapaminaw sila karon diha dapita sa may Kulambog lapasan ngadto kang Mang Kanor, no? Og ingon usab diha dapita mga kaigsunan sa may Makabalan nga bahin sa atong syudad dinhi sa Cagayan de Oro mga obedensya family nga always lang nagapaminaw o gingon sab sa mga mabaw family labi na kang Nanay Marciana. Okay, o gingon sab sa tanang nagapaminaw dinapita sa may gusa nga bahin mga kaisunan mga Robles family kang brother Sir Robles Roger Robles, ingon sab kang Ma'am Mimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, ingon sab kang Sister Susan Balbuena nga kanunay silang nagapaminaw labi na usab kang Christian Gaduplo, no? Mayong gabi o sa ihapong mga higala igsoon sa mahi kamamanan nga bahin, no? Sa gitawag og Muryo-Muryo nga lugar sa nga kuan igsoon dapita nga Muryo-Muryo man Muryo-Muryo dami sa may kamamanan labi na sa mga Galyugo family labi na kang Sir Luloy Galyugo ingod sa kang Queenie Rose Galyugo, no? Mga nagapaminaw kanunay sa kanato mga kaisunan, no? Sila diha Huwag ato pong ipinibaya ang atong nagapaminaw usab sa may gusa nga bahin, mga Galasanay family. Kanunay silang nagapaminaw, no? Dihanapita mga kaisunan sa tuhang mga programa din sa K5 News FM. Labi na gayon ang atong solid listeners, Igson. Dihanapita usab sa may Suntusi, no? Sa Barangay Carmen, siyudad ni Iskagandero, labi na kang Sir Richard Gallardo. Salamat kay Sir sa imuhang manindot ng mga mensahe, no? O ingon sa mga kaisunan na ito, dihanapita sa may Bukidnon nga bahin, bahin sa Bukidnon sa may Impasugong. Kanunay silang nagapaminaw ang atong nanay Dina Limpiado, ingon sab kang tatay Ilyanim Limpiado. Mga Limpiado family, mayong gabi dihanapita sa may Manulo, diha sa may Impasugong, sa may Katablaran, Sityo Katablaran, Barangay Santiago, sakop sa Impasugong Igzon. Sa bukid nga bahin, mabugnaw nga bukid, mabugnaw dihang napita mga kaisunan sa may bukid sa may Impasugong. Okay? Ato pong ipanimbaya mga kigilag, mga kaisunan, ang atong nagapaminaw usab, dinidapita sa syudad sa Hingoog City, no? Always lang nagapaminaw kanunay sa ato ang mga programa diha sa mga numbered barangay. O diha po napita sa may katapusan nga lungsod din sa Misamis Oriental, wala lang mau magsaysay, no? Nagapaminaw diha ang mga Mihos family. Always lang nagapaminaw na ito mga kaisunan. O ato pong ipanimbaya, ang atong nagapaminaw usab dinapita sa may Villanueva nga bahin mga kaisunan. Montecalvo family, labi na kang brother Nilo Montecalvo, ingon sab kang sister Lorami Montecalvo. O kang brother Jong Roble usab, maying gabi kanimo brother Jong, dinapita sa may Tuburan Pamix Villanueva mga kaisunan, no? Daghang nagapaminaw ka na ito mga kaisunan, di lang na ito matagsa-tagsa, no? Tungod sa atong oras, apiki kayo, no? Daghang nagapaminaw din sa syudad sa Cagayan de Oro, sa may Tablon, mga Kilog family, ingon sab sa may Bulwa nga bahin, sa mga Amugis family, ingon sab sa poblasyon sa Tagulwan, sa mga gitawag nga mga sekretarya, o family, mga kaisunan. Daghang nagapaminaw, di napita usab sa may Balingasag, sa may Hasaan, sa may Villanueva, o sa dapit sa Puerto Ixon, ang atong Ixon, si Tersali Suba. Uban silang mga silingan diha, always silang nagapaminaw sa atong mga programa. Higala Ixon, atong dita maglanggan sa atong hilisgutan. Kagabi, naghisgot kita bahin sa napulo ka mga sugo, no? Nagtuwang uban nga napulo ka sugo, diha lang na nagsugod sa panahon nga gihatag sa Diyos, pinaagi kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Nagtuo sila nga ang napulo kasugo diha lang. Karon mga kaisunan, sa panahon ni Adan, naabakaning napulo kasugo sa panahon nilang Kain. O sa panahon nila ni Abraham o ni Jacob, naabakaning kasuguan mga kaisunan kaning napulo kasugo. Kaya ang Diyos man, wala man siya gitawag nga lahi nga mga katauhan, nga lahi po ng katauhan din sa panahon ni Moses. Mabaka, lahi baka ang Diyos? Dada yung palabi-labi ang Diyos din, aday pinalabi nga, kini, diha ka nga dan, wala ni napulo kasugo. So atong gisgutan kagabi, Igson, nga naan na din nag-exist ang napulo kasugo, di ba? So atong gisgutan mga kaisunan, ang unang sugo, unsa ganito unang sugo? Katong dili ka magbaton og laing Diyos. So sama diha sa panahon ni, diha panahon mga kaisunan sa panahon ni Laban. Naaday mga Diyos-Diyos nga ilang ginasimbahan. Sumala sa Genesis 35, versikulo 2, nga 24, nga dunay mga Diyos-Diyos nga ilahanggi. Giyon sa man, ginasimba mga kaisunan. Mawagani ni nga usapon ni ini, nga sirak dito sa unang commandment mga kaisunan, nga si Abraham, ang ubang mga tawhan nagsimba sa laing mga Diyos. Ato panhaala di ay. Unya ang ikaduha pod katong dili ka maghimog linilok nga larawan sa bisan unsang dagway. Ha kini day panahon ni Laban nga si Jacob didto, no? Panahon nila ni Rakil. Si Rakil iyang gitaguan ang mga Diyos-Diyos sa iyang amahan. So nana di mga larawan nga ginasimba nila ni panahon ni Laban mga kingsunan. Ngunay nga nag-exist lang gihapon ang gitawag og napulo kasugod ang ikatulo, dili mo pagamiton ngalan sa pasipala. Nagisamay nagamit ini mga kingsunan. Ha? Sa panahon sa kadlawan ni Noe, ang mga tao gipasipalahan nila ang Diyos. Munang sila pilain sukuha kay sa Diyos mga kisunan, munang gilaglag sila pinagis lunok. Sumala sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 5, nga ang tanan nga mga hunahuna sa tao, lunlun na lamang kadautan. Ang ikapat kasugo, ha, klaro kayo, no? Ikapat kasugo, dili mo hinumduman mong adlong ibabholay sa pagbalaan niya. Asa man ang mabasa? O, sa Exodo man na, sa panahon ni Moses, sa wala pa ni Moses, diha sa paglalang. Genesis Kapitulo 2, 1 nga to sa 3, sa gisgutan dito, Exodon nga, gibuhat sa Dios ang langit ang yuta, o sa kapito kadlaw, siya may pahulay, nagapanalangin, o naga, ano man? Nagapahulay, nagapanalangin, o ano sa pag-Exodon? Tulong man to kabuk, di ba? Ah, nagapanalangin o may pahulay o nagabalaan. So muna gibuhat niya mga kaigsoonan sa ikapito kadlaw. So muna mga kaigsoonan nga dihang dapita naana day nag-exist na day ang napulo kasugo. Unya ang ikalima sa to, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Sa so, panahon ni Jacob Igsoon ang iyang mga anak walay dunay walay pagtahod kaniya kay nganuman ang ilang igsoon nga si Jose. Ilang gibaligya o ilang gipatugan nga to kang Jacob nga namatay na kuno si Jose. Munang ilang gipaduguan to ang iyang sanina ni Jose o ilang gidala silang amahan o kini mga kaigsunan mo ning ha sila walay pagtahod sa ilang ginikanan. O kailang gilimbungan, no? O Genesis 50 gihapon, mabasa na to na 15 nga to di city mga kaigsunan. O niya kagabi ang atong gibian. May tungod kini sa ikaunom. O sa itong ikaunom gani, Ikson? Dili ka magpatay. Okay? So, nag-exist ba rin dili ka magpatay? Naa, asa mabasa? Genesis Kapitulo 4, versikulo 8. Kinsa may gipatay ni Cain, si Abel. Aha, kung dili pa, sala, kung wala pa, kung ingon nga, wala pa ang napulo kasugo, ganong gipatay man ni Cain, si Abel, ganong nakasala mas Cain. Di ba ang atong gisgutan din ang kasuguan ang sala unsa ganitong sala 1 Juan 3:4 ang sala mao ang paglapas sa sugo. Sa ato ba naana day kasuguan nga dili ka magpatay kaysa diha nga gipatay niya si Cain ani si Abel. Gipatay ni Cain si Abel mao na nga nakasala si Cain kay kung wala pang sugo nga di ka magpatay sa pagpatay ni Cain ngadto kang Abel dili unta siya magkasala kay ang Roma 3:20 nga ang pagkahibalo sa kasuguan, ang tungod sa kasuguan, nahibalo kita sa pagpagkasala. Di ba? So, klaro kayo mga kaisunan nga naaan na diha ang napulo kasugo sa wala pa ang sa panahon sa Sinai pinagi kang Moses. Ang ikapito, dili ka magpanapaw. So, kinsa may nahitabo.

News FM, Calripo 100.9, K5 News FM, Rojas City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 103.9, K5 News FM, Bacolod City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 103.1, K5 News FM, Tacloban 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino nakahatag ang tayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magandando yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyan ginawang rag food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500, isa ba yung GTX?
3: Malipong o kuan. Morang siya, morang malipong-lipong, ano wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero sa unsa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyan ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit pero may kung mag-ani ko dito sa ganyan.
2: So, mga kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo kini? Mga kining, basiga, dito pa yung mga katawan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilita? Isa may ex mo? Isa yung mga ex mo niya, ma'am? Sa mga katawan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itub nito maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel
3: Militia.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Handusanan sa unod ug panit.
5: Handusanan sa unod ug panit.
6: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.

0: 99.3 K-Pop News from Cagayandi Oro. Alam ba yung gabi? Ay! Shhh! Uy! Ang gabi eh. Okay pa ba ka? Oh, pero di nagaling okay. Dapat permintit ang okay ha. Luya man ang milo lagi. Ay, luya-luya ng milo niya. Ay, kapoy-kapoy niya kay Pobrita. Ay, kayod permente. Ah, nagitawag lagi sa mga, ha, kanang mga negosyante bitaw. Tanawa gani na sila. Bantay gani na sila. Itandi bitaw ang mga pobre nga tao. Sama na ko. Grabe kay katapulan mo. Ingon man nga, ah, pahuway sa ta kay kapoy akong lawas. Katong mga negosyanteng, dagko na, di ba? Halos gagmay ragi kaigtulog tao. Kaya maning kamot pa nga makuha pa tong profit niya, makuha pa tong katong iyang customer nga milyon. Balag hago na kaistanan halakayon. Kitahin ng pobre kita pulan. Shhh! Ayaw pagkapoy-kapoy na kung naakay pangandoy kinabuhi halakamas. Ayaw pag ingon nga kapoy na, tulog siya siguro ko pre. Shhh! Lahi ginta. Mga bitaw ng daghan kikitang pobre apil ko. Kaya nga naman, tapulan man tayo. Ah, pero tanaw ni mo dagko mga negosyante, mga pilantropo, mga klasis tao, kanagwan, eh, gamay rang tulog, bahala na gamay tulog, basta naghagkwarta. Ah, di ba? Bantay gaya na sila. Pero pag time po, mo relax na sila. Sige, kamuna ako mga sakop na. Pero kitang pobre, awala, eh, tulog-tulogan na. Anagin na, sige lang. Ayaw pagkapoy-kapoy kay pobre ta, ha? Pariya ta, pobre. Muna ako, bisag ikapoy ko, pero amura, daan naman hagoog na ako. Hala, gamas lang yan po na. Ay, manghatag ba yata, Glona? Kung kinsa to nakashare din sa itong live na to. Ay, nakalive ba yata? Shhh! Hatag ba ako, Glon? Sponsored by Mr. Django Mediana. Rode Django Mediana. Nga taga barangay Lapasa. Oo, nyan, di ka ganahan o Glon? Ah, di ka ganahan o 50 pesos na ginagmayram ng ito. Kaya ba o biya ka ka pobre punta? Anya nag-sponsor ni si Sir Django, Rode Django Mediana. May na lang ba o, 50-50, may na lang ba yung daya na makaload ka o sa imong gusto. Gusto ka o pang, pang internet? Ah, pwede. Gusto kang tawag-tawag lang, pwede, 20-20. Ah, narag yun na. Naunsa ka, taan ikol ba? Maunsa ka ta? Ano yung mabuhi ta? Kung gusto kang mabuhi, mabuhi ka! Nguta na mas din ni Makilido. Maunsa ka ta ni. Ang importante, Baskog! Inubanas pagpaningkamot sa kinabuhi. Muasinso kita. Balikon ako, ako naka-share ka sa live, naka-view ka niya, makahat, nakadawat ka, Glon. 50 pesos na, balikon ko 50 pesos na. O niya, di lugar kaganahan. Oh, Aldrin Labi sumunod, ha? Answer ako. Di harap ka mo answer anang live. Di harap ka mo answer sa live. Dili na tawag-tawag. Eh, naiuban, di katawag, oy. Ala, paibaw ako na tag na minaw mo. Asa mo na pitang na minaw, be? Luzon, Visayas, Mindanao! Minaw, baka. Duha ito ipadaog ron, duha. Egos Aldrin Labi sumunod, naka-share na call. Abira! Alay, di ka mo share, pabarang taka. Maing gabi eh, pagka-shoutout anan, taga-barangay Bayanga, tag-paminaw sa K-Pop News FM sa itong programa, hala! Ang Padiran Family! Ingon man ang Mabatid Family! Si Richard Gallardo, nakalantaw! Naka-share na po na siya. Ingon man si Chael Balabis. Chael Balabis. Mitch Habaw. Sabagay, tinood nga na ni mo. Mitch Habaw o Chael Balabis. Upawan ta man karon. Balik ko na kuha ka tong mga gusto makakuan og load. Load. Basta kay singguta. Eh, G-cash baka ni mo. Load baka nas imo largo. Ikaw na ibahala. Basta kay naka-view ka lang diyan. Naka-tanaw ka karon o niya. Kumangutan na ko o niya. Imo na yung tubagon. Lisod siya kung di ka katubag. Naglantaw-lantaw lang ka. Kang Manolito Tradio naglantaw sa siya. Naminaw pagyod sa Barangay Tablon. Naka-K5 ng taga Tablon. Silingan ni Dondon Ilio di o. Mitch Habaw, bahalang mga upaw. Maing gabi ipaw. Maing gabi sa akong kababata nga taga Manila na ngayon. Siya nga pala ngayon si Puldix Dio Midura galing sa Manila. Tatlong araw na siya doon. Pag abot dito sa Cagayan de Oro, hindi na makabalo magtagalog. Ambot nga nun eh. Hala, magandang gabi sa iyo dyan, aking kaibigan Leopoldo Midura. Pagbalik mo dito sa Cagayan de Oro, bigyan mo ako ng sapatos, 40 ang size. Palitan rin puntag ukay-ukay anong tawhana. Bahag anong tawhana, wagin magbago. Kailan ka babalik dito sa Cagayan, Leopoldo Midura? Balik ko na ko manghatag ko glod, ha, Leopoldo. Basta kay nakashare ka sa itong programa, ha. Mangutaan na rapo na yun ko. Pwede po ka mutubag. Pwede rapo na nimo i-research niya. Basta kay paunhanay lang po ni akong pangutana, ha. Si Irwin na dayon ang mo mulantaw kung kinsay una nakatubag, di ba, Win? Kinsay una nakatubag o kinsay sakto ang tubag, asya mo'y daog. Larga na! Larga na, dili! Nakashare na ba ka? Oh. Adong, may gabi ni mo dong sa Barangay Bulwa! Indong, may gabi Indong! Jason Reta Palias, pa-shout out, Angkol, Namino Medere, sa Mambuaya, Sitio Tinago. Sitio Tinago, Jason Reta Palias. Classmate po na ko ni. Anaay mo, karoon na ina, karoon lang taon-taon. Karoon lang taon-taon, kaya mag-question sa akin. Ay na nga, tawag la balik. Andam na yung daan ang resulta, swear tres win, kaya ay mangutan na. Hindi, swerte si result. Relax, kalma. Larga na! Oh, regasahan! Nakashare na kukol. Aka na! Ingon si Puldix Dio Midura nga. Larga na! Bantay lang ka. Way pasalubong sapato size 40 ay putong baho na kigtiil. Nangwa pa na gamit. Oh, sige, maghatag na ko ang pangutana, Melwin Stanley. Kusog ko na kayo tani sa Krenderia Kilid sa entrance sa lifestyle, oh. Oh, cool, kusog kaayo ang K5 sa Krenderia Kilid sa lifestyle entrance. Ah, siyempre, nagka-K5 na! Doon ay gitawag, Ans Itiri o Mamilan Itiri, kusog kayo tani. Hala na ay, listener sa Sitio Tinago dan Sulihon. Ah, mauna ay gitawag, K5 na. Larga na, mangutan na ko, ha, larga, ha. Pwede ni muna i-research. I-research ni muna, pwede na, mugawas din na largo, ha. Paunhanay raman na ang comment. Kung kinsay pinakauna naka-comment nga kuan, naka-answer, amao na siya magkatuba. Anthony, paalam. Ah, sige, be, larga na, ha. Sige. Si Kinsa ang tag-iya sa K5 News FM Philippines. Pila po kabok ang iyang anak. Larga! Kinsa ang tag-iya sa K5 News FM Philippines. Pila sab kabok ang iyang anak. Larga! Paunhan na, i-recomment na. Lison sa gama, ulahi ka, diigig ka ka daw. Larga na! Ay, dugay kayo magka-comment. Pila kabok anak o kinsapod, ha? Kinsapod ang kanang tag-iya. Kompleto, ha? Kompleto, Ricardos. Middle name o iyahang apelido. O, ang anak, pila kabok. O, anak, ra. Dapat, paresa ako. Rekem Sulita man ko. Uncle Chris Brown. Pag anak nga, unsay akong, akong middle name, pamisa ko. Ana ba? Ana? Dapat na yung middle name, ha? Pila kabok, ana? Kinsay tag-iya? Dapat, kahibaw mo, unsa po yung middle name niya. I-research ninyo na agpas. Basta kay katong kuan, wen. Katong kompleto, wen, ha? Nanay naka-answer, pero di pa kompleto. Wala pa yung kanang gitawag na to, ba nga? complete sentences ba?
1: Complete sentences.
0: Rekim oy, hangal-hangal ginis duin benaring ko. Noon matag anak tag iya. Hindi biya ta tagagpamana ani ha. Hangal-hangal ginis duin benaring ko. Dr. Romilin. Naapay nag-comment rin Dr. Romilin. Basta apili og middle name niya ha. Ha, apili og middle name niya. John Mike, pa-shout out ko sa John Mike atong Igsoon Alpha Caparo mga brothers and sisters. Hala ka sige ha, comment mo diya. Merlinda mo guys. Ay, si Wilfredo Hugo Ipanagay. Hala, comment lang mo diya basta kayo nagka-share mo ha. Ayaw, kanang kompleto gyud, kanang kompleto gyud. Nanay hapit makakuan. Ala la la la la la. Oy, pero nagkadao galing ni akong amigo. Nagkadao amigo. Ay, research kini niyo. Ala pero nanay nagkadao gawin. Basta kay duha ra ka bukwin ha. Pero nanay nagkadao galak. Ay, kalod di 50 pesos. Ay, sponsored by Mr. Rudy Django Mediana. Ang atong higalang negosyante di siya. Barangay Lapasan. Yes, as ako. Yes, ako na. Paghilom dyan din, Ben. Huwag ka nag-answer. Huwag i-answer, Rikim Uy, man. Huwag mo magkunin mong anak ni Tag-iya. Alaka, be. Oops, oops. Alaka. Oh, burang na, naging nagkadaog. Alaka. Wilfredo, yun siya. Ramil Uy. Ha, pero kulang man. Wilfredo, Uncle, amahan si Karaho, kulang ang imaw. Na po'y nag-comment, Dr. Romilin.

0: At ang pagbalik, i-flash na to sa screen ang mga nagkadaog, ha? Ang mga nagkadaog, i-flash na to sa screen. Namatay sa tagpahinomdom, sa atang pagbalik niya, tanawa ninyo, kinsa'y nagkadaog. K5 Engineer Erwin Cuevas sa Pikas Lawak. Please stand by!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Winica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
17: Eye care gold.
16: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika.
18: Eye care gold, ang superior eye formula.
19: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
20: Libre?
19: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
22: 66th Palarong Pabansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5
22: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Handusanan sa unod ug panit.
17: Handusanan sa unod ug panit.
20: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.
0: Edit on Puerto Rico, from Dosa from Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown.
20: Talk to Uncle Brown.
0: Siyempre, kaoban niyong taong dili guwapo. Kapan attractive kayo? Uncle Chris Brown. Ay, bisag guwapo ng otana sa itong oras. Amang isulti na rin niyo, ha? Kibasyon niyang malagot mo. Oras na ito, alas 7.38 na. Oras na ito, sa Mighty City Alkaline Vitamin C. Ipanakit ba ng imong joints sa imong mga tunlo? Naghubag-hubag na ay bukol, basig na akay gout, ha? Ang pagtaas level sa uric acid sa dugo, maong hinungdan sa pagpormas gout tungod kinis na paghimos isip crystal sa mga joints. Lawas tao, napamatunan sa mga pagtuon nga ang adlaw-adlaw kapag inom sa Alkaline Vitamin C na kapamubo sa uric acid level sa dugo. Okay, eh. Ang magpugong aron nga dili magkagout ang osa ka tao. Ang Mighty C, isip Alkaline Vitamin C, makatabang og dako kayo sa pagpanalipod sa imuhang mga joints batok sa gout attack. Gani adlaw-adlaw ang pag-inom sa Mighty C. Ang imong tudlo dili magsakit. Ligon pa ang imong immune system. Busa, mag Mighty C ka na, higala. Ang mga nidaog sa ato ang pangutan na karong gabi o na ni Ana! Congratulations sa mga nidaog ni ang pinakaunang nidaog! Ang unang nidaog, pabor-pabor mangguro ni. Ang unang nidaog, siya man po'y una ni comment bisag tanaw ni News Live diha. Wadi pabor-pabor ha. I-review ninyo ang live niya. Ah, why, pabor-pabor ni. Ang unang nidaog, si Noy Mabated. 50 pesos nga live!
23: Sana all.
0: Congratulations ni mo niya, Noy Mabated, all the way from Barangay Bayanga! Insakto po ang iyong tubag yun sa. Na may uban, insakto ang tubag pero kuwang. Ikaduhang nakadaog ni Ara! Puldix Dio! Puldix Dio! Nakadaog ka! Gikan sa Manila! Congratulations, ha! Mag-message ra ang K5 niya sa imong account ni mo. Mag-message siya tapos i-accept lang na yun. Pangitaon niya kung nag-share ba ka, huwag ka nag-share. Huwag ka na! I-screenshot lang imong gi-share, ha? Daog ka! Daog ka! Oog man, apod pohon. Lisod sa og, maglisod-lisod pa tayo. Sponsored by, pag-comment lang po niya nga, salamat ni mo niya, si Rudy Django Mediana. Okay ra na. Malipay po ang sponsor, ana. Mr. Rudy Django Mediana. Alas 7.41 na siya gabi. Ay, congratulations sa mga nakadaog sa mga viewers nato diya ka nakalantaw. Hala, salamat diya ninyo, ha? Ubay-ubay po na yung mga gapaminaw po nato diya. Eh, nagtoo man tagwa na yung gapaminaw nato. Mudaghan raman diya, basta na i-load. Amo ng mga naan, nag-comment diyo. Si Dwayne Ben Aringo, and siya, yes, ako daog. Daog si imong mata! Ang imong gi-comment diya kay si Dr. Rikim Oy. Oon siya manitawanan eh. Alaka, congratulations sa kang Puldex Dio o kanya Noy Mabatid. Ang ilang tubag, Dr. Ramil Itang Oy. Dr. Ramil Itang Oy, maingon siya nga, maraming salamat, K5 number 1. Atik-atik, inis Puldex Dio, siya yung K5 number 1 ko. Noy, number 8 pa mi. Tatay Colors, apika sa linya, man! Paling-ling Hello, maayong gabi.
1: Maayong gabi, Mr. Attractive.
0: Luya man. Anong luya man?
1: Gikan ko nagdaya. Mamaparang-parang-abot na ko balay.
0: Oh, mao pa dahil mong pag-abot. So, kumusta man ang pagdaya?
1: Nagdaya ang sis ko. Okay ba? Success.
0: Oh my God, ikaw success po. Ikaw, mangutan na sa kunin mo karong gabi o na. Basig na po kay tubag diha.
1: Oh, sige.
0: Okay.
1: Bye na po.
0: Huwag magkamakadaog sa pangload na to. Kaya huwag magkamakalantaw slide.
1: Kante, kipad naman akong cellphone.
0: Kipad rady. Ay, okay na at least na yung cellphone.
1: Yes, at least makatawag sa inyong
0: station. At least makatawag. At least po naminaw.
1: Yes. Dama na, kuy radyo na monitor. Dapat kuy radyo sa cellphone na ako mag-monitor. Kusto ako sa hospital.
0: Oh. Ikaw, may mangutan na kunin mo. Kung ikaw papilion, kung makapili ka, asa man ka, kwartahan pero walay oras sa pamilya o simple lang nga tao pero pirmi mo mag-uban? Unsa imong pilion?
1: Adin na ako sa simple, at least na oras sa iyong pamilya. Unsa man ang kwarta kung walay oras.
0: Nawaman po mo'y makaon.
1: Dali naman na kunwasorban ang kanang kunwalay makaon. Maning kamot, magtrabaho. Hmm. Aron, makakaon. Pagtanong kag mga lagot mo, makakaon na ka.
0: Unyawaman mo yuta. E pobre man.
1: Ay, pwede naman po magkan sa mga silingan katong mga na mga yuta na pwede makita nung dire.
0: Muingon man mo silingan nga dili pwede kay magtanong po kung ako
1: din. At posible po na dili. Siyempre, naman po na mga good Samaritan. Nadili,
0: na dili man tanan good Samaritan.
1: Oh. Saan po na maluloy on, oy?
0: Hindi ba sila maluoy sa imo? Mga naman.
1: Ako, simple po. Nawal sila'y kaluoy, nagutom ng pamilya. Hindi makakaon.
0: Yeah, bahala na.
1: Sa baka ko sa mag-span ko sila sa katong naikayutaan, magsilbi ko sa ila para makatanong po po ang, para sa amo.
0: Na. Buhingon man siya nga, dili man may good Samaritan, good Samaritish rami. istoryahan ramo, istoryahan rin yung kinabuhi nga. istoryahan rin yung kinabuhi nga nge. Labing lagi kayo.
1: Pag nang maayos rin yung kinabuhi sa isang katao na wala nang hilabot sa imo.
0: Naamay mga yun na, bisag wala nang hilabot sa imo, hilabtan yung ka.
1: Sabi, bawal man na, kasi man na maayo.
0: Aba, muingon
1: mo po. Ang kalma, mamot na na sa ila.
0: Muingon mo po itong uban, ba nga?
1: Hilabtan nun lang yun sila.
0: Oh, muingon po itong uban, wami labot, hilabtan nun me. Kaysa sa inyo, pobre man mo. Mana man. Oh.
1: Okay, ni tagtrabaho ko doy.
0: Nyadi man
1: bisan nasa.
0: Nyadi man ka madawat largo kay na may bakir. Kinanglan man bakir.
1: Pwede naman ko magpandira. Maghug ka ng mga limpyo sa mga sakyanan.
0: Na, ingon, hindi man pwede kay bawal man ang mga limpyo sa sakyanan, maligsan.
1: Kanang mga sakyanan yung nakakandra,
0: nakaparking.
1: Standby ba? Ingon. Nasa pandira, nakaparking.
0: Nadakpon man sa RTE kay bawal man magparking, illegal man. Onya may ingon, sa wayon din mo nga, ilabing lagi kayo, pero wa may kwarta. Ano man.
1: At yung certain ako karon sa akong naigugma.
0: Oh,
1: sa akong naigugma kay may kaugaling ng yuta. May kaugaling ng fan.
0: Ay, ahay. Ibutang na to.
1: Kasi ang problema sa pagkaon.
0: Wow.
1: Kung gusto ka magkutan at sila magkuha sa iyang alibot sa kan, yung muta sa iyang fan, mag-harvest.
0: Daghan dai yang farm dai, daghan dai yang mga kuan, mga tinanom di ay.
1: More than 15 hectares kadako lang yang kuan. Luna.
0: Be, pila naman mo ka tuig ana?
1: 1 year and 7 months.
0: Wow. Sana.
1: Kami na 1 year and 7 months.
0: Oh, kung mag-away mo, unsay kasagaraan hinungdan?
1: At kung mag-away, oh.
0: Wow!
1: Okay.
0: Ha? Ha?
1: Hindi mag-away. Okay.
0: Eh, posible kayo. Ano, wadi ba mo mag-away? Kaya siguro mo gakita.
1: Kita naman.
0: Kay Sara.
1: Busy mang good siya. Kay naman po siya kulturihan na.
0: Mo lagi ni. Murag mo ni siya ang kaning walay time sa imo.
1: Naman, tan kay. Isan di siya maka, may makapagkita sa personal. at least 24/7 tawag.
0: Lahi magikuno tong kana personal gyud kay kung personal gikuno mo magistorya maguban kay lami magib kayo na.
1: Ay, okay, naman pod sa cellphone kay magka man siya sa Facebook sa akong kumare. O di man gyud kon video call.
0: Na basig imong kumare na yang giuyaban na.
1: Dili ang akong kumare.
0: Ha?
1: Inya akong kumare, nakailaman siya.
0: Nanarabay uban nga ka nang, bisag kumare-kumare, atik-atik lang, pero wala kakabalo, uyam na din sila si kumare.
1: Maya nga akong kumare.
0: Ha?
1: Maya akong kumare, magtawag lang siya dito sa akong kumare. Dahil, ihatag na rin sa akong kumare sa akong yung cellphone. Ngayon rin na nanawag na niyo ko lalang.
0: Nadaghan na rin kayo nahitabo, anak nga nagsigig tawag-tawag sa kumare niya. Pag-ingon na, okay ra, bre, okay ra, Marie niya. Wala takabalo nga, nag-uyam na dahil sila.
1: Nakauban siguro. Dili sa akong kumare kay botan ba yung bana sa akong kumare?
0: Ano ba ang bana rapod sa imong kumare? Ang imong kumare wa ka kailan nga botan ba si dili?
1: Kay botan akong kumare kay pininag din na uban-uban na ako sa kwal, kadaan na ako sa ospital.
0: Pero basin dai ba nga kanang nailad
1: gawa? Mo dan 10 years na ba ni naguban ana?
0: Basin og kanang giilad ra ka sa imong kumare, na basin
1: wala,
0: na. Wala oy. What ay if na. Ba? What if kung nailad ka nya wala ka kabalo nya ang ikaw nagrabing salig nimo niya?
1: Ay di kabalo man ilad ang akong kumare.
0: What if lagi kung nahitabo na nga giilad ka ana? Unsa imong buhaton?
1: Lagi ba? Lagi man ilad ang kumare kay mahadlok siya sa Ginoo.
0: Basin gani wa ta
1: kay
0: wa lagi ta kabalo basin nagiilad. Unsa kay mahitabo ug unsa imong reaksyon ana kung giilad gyud ka sa imong kumare?
1: Oh. Ako ba siguro mangilad.
0: Di ba, basin ibutang na to giilad na ka. Oh, ibutang na to giilad ka unsa imong himuon ana? Oh.
1: Ay akong siya awayon. Nga mo sa buwat ako.
0: Oh. Na sa kita ana no? Kung giilad gyud ka no? Saban bulagan nimo si kuan imong uyab.
1: Kung mga pasaylo na huwa man to gitoyo, ay na.
0: Inanagin din mo siya kalab lugar kay bisan og nag-uyab sila sa imong kumari unya. Siyempre kay butatang nalang nahitabo sa ila.
1: Ay, wala niyo nahitabo.
0: Di, what if lagi ko na ah? Oh, inana ba?
1: Palayo sa akong uyab. Pagkibig ko na may maitabo.
0: Oh, siyempre kay di ba yan? Dool rabi ba? Sa may kwarta di. Maanhi siya din eh. Ano ba?
1: Nandilagid na kayo. Kaya kung akong isa episode na ikaw ay nandilagid na siya mula ko na
0: kundi importante. Mo gani, ibutang na to, nahitabo na. Nagkita sila, nag-uyam sila, niya nahitabo na ilang duha. Oo, sa imong himuon, ana, dawatan pagyapon ni mo siya?
1: Gini na, ako na sa tag-uban mong duha.
0: Pero sakitan yung kay kaana ba?
1: Siyempre.
0: Paitan.
1: Kailangan di ka masakitan na gina. Uyab na mo dayon ang yung kalaguyo imong best friend. Sakit.
0: Kalain po dana. May man si Duin Bin Aringo kay nana man yung style niya. Uncle Dodong, ay kopyansa kay si Auntie Arlene. Basige, iyan ang tirahon. Sige, aman to, nawala siya. Oh, nawala man. Nawala man, una ra. Oh, nawala man. Oh, hello.
1: Nahurot na pa na nga kong time.
0: Oh, sige, greeting sila.
1: Yes, greeting na lang nakutana ng mga loyal group of friends na ko. Happy listening and good evening sa inyong tanan. Dayon, sa akong my one and only na nagkapakapal sa akong dugan.
0: Okay,
1: my one and only, meet your shower. I love you. Belated happy 19 months rally sa atong duha.
0: Aga.
1: I say every request kay play ang among theme song, ikaw ang sagot.
0: Sige, ikaw ang sagot.
1: Ngayon, lastly, greet na ako ang mag-uyuan akong ako pag umangko na nagdungan ng birthday karon lang. Happy, happy birthday wish to senyo. Always good health and long life.
2: Happy birthday!
1: Long life. Thank you.
0: Salamat.
1: Salamat,
0: Mr. Attractive. Thank you. Dapat ay caller sa Pika's Linya. Hello, my gabi.
4: Hello, Uncle Grace Brown. Good evening.
0: Hello.
4: Uncle Grace Brown.
0: Hello.
4: Good evening, Uncle.
0: Good evening. Mura magdalaga. Sos, kung tawag-tawag lang. Pastilan o...
4: Bye.
0: Og tawag-tawag lang bitaw, makailan yung kagdaghan.
1: Ano man ko?
0: Ang imong tingog, murag virgin nga Milo.
1: Ay, kawaan.
0: Kawaan. Naunsi ka na, hello. Ipaila-ila sa imong kaugalingon o kinsa ka.
1: By the way, mga fans, Doc, I'm Heidi Ron.
0: Kagila ba? I'm Heidi Ron.
1: Magsubad yeah. Po sa imong question.
0: Oo, oh, sa imong ito bagbe.
1: Nadiko.
0: Nadiko, i-recall. kung hatagan ka og chance na makig-date balik sama sa una, asa ni mo dadon ang imuhang partner?
1: Dalon?
0: Oh, lisod po ko imong tuk-on. Imong dalon, asa ni mo dalon kung tagaan ka og chance nga ibalik ang kaniadto? Asa ni mo dalon ang imong partner?
1: Balay na lang.
0: kay way bayad.
1: Sa balay kay way bayad, kaya tukad sa mga kuan ang call.
0: Sa?
1: Makabayad man ta.
0: Dito na'y kasagbutan mo may bayad.
1: Dili kuan na ang call kay mga ato latong tamso.
0: Nakatesting na day ka na sa una.
1: Wala.
0: Ingon ka ganina. Hoy, niingon ba yan ka ganina nga mga atol ba na ito samputan? Nakatisting na galing ka dito sa kasagbutan, ha?
1: Dili, oy.
0: Hasapin na ito, katong haguno yan? O, dito.
1: Dili ko, ana.
0: Nakatisting na galing ka dito sa haguno yan.
1: Thank you, I promise.
0: Basig dito sa kasagingan.
1: Wala,
0: lagi, sa balay. Nandito na ginay ka sa balay na birahan. nabirahan ka din. Pero wagi ka dito sa kasagingan. Kamaisan.
1: Ay, wala, lagi. Dili, lagi ko ganan ng kasagingan.
0: Kamaisan.
1: Nalabaw.
0: Haguno yan.
1: Balay na lang, John.
0: Nabuhat-buhat mong balay-balay sa haguno yan. Ha?
1: Oy, wala man ang call kung kuan lang ba, kung ako lang. Oh. Pero wala na, may saboy.
0: Atik-atik.
1: Wala, John, promise.
0: Sa dagat.
1: Wala.
0: Kabalo ko nga ay nahitabo dito sa dagat.
1: Himba ko. Okay.
0: Nasudlan man ganito gamayng balas. Marag nakahinomdom galing ka.
1: Wala lang, nagkatawa lang.
0: Wala lang, kaya marag nakahinomdom ka na recall si mong otok nga murag naagi nahitabo dito sa dagat. Asa man na napitang dagata.
1: Mga witness.
0: Kaysa may witness ato ang mga kamprang. Yeah. Basig ang witness anak gatong to abang mga kasang mga kayumang.
1: Oh.
0: Ha? Unsa na?
1: Wala.
0: Wala. Sige, wala, ha?
1: Ang call, mag-shut out na ko, Bik. Iba si Mautag oras.
0: May oras-oras ni nga to. Pero, unsa man.
1: Dili. Basin mapalong ba?
0: Tinood, asa man ginapit ang nahinahitabo. Dito na ginimod dalon sa balayo. Asa man napit.
1: Wala, ligi, promise.
0: Cross your heart. Cross your heart.
1: Sa balay lagi.
0: Cross your heart?
1: Yes, cross my heart.
0: sige, i-greeting sila ito ng larga!
1: Apilisan niyo sa mga friends, si Mamina Karon, Kainda LDM, hi, Dai, good evening. Kang Isabel Ben Casilla, good evening, friends.
0: Good evening.
1: Kang Inda Rio Moy, kang Lang Christita, Kagadas, Dayon kang Kailik Four, Kantolet, kang Wen Sagol, kang Susang Salcida, May Adalem, kang Juan, Kantolet, kang Janway Halyada, Romeo Hanobas, kang Lucia Rojas, kang Richard Galliardo, kang Sir Nanali. Ang tingalan niya, Uncle Bernon.
0: Nawala na, namatay na rabato, oy! Namatay na lagi.
1: Nasaan kung tani mo, kul, oy, ay anak ko.
0: Lagi namatay na lagi, wag ko nagbinuang. Imo pag i-greeting sa patay na.
1: Hello, ito sa inuha.
0: Nanaon sa minuang ka.
1: Hello, oh, sure di ang kuloy.
0: Namatay na lagi?
1: Kwan ba? Limot na ko sa kong mga amiga, kul.
0: Tanawa na, kalag-kalagun, kaya hinuog, sige na mag-greeting. Namatay
1: na. Sir, kwan na ikol, akong friend. Sa media, si Sir Manuel Alivan. Dayon, si Danny, Sir Danny Garcia. And Ma'am Jassel Cabeltan. Kang Sir Dio. Salamat Sir Dio sa pag-entertain sa kong call. Huwag mo na ako, kang Kai Hector, basin malimitan. Especially na lang sa kuha na lang Flipkart. Sinong tabasan, na naminaw karoon diyan sa ilaha.
3: Sana
1: sa Bilamida, Miss Amis Oriental. Huwag sa akong, my dear, manang Barry sa balay.
3: Sana
1: Yan hang kuhaan. Kana na lang, Koloy, kinalimot ko sa oban call.
0: Oh, sige.
1: Ay, ang akong friendly. Ay, nalimot ko. Wow. Come on, princess. Good evening.
0: It's a nice princess.
1: Ay, napadi ay, call.
0: Oh, huwag na.
1: Akong match di ay si... Sa hilom ng andoy na lamang.
0: Imong pads ni mo, oh. Apila.
1: Ha?
0: Imong pads, kinamas mads, huma naman. Si pads na
1: po. Ko?
0: Si pads ni mo, baki huma naman imong mads. Si pads na po.
1: Ay, ako mga pads, call. Dayon, ay sa coming from... George Bravo di ay, naminaw diyan sa Agora Market. Sa Gulayan.
0: Kana.
1: Oy, kumusta ka mo ka nandiha?
0: Okay, Rami.
1: Kung gusto mo manawag, panawag lang sa T5. Karoon dayon, ayaw gula-ulaw ha. Kakop, Mr. George Bravo. Good evening sa inyo ha.
0: Good evening, Pod.
1: Ako yung ginoko. Frank. Ay, direct call.
0: Sige.
1: Bye-bye.
0: Kuyawan mo katawa kay mura magdalang kulihan man. Mura mag-starting og motor. Alam, babati sa tagpainom doon yung mga greetings siya. Kung basahon na sa tag pagbalik, ha? K5 Erwin Cueva sa Pika Salawak, please stand by.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Puso.
23: Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement. For men, for sado kagin.
23: Extend Foods

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, Fusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports, K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Handusanan sa unod ug panit.
10: Talk to Uncle Brown.
12: Talk to Uncle Brown.
10: Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brown.
13: Eddie Dye Point Rick, K5 News FM, Cagayan de Oro, back to the program. Talk to Uncle Brown.
10: Talk to Uncle Brown.
13: How about you, siyempre, yung taong dili guwapo pa na attractive kayo? Uncle Chris Brown. And a good evening, dear Anthony Paalam, igsoon ni Carlo Paalam, Baksingiro. Yung igsoon kay Mudagan, magsumbago niya. Alam ang gabi ni mo niya, brother. Sa ito ang mga kaigsyonan, mga brothers and sisters, Alfa Caparo, Anthony Paalam, brother! Akin siya patumaga. Patumaga, listeners niya, mga namino, eh. Jan Roy Scala, good evening, Saysay Niri Imano. Gawa. Minaw na sila. E shout out sa ko na si Ate Dimple sa Maligasang Bishamis Oriental sa Binitinan. And maraming salamat, K5 number 1. Ay, sige! Jen Roy Scala! Good evening ni mo niya, Jen Roy Scala, ha? Hala, so 8-6 sa gatong aras. Gini kanan nga hatan ka nato sa maing kamabaton. Power 3 o DTX 500 D3 Mayog Mighty. Ang DTX 500 ang labing maayo kay protection para sa imo mga kidneys nga nadaot. Tungod ka na sa taas kayo kag blood sugar. Epektibo kayo sa pagkikbatok sa diabetes. Aga sobra kayo sa pagtaas sa imong blood sugar. Makaguba sa blood imong kidney. Ayaw na pagdugay pa nga maguba ang imong kidney. Protection ang tapinagis DTX 500. DTX 500 magpamobo sa blood sugar. Epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para nga mamobo ang imong blood sugar. DTX 500 kana. Goodbye diabetes na DTX 500 ta ha. Uncle Wilfredo Hogoy panag maing gabi di mo di akol. Ans itiri na minaw daw sila. Dapat ay caller sa Pekas Linya. Hello, maayong gabi di mo.
7: Ngayong gabi,
13: Angkol! Ayun na pa! Kinis Lisa. Lisa, mangutan na ko ni mo, Lisa.
7: Oo, Angkol. Kanang, so sorry ko lahat. Oo, sabi gid na ko ka, busy ba sa gabi na, Angkol?
13: Wagi na problema. Basta ikaw, busy ka niya. Busy po ko din.
7: Kwan, Angkol, wait. Oh. Mami, Bible study o ka ng alas 6 media niya.
13: Amen, ma, amen.
7: Alas 8, Angkol.
13: Amen, amen. Ano yung pinaka-importante nga di ta madibil-dibil o sakto?
7: Oh, malagi. May nalang ba? Makaankuansad, makabawi-bawi po.
13: Mano, makuhaan na yung itong sungay nga di makaabot patas langit. Lisa.
7: Amen,
13: amen, amen.
7: Anang makuhaan po na itong pagkamaldita ang pulba kay Sikuan na naraba ko karon si Inday Lisa Maldita.
13: Ayaw po pa siyong paig maldita kay makuha.
7: Ay, butang nga sinabang nagmaldita ang pul kay
13: ano naman?
7: Murag sagol ng gigi pa ni halos ba ka? Sige mo itong hilak ang Maria Isabel ang ngalan ang pul. Gira itong hilak.
13: Ano ga hilak?
7: Kiniron si Inday Lisa Palaban. Palaban.
13: Palaban, ha? Kinsa yung mga palabanan?
7: Lakta ng palaban na ka, maldita ng musukol na ang pul.
13: Sukol na. Ayaw yun. Pag-ingon nga di ka musukol. Karon, Lisa. Mangutan ako ni mo, Lisa. Kaya mo lang naghilak-hilak mang kaka.
7: Naghilak-hilak ko si Maria Isabel. Grabe kayo ito kabuotan.
13: Ay, buotan kayo ito. Pero tinood ba? Nga kung madugay ang relasyon, Lisa, mawala yun ang kilig? O depende ba ka yun na sa magtiayon?
7: Maudyod.
13: Si Maudyod, hindi mo ingon na kag Maudyod. Tinood ba na nila?
7: Ubi kasi yung pangutan na kul ki. Musog kayo na bang bitad ako na niya po ng sige na kul.
13: Ang Maudyod.
7: Sabi tayo ng duha.
13: Nagpayo ng mga Milo.

0: Nakuha ang isa, eight
1: na lang. Eight na lang. Oh, sabi na, tinuod yun na kung magkadugay ang relasyon, mawala na ang kilig or depende gina sa magtiayon sa imo?
0: Depende na, kuloy, depende.
1: Gikilog pa kiligon pa nagyapo kasi mong banad eh.
0: Okay, kuan man ka ng, ako man kayo maghimo uwi nga ka ng napoy kilig pul ba kay, babatanon na biya ko niya, siya biya kay, kuan na biya, karang senior na, wala na rin kilig-kilig sa senior. Ako na rin maghimo ka ng napoy kilig factor pul ba.
1: Di na rin nakiligon yung banad eh, kiligon na rin manghihi
0: eh. Dili ka na siya hilig ng kilig-kilig na wak. Kuan sa mga batan-on kol dili na siya hilig ana.
1: Ikaw de og utaga unsa may ihatag niya unsa may kanang gahimuon niya nga ikaw ga kiligon kaniya.
0: Ay wala kuloy, wala gyud. Ako hinuon maghimo ko gimmick nga kanang naapon ni kilig kol ba?
1: Oh, na di ba kasi kiligon ana.
0: Ay kiligon na siya og bahin nag ana-ana kol unsa man.
1: Ana-ana ra man na kiligon dai pero
0: ana-ana sa mamarayag ta kol niya ay batiyon rin, suman, ubus, nakuunsan na nga. Kabaw rata mamaray, nakaingon man sa ubus.
1: Naunsa na may noon eh. Why laing kiligon? Dili siya kiligon sa bisag unsang butang. Ang kiligon rin siya ka na mga naanara mo.
0: Mula din na, mula na kung maunsa ka na siya nga klase ba? Ano ka nga? Okay. Pura man yung kilig.
1: Susunan, nabunog na lata naman tingali ng imo.
0: Ga vitamins eh, panaganggyog.
1: Ah, panaganggyog.
0: Ano kaklase vitamins ba?
1: Oh, vitamins, kyun. Simba ko
0: na.
1: Nga naman ang adili. May manis doon ben aringo kay daghan man iihang ka kakiligan dito. Daghan man iihang mga kabit. Oh, kabit! pero og ikaw mismo, di nakaga kiligon po niya.
0: Hindi man siya mo kabalo mo himog kilig ang kuloy.
1: Lagi, bisag mo yung lasag, I love you. Di nakakiligon.
0: Dali man po mo ingon.
1: Ay, yun na pa. Adi, siguro kanya love, ana.
0: Kasi ba na litok ko ng I love you ganong diligid ka mo ingon kato lamang namuyab ka sa ko
1: ay ambot ba sa day di ana
0: malagi
1: ba man sa day siya ingon ng I love you di ana sa imaw
0: ay magiging siya mo ingon na kanya bugal-bugalan na mahinong ko niya nga kanang tarong ba paspason man niya oh na ganong I love you mag-anak-anak
1: ay mura og di wagin si tingali siya may or tinuod yung tingali ni nga di nagid mo gakiligon kay dugay na magkaimo. Sa una sa nanguyam siya, kausara siya nag-I love you na yung mulugan.
0: Oo, kanang pagpanguyab. Pero sa una, kay kanang na long distance me, katong love letter pa. Wala pa bitang cellphone call. Love letter pa to sa una.
1: Aha.
0: Na nag-live in na good me na. Lugait siya na. Dari ko sa direction 5 ko. Magkadadala lang sulat kay namatay lang bodyguard sa checkpoint mo, ito hatod sa among supply o pagkaon. O dito ra mo ingog, I love you sa sulat.
1: O personal, wala.
0: Wala man.
1: Ay. Pasig lahi, tingali yung love, anaw niya, ikaw rin gabirahaan, dahil niya.
0: Mugon ni.
1: Ay.
0: May bawaan na, mabugnuan.
1: Ay. Murag delikado kay ba? O sa'y pinakagamay ng butang nga, nakapaaway ganyan niyo sa inyohang mga, inyohang pagminyo ninyo. O si gaga ka nang gamay raking butang ka nang grabe niyong away gini noon. O sa man?
0: Ano pagkayaw-yawat ang kuloy?
1: Ah, grabe gini na mo yaw-yaw na tuhana day. Mura nagbayot day.
0: Tuti, makayaw-yaw, kwintador, no?
1: Kuy, ginoo ko.
0: Tagaan kag 100, kuanan kag asa unsay ipamalit.
1: Inana. Inana gini ang kasagara tingaling bana. Inana na.
0: O ba si no? Kay ba naman ka no?
1: Ambot lang, di ba? Kung magyaw-yaw, ignore naman ako. Ato na, nagipalit na si gastador.
0: Di man, ang salito na to kay priority ramang din nga. Diri sa balay, pagkaon.
1: Pero pangutan ong gika na, asang kwarta, ana?
0: O, ana. Siya kung sigipalit siya, nahurat nila itong 100. Naku kagamay, ano ah.
1: Ah, grabe. Gusto.
0: Naku, ramo ata kung 200. Kada nalaw.
1: Pangitaan mo yung kagamay, anang 100. May panang imo kay dako.
0: Mojit, pero naman yun ka ng pagkaon. Nai ka ng kwan ba? Kining bugas, tanon, nagi na
1: siya. Muna mo na, pinaka-importante niya.
0: Mojit.
1: Sige.
0: Kamili niya kong sudan, angkol.
1: Ha?
0: Kamili kong sudan, oy.
1: Og dakan, di ka ng dakan?
0: Say dakan?
1: Nang udlot gabi ba?
0: Ay, dili ka ng panalagsara.
1: Kanang kwan, saluyot, ana.
0: Ay, talagsara.

0: kwa na kabuhion kwa nang kol.
1: Grabeha po kayo. Yeah. Karni-karni kayo lugar imo ha?
0: Ay, o, oh, panalagsa po ng mga karni mo. Mukhaon mang kwa ng mga putanan basta maayo ang pagkaloto.
1: Grabeha po din. O, sabi mo, isda na permente.
0: Ha? Ay, ganahan niyo ka ng, o, oh, sinabaw nga ka ng isda, okay. Labi na ka ng bangos.
1: Oh, di ka ka manimahong anghit, ana, inigkwan si mong banay, mong ganaana mo, kabaho ba di mong anghit?
0: Hindi ka naman imahog ang hit.
1: No naman. Ano,
0: mga kuwan, hindi mo mag-permente, mga kuwan ka, mga chicken joy.
1: Ah, kanami na, may na.
0: Oh, manili kay barato na mga naman, Sud Andre Baliga Angkol, ready-made kay, tapulin kay kumulotog Sudan.
1: Ay, ay, may gani, kagimit, ninyuan ka.
0: Tinanglan yun nga, budgetan kong 200 kada adlaw. Sudan, isnak, munang nang hinsog na akong lawas.
1: Kagasto ba rin yung asawa ha ka?
0: Alam nga, maligo ko dito, mga shampoo. Ano, duha ka klase nga shampoo.
1: Maoday na permintik po ka maana-ana, kay humot man day po ka ikaw.
0: Maligo kita, uncle, kay lahi na kay diri sa National Highway, diri Daklin kay abog, init yung panahon.
1: Oho.
0: Maligo yun, maghumol yun sa taong. Tagsa ka oras yun ko ba maligo?
1: O kada oras mo ka maligo?
0: Dili, isa ka oras ba? Sa isang adlaw, isa ka oras.
1: Akan na.
0: Ay, init kay Col.
1: Imo gitong luguron gitong nasa mga gingi-gingi gidapit.
0: O, momol, mabugnawan yun.
1: Ala, sige Lisa, i-greeting sila tanong Lisa kung naka-i-greeting. Sige, go.
0: Unsa man nga pabor man ni pangutanan to nimo si Lady M ug si ID Ron
1: to ba unsa nga pangutanan
0: oh tugong asa dalhon
1: oh ikaw amo dai kagidala di ay sagbutan
0: dili oi
1: amo dai
0: social
1: ah dapit
0: ay pamero bitakol kay sinihan ganahan yung kog sinikol
1: wow ang pinakaunan yung date lugar dito sinihan
0: oh dito ko niya gipangulitawhan sa sinihan kol diha sa pagayat, unsa patungalan sa unak, tong atbang bitaw sa gisiradan, kul.
1: Ha? Sa gala? Gala?
0: Itong atbang, ana.
1: Atbang. Gutik, sa gutik.
0: Atbang sa gisiradan.
1: Gutik, siguro.
0: O, diha, nangaon, napagid na ito'y kurun-kurun sa unak, kul. Diha, di may nangaon.
1: Okay. O niya, paghuman, ikaw mo yung gikaon.
0: Ay, wala pa.
1: Ah, wala pa. Di man na sinihan ang kuras. wala pa kakauna. Aman na ikikaon ato.
0: Wala pa ito. Nauso kinaunay sa una, Col.
1: Asa man lagi ka nakauna niya?
0: Tabalay.
1: Asa nga balay sa inyo o sa ila?
0: Sa amo!
1: Ay! Grabe! Gikamang ka niya na imong mama at papa ba?
0: Na?
1: Wala ka bantay imong mama at papa?
0: Wala.
1: Ah! Nabanga sila. Grabe, gina yung mga mangay ni siya.
0: Ha? Ay, oh, sasay mo na yung record ay. Ipangutana mo na na.
1: Dalira mo na, human.
0: Luga.
1: Uwa mo na saknan.
0: Kol?
1: Uwa mo na saknan.
0: Wala man. Gabiin, sagtukul.
1: Nagpakadlawon, gidi-aidain mo, ha?
0: Oo, oh, gabiin, sagto, eh. Pero di pamalayaan ako at tukul, ha?
1: Ah, human, ha?
0: Di pamalayaan,
1: Pero prior, sige, pamalayaan ka, wa na, grabe na binutuhay.
0: Eh, wala. Di pamalayaan, gidi-aun na kayo, ma. Pansyak, ma, di.
1: Isis. Nananamatay. Alas 8:19 atong oras kini kana na sa mga nagatana niya. Kaya Danilo Dulay, alas salamat diyan ninyo. Ada pa, nagkakita mga viewers yan. Uy, na ako ni Barilan de sa Senado na ko no. Gubat ng Pinoy versus Pinoy, grabe na.
2: Hello?
1: Oh, kisa ba na? Hello? Tudong! Kinsa ni? Hello?
2: Eh, Jandro!
1: Jandro? Hello! Kinsa na?
2: Arang Tornado, Marilan, Marilan!
1: Ah, napit!
2: Ah, Marina, Tornado!
1: Nag-unsa man sila, anong Marilan man?
2: Ano
1: ha?
2: Nay, barilan sa Tenado.
1: Oh, ngano'n na barilan man sila?
2: Dakpunan sa Senador Bato.
1: Ngano'n dakpunan man?
2: Namaywaran.
1: Ngano'n namaywaran?
2: At isi.
1: Ngano'n nag-isi man?
2: Nanay at isi warant niya.
1: Oh, ngano'ng na-isi warant man?
2: Ay, itong illegal, itong panya kada itong independent at hindi katan 16.
1: Oh, kato 2016 nga naman.
2: Former Digong.
1: Oh, nga naman si Former Digong.
2: Di man tinood na.
1: Ah, dili, nga nung dili man tinood.
2: Pagawason ako kung tatay Digong.
1: Oh, nga nung imo mapagawason.
2: Uli mo na po, sa Mindanao man.
1: Oh, nga nung sa Mindanao man.
2: Dari lang sa binalang pusuon siya.
1: Oh, nga nung iksuon man siya karon.
2: Layo man sa ICC sa Lagnason.
1: Nga nung layo man sa ICC sa Lagnason.
2: Ibalhin siya dami.
1: Ah, nga nung ibalhin man siya dato rin eh.
2: Looy man, kita tigong, tigulang na, katawaso na to.
1: Oh, nga nung pagawason man, nga looy naman, nga tigulang naman.
2: Ah, dugay na, iti... Itiwan naman siya.
1: Oh, nga nung itiwan naman yung edad.
2: Itiwan na siya, edad.
1: Oh, nga naman.
2: Looy siya atong Pilipinas na to.
1: Oh, nga nung naluoy man ang Pilipinas na to.
2: Wala ayaw na.
1: Wala na ayaw?
2: Wala ayaw na sa atong dalata Marcos.
1: Nga nung wala naman ayaw si Marcos.
2: Bangag man siya.
1: Nga nung nabangag man. Ha?
2: Ulo.
1: Oh.
2: Greeting akong pinisan sa Manila.
1: Oh, nga nung sa Manila man.
2: Ha? Nabarilan sa Senado.
1: Oh, nga nung sa Senado man.
2: Pabalik ka sa Tatay Digong.
1: Oh, pabalik na nato ha.
2: Lolo.
1: Oh.
2: Direct ko ni Adiron.
1: Oh, hi Diron.
2: Ngayon, direct ko happy birthday, Mayor Joshua Onabia.
1: Happy birthday. Happy birthday.
2: Ngayon,
1: direct
2: ko Lolo.
1: Oh.
2: Direct akong silinganan ako dani.
1: Oh, silingan.
2: Lolo.
1: Oh.
2: Guwapo ka Lolo.
1: Buyag.
2: Lolo, wala di ka sumba Lolo.
1: Wala.
2: Lolo.
1: Oh, undang na.
2: Uncle.
1: Oh.
2: Ano bit nyo? Ipad ng CFM ninyo.
1: Nami di as binitinan. Balingasag.
2: Agoy. Lolo.
1: Oh.
2: Bisita ko ni mo Lolo.
1: Oh, bisita ka. Padala manok Bisaya nga upat ka buktiil.
2: Ay Lolo, Lolo.
1: Oh.
2: Kanang? Itong nawag danina ba?
1: Oh.
2: Babae ba? Babae. Itong nawag din mo danina.
1: Nga naman?
2: Talapasan to, dili.
1: Dili. Taga-binitinan to.
2: Lolo.
1: Oh.
2: Nang mita ko si Smith, Lolo.
1: Oh, sige. Unir imong ngalan.
2: Janro.
1: Unsa apelido ni Janro?
2: Iskala.
1: Iskala. Ikaw si Janro Iskala?
2: Oo. Oh.
1: At sa imong ngalan?
2: Janro.
1: At sa imong apelido?
2: Salon.
1: Apelido naman yung ka-Iskala. Ano yung karong salon na di ay?
2: Salon, Iskala.
1: Oh, Iskala. At sa imong ipangita ka babae?
2: Medyo buotan, Lolo.
1: Ah, medyo buotan. Medyo dibil-dibil po. Oh, pila
2: ilan? Anang single mom lang, Lolo.
1: Oh, katong dalaga na eh, di ka ato?
2: Dalaga lang.
1: Dalaga nga single mom.
2: Oh, nay anak.
1: Oh.
2: Ogo ano na nay atong sogo, Lolo.
1: Di na kakaanak ni ay.
2: Gusto na ko nay anak na. Nanay akong, gusto na ko nay anak na ko.
1: Di na kakaanak.
2: Dili, lalaki man ta, Lolo.
1: Mo gani, gani. Wa pa kay anak ni ay.
2: Wala pa, Lolo!
1: Ay, kangilad ba di ay? Oh, sige, unir imong number, sige!
2: 09!
1: 09!
2: 2 ka 5!
1: 2 ka 5!
2: Isa ka po.
1: Isa ka to.
2: Isa ka por.
1: Isa ka por.
2: Isa ka pae.
1: Isa ka pae.
2: Isa ka por.
1: Isa ka por.
2: Isa ka it.
1: Isa ka it.
2: Isa ka wan.
1: Isa ka wan.
2: Isa ka to.
1: Isa ka to.
2: Oh. Hello.
1: Oh.
2: Bye
1: bye.
2: Hello.
1: Oh.
2: Greet ko ti Aziron.
1: Oh. Uman naman na ni mo gigreet.
2: Greet ko ako by Mior Namo, Ero Dimple.
1: Oh.
2: Ignat, Abogado.
1: Oh.
2: Ako igagaw.
1: Igagaw.
2: Ako igagaw ta Lolo.
1: Oh, igagaw si mong Lolo.
2: Lolo.
1: Oh.
2: Gusto ko ta min tulad ko, tulad ko sa K-pop ni FM.
1: Oho.
2: Yaman.
1: Oh. Bye-bye.
2: K-pop ni FM, CDO, 993 FM, CDO.
1: Bye-bye.
2: Lolo.
1: Oh.
2: Gusto ko ta K-pop ni FM, Lolo.
1: Bye-bye.
2: Lotong bay, Lolo ba? Tong 22 anyos, Lolo ba?
1: Oh, bye-bye.
2: Kung dakpan droga ba?
1: Oh, dakpan droga. Bye-bye! Bye-bye!
2: Bye-bye, Lolo!
1: Pa-i-tatay. Alam, magpahinom-dom sa tabi inyong mga comment sa Facebook Live. Ako basahon sa tapagbalik, ha? Pwede pa mo manawag, ha? Bisag kinsa pwedeng manawag niya. Mamati, tagpahinom-dom, Engineer Erwin Cuiva sa Picas Lawak. Please, stand by.
3: 5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ano tuong naka una kag palit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo nag-mayo akong lawas.
2: Kani ang tungo pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mura dahang kay kong gubatiun. Pero bili kay ko ka lakaw tugod na ning ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karoon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, doon na yung mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: 89.3 K5 Nusa FM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown. O banya po ni siyempre yung taong dili guwapo pa attractive kaayo, Uncle Chris Brown. Good evening, Lizelle Legaspi. Naminado ako na sila sa Barangay Biking on Zone 2. Lizelle Legaspi. Dapat ay caller sa Picas, Lenya. Ay, ay magkalibos DTX500 o D3Bayo, ha? Joel de la Cruz, maing gabi niya sa Barangay La Pasay. At ay caller sa Picas, Lenya. Hello, maing gabi.
1: Maing gabi.
0: Kinsan eh. Ay, si Madam Vicky, kamagtawalan! Luya, Madam Vicky, luya!
1: Wala man, katulgon lang ko.
0: Ang ano katulgon man
1: ka? Nakagibate.
0: Oh, nakagibate, huwag ka kanit X500, siguro.
1: Mugi ko giinom.
0: Ah, mulagay pero ganun nagluya pa man.
1: Ditribayo ako giinom sa ako mo.
0: Ah, ka na. Madam Vicky, ako pangutan na ni mo kay medyo... Taon-taon naman po ka, wala maka...
1: Ay, sa ka doon sa kaya, inayos sa
0: kaya. Oh, inayos sa kaya, feedback man.
1: Sige, okay.
0: Ikaw, mangutan na ko ni mo. Onsay pinakadako kaayo nga sakripisyo nga imong nahimo para sa imong bana?
1: Sakripisyo?
0: Sakripisyo. Onsay pinakadako nga sakripisyo nga imong gihimo para sa imong bana? Asa ato? War ba ko kabalo ato?
1: Asa pripensyo lang ko gasa. Akong kaming yun nga. Kasi nga, mibiya siya.
0: Magibiyaan dahi kasi mong banda di ay! Ha?
1: Magibiyaan ka ba't balik?
0: Ah, gibiyaan ka niya pero gibalikan, report. Ha?
1: Magibiyaan ka ba't balik?
0: Ay, nagbiya. Biya siya. Balik na po. Biya na sa... Ana?
1: Oo.
0: Nga no, magbiyaan na po ka kaniya?
1: Mora mag-addict ng teto.
0: Na-addict eh, mong bana sa una?
1: Addict sa...
0: Buwan. Usa?
1: Usa ka butang ma-addict.
0: Lahi po itong butang. Usa mo ito?
1: Lahi ka butang. Addict.
0: So na-addict siya. Sumutong gisakripisyon. Pero karon nagbag-o na.
1: Wala na. Dito ako sa ginong nagabaan.
0: Nagabaan? Pero maugay...
1: Naglain.
0: Pila mo ka? Dugay na to siya namatay?
1: Sama mga... Senior na siya, 64.
0: Mga dugay na lagay. Mga pila nagkatuig.
1: Kwanto siya na bago namatay ka na mga tulo?
0: Tulo katuig?
1: Oo.
0: Pero kuya, wasan na iba kay katumog ito yung pinakadako ng sakripisyo yung gihimos kinabuhi ni mo nga dawato. Nga, pero kamalo bang ka ganong inana siya, pero ganong dawato pa man gyapon ni mo siya?
1: Hindi pa ako dawato, pero siya din sa akin sa malay.
0: Mao ba? Muingon siya, muingon ka nga, di na kunin mo kay adik-adik ka, anak ka.
1: Bagag naong, masaka lang sa malay.
0: O, ipalayas ni mo, pagkahuman, muki. Ay.
1: Huh? Isang mong kayo. Kanong ka pa man. Siya pa man mga isang. Magkong sundang iyasang yung kulaton.
0: Amo nang mapuyo na lang ka.
1: Mapuyo na lang ah. Kung anak na. Yung alam ka na sila. Pagsag nila lang mas. Apit kayo may isang magkata yun.
0: Agoy. Pagkahuman, adulog na po dahin mo.
1: Ano?
0: Ha?
1: Ang sa?
0: Magdulog dahin mo kay, siyempre kay, pungsyon man ka niya. Dire na ko, di ko mulayas. O niya, pagkagabi, mutapad siya mo.
1: Hindi mo siya magpansin ako. Mulakok ko. Mulakok ko sa balay.
0: Mura na yun o siya mo yung tag-iyas balay.
1: O siya, ako yung mulakok. Kaya kapag nang kato na ako, mag-away ng pili. Dito ko siya ako mga isuuna ko. Dito ko mo.
0: Puyo.
1: Pagwa na niya mo, balik ko sa balay.
0: Kangilad ba na siya kasi mo kinabuhi, di ba?
1: Kangilad tayo.
0: Ha?
1: Wa, mangilad kaya kung kinabugin na ako, di lang ko masabot ang pagaling yun.
0: Pastilan. Anya mo?
1: Ang tingin siya pagkakasal bahay.
0: Sa
1: ating pala mo, kung sumo na di mo pakanon niya.
0: Ha? Di mo pakanon niya?
1: Wala na, no. Alam ito, sa sindahan, ang bata, di nga naman, ako alam nga, ayaw na mo pangutang, kaya di ko na siya mabayad.
0: Grabe, gani kahangal-hangal ato. May gani kinayong ka, may gani kinamatay ra. Hangal-hangal.
1: Pero kita pa nga lang ako kasi gina, okay. Ha, oh. Nakatatak ang trabaho.
0: Oho.
1: Eh, nakasurvive siya nga ng isang po isang sa nilaglay nga trabaho.
0: Nawa na ka kitag bana po.
1: Ha?
0: Nawa na ka nangitag laing bana.
1: Wala eh, naman heater ko ito, hindi na ko ganahan.
0: Naunsa ka ito na?
1: Naman heater ko.
0: Naman heater ka niyo. Pero naiga pag-uyab ni Moron.
1: Naminyan ako.
0: Ha?
1: Naminyan ako pagkamatay niya.
0: Ano minyo na pagka otro?
1: Oo.
0: Oh. Mo lagi.
1: Muna. Kamatay niya, naminyan ako.
0: Adali, arakay ni mo eh. Pero nana din ang uyab din mo din daan na to di eh. Ha?
1: Hindi niya na sa pagkakuan niya. Pagkakuan na lang niya, ay ako kumurang niya. Tawunan ako nga. Tulayan ako.
0: So, tulo na mo katuig po na nagkaroon imong bag-o.
1: Naonom na katuig.
0: Grabe siya. Pero kanang bag-o ni mo karon, unsa may kasagara awayan po na ninyo?
1: Wala.
0: Wala away-away, ana-ana ra. Grabe siya na. Way-away-away, ana-ana noong daghan. Grabe siya ba? Okay siya. Okay, pag mag-away mo, kinsa may una magpaubos, siya or ikaw?
1: Wala man, paglalis na mo.
0: Ah.
1: Wala, bago malalis, wala na.
0: Oh. Oh, abi na ko paglalis, adiretso na patay na. Ano dagang isa?
1: Wala na. Ko na bagot, tiguang na gud nga lalis lalis.
0: Oh, tiguang na pud ni mong uyab di ay.
1: Oh, mas gulang ta ko sa iya.
0: Oh, pila na edad ni Moron?
1: 71.
0: Unyang isi ha?
1: 68.
0: 71 ka na dai, kuno mo imo tingog mura pa man ay 40 hon. 71 na ka dai.
1: Buyag, buyag.
0: Oy, buyag.
1: Ha?
0: 71 ka nagidayo, pero mo tingog ka mura pag 40 kapin ba? Ha? 71 ka. Siya kay 60 na kapin. Okay pa. Okay pa mag... Mukamas pa maghagyapon siya.
1: Ha? Mukamas pa, oy.
0: Edad raman na iingon nila nga tiguang. Diba? Edad raman na. Yeah, pero sa imo gani karon nga, oh, si Tintay Uno na, pero awagyapon na. Mukamhag pa magay murag iro ba nga aw aw aw aw mamaghot mamaghot pa maghagi hapon
1: buyag siya
0: nagtuo ba siguro sila si Tintay Uno di pa mamaghot ana sige basig doon kay gustong i-greeting siya kay ato mga kahigalaan ni mo na sige
1: shut up ha.
0: Sige.
1: Tapos ako mga idalan ako sa DDM, sa Ederon, sa Inaydo, sa Isabel, sa Ederon, Binimiba, ang sa Inday, sa
0: Kinsa?
1: Inday,
0: Niyamor,
1: sa Barite.
0: Inday na Barite na eh.
1: Maura na yun.
0: Wanay lain.
1: Hello na, thank you.
0: Salamat.
1: Ako lang kung ikaw ni Koan.
0: Ne.
1: Ne, Koan ni.
0: Kitsa.
1: Kato si Koan.
0: Si Kitsa lagi. Kitsa ka na.
1: Madi. Salamat ni Madi.
0: Wah, namas Madi din eh.
1: Nanda si Madi. Nanawa ko sa ingoong na.
0: Oh.
1: Kaisa po. Ay, sabi ko, wala naman may tubag.
0: Di na siguro siya ganahan ni mo. Din hinakain ni magabi eh. Din hinata. Sige, salamat ha.
1: Thank you.
0: Alas 8:42. Kuya wasan ba? Si Tintay Uno na pero mamaghot pag ikuno. Mau. Ay, lupigan mo ni Vicky ba? Ang uban bitaw kay 40 pa kapin. Luya naman. Wa naman kunoy umoy ni ubang babae. Pero unsa pug kuno nakakatinuod ba nga kung ang babae pug kuno nga mag-edad na gani sa mga 30 kapin pata pa ayngos 40. Diha kuno nung paspas kuno kay na. Unsa ka nakatinuod ba? Kung ang babae bitaw kuno nag-edad naga 30 paingon sa 40 paspas kuno kay na sila. Tinuod ka na. Paspas baka na sila. Alas 8:43 sa Katong Oras. Sige, panawag ni Dwayne Ben sa ako, pero sa ako, murag dito ka manawag si Pikas. Ito ka panawag si Picas eh. Sa ako mo siya manawag. Dagat pa mga mensahe din eh. Basahon ta ni mga mensahe be. Matod pa din eh be. K5 Erwin, dili na ko makuha ang FB Live ni Uncle. Dili ko makalike, comment, and share FB. Da. Nasakitan yun siya. Tanawa na K5 na ba? K5 News FM CDO Digital 89.3 na adya. Sir Deyong, dili lagi na ko makuha ang FB Live. Na, di yun na po di yung ikuha. Suko yun siya. Taga-agusan daw ko no siya. Siya nga, please lang. Gusto siguro ni magkadaog o Globe. Sir Globe, Sir, good evening. Globe me, natagak amo connection. Globe me, natagak ang among connection. Wa man yung saluan mo na natagak. pwede ba manawag ha? 0916395916. May bawa ko na tag-asapod mo napitan na minaw. Alaka ha? Ay, si Maria mo din eh. Dililigin ako makuha FB Live. Anara diha, basta katuragin gihapon. Katuragin gihapon ang inyohang kining ni Abang Antuan. Alas 8.45 na katong oras, mga ginikanan natin ka natos, may kabubotan DTX 500 D3 by Yung Mighty Sing. Berita sa ito Facebook Live, be, sa ito mga viewers na ito, sa mga nag-comment din, be. At ang Facebook Live, kaya ito katagas pagtagan ang inyong mga comment din sa ito kapag panag-omag. Program ang gikain tapan sa kadaghanan. Ay. Batad pa din, be, sa mga nag-comment sa ito Facebook Live. Call na may na may Dennis Barangay Consolacion. Ay, taga Consolacion. Akang Dondon Ilio, and siya, call, daghan ka, use clothing, pwede pick up lang call. Salamat, adagan ko nung use clothing si Dondon Ilio, ato di pa-pick up, ugma po ho na. Diyas Barangay Tablon. Alang ko nung nish mga nabiktima sa sunog, mga igsoon, mga kaki-5, ba? Muna ka mo diya, kung namoy mga use clothing diya, simba ko, di mangin na tumatagan na isunog, ugwa, muabot mangin na mga panahon. O, atong, itigom largo din eh sa K5 ha. Itigom largo na to largo ha. Kaya kaso naan na po'y kanang itawag nga kining ni Abang mga kalamidad. Ah, siyempre ang K5 na agi dayon larga. And also si Uncle Wilfredo Hogoy Panagi. Shout out ko na si Matmat o si Ayang. Si Chang Chang ko na naminaw. Ala siya kung igsaw na Zach Ritchie Pamisa Sulita. Minaw sila karon di all the way from Hingoog City. La, kumusta mo di ha? Amping kanunay. Zach Ritchie Pabisa Sulita ko igsoan. Di sila sa Barangay Rikuro Hingoog City. Hello Matmat! Hello Yayang! And also kang Chang Chang. Hi Chang Chang! Minado ko na sila. Also si Geraldine Lagrosas Bacor. And kang Juna Dabatian, ingon siya nga, call! I-shout out minimo call o ipabarang ta ka. Ayos sa taon, malo ay sa taon mo eh. I-shout out ko no sa Zonto, Barangay Carmen Vamenta. Silingan siguro ni Richard Galgardo. Halaka ha, Juna Dabatian. And also kang Milwen Stanley, kusog ko no kang K5 sa karinderya, kilid sa entrance sa lifestyle. Salamat yan ninyo. And also Violita Ohagan, salamat sa pagpaminaw. And John Mike, i-shout out Barangay Tablon, guwapo lagi ko no, guwapo lagi ka call. Clifford watching me, karon lupig sila, hapa, tuwad, pagyun, sulid K5. Hala Clifford, may pagpaminaw Clifford ah. Sure na ko nung load ani. Edgar Imbuno Pakuma. May pagpaminaw ko nung mga kiguhaw ng mga taxi drivers. Olga nga Munilito Tradirio. Tradio. Yes, Barangay Tablo na minaw sila. Ha? Lizel Legaspe. And also kang Paul Dix Dio Midora. And Wilfredo Hugo Ipanag. Basin consumisyon lang. Team Karaho ang nakadaog. Alaka, Wilfredo Hogo Ipanag, taga Barangay Balulang. Salamat na ninyo tanan. Naminaw, Medre, Barangay Mambuaya, City of Tinago, Jason Ray Tapalias. Salamat sa mga nagpaminaw niya. Shout out ko no, si Clifford J. Minaw, Clifford J. Shout out Clifford J. Salamat niya sa pagpaminaw ninyo. Ha? Ay, gagang. Janro Iskala. Kuyaw niya itong listener ganina caller na to. Anyway, ay magkalimot kanunay siya ito aga Power Trio kaning DTX 500 o D3 Bayo ha. Kanunay bayan ninyo ayaw kalimti ha. Kaya nga naman dako bayan ng tabang sa itong kaugalingon. Labi na kung ikaw gisip on gitrangkaso giobo gapanakit ang lawas taas ang hilanat lapas na stulo ka mga adlaw ay kumpiyansa kay basic viral infection kana kung katul imong tutunlan. Relax higala e D3 Bio mo na kay D3 Bio aduna medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil nga syagol nga naghimo sa monoglycerides, monolaurine, monocaprin and monocaprolene kani process na sa taglawas. Ang monolaurine o ang monoglycerides kauban sa monocaprolene o ang monocaprin mo ay pinaka-epektibo kayo nga natural na mga pamaagi sa pagpatay, pagpahunong sa mga bacteria virus. Onsa pa inyong ipaabot ha? Proteksyon niya paglawas kontra virus o bakterya mag D3 Bio na. Alas 8.50 na sa mga nagapaminaw na to niya nga dili ka panawag kung gusto mo. Maapil din eh. Panawag mo. Panawag mo. Danilo Dula yung gubat na. Nagubat na gikunosinado lagi. Madugay magmarsyalo na lang gininoon eh. Kana ilang kalaki. Bitaw, dakong posibilidad. Mahimong marsyalo na eh. Kay gubot naman. Ang polis, ang... Kining NBI, wala gin magkasinabtan ay asya to presidente, wala gin siya magmando lagi. Wala gin siya. Kinsa may magpaluyo lugar ana. Diba? Gubat na hinoon. Ato presidente dapat siya mag-neutralize. Pero unsa may nahimo aniron, wala man. Unsa naman si Kuan, PBBM hinoon aniron. Oy. Diba? Kung ikaw imong sabton nimo, kung ikaw presidente imong manduan tanan, sinit, sila tanan. Op, wala. Kung balaod, balaod na ipatuman, pero karoon na unsa naman hinoon eh. Nagubot na mahinunig ayo si Bato karon nawa na. Wala yung problema nagdakbo na si Bato kung tinuod man galing nakasala na siya. Pero problema kay nanay NBI nagpabuto naman. Kaya sa tinuod lang mas mugubot magyod ni. Mahimo gining Marcialo simba ko. Ayaw po lalain man. Mahingon na nanay sila nga mag prime minister na lang ko ano. Hindi man po na pwede yung prime minister kaya di man talain man sa gawa, di man tatagagawas lain. Namatay balaod din nga dili ka pwede mahimong prime minister. Diba? So, election gid gyapon ni paingon. Pero mo lagi kailain man kay paminawon baga ato presidente wa gid siya magpakabanaan ni Ron ba? Eh po siya asa man ni si Sara, lesson po di po siya magka-appeal kay impeach na man. O lagi ba nakapait lang ba kay gobyerno batok gobyerno na ngilad kay paminawon. Ang sistema sa Pilipinas nalain na gyud. Itang mga kabos makaluloy mahimong kuan ani. Mahimong wa nay nada, importante ra gyud man manarbaho ra miski pipe. Wen ba? Gubat mo dia, bala mo dia. Ah, sige na, kay basig gubat mo punin. Buhat sa kong balita. Buhat sa kong balita, ako buhat og balita, nagubat na. Ah, sige ha. O katong gustong manawag og maapohon panawag mo. I-save gali ning number be. Oh, 0916-395-9196. 0916-395-9196. Anyone gusto ka mo tawag, sige. Kung naka ipag-greeting, sige, pwede. Pinaka-importante, inyo maning programa, dili mani ako. Lingaw-lingaw ro maning atoang, uban po kay mga better po kayo. Pwede mo manawag tanan, kamo tanan, pwede. Haana ra. Kasi mo kayo siya, wag nila ang listener siguro si Uncle Chris Brown. No? Actually, daghan mga gapaminaw. Pero di mampun mo, mutawag. Mayroon sila sila DM ni Lihay di Ron, si Kuan lagi, Isabel. Ingon nga si Duin Bin, kasumo ba? Ikaw na manawag niya, Duin Bin, nga sa ako, magka-personal manawag. Dito na ka manawag na Kuan. Maka mo diya, tanan, pwede lagi mo manawag. Depende, ay lang kunyog awaya, kadigin mo pasulod ni Irwin. Beta na orang tak katok orang sa tagapag panaguban program ang Talk to Uncle Brown. Ang tunog ba samang tag na samang istasyon NS89.3 Key 5 News FM Cagayan de Oro. Langalan sa itong CEO Very Generous Dr. Ramel Oy. Our station manager si Kaki 5 ni Tan Sarmiento. Ang taong dili mahilig sa matron nagmamasang. Pero ang matron nagmamasang ang hilig sa iyo. Pangalan sam sa to sparring partners, Picas Lawag, Engineer Erwin Cuiba. Ako lang ganyan nakawal ang taong dili guwapo o pan-attractive kayo.
2: Uncle Brown.
0: Uncle Chris Brown. Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro, Wayla, in 89.3 K5 News FM, mayong gabi.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: K3 Bio!
5: Mamang sa ingalan na ito ba?
6: Ako si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom of B3 Bio. Sa una, kibim kayo mo na wong. Ang virus falsi, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120/80. Akong hindi ko ang karoon ka ni Aram Polisterol. Murag amububububuk na.
5: So, yun naman mo?
6: B3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
4: GTX 500.
8: Adriano sabi 70 Valencia iniguan X sana wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya dili ko ganan kaon paggamit na ko ani ganan akong kaon ganan akong tulo nagi puruan nga magkuhan akong lawas alam na kanyang asma asma
9: tadi yan nakagamit na kag DTX 500.
8: Wala na. Ang ako istorya, katong wala pa magagamit, magamit na kaya aron mo sa layan. Dili po kumiingon nga. Mamaayo sila sa kay ang ilaw. Salayan lang. Para nga mamaayo sa sila sa ilang ibatid po.
9: Salamat kita eh.
4: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Unsa tong kompleto ngalan?
10: George Calamba.
9: Pila tong edad, sir?
10: 65.
9: Taga-asa ta?
10: Kauswagan.
9: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gipalit karon?
10: Mighty C o GTX sa isa ka pa.
9: Sir, kani adto unsa mga balatian sa mga lawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
10: Diabetic mo ko tapos naka-testing ko sa GTX. Review mo gid siya, maayo mo gid akong kuan lawas sa Biblia. Timbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig jud ko sa maong produkto.
9: Unsa may makaingon sa uban, sir, nga wala pa nakagamit karon nga?
10: Oo, hawagon ako tong mga uban nga wala pa makagamit ani. Testingin ninyo, sure na sure yo. Epektibo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Eye Care Drops, namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops, tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops, sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops,
3: para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at Live Stream.

0: 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: Pil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasa, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Mayong mga adlaw sa tanan, laban gid sa atong mga suking tagapamati ning atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato gyapon kaninyo sa Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center. Inyong gyapon makauban sa kan naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Doc Lewitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Makiguban kaninyo alang sa pag-isgot-isgot. Alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inubanan gyapon sa itong mga epektibo nga mga produkto, labi na gid ang itong Clinica DTX sa 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline based nga vitamin C, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pa mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang ato ang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center mga higala, nata din na located o diri ta located sa may Cagayan de Oro. Din sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan nga liner mga kagalaan. Before pa din ha. Di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan tupad niya na. Dako kayong gratula Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. And then ang Hingoog City na to makigilaan na to din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Oh, dali lang kay tultulon ha kay Landmark Bus Terminal mga kaigalaan. Then ang atong clinic schedule

Doon na tayo free health consultation sa Gapon, nagapadayon sa tanan natin mga clinic branches. Yun sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, nata din na sa may Hingoog City, Makigalaan. Then Thursday and Friday, balik na ta din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close ta ha. Then good news na sa mga taga Hingoog, no? Kada Miyerkules, kutob na ta alas 2 sa hapon ha. Namaguyuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay, paggawas na ta. Oh, ready na ta padulong sa tong sakyanan or kung di ta magsakyanan, padulong na ta sa bus terminal. Napay mag-apas, no? Balik na puntag sunod. good news ha, tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingoog City, Makigla. Pero ayaw, pud mo pug pa alas 2 ha. Ay, basig muna sa toa sa una. Taman tayo na ng oras. Unya, last minute pud mo ato. Last minute pud mo ana. Sa itong clinic din sa Hingoog City. Ah, good news sa mga taga Hingoog. Sa mga dunay nagmangid din ha. No, kanunay magidta din ha. Dagan mga nagapakonsulta din ha. Sa itong mga suking tagapamati din sa Hingoog City. O, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kigalan. Then, amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Clinica de Alternativa Medicine Dual na Center. Kay wag hapon ni sila mahurot. Daghan paghapon kayo ni sila gapamaligya o peke. Ah, labanagid sa online mga kigalan. Kaning dinis sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kaya wa na may mga reklamo gana sa itong clinic. Nanadaw din sa mapalit nila sa mauna niya, soft gel daw. Mostly good o kasagaran good ay kaning sa online. No, laban na itong mga senior ba nga makikita bitog promo. Clinica DTX 700, buy one, take one, buy one, take two. Filipino. Buy one, take three, money ang sale. Wala kita nagapaingon na makigalaan ha. Labanagid ka itong mga nagalantaw din sa online platform. Din na sa Facebook, sa mga Facebook. Din na sa mga shopping platform. No, sa Shopee. I-search din mo dito sa Madrid. Perting, daghan ng manggawas nga nakabutilya. Ayagid mo o palit ana makigalaan. Kaya ikumpara din mo dito sa presyo sa katong nakabox. Kanang nakakarton. Layo ragid ang diferensya. So muna ang uban dito sa las butilya. Take note lang ha, katong mga nakabutilya niya, soft gel gani na siya, makonsider gina as fake or counterfeit products sa Clinica DTX sa 500 mga higala. Then di na po kakumpiyansahan ang D3 Bio maupod, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas gapamaligya og D3 Bio. Muna siya makigilaan na sa mga nag-take o DTX 700, D3 Bio. Aron masiguro mo, add to most mga pharmacia nga doon sa inyong lugar. And to na mo sa mga pharmacy. And then, add to most mga pharmacy. Unya, kamoy mapalit yun mismo, no, sa atong produkto Clinica DTX 700. O aron pagid makasiguro at tumos mga branches na to makigilan. Dinis Cagayan de Oro, subon ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City sa di pa kabot sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gasaan, ang uban din Manulo pa. Abay lang ta na makigilan. Likod bitaw o luyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit ang landmark ipangisgutan din eh. Okay. Kaya mabang mag-god bonus clinic na to, mahingan sila nga, ay narada na din eh, natultulan na gina mo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay, doon lang sa may Hasaan or Balingasag Liner mga higala. Then open tag, ikan adlong Domingo, hangtod na sa adlong Biyernes. Close kita matag adlong Sabado. Kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa gani itong mga suki na nato. Malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Kung sirado madini sila adlong Sabado. Pero open ta every Sunday. Sayang manggod ang uban man nagana. Basig close run kay Domingo. Mura na ikanindot. Kay kung close

0: 0939-0345-0342-925. Alang sa inyohang mga dugang pangutana o gunsa inyohang ipaabot din sa itong programa, kaya ito nang tubagon unya sa di pa na ito tapusun nga ito ang programa. Okay, usmod ko 0935-0342-925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: Say ngalan na to, sir. Paul Mercado, diyan ni sir. Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500. O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Kumbag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit ng DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi. Doha kapsula sa down. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkapika na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Ili ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mauge recommend niya sa ko ang Mighty C Vitamin C. Namunggan ako isa sa kakapsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsule sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 mga kahigalaan mo prevent no sa cancer and genetic mutations mga higala. Oh, so nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadayang classes cancer and even mga genetic mutations mga kahigalaan no ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadayang cancer mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500 mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE mga kahigalaan. Unsa man ang DSE o kaning ginatawag na tog disugard sugarcane extract mga higala. No dili na ni siya tubo ha, kaya ang picture man gud sa tong Klinika DTX 500 tubo. Nya moingon din ang uban nga, "Uy, tubo da ini ang DTX 500." Ha? Muna nang ginatawag na itong DSE mga kigalaan or disugard sugarcane extract no tungod kay panit na ni siya sa tubo mga kigalaan or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo mga higala no muna ginatawag ang nga disugard sugarcane extracts mga kigalaan. So unsa day na aning disugard sugarcane extract no matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research no nga doon na gini siya yung pinakaabundang nga source sa phenolic compounds mga kigalaan no kini siya or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta no sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa ad

0: sa init sa adlaw sulod sa napulo ka bulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag na tuog tubo. So ang naday aning tubo magkikilan, ang naa sa panit niya sa tubo, mula siya ang mga phenolic compounds, motoy mo protekta dito sa sa sugarcane itself o sa tubo itself, gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage. No, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo mga kaiganaan, no, daghang bukid noon, no, daghang tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo. Dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no, sa gitna sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaiganaan. Aside din sa ato as Mindanao, na din sa bukid noon mga kaiganaan. Abunda kay ta og tubo mga higala. No, so ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos og flavonoids, mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong cellula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mogi na siya mo-damage sa mga good cells nato makigilan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas nato o wala ta kung wala tay mga cellula. Then kaning ato mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya makigilan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ng mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta maka-ikyasan ng free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no? Daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang cellula na ito, no, walay proteksyon ng itong cellula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naa sa itong clinical detection banded, nga nung protekta siya sa mga good cells sa itong lawas, mo kining Filipinos o flavonoids makigilaan. No, so sa kadaghan mga pagtuon, ang Filipinos o flavonoids o kining phenolic compounds, o sa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ito ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ito ang clinical DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na ito ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga doon na tayo protection every day, no? Kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa itong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa itong lawas magilan, malikayan nato kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag nato og supplementation, no? Protection. No, din na sa ito ang lawas mga higala. Ang tubag niya na, inom ta sa ito ang Klinika DTX sa 500 Matag Adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online mga higala. Amping mo ha, kay dunay mga dunay paghihapon karon. No, dunay paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din na sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa ito ang programa. Yato ng tagaan o pagtagad unya sa di pa nato tapuson ang atong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Mamang sa ingana na ito ba?
3: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karo. Nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong. Yarang Bills Falsi. Yatake. Nagkaroon karo sa Diyos. Akong baby. Normal na 120 or 80. Akong hindi ko antaroon ka ni arong kolesterol. Murang amubububuk na.
2: Sa so, ginom na ito?
3: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kagayan de Oro! Magpakaroon!

0: bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga kapiga.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. My 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngay bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
6: Klinika D3 Bio, mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus o guban pa, mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang yun ang atong Klinika D3 Bio. Katubitong ng labayang mga bulan, no? Doon ay mga ginakadlukan ng mga virus, no? Sab nga bago. Atong Mpox. Di man gito virus, makigilan. Actually, di man gito siya virus. Pero managana ta, no? Muna nga nagsuot na pudog mask. Suot na pudog mga unsani. Prevention na po, precautionary measures. Klinika. Ban gani hadlok abi nilag mag lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? So prevention na tadaan, inom sa atong Klinika D3 Bio. Kaya atong Klinika D3 Bio, aside sa yang vitamin D3, dunay na siya VCO nga dunay daghan kaayong medium chain triglycerides. Mao'y doon nga mao'y maka patay or dunay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makiginan or ginatawag atong cold press extra virgin coconut oil na nasa atong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, maintik na to na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya nanamati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders o soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sa kuan pa, no? Mahulog din siyang mahulog siyang frontliner. Sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa atong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio, mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa atong DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Yan i-partner na to atong Mighty C, ang atong alkaline based nga vitamin C, kaya mo na yung mapastrong sa atong immune system. Mo na yung magpa-boost sa atong immune system ang atong Mighty C, mga kaya. Sa idungan yung muniginom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio at Mighty C. Then sa gabi, ang atong Klinika DTX sa 500, makigilang. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makigilang. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema pagpangapdos, di makabawas, muragaw ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang Klinika Spore Biotics, mga kaigalan. So, sana siya makatabang na to. Doon na siya 80 billion CFU. Mone siya inindot kayo kay nga naman, diritso gini siya. No, dito sa itong digestive track, mga kaigalaan. That's why ingon na siya ka-effective, mga higala. Then, ang ato mga kape, doon natin klasik-klasik kape, din Klinika DTX Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo Prebio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kana tanan, lambi ginas la tanan kay ako nakatilaw na magigo ana tanan. Mo na mga healthy coffee magiglan, dili nang mga traditional na anda na to nga kape. Ganita dinita sa mga kape nga kung asa nakakape ka na naka detox ka pa. Then napunta extend food supplement for men. Ang atong extend food supplement for men mo na siya ang makapaligon nato. Itong mga mahuyang na o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend food supplement for men. Dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon yung reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning extend food supplement for men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga higala. Muna dagang tagsukit din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og extend food supplement for men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay Junior, kundi dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga igala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, extend food supplement ang ito. Then atong clinic Adio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh available sa itong clinic. Then Clinica Detox Beauty Soap mga higala, bili lang ni siya ordinary beauty soap pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay inatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong Clinica the Alternative Medicina and Wellness Center mga higala. Ana ramo diha ha. Kay dinha rata mag yata libre atong consultation. Okay, so sa di pa nato tapuson ng atong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kay ubay-ubay ra ba niya itong mga textures. Di nato ma-upload up, di nato ma-upload og tubag. User number 5917. Good day doc, unsa may para nako nga kape? Ha? Unsa may kailanan na ng premium o coffee mix? Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX premium o DTX coffee mix. Although ang DTX coffee mix na to makatabang man pud sa mga diabetic. Ha? Makatabang man pud siya sa mga diabetic. Kay naman ni siya ay ginatawag na to ang palaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kayo imuhang sugar, managana na lang tadaan kay naraban ni siya brown sugar. Number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait ni siya nga tamis-tamis. Muna daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gustog pait-pait tamis-tamis, diri tas DTX coffee mix. Pero kung sipa na gani kayo imong sugar, dito na kas DTX premium coffee higala. No, ayaw nag-inom aning DTX coffee mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300. 200 plus ha, 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na ginaan yung DTX coffee mix. Dito na kas DTX premium coffee. Ay, dali kayo na morot atong DTX premium coffee din as clinic. No, kung kusog ang atong DTX coffee mix, kusog po ang atong DTX premium coffee mga higala. Kung sa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic mga higala. Okay na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin ng mga text message. Ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ragi hapon mo basta kay mamati mo perminti din sa atong programa kasayuran sa aming panglawas, sa samang istasyon, sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Lewitin Chavez. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule, ha? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata dito sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, hangtod alas 2 sa hapon, nata dito sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis, balik ta din sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O, gula na gid kita yung igong kapanahon og oras. Din lamang sa samang istasyon, sa samang programa, kasi na sa mga panglawas. Enjoy pa makauban, Doc Lewitin Chavez, magaingon, maayong panglawas, ipadayon. Dili, kini na to, abusuhon.
1: kining tunumanon. Hatud ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. News.

All right, Top Check is brought to us by D3 Bio. All right, paalala lang sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-K5, kung kayo man ay may mga dinadalang mga karamdaman, kailangan po natin itong mga suplementong kailangan po natin sa pang-araw-araw na magbibigay at iiwas at dagdag sa ating mga buhay. Lalo na po kung ikaw ay merong mga dinaramdam like alta presyon, blood or mataas yung sugar natin. Pwede nang itimpla sa kape. Delikado yan. Oo, huwag mo nang antayin mas lumala pa at wala ka ng kawala. Kailangan mo nang matindi at epektibong mga alternatibo. Ito po ang Power Trio ni Dr. Ramil Itang Oy, ang DDX 500, D3 Bio at ang Mighty C. Ang Mighty C ay may sangkap na mapapa-boost ang iyong mga immune system na kapatid. Lalo-lalo na ngayon, medyo mainit at bigla na lang uulan. Ano ang resulta? Nako, sipon at ubo. Yun ang matindi. Na bawal ang magkasakit ngayon mga panahon na ito. So, kapatid, meron tayong 7 minuto makalipas ang oras ng alas 10 ng gabi. Ito po lamang sa the best ng K5 News FM Night Flight. James Patrick here, your musical genie, on the air and everywhere. 1997, K5 News FM.

89.3 K5 News FM, 1996 to 1997, ladies and gentlemen. That was something actually from the best of PSY. And it started talking about Angelina. Actually, it was a remake of an old one. I was just unable to get the exact name with the original one, but that was a remake of an old one, actually. Anyway, we're saying hello and han, good evening sa ating mga suki, mga tiga, taga, ano yung lugar na to? Yes, Nazareth. Now, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Mga ka-K5, ingat-ingat tayo dyan, ha? Speaking of Nazareth, no? Kasi, yung mga, may mga bahay dyan sa may Nazareth area na medyo dikit-dikit yung bahay. Uso pa naman ngayon ang sunog, ano? Especially yung mga nasa bahay na ngayon, paalala lang, ha? Mag-ingat tayo, huwag tayong mag-iiwan ng mga anything na nakasaksak sa mga outlet na iiwanan nyo. Like, kunyari, no, lalabas tayo, biglaang nagkayayaan o baka makakalimutan mong nakasaksak pala yung, ano, yung charger or anything, like appliances, like mga plansya kung may nagagamit pa ng gano'n, no? rice cooker or anything, appliances na may iiwanan sa bahay, no? Kailangan organized tayo, no, mga kapatid, kasi uso ang sunog ngayon. Now, hindi man natin gustuhin, hindi man natin ginugusto, no? But then, iwas tayo, like, always presence of mind, no? Kapatid, mga ka-K5. Kasi doon ang nagsisimula yung mga aksidente. No? Hindi man natin ginugusto yung mga ganung mga pangyayari. But then, yun nga, kailangan nating alisto, alerto, always presence of mind, no? Kapatid, ito po ay isang paalala, handog po sa atin from the men and women of K5 News FM, Cagayan de Oro City. Especially from myself, my name is James Patrick, at your service, ang inyong desk joker. Anyway, na magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Sa inyong mga gusto magpaabot ng inyong mga mensahe, I'm just the text away, 0936-882-9427. Good evening nga pala sa ating kaibigan. Hello nga pala kay Mr. Danilo Dolay. Mayong gabi. Hey, 9:20 or 10:21 right now. Song brought to us by D3 Bio.

0: 라디오
1: 깜피온의 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Napakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.

Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong mayong mayong adlaw sa tanan, labirigin sa tamang suking tagapamati ng atong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Hatod japon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo japon makauban sa kan naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathic Dr. Luton Chavez. Makiguban nga na kaninyo mag-iskot-isgot kita alang sa kaayuhan o kasayuran sa atong Mayong Panglawas. Sinubanan japon sa mga produktong epektibo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Labi na itong Klinika DTX 500, Klinika DTX 500, Klinika D3Bio, ang ato ang Mighty C, Klinika Complete Sport Biotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanatanan, mapalit sa mga butika, parmasya, nga doon sa inyong lugar. Og lamanigid sa itong mga branches, mga kaigalaan. Labi na sa katong mga gusto og mga lehitimo nga produkto sa klinika, ha? Katong mga gusto gid mo inom sa tinuod or tinutanay nga produkto sa klinika, labi na gid atong Klinika DTX 500, Klinika D3Bio. Mapalit na siya, ha, sa mga butika, parmasya. Sa katong mga nag-order online, pag-amping ka mo. Pag-amping ka mo, ha, tungod kay dunay mga imitation or kining sundog-sundog nga produkto. Naganda ba kay ginabiktima? Muna din na sa itong clinic. Abi nila ang ilang giinom mo itong original nga DTX 500. Karon kay nakabutilya man di ay, nakaplastic lang nga transparent, nagprint lang sila sticker, ipilit dito sa butilya. Doon nagyapon atong logo, ato ang ngalan nga Klinika DTX 500. Doon ay mga health benefits na katatak. Onya kay dili man capsule, naka soft gel ang ilang Klinika DTX 500. So ato gid silang giingnan nga peke na mga higala. Kung gusto mo og legit nga produkto, kung mag-order mo online, pag-amping ka mo. Tungod kay dili tanan as online, ha, kaning ginatawag na to og original. Labi na gyud katubitong naakit sa promo. Buy one take one kuno. Naakit sa promo mo to nga ang uban, ha, nipalit dito sa maong mga paatik din, ha, sa labi na gyud sa Facebook na sa kaning mga online na online nga mga shopping. Daghan na diha, no, muna nga kamo magmatngon kamo sa pagpalit sa ato mga produkto. Klinika tayo, basta kay ang original nga Klinika DTX 500, muna ang katong naka-box, naka-blister, then nakakapsula, kulay green nga kapsul, mga higala. Sama-sama, ayagin mong patunto anang order online. Ana man gihapon tay online nga shopping, o kaning naman gihapon tay legit nga store, no, shopping store sa online. Basta kay katong tatak Klinika de Alternativo gyud, then katong naka-box gyud siya. Onya naka ginatawag na to og blister. Dili tong transparent nga naka soft gel. Dili tong iyang sudlanan transparent nga butilya, giprintahan lang sticker. Dili lang ang atong DTX 500, ha, lakip na tong Klinika D3Bio. Doon nagyapoy piki ni anak nga produkto, mga kaigalaan. Para sa legit gyud nga produkto, adto mo sa mga parmasya. Kung di gani, adto mo sa ato ang branch dinis Cagayan de Oro. Located ta din na mismo sa may Agora Market City. Narata din na sa may Alihanan Bitaw ang mga jeep diha. Mga terminal diha, paingon og Balingasag, paingon Gasaan, paingon Manolo. Din na sa may kilid sa SSS Dapit. kompleto na gid naha kay daghan gihapon ang di makatultol, labi na itong magikaglagyo, gikan pang uban og tagalwan, gikan pang uban balingasag, tripod speakers ang uban gikag El Salvador, gikag Initao, money good, no, mana gid sa atong clinic magiglan, gikan pag talakag, no, gikan pa og malitbog aron nga dili mo mahasol, mahago diari gyud sa may terminal mga kagilaan anang mga nagaaling jeep paingon og hasaan, paingog balingasag, na yung mga bus diha paingog manulo or paingog libuna. Oh, diari gyud dapit no, dako makikaratula Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Mambato Street, no, dina sa may Agora Market City mga higala. Then din sa Hingog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelfa Street, Hingog City mga kahigalaan. Ginalanggit mismo sa may bus terminal or Hingog bus terminal. Sa entrance side ha, dili dito sa exit side. Sa entrance side, kay one way man na, tuyok man na mga bus niya, pa-entrance, niya, pag mo exit sila, dito pikas agi. O, kanan sa may entrance nga bahin, dira sa may Hingog City Bus Terminal. Doon ay dalan diha, doon ay iskina, muna ginatawag og Adelfa Street. Likod anang Bikiri, din sa Hingog City. O, likod sa Bikiri, mga kagalaan. Anyway, ang ato ang health consultation sa Gyapon, nagapadayon Dinis Cagayan de Oro, matag adlang Domingo, Lunes og Martes. Dayon pagka Miyerkules nata sa Hingog City makigilan. O kita-kits ta mga taga Hingog sa adlang Miyerkules. O half day na ta diha ha. Half day ta, balik tag half day diha kay layo pa ning Cagayan inig mo ulit ha. Kayo sa'y kung hapon, anto taga alas dos, niya mingaw naman kayo. Paano magyapoy mo anha? Ah, mga taga Hingog rin ha, nga namati. Namati ka rin sa itong istasyon. Namati na itong program ang kasunan sa maing panglawas. Kita-kitsta sa adlang Miyerkules mga higala. Kung doon ang may result sa inyong laboratory, laban na blood chem, no? Fasting blood sugar, uric acid, mas labing maayo eh para doon na tayo basihan sa mga supplements nga inyong pag-aimnon mga higala. Doon na mo'y ultrasound result, no? Kay doon na tayo basihan ha. Mas labing maayo gyud. Doon ay x-ray eh para makita na to ang history kung unsay nahitabo, unsay imuhang kaagi sa imuhang health problem. Diyata mag-base, no? Pastilan pod lagi kay usahay mga results sa laboratory cleared man, pero doon nagigibati ang mga pasyente. Sige lang kay no, general approach man yung ato ang alternative mga kagalaan. Sumun ko ha kung doon mo mga resulta sa laboratory, mga ultrasound, dalaan ninyo para natay basis sa inyuhang pag-aimnon ng mga herbal food supplements. Sumun ko ha, kita-kitsta sa Hingog sa adlong Miyerkules. Pero kung adlong Domingo, Lunes, Martes, then balik Huwebes, Biyernes, dinitas Cagayan de Oro. Kaya nguban mo anha. Moingon sila nga abi na mo og kaning Miyerkules ang naan. Cagayan ba? Ay kayo sa nata dito sa Hingog, manawag pa tong sekretary, nata gina-entertain dito ang pasyente sa Hingog, unya manawag atong sekretary kay napoy gusto magpakonsulta din sa Cagayan. Ah, nagdoble-doble na. Muna din nato ma-entertain dayon nya. Lisod po tong di nato tubagon kung gikan paglagyo. Ah, naiuban mo anag muanig Miyerkules din sa Cagayan, nagikan og manulo. Lisod po kay balik lang mo ugma nay. Muna nga tandaan ninyo ha, batag adlaw ganing Miyerkules, wala's duklo dinis Cagayan de Oro tuas Hingog. So Domingo, Lunes, Martes nata dinis Cagayan, sa Miyerkules nata sa Hingog, Huwebes, Biyernes nata balik dinis Cagayan de Oro. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925. 0925 mga higala. Alang sa inyong mga pangutana, sa mga gusto ninyong ipaabot ng mga mensahe, sa inyong mga pangutana din ha, may tungod sa maayong panglawas, sa mga dugay na ninyong gihambing balatian, ato ng tagaan o pagtaga doon niya. Pansa, dili pa atong paminahan naman natabangan sa itong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Ako sa'yo pangalan, sir?
3: Carlito.
2: Carlito.
3: Purbindido.
2: Pila edad, sir?
3: 36.
2: Taga-asa?
3: Taga-luwa.
2: Unsay mong produkto nga ipalit sa clinical alternative, sir?
3: DTX 500.
2: Unsay mga balatian ni mo kaniya ito nga hatagag-arangan sa nagamit na kay DTX 500?
3: Sa pano, sir? Bago-bili ko ka gamit na siya, pero akong ibati ito siya. Kapoy, yung binod akong lawas ba? So akong gitay na karam, sir.
2: Sa imong pag-try, sa imong namatikdan.
3: Okay, okay rin, sir.
2: Okay.
3: Wala nga akong ginitalo akong 5 karon para sa imang bandari.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Bulma, sir.
2: Bulma. Sige, salamat, sir.

cultures nga mohimo og cancer sa ato ang lawas. Sa unang panahon, kung isgot ganit ang cancer, mura og katapusan na ng mundo. Murag wa na'y paglaom. Murag ugma dayon, mamatay na ka. Kay uso sa unang panahon, pag doon na ganit kay cancer, taning na ang kinabuhi. Duha na lang kakabulan, tulo na lang kabulan, upat, lima, unom kabulan nga mabuhi. So ang hinungdan din na is ang kaning carcinogens makikita. Kung ang usa ka substance or ang exposure na labeled nga carcinogen, buot pasabot na pamatud-an kana siya through extensive studies and research og na determine nga moy hinungdan sa cancer mga higala. Muna nga mag-amping yun taha kay karon na uso kaayo ang kining mga cancerous foods mga higala nga nakalabeled as carcinogen mga higala. Ang cancer mao ka na siya ang resulta sa mutations sa genetic information sa cells either gikan sa parents or kanang gitawag na tog hereditary. Yes, possible na siya ha, kaning bloodline or gikan sa exposures o gitawag natog environmental factors. Muna nga kaning tingala ta, healthy food man kayong ginakaon pero duna siya'y cancer basin na hereditary or ang iyahang mga nakuha na siya gikan sa iyang bloodline. Possible gihapon na siya, di nato na wadon nga posible nga moy hinungdan. Then mostly gyud kay kaning mga gikan sa exposures or kaning ginatawag na to nga environmental factors mga higala. Daghan no og mga known and established carcinogenic compounds mga higalaan. Ang pinakadaghan ana na isgutan nato sa nang labay nato nga mga gisgutan din is programa nato ang kining naa sa aso sa sigarilyo mga kigalan nga adunay mo sobra ka sa 60 ka mga carcinogenic compounds mga higala. Dili lang na ha, kun dili ka lakip na bitaw ka ng mga sinugba kay kana sila mga carcinogenic kay naka na bitong tinulo nga nga kaning iyang duga more kaning mantika niya natulo din na sa uling no, gisugba na to. Then ang aso ni ana nga mooy mo pagod sa atong ginasugba usa na siya ka mga carcinogenic factor mga kaigalaan. But not only that ha, gikan pas mga pagkaon laban na mga processed foods, mga instant foods no, mga carcinogenic gihapon na siya labeled as carcinogenic gihapon na mga kaigalaan. Pero dili man gitingon nga mukaon ka na magka-cancer gyud ka. Depende na sa imong body ha? Kung imong mga bad cells is very active ay alive kaayo no, alive kaayo na sila. Kaya mukaon ka sige kagkaon og mga unhealthy foods, puros mga fast food, puros mga instant food, puro mga karne. So prone yun ka sa ingon anak nga balatian higala nga namati karon. So unsa may atong sekreto? No, unsa may dili na magita makigasa ni karon? Magdala ng ginainan ako mga pasyente nato din sa clinic ka muna. Hindi naman kita makaikyas ani. Kay naa naman gid ni. So ang atong sekreto magiglaan, magprotection ta. Kinahanglan do natay protection ha. Mag-detect 500 ta matag adlaw. Kay kana siya ang atong DTX 500 tungod sa iyang antioxidant properties. Aduna pud siya anti-carcinogenic properties, anti-mutagenic, anti-inflammatory properties nga mupugong sa pag-active sa atong mga cancer cells sa lawas mga higala. Ang flavonoids o kining polyphenols nga naa sa ato ang disugard sugarcane extract, muprotekta na siya sa mga selula nato nga dili mo damage sa oxidation og makurap ang DNA, mapugngan ang cancer mga higala. So sa inyong ginapaabot ha, proteksyon na nato itong lawas ah. No, di pa man ulahi ang tanan, no, di po nato hulaton. Inom ta kanunay sa ato ang Clinica DTX sa 500 mga higala. So to prevent, no? Prevent ang kaning ginakadlo ka na to ng cancer.
magproteksyon kita.

0: ta inom ta matag adlaw sa to ang DTX 500. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Usumon ko 0985-034-2925 kaysa di pa nato tubagan ninyong mga pangutan ha. O kaysa di pa nato tapusin na itong programa ato nang tubagan unya inyong mga pangutan ha. Kaysa di pa nang pinansunahan ato sa paminaw naman na tabangan sa itong mga produkto.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio. Ako sa ingalan na ito ma?
3: Ima

0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ano si pangalan?
3: Susan Balajang.
2: Taga-asa si Madam Susan.
3: Dera sa Lapasan.
2: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa klinika di alternatibo, ma'am?
3: Kape, D3 Bio, may PC, DTX, o kaning D3 Bio.
2: Halos na lang di ay.
3: Halos na lang.
2: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa ba rin mong ipambati di ay?
3: Walang nagaan. May mong panglihok-lihok.
2: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
3: ipambati?
2: Luya. So, sa paggamit mo, ana, unsa naman imong ma-feel karon?
3: Normal akong gibate. Feeling gana gid akong gibata
2: na unang
3: lawas. Gaana ba?
2: Sama naman mo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
3: Kamu, kung makagamit mo aning produkto ha, gaana inyong pamati, gaana yung panglihok-lihok.
2: Tama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin. Gusto ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong uusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO Pulaw. Misunay ko utumar May TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa May TC. Garantisado o epektibo gayon.
0: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: May TC. May TC, subok nga ng mga eksperto. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Niba pakulangan, 75.
6: Tag-asa ka na eh.
5: Kanang diha na sa kwan.
6: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit mo sa klinika?
5: Kanang yung multi-yuk.
6: May TC o Ditribayo?
5: Kanang di ko pakatulog.
6: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika alternatibo?
5: Maayo naman.
6: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
5: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Maayo na akong kaon.
6: Salamat, Nay.
0: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: May TC, sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, biotics, at tunay good bacteria nga magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, spore, biotics, ang fortified nga probiotics. Klinika, spore, biotics.
1: Mapalit sa inyong kasuki butika.
0: Extend food superman for men.
7: O si Rosanne, bau, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musin na. Igali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. D3 Bio Health News.
8: Klinika D3 Bio ang atuang produktos klinika nga kung asa pwede mo fight no sa mga bakterya o mga virus, mga balatian nga hinungdan bakterya o virus. Ayan mo kadlok magkikilan kina atong Klinika D3 Bio. Kaya atong Klinika D3 Bio is just, it's not just only plain vitamin D3. Doon na po ni siya ginatawag na itong VCO. Kung effective ang pagtumar sa plain na vitamin D3, how much more no kung doon na siya VCO? Kaya kaning VCO de dagag MCT, so medium chain triglycerides. Kung asa mo ka na siya mutap na sa mga bakterya, mga virus na gusto mo sulod sa itong lawas. Then parisan pag natog May TC, ang atong alkaline nga vitamin C mapastrong sa itong immune system. So, muna siya ang hinungdan nga mas strong gyud ang atong lawas. Malikay no ang ato malikay tas mga nagkadaiyang balati. Simulang bagong nakanindot makigla ng atong combination. Ang pagtumar sa atong Klinika D3 Bio May TC, pwede na siya tumaron matag buntag. So, wa pa kay kaon. Pwede po din mo iparis ang DTX 500 o May TC, ha? Ang uban, iparis sa D3 Bio May TC. Ang uban po, iparis DTX 500 o May TC. Pwede gani, kanang tulo. Muna ginatawag na itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio o May TC, mga higatan. Then na po tayo Klinika Complete Spore Biotics. Ang asa doon na siya 80 billion CFU or ginatawag na to good bacteria sa itong lawas na kung asa mo hatag ka na to og good no sa itong gut health aron usab nga malikayan ang mga problema sa hapdosatian, hawang ang imong tiyan, mapikton din ang itong liver no, magkaroon din taong problema sa itong gallbladder. Diyan na nagsugod sa hapdo sa tiyan. Then ang itong kape, doon natin Klinika DTX Coffee Mix, doon natin DTX Premium Coffee, napunta yung Prebio Coffee. Pindi na lang nasa imuha kung asa imuhang tumaro. Pero ang DTX Coffee Mix na to, mga higala, no, nindot na siya, man, bestseller na itong coffee, ha. Pero tamis-tamis, pait-pait na siya, kaya na siya brown sugar. Pero ang itong DTX Premium Coffee, kung sipa na gid kay imuhang sugar, diabetes ni mo, dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Ang prebayo coffee na to, pag diabetic ka, digid mi mo advice, ani, ha. Kaya tamis-tamis ni siya. Pero pwede ni siya sa itong mga dunay pagpanghapdos bitaw sa tiyan nga gusto mga pe. Gipaundang nagkape, no, tungod kay magsigap do sang tiyan. So wai ang atong prebio coffee kay duna na siya probiotic, duna pud siya prebiotic with moringa oleifera pud. Then ang atong extend food supplement for men nga kung asa makahatag nato og dugang nga kabaskog sa ato ang pagpanikay-sikay matag adlaw sa atong pagpanginabuhi. Okay, ngano man makapab kuan man ni makapaabtik. Dili lang kay sa ka junior ha, kun dili sa pagpaabtik pod sa atong kaluyahon. Then sa mga kababayenan, pwede po ni siya laban ng itong mga naga naana sa ilang menopausal stage mga higala. Then itong Clinica Deo Fresh sa mga gusto mo sulay o kaning roll-on nga natural, herbal, dili mga chemical, dili chemical base, ato ang Clinica Deo Fresh ang tubag ni ana. DTX Beauty Shop na ito mga higalaan, mo na siya makatabang sa mga dunay problema sa panit, skin allergies, skin problems, uguban pa. Madili lang na siya pang beauty. Ngalan rin ang DTX Beauty Shop. Pero pwede na siya sa mga dunay skin allergies mga kagalaan. Dadi rin natas pagtubag sa inyong mga pangutana. Yos number 5897, Doc Gooday. Pwede ba makaya naman ang DTX sa 80 ng edad from Barangay Gusa? Edad na ko 80 na, dako naman yang chan. Ohoy. Pwede man makainom atong DTX 700, pero kung naghupong siya, doon na nay laing problema. Doon na nay problema, basig taas yung creatinine or ang iyang uric acid. Basi diabetic po din siya. No, si tatay or si nanay ba ni? Pero kung mangutanag pwede siya mainom, pwede raman kayo. Wala may problema ang pagtumar sa DTX 700. Kung mangutanag po siya, kapila man mo inom or kano sa imnon, pwede ra i-3 times a day, pwede 2 times, pwede i-once a day mga kaigalaan. User number 217, Doc, good day. Pwede ba ta mo inuman ng dili kahit makatulog gabi, pero pagbuntag lami man kay katulog. Hala, basig taas yung sugar ha. Pacheck ay yung sugar. Kaya usahin ra ba, buntag. Pagtaas kay sugar, iunaron pa lang unasa, lami na katulog. Pero pag gabi, di nakakatulog. Kaya naman, sige na mag-ihihi. Magbanhod pag idang kitibok lawas. Muna siya ng advice, no, pa-check sa iyong blood sugar, pa laboratory good, pati HbA1c. Kay basic diabetic ka, muna hinungdan nga nung di ka makatulog. Yes, ang pangutana, pwede na ba siya mo inom sa DTX 100? Pwede kayo. Pwede mo parisan sa Ditribayo, pwede mo parisan sa Mighty C mga galing. Pero kung gusto gika, no, natay available sa clinic ng mga supplements para ni anak mga kaigalaan. Wala na gid kita yung igo nga panahon og oras. Usbon ko matagadlong Domingo, Lunes, Martes, Iduklawin, Adres, Cagayan de Oro. Sa Miyerkules, kita-kitsta mga tagahingog. Half day rata niya. Then pagkawi Bisbernes, dinita balik sa Cagayan de Oro. Dalain yung mga laboratory result kung mahimo. Yung mga ultrasound o guban pa nga mga bases sa hinungdan o sa mga balatian ninyo mga kaigalaan. Then every Saturday close ta ha. Kay daghan pag yod gyapon mo ana sa clinic na to matagad lang Sabado nya waslay maabtan. Sigurado man tagad lang Sabado. Okay sige, so wala na tayo igo nga panahon. Kini na lang mas Doc Louie magaingon may panglawas si padayon. Dili kini na to abusuhon.
9: Kining tulo manon hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-100.
10: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Giling oras, itong grato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
11: At ang oras sa K5 News FM Cagayan de Oro, alas 4.34 na sa buntag. Kining oras sa tungkato sa Extend Food Supplement, laban pang matagalan. Pero good morning mga suki tigmog na. Welcome din sa ating pagparakuman. Welcome sa ating tunamanon ang balitang K5 sa umaga. At ng Webis na karon mga kaki-five. Pizza 14 sa bulan sa Mayo, 2026. Inyong ubus kalagad sa kanginan, kaki-five Martin Rapan at nagigubal kita ka rin nyo. Antod sa alasays sa Taklas Buntag. Oban niya po may ganas sa pagparangat sa mga balita o informasyon. Kumusta? Kumusta muntaran? Pahimutang mo kay... Daghang mga balita, mga kaigsunan nga unang gingon nga naunsa naman niya itong nasun karun. Rad kalingin mga awang naunsa naman ni Pilipinas, gubot pa mas lukot. Emot Icons, Diyos Osami City. Nagamusta siya o kumusta na kunong Senado. Kagabi, Emot Icons, nagpaka-paka ang sulod sa Senado. Kuman lagi batid pa, lusubon gidila, kwaon gidila. Kwaon gid na kay diba kunoy mando matun pa at all cost na kwaon gid kuno si Senador Bato de la Rosa na pro under protected custody man siya karon sa Senado may gala na muna yung giingon na magkaunay ning mga polis sundalo batok sundalo na muna yung gidangat karon kinoo ko mga sukintig maminaw. Ang mga senador, warang nga hostage dito sulod. Anyway, ato na lakbit-lakbitan karon manimbaya sa ta. Sa ato mga kaigsunan ng mga naminaw, nagtanaw. Nagtanaw sa atong maot kayo nga internet connection. Anyway, antos na sa ta kay kamulo pang proseso mga kaigsunan. Morning, good morning. Timo Kalibutan, nagtanaw sa atong live stream. Baya FB page, may gala sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Kumusta sa ito mga OFW? Bauta may gala nga ito mga OFW. Sige sa silag monitor mga kaisunan sa kahimtang nato under Pilipinas. Ilabinag yun dito, Senado may gala nga grabing tensyon. Sa ito mga kaisunan sa Luzon, Visayas, Subin na nao. Kumusta, kumusta mo taran? Labinagid rin sa itong pinalanggang syunad ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Yan ang sabi inyong sabaan ka na buntag sa iyo. Sa K5 Martin Rapanot may galahan to kita sa alas 6 ang taklas buntag. South Santa ka mga barangay sa itong sinad. Good morning kininyong tanan. Sabi na ka itong mga naminaw karon sa ilang taksa-taksa ka mga pinianan. Naminaw sa ilang taksa-taksa ka mga transistor ninyo. Alam, yung buntag ka ninyo, ha? Ayaw ninyo biyaya-baya inyong mga gipang-saksak niya. Nga mga gadgets or unsa pa rin yung gipang-saksak niya. Ay, sos, grabe rin ba, sunog-sunog ang sunog din sa ato. Kagahapon, doon na sa sunog niya sa RER Subdivision, sos, ginoo ko. Ang sa naman eh, para matag na lihian og sunog ang simbako lang, kagayon di oro. Tipot mo niya na asunogan pag mga detalye, mga sukin, tigpaminaw. Bago pa yung nagsunog ang barangay kang maunan. Ay, Damatsuman. Good morning ni Modia, Damatsuman. Boss Jason Alconera. Kamusta sa ito makaigsulan niya sa Hinterland Barangays? Gikas Barangay Lumbia pa, ingon dito sa pinakatumoy ng barangay. Ang Barangay Bisigan. Good morning kaninyo niya sa ito makaigsulan sa Kabukiran. Diya sa may barangay Mambuaya. Oy, good morning. Yes, relocation site at mga sukin tigpaminaw diha. Baga pas binahog at mga tigpaminaw. Good morning ninyo tala diha. Diya sa barangay Tignapuloan. May butag, may butag. Oy, Richard Gallardo. Ang pigyan kaya nagsunod-sunod ang sunog. Pinahog yun na, Richard Boy. Grabing sunog mga kaigsunan. Busa og nagdigamo mo karong sa iyos buntag para sa inyong pagpagandam sa inyong trabaho. Ayaw, biyain ninyo inyong ninong agha. Unya, aron di mo kadukaon, wala pangapi mo. Nailamian ng kapi, oh. Ah. Herbal kiniwa, side effect. Nayaton DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. O di ba ka dinito sa atong black coffee, kining atong DTX Premium Coffee. While got bantay mo sa inyong mga nilungag diha. Ayaw ka rin te, kato mga cellphones. Mga unsa pa rin yung ipan-charge diha. Bantay ninyo kay usara magin na sa mga hinundan sa sunog mga kaki-five ha. Kainom lang na ito na, kaya nga ito mga kanagkuan sa Bureau of Fire Protection, mag-inilap, pahinomdom kanunay. May butang sab sa pinakanako, nga barangay, sa Cagayan de Oro, ang Barangay Carmen. Good morning, Barangay Carmen. Diya sa NHA, Barangay Kauswaga, no? Kuriya buyag sa natin mga listeners diya. Diyan sa 2nd District sa atong syudad, gusto sa mga numbered barangays. Gikas Barangay 1, Paingos Barangay 40, good morning ka ninyo. Kapag sa mga dagkong barangay, ang adin naglanog-lanog ang atong tingog. Yes, by Barangay Consolacion. May muntang ninyo diya, mga silingan. Diyan sa may barangay Makabalan. Uy, kumusta nakawing si Mang Kanor? Wala naman nagparamdam. Wala nagparamdam. Taon-taon na si Mang Kanor diyan sa may Kulambog, Lapasan. Good morning niyo diya, Mang Kanor. Para mga kabarangayan, may galangan na minaw ng mga orasa. Halapahimutang mo diya, ah.
12: Exercise tayo tuwing umaga.
11: Ako ba, nag-exercise na tuwing umaga?
12: Tuwing umaga.
11: Sa Lalawigas, Miss Sammy Sunital, good morning. Labi na karon kaya naka-hook up niya po ng ating song si Bian. Ang 90.5 Energy FM, Hingog City. Kumusta mo niya sa 79 ka mga barangay sa Lakbayan sa Hingog? Ah, may muntang ninyo Hingog City. Ano sa sabay niyong pista niya? Pag-imbitar sa mo eh. Bibo na ba yung inyong beer festa? Kaya daghan ko ng mga national artist ang gi-imbitar sa inyong mayor niya, ha? Este Auguste nga bahin sa Larigan, may butag. Kato mga mag-uma o mga mangingisda. Biasa, probinsyas kamigin, mayong maupay. Maupay kanyang tanan. Inyong gobernador o kongresman niya, doon na yung mga pahimang no. Ang hinahinayon yung kuno itong mga kalambigit niya sa illegal na drugas. Gikas gagmay, paingos, dako ng isda. Pangundang na lagi mo ng isdo, abisyo. Okay, si inyong gobernador o kongresman diha. Nagpahinom doon na nga ayaw girma na. Ayaw hinong na na. Sa mga bulanon, ninawa pa mahumani ng pista kay kutog pasbulan sa bayo. Agikas mayo uno, payos katapusan sa bulan, may gala ang pista des buhol. Mga paisano, may mudag. San by san mo niya sa itong kakifive kumustahan? Pinagi sa itong mga igsong sibihan sa K5 News of the Philippines. Dikas Tacloban City, Palawan, Itos Puerto Princesa, o gino mo na sa Maygala sa Santiago City. O niya inyo dasayran mga balitang informasyon sa itong K5 kumustahan mga sukintig paminaw. Alas 4.43 na mga liya sa ta. Magandiyo sa Tamaygala sa itong labaw mga gahom. Amo ng pagmatas buntag mga kaigsunan. Unang ibungat na to sa itong baba ang pagpasalamat yun sa itong Ginoong Diyos. Pagmata mo, ay Lord God, salamat kay Lord, nakamata pa ko Lord. Uban niya may gala, wala na, tuloy-tuloy na. Magandiyo sa tamay kaigsunan sa itong Ginoong Diyos ha? Atong hari sa mga hari gamhanan sa tanang gamhanan. Pirmi lagi maminaw ni si Mang Canoro. Mang Canoro, good morning. Kumusta ka niya? Good morning, Mang Canoro. Magandiyo sa tamang Canoro sa itong Ginoong Diyos.

Praise the Lord. Good morning, good morning. Mayong adlaw. Atong idol na atong former city police director sa Kukpo sa una. Sa Cagayan de Oro City Police Office, May Ludi Police Colonel Cesar Ruano. Sa iyong Facebook account, may gala si Colonel Red. Mayong adlaw ninyo dyan sa Amerikano. Uban sa iyong pamilya, Colonel Cesar Ruano, sir. Kumusta, kumusta? Samok naman kayo Pilipinas karon, sir. Alas ka na si Sarwano, ito lang ganahag ulit doon sa Pilipinas. Sa muka na siya may gala. Labi naging kining atong panghitabo karon, no? Tungod sa kahugaw sa bulok sa politika, mga sukinting paminaw. Tristan Kulay, good morning. Marites Castro Ibali, good morning. Alas 4.48 na dito maglangan. Yaka ng mga headlines, staff stories sa itong magparaguman. Sa balitang lokal, ay nasab na hugna sa sunog kagapon. Natigayon may gala diya sa may kinibang phase 1. Diya sa may phase 1 sa RAR Subdivision. Sakop sa barangay Kauswagan ng siyudad. Investigasyon sa inong na sa sunog. Gisuta pa sa tumagalagkuhan sa Bureau of Fire Protection. Samtang sa dugang mga balita lokal. Dugang mga balita lokal na inausap na dakpan. Dakpan na usab, human na maligya sa batong pagingong illegal na drugas o gitawag na shabu. Sunod-sunod mga kaigsunan, kininadakpan ka ng bako, dahil nadakpan na sabiya sa may bara, sakop sa may barangay Makabalan. Sunod-sunod sab ang papadakop niling kapayuhot sa illegal na drugas. Karon may gala sa itong mga balita nasyonal. Ugot na seguridad karon ang ipatuman may gala dito sa buha sa Senado. Pero matod pa mga kaigsunan na doon ako na yung mga informasyon na by all means, by all cost, doon ako na yung nagbando nini. Amot o 15 nagbando na kinahanan dakpon yun si Senador Bato de la Rosa. Kagabi may gaya, grabe ng atensyon, paka-paka, buto-buto. Muning gingon mga kaigsunan na magunay na magka ang mga men in uniform. Adios, morning the big kayo ka salawayon mga kakifive. Nawala na ang pag-respeto isip usa ka independent institution. Ang atong Senado mga kaigsunan, wala na kay ang atong ubang mga government agency mga kaigsunan like NBI ay may bulusod, gilusod na yun. Dito kagabi may gala ang atong PNP chief si General Dartases. Magkandak sa kuno siyang investigasyon, ayun na pa. Dito sa bagatong DLG may gala si Rimulya. Oy, wak man siyang kuno sila yung mga kuwan. Naon sa naman niya itong nasun karon mga kaigsunan. Mora bag ang uban na nabalaka naman siguro. Adi baka ning kining administrasyon karon matod pa kini sa mga alis nga ng mga impormasyon na isgawa. Yes, palibot mga kaigsunan na di baka ni mas labaw pa kini sa kinibang kato si kami presidente Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos Senior. Nah, ambot lang mga kaigsunan. Kamo kay observant na kita sa itong palibot. At mga mautik ng tungod sa social media may gala, kakahibaw na tas mga panghitabo. Mga sukinting paminaw. So inani karon ang kahimtang karon may gala sa itong nasun labinag kay di magin malalis ang common denominator ani. Tinunan ani politika ramangyod mga kaigsunan. Di magin na malimod. Tungod lang yung sahay sa ayaw lang magkasuko o kini nga termino ang atong gabiton, but realidad ni siya tungod sa kahakog sa gahom. O man na niya kaya di kapahakog sa gahom mga kaigsunan o kini atong mga pipila di na inoon tanan ha na mga politician din sa atong nasunog di lang kini sila sa hakog sa mga posisyon ay di magkagubot ang atong nasunog mga sukinting paminaw.
Nga naman, mag-ibuhay mo na sila sa uban. Ay, inyo na sad kayo murag mga tiguang naman mi. Ha, murag pahulay na sad siguro mis politika. Inyo na sad mga batanon. Pero murag wa man na siya ng mentalidad mga kaigsunan. Kay ang laing man sa ato dere. Mintas sa maka-able ka pa, makalakaw ka pa, bisan todo gasang kiig na, hindi ka muhawa sa imong posisyon mo ng mga laog may gala sa gahom. Mga sukin tigpaminaw. Gawas niya na, kaning dynasty ah, sunod-sunod makingsunan, gikas, bana, asawa, amahan, ginikanan, anak, igagaw, tanan-tanan. Maman ay naka-problema doon sa atong nasun, mga sukin tigpaminaw. Mga kaki-five. Ay, good morning, Gaw. Adonis, Deputado, Senyor. Retirado sa this Bureau of Fire Protection. Ato na lakbit-lakbitan o niya taon-taon, ha? Dari sa ato magparaguban sa tulumanong balitang K5 sa baga. Inyong ubos ngalagad sa kaginan, kaki-five, Martin Rapper at mga suking tigmaminaw. Maminaw sa tao, pipula ka mga bulawan ng pahinom-nom. Pasensya mo sa atong internet connection, ha? Kaya wapagyod, ha? Wapatay... Alibyo, gihinahinay pa rin proseso. Ganyang tanan, may galaguman pa inyong mabati man namang sa itong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, nga ano itong nauna kagpalit na nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, o medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bili kay ko ka lakaw, tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, aduna yung mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.

0: Oras aquí 5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time. Alas 5 na sa buntag. Kining oras sa pagkrato sa The Power Trio nga produkto may gala ni Dr. Amin Uy. Nasulayan na, tested and flowing na kini. At itong tag-asog mga blood sugar, blood pressure, tag-asog mga kolesterol. Muna ni ay ilang himog partner sa ilang kinabuhi. Nagana mga testimonya ang nagpadayag na nakahatag og karangan sa ilang mga gihambin na balatian. Ang atong DTX 500 pinabagan sa D3 Bio og Mighty C D Alkaline Vitamin C. Kini nga mga produkto inyo ning mapalit, diha lang mo palit gyud sa mga parmasya para legit nga produkto kay daghan kay ning imitation karon. Kasuroy-suroy making sure nya barato ra may lambaligya. Tungod sa ka-epektibo o kakusog nini ng product. Kung gusto mo maka-discount, anak mo sa atong klinika di Alternative Office. Makabarato, gin mo diha. Labi na sa atong mga senior citizen o mga PWD, dala lang yun ang inyong valid ID. Atong klinika office, dalas kagayan di Oro, na adya mahimutang sa Kwana, Agora Terminal. Samtang diya sa Ingoog City, nasab sa ilang bus terminal. Ang klinika office, mga sukintig pabinaw. Uban pa mga products ni Dr. Amin Uy na adyas clinic office. Ato mga kape o uban pa no? Na adyas tanan mga sukin tig paminaw. Tungod kunos kakog sa kwarta, mautod pa ni Imot Icons. Tinood yun na, Imot Icons. Ang katigalahan kap kay murag nahimong trying hard para dakpon si Senador Bato. Halata nga lay personal grudges sa politika. Maog yun na, politika ginta na hinugdan. Hines Boss Jojo, si Rad Kalingin Mangawang, sige na din siya Operation Paniid. Ito naman is sa Virginia, USA. Operation Paniid, Hines Boss Jojo Mangawang sa pagitabo din sa Pilipinas. Ha, Boss Jojo? Gubot mas lukot ang Pilipinas, Boss Jojo. E gapon, diya mismo sa buhatan sa Senado, wala na. Gapaka-paka ng binumbaha may galas armas. Anyway, dito humas binumbahas armas to Senado. At asang i-update may gala itong lakat sa panahon. Yan na ang DOST pag-asa El Salvador City. Si Mr. Kevin Cades, matag ka sa weather update. Sir Kevin Cades, good morning.
1: Tula panahon.
2: May buntag sir, may buntag sa mga suking tagkaminaw. As of 3 a.m. ganiha, si low pressure area ang former Kaloy. Nasa kalayon nga 685 km east of Buran, Catanduanes. O ganang tibok ni Banao, makasanatin na lang sa panlagsang pagdagom nga ito sa pangunuro na kalangitan, inubanan sa patak-patak kapagulan, kilat o padalugdog, tungod na sa localized thunderstorm. Matay hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagat, nga ito sa habagat ang direksyon, o ang kargataan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagdalud. Ang temperatura sa Tulok Bayan magugikan sa 25 degrees Celsius padulong sa 34 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental posible umabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw sila kanyang 5:23 sa buntag. Atong Philippine Standard Time 5:03 a.m. Para lamang balik ang panahon. Ikan Dries sa DSP Pag-asa. Si Kevin Cades, salamat.
1: Sulat panahon!
0: Salamat Sir Kevin Cades. Hoy, Engineer Sunny Balyar, a.k.a. Kit Walsh, sa iyang Facebook page. Mayong adlaw ni Modias London, uban sa imong pamilya. Engineer Sunny Balyar, may nahiyahay kayo ni. Sunny Boy, ayaw kalimti mo, Sunny Boy, pag uli mo. Saada, ano? 4 minutos na man nakalabay sa alas 5 buntag. Gikan may gala sa atong weather update na rito may kaigsunan sa atong patrol. Kamustahan ta may gala itong palibot sinad sa Cagayan de Oro. Check town board may kaigsunan si K5 Jonathan Sprikitikitik sa Manal. Yes, patrol K5 Joe, good morning. K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: Ayan naman. Hayag na. kadi bitawong bag-ong sumad sa kaning pargi pa pati kaning bag-ong bata pa bag-ong gipanganak.
0: May magkaanak, alam mga timanaan sa mga new moon, half moon, na dool ang bulan sa bituon, may magkaanak, di ba?
3: Yes, kaya pa mati na niya. May okay, ang timpos panahon karon hayagayag na, kapalibot sa kapusagon, na wala tayo nakasinati, wala ka masinati o ka pagpapalitin kaya pa pati. O, sugat kagabi, hampat karon maayo ang dagan sa panahon na nakita ni mismo sa dakpain sa kagayandero sa itong paglibot sa Roy sa Montagon. Pero kagapon, grabe nga po kainit ito na sa Altian. Kagabi, medyo igang yun ang palibot.
0: Alingiin kay gahapon.
3: Alingiin kay gato tagmulan, pero pasalamat sa kay wala may ulan yun kay Pabarden.
0: Sunog na may noong kagapon. Lagi.
3: So din ni karon kay Pabarten sa may barangay lapas ang atong yaging adlaw doon ay nagpaigad pagkondaktop sa ero.
0: Okay.
3: So doon lagi pwede nakita nga
0: Operation Batong.
3: Laklaw. Laklaw kay ang ero.
0: Lagi di.
3: Gapon.
0: Gahik ulo sa lagi ni uman ni Kwan. Abuya nila kay una-una nila. Dugang nagkas galastos balay.
3: Yes, kay Pamartin. Karon po ang atong kapulisan sa Kura Postisya nag-formation din eh. Labi na sa ilang mga personalities na buntagong kay Pabarten sa Cora Police Station.
0: Mayo, active na. Active na. Na-observa na total nga murag aktibo na ilang presyong commander niya. Mayo, very good.
3: Saluduhan na po na si Police Major Belsor Anaway kay Pabarten.
0: Okay.
3: Mayo, mayo. Bata pa sa kayo ni.
0: Bantog na niya eh. Bantog na.
3: Bata pa ni, aktibo kayo. Nag-arte pa ba sa inyo? Manag-arte karo, papayangay kamalakan na ang dagang trafiko. Ang panahon karon tayo ang timpo. Pero kanunag yan po ang mag-ampe at makikisunan. Hindi ka mag-kumpiyan sa Kipa Martin. Kaya ang panahon, mausap-usap ang dagang panahon Kipa Martin. So ikan sa lokasyon, doon mismo sa Gura Police Station. Ato ka na to sa DTX para manalipiktibong tambal. Patok sa BTS, K5, Dinatan sa Banal. Aros kampiyon, palitan sa pisyong publiko, kalingkawan, sa takbayan, sa Kagandi Oro. 8.3
1: K5
3: News
1: FM. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Atong saluduhan ang Presing Commander sa Gura Police Station, no? Kay na-notice na to na mga kaisunan nga dili gid putol, ha? Serious ang iyang pagpahigayon sa checkpoint. Bata pa rin kuno ni, no? Sumayon taginani ang atong mga Presing Commander tanan. Aktibo ba? Na ina na aktibo gali medyo ma-minimize yung mga posibleng mga krimen nga paghitabo. Oy, John Carlos Mercado aka John Mer alias Ahem. Ang pinakagwapo sa Barangay Punan, good morning ni Mudia. John Carlos Mercado aka John Mer. Si Mr. Chicharon. Manlaki ni Mulotong Chicharon ng mga longganisa. Ano ni Mudaga, may buntag ha, sa mga kaisunan nato mga listeners. Adias Barangay Punan, may buntag. Oy, good morning sa Naidia Adikwan. Sir Martin, good morning. Sini, pwede ko mag-greet sa akong bana sa iyang ika-55 niya nga karon. Happy birthday! Kang Zaldi Oliveros o si Malin Aguilos. Okay, birthday day ni akong classmate karon. Atong labtikan sa Wing Base sa birthday song si akong classmate si Zaldi Oliveros ang birthday song kuno ni Marlene Aguilos. Birthday, happy birthday ninyo ha para di ko

0: Okay, happy birthday, happy birthday. Kaya Marlin Aguilos o Saldi Oliveros. Good morning, happy birthday. Sa taransan nga nagsaulog sa ilang birthday karong adlaw ha. Gikan sa K5 News FM Cagayan de Oro. Happy, happy birthday ka din yung taran. Mayroon na kita yung 9 minutos na manakalabay sa alas 5 sa buntag. Kita maglangan may gala. Diretso tas mga reports sa itong magkaubas, guys. Nakasita ko nung mga motorista na dalan sa Yeso Kapistado Kanadlaw. Anaas na pulo na. Ayubay-ubay na di ay. Check that K5 Cables Kaino sa kompleto detalye. AK5 mo!
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Anaasa na pulo ka individual ang gakasita sa RTA personnel sa dalang Hayes Capistrano nga motorista.
3: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
2: Matod ni alias Baseball, sakop sa RTA, nga dunay mga higayon nga didukar lamang nila ang motorista nga nakalapas sa balaon.
4: Yeah, may mention na mo dire si ma'am is kanapong Hayes Capistrano Street nga na naka butan niya nga traffic sign nga no left turn munang taga sagara among ma pay nga violation. For example, kada mga motor vehicles na first na mo siya nga kwan, first offense nga pwede ba man mo matagaan o penalty or amo ba siya i-educate na lang sa among i-educate or isiwan. Depende sa sitwasyon ma'am nga na kung concern lang iyang reasonable lang iyang kwan, pwede na mo i-educate kung dili kayo kwan na iyang kwan na rason nga. That's why amo na siya isiwan. Careful lang ta, aware na ta sa atong traffic sign kaya dili na sa among safety but sa inyo ng safety. Wala, mura na mong ikwan sa ilang sa motorcycle o sa mga kwan vehicle.
2: Malamini si K5K Buscaino para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Balita! Balita! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Salamat K5K Buscaino. Salamat ko no meet. No problem meet. Ngayon sa Nadia sa Kinibang Abay Raul. Good morning Diyos may barangay makawalan. Morning da Raul Pinoni ba to? Kita yung dalim ka dalipat na bagos ibu apelido gaw. Diya si Bay Raul sa may barangay makawalan. Hindi tayo may gano'ng support K5 Justin ni Pagulong. Mga legal ko nga negosyante nga nag-display na sunod sa Mercados Cugon, naghanyo sila sa ilang bagong presidente nga aksyonan ang mga ambulant vendor nga nag-display na sa gawas. Mura bag lisod magini kayo yun o di ni tinuton kay alkansi magod may gala kini mga mamaligyaan na ito sunod sa Mercados Cugon. Kaya wala na, masala na mas gawas, di na makato sunod kay nanan, nakapahit naman sila sa gawas. Pero karing naan nag-display sa sulod sa itong public market ni Skugon, muna silang mga gabayad yun legal sa mga sukay niya sa ito. Sukay may tawag ani. Oh, kining unas gawas, wala ni sila. Hanyo sila may galang, may muba, paundango na sila na, kaya alkansi na sila sulod. Sa kompleto detalye, kalabot din eh, K5 Justoni Pagulong, AK5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
5: Mga legal nga negosyante sa Cugon na public market naghangyo sa ilang bag-ong presidente sa asosasyon nga aksyonan ang mga ambulant vendors nga na-display gawas sa merkado.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX! DTX Liniment Oil!
5: Naghangyo ang mga legal nga negosyante nga nag-display sulod sa Cugon Public Market ngadto na sa ilang bagong presidente sa Cugon Central Market Vendors Association o COSIMVA nga aksyonan na ang mga ambulant vendors nga nagbaligya gawas sa merkado. Matod pa sa mga vendors, gusto nila nga makasulod yun ang mga customers sulod sa merkado aron sila mahalinan og dako. Sa kasamtangan, ilang gibati nga ang mas nakabinipisyo lamang mao ang mga ambulant vendors nga nagpwesto gawas sa merkado og wala matud pagani ginabayaran nga buwis sa gobyerno. Gikumpirma usab kini sa bagong presidente sa Kusimbang si Joey Louis Marsamulo. Mingon siya nga tinuol ang hangyo sa mga litimong vendors sa Kugon Public Market og usa kini sa iyang prioridad nga tutukan isip bagong leader sa asosyasyon. Dugang pa ni Marsamulo pagaisgutan pa usab kini sa umaabot ng meeting sunod simana uban sa SIBDA Management, Road and Traffic Administration o RTA o kapulisan niya sa may Kugon Police Station. Tumong sa maong panagisgot mapatuman sa labing dali nga panahon o hugot nga pagdili sa mga ambulant vendors nga mag-display gawas sa merkado aron malikayan ang dili patas nga sitwasyon alang sa mga negosyanteng na nagbayad og sakto nga buwis sa gobyerno.
7: Kini si K5 Jess Tony Pangulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Umaga! Balitang K5!

0: Ani ay gibog undang anang asos demonyo. Presuhan gid mo paingon. Check ta balikat ang patrol sa komunidad ni Tali kalabot nini. K5 Jonathan Sabanal sa ni Tali AK5 mo.
1: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
2: Malang pusong na sikop ang gingilang street level drug target o duha kauban ini humana aktuhan nga nagapat session ato sa gilot sa drug level operation ya mismo sa may kanituan kaning syudad sa Cagayan de Oro. Sa gilot sa drug level operation gamit ang ginitong spesyo si may basmani o sa tibong napalikad ang target person nga niya si alias Mumong 48 anyos. Og ang iyang kauban ining ilas malang si Miko, 37 anyos, og Gikena, 26 anyos, molupyo usab sa sangpit nga barangay. Sumala sa report, sa gilusag ng baybas operasyon og pagrekisa sa otoridad, nakuhaan pa kini sa posisyon si alias Mumong, og laing pakiti sa gituwang sabo sa posisyon, na mutimbang og 5 grams, og ibadabanan nga, mubalor gato sa 24 mil pesos, laki po sa mga nakuha sila posisyon, ang umay-umay usab ka mga ka-drug paraphernalias. Ang operasyon, bisan pa man kagahapon pista sa maong barangay, wagyan magduha-duha ang kapulisan, labi na sa pagpagulo ni Police Major Aldrin Estrada Bacolio sa Sidio. Bandang alas 9.38 kagabi, umay usab ang City Mobile Phones Company aron sa pagpahigayon ng drug bypass operasyon. Kundiin kini nagmalampuson. Nakuha sa posisyon usab ang nagingong lain-lain sa kiduang sachet, drug paraphernalias, 500 pesos kaya bypass money. Tingin para huna, ang tulog ka mga suspect, kasamta ay kusudiya karon diya sa may mahalika detention facility, samtang kianam na sab, karong atlawa, ang mga tuktukbang kaso paglapas, Republic Act No. 65, o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002, ang ipakasaka patok sa riskutang manidakpan.
0: Tan, kining kuan ba? Kining usas sa mga suspect, ha? Muna mag, dini LGBT, kay muna mag binabay o porma ni iyang legs.
2: Ha? Ang isa kay Baba Martin, babae ni kay Baba Martin, di
0: ba? Bay, di ay, bantog na, kaya binang muna manig, binabay o porma, babae din isa, di ay, dua kalaki.
2: O, babae.
0: Isa ka babae. Nagpatsi,
2: yes, kay Baba Martin.
0: Nagpatsisyon sila.
2: Nagpatsisyon.
0: Kay Trupe nila, kay man, pista mga sa ilang barangay, amo ning kuan kayo, sinuyupa tamas ginawa, kay pista man ay.
2: Yes, kay Baba Martin, kali, man, kanyang babae matod, pagipalaya siya siyang bana silang balay.
0: Nadik
2: na. O niya, moton. Ito siya sa siyang silingan, kay Baba Martin, nga nakalang ilas mo mo, nga target sa mga person. O niya, timing po, kay gagamit po nila yung iskutang diak, pansilikan nga truga. Moto nga dito.
0: Sampa siya.
2: Atuhan din kay Baba Martin, sakpan yun. At all, pag ispistan. Niya, kabulong bijuki ang mga silingan, kabulong bijuki ang mga residente sa lugar na pornada kay Pa Martin human sa maong presensyos kapulisan sa maong lugar kay Pa Martin. Sa marami hipos, kumay tagikan sa kolakasyon, hatog kanato sa DKX Pa Manre, epektibo tambal pa, atog debaters, kini sa kakipa, binatang sa banal para sa kampiyon sa balita servisyo, publiko kalawan, talakmayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita! K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
0: Nanilingan din na si Mrs. Nanilingan og suyop ba? May ni manilingan ta ka nag-away ko sa kumbana. Suyop ta para taas at ang resistenta sa pag-inom og pagkatakad ta. Ayun na pa. Mauna diha karon. Di tanawa, prisuan. Aduna ko na yung lalaking mananagat. Kuya, sa niyo, mananagat kasagara. Mananagat, may kaigsunan. May ginabulangoy. Pero kini nga mananagat, may galap. Patay, human na lumos. Hindi siguro. Hindi tanan mananagat na kay Suan kamalong mulangoy ba? Hey, check na kompleto ni Talie Kalabot ni AK5 Rekim Surita sa ni Talie AK5 Mo
1: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
3: Huwag swerte na palgag patay kinig usa ka PWD kinihuman nga matod pa na lumos mismo sa may areas Bukidnon. Dahil gikabutyag sa mga otoridad nga nagpanayon ang ilang investigasyon. Kalabot na sinigutang insya usa ka PWD ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa maong panghitabo. Dahil na huwag swerte na kabsan sa kinabuhi human gituhuang na lumos human giatake sa sakit nga epilepsy aga nisgutan nga individual di abismo sa Antalohon River nga nahimutang sab sa sitio kianto barangay Hagpa impasugong Bukidnon. Sa report sa tungka pulisan sa pag-abot sa napita na diskubrihan nga nasairag nga responding mga personahe nga matod pagikuha

0: Aga wan ay kinabuhing lawas biktima o ginaladayon sa ilang Pinoy anan ang biktima o giila kini nga usa ka 30 anyos nga lalaki. Then samtang ang investigasyon karon nasayran nga nag-antos di ay sa epilepsy nga sakit ang biktima, then sa dugang pag-imbestigasyon nasayran nga ni adto nga Mayo 11 tuig 2026 mga alas sa atres ang taknas kahaponon ang biktima na nahipahibaw sa iyahang amahan nga paingon matod pa siya sa Antre Juan River aron usab nga managat, samtang sa iyahang pagpaingon dito sa nisgutang area diin giatake kini sa kids kasing-kasing hinungdan na ang nasangpit nga biktima wa intay swerte na kamsanas kinabuhi. Matod pa sa tong kapulisan diya mismo sa impasugong Bukidnon nga walay foul play ang kabatayon sa nisgutang biktimang 30 anyos kinsa naghambin sa balatiang epilepsy. Kanato na hipos, ganitaling, ito kanato sa DTX 500, ako si K5, Rikim Pabisa Sulita, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kaganyan di oro, K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: Ay, kuya marami, kay patol marami yung sakit di ay. Balo ni siya mula, ngay bisag PWD ni siya. Pero tungod sa patol, kuya una. Muna ko'y amigo na sa una, makiksunan nga may panaw na sa kalibutan, kanyadam ko lang. Ang umutukar gito yung patol makang sunan, sus, mabuna-buna lagi sa kasa. Kanya, kinisan siya, di sa di sa advisable nga maligos mga dagat o suba o siya rausa. Kaya ini tayo mani mo atrak ka ng patol. Kuya ni, huwag kay kuya, patulon ka na dagat, ligo ka o suba, patay ka yun. Aday, sakit ni patol makang sunan. Ano tinga man tayo mananagat na lumos kapag mananagat na mahimigin na mulangoy iyo na pa o alas 5.29 nas buntagoy pang mata na mo niya nakakape na ba mo namingan nga kape DTX coffee mix mga kaisunan gusto mo black coffee mga mahiligon sa black coffee doon na tayo DTX premium coffee kining black coffee para nato mga diabetesyon ay why problema ni nga kape mga suking digma mo herbal kining up kape ha. Pasado kini sa BFAD mga K5. Nani diya sa itong clinic office diya sa Agora Terminal. Madya, kaya rin makabarato mo. Ganito sa itong news department kay standby sa K5 na nagpasayon. BFAD ng pahimang no sa publiko kalabot sa box sa Genefis. Karong summer season. Uy, nani diya sa dagat naghan. Ay magkupyan sa aning kuhan. Kining box Genefis mga K5. At ang sutaon na kumpleto ni Tami, K5 na nagpasayon, eh K5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
3: K5 ba Marty, nagpahimang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung B-Farm may marupa sa publiko batok sa peligro, nga bak sa jellyfish, samtang dagsa mga turista o residentes mga beach o kadagatang bahin sa nasudning tinginit. Nailaisip usa sa pinakalala nga sea creature sa kalibutan ng box sa jellyfish nga mamahimong morsulta sa paglisod o ginhawa o posibleng makamatay. Matod sa ahensya nga halos dili makitaan nga sa tubig ang nisgutang jellyfish tungod sa pagka-transparent niini o sagad mapalgan sa mabaw nga coastal waters sa mga tropical area lakip na sa Pilipinas. Kini nga balita tud ganato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kiniska K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3
1: K5
3: News
1: FM. Balita K5 sa umaga.
2: Gihatod na daw may gala sa kamara ang impeachment case batok Kambipi Sara ngadto Senado. K5 Camel Marquez sa detalye. AK5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
2: Yes, go ahead, K5 Kamel. Okay, kajut lang, nawa, ano asli niya? Stand by, K5 Kamel Marquez. Kaya kagapon, gimotong daghan sa police, kaya gitigi-turn over naman ang impeachment case may galagi kas kamara. Paingo dito sa Senado mga sukintig paminaw. Wala na kayo standby? Okay, alas 5.25 na may galaw. Standby mo sa pagbalik na ha? Kaya nga ito na kaK5 kumustahan. Human lamang sa itong pipilah ka mga bulawanong pahinumdom. Standby.
1: K5 News FM. Championing the lives.
4: Sports of the Filipino.
5: Right, Kumso.
6: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
6: Extend

0: Pampaganda ng Kulis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iDareGo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! At ang oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro, City Philippine Standard Time, alas 5:29 ng buntag. Paabot na kay kita mo'y host station karon, no? Sa atong K5, kumustahan? Paabuto na lang itong linya maigala sa itong maigsong sibihan. Aron sa atong hook up, atong link up, mga kaisunan, sa gikan sa Tacloban, sa Diego City o sa Puerto Princesa, dito sa Palawan. Kita'y mura mag-driver karon, mga kaisunan, sa atong K5 kumustahan. Anyway, mintas sawa pa naka kutay ang atong linya, mga igsoon, gamay lang ang lakbit-lakbit kay grabe lagi kayo. Mura na magnaog, ha? Gisulong may gala ang Senado, mga kaingsunan, sa Abu Sayyaf. Paka-paka man kagabi, eh. Ha? Mga suking tigpaminaw. Abi man nato og na hupay na tong tensyon, human lagi na pasabot ang taga-NBI nga miadto dito sa Senado aron unta mo serve sa warrant of arrest matod pa nga gikan sa ICC kag Senator Bato de la Rosa. So, nagkasinabot naman to si Director sa NBI, mga kaigsunan, o si Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-under custody nila, niya po respeto na lang, isip independent institution, kining maong Senado. O lagi, tungod lagi kay, wakman gila, kay okay lang unta kuno ang warrant of arrest o local court ka to. Na of course, isurrender ginila sa bato kay Nerebas Pilipinas. Under manta sa kinibang balaon sa Pilipinas. Pero kay Langyaw man, naingon sila ng agas, nakog di pa rin sila. Nga atong isurrender ang atong kapwa Pilipino sa Langyaw makaigsunan nga buhi pa man ang atong korte diri sa atong nasun. So nakasinabot na to, gani may giveaway na, no? Si Kwan. Kato NBI, pero pagkagabi, nagpaka-paka na may noon. Ayun na pa. Naunsa ba ito, mga kaigsunan? So, mo nagkaroon nga grabe kayo. Gibalik o lockdown ang Senado karon. Mo na itong gikabalakan ba nga magkaunay na hinuunin ng mga police versus police. Military versus military. Dah, naunsa na hinuunin. Ha? Kaya ang gabantay may gala, sa Sergeant at Arms ang mga nagpalibot niya na mga men in uniform magyapon niya ang survey galaga gustong aristuhon si Bato, mga men in uniform magyapon, napastilan, magkaunay na ta. Huwag mo na yung gingon, gikabalakan na ito mga kingsunan nga, muna namang kahadlok na kaayo. Hadlok na kaayo ng atong paggobyerno karon sa itong nasunda na. Ayan na, mura gula pa man. Okay. Tanaw ta, huwag narabas sa itong mapikas niya. Okay, check tayo nga lang itong...
6: Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM Palawan, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City, at 100.1 K5 News FM Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan? Balitang K5, kumustahan?
7: Good morning friends. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa K5 Kumustahan sa ating mga kapatid ng Tulan, ang K5 News FM Philippines. Ang mga K5, signal checking na tayo dahil 5.53 na. Unahin natin ang K5 Santiago City with K5 Conrad de los Reyes. Ninong, good morning! Magandang umaga sa inyo, IK5 mo!
8: Thank you very much, K5 Martin Napanot. It's 5.33 in the morning. So, ang signal mo ngayong umaga dito sa K5 News FM Santiago 100.1. Very, very, very good. So, back to you, K5 Martin.
7: Salamat, salamat, K5. K5 Santiago, punta naman tayo kay K5 Oxemer Asadri. Si tahimik ngunit mapanganib ang kilabot ng mga kolehiyala sa Tacloban City. K5 Oxemer Asadre, good morning, K5 mo!
9: Opo, magandang umaga, K5 Martin, mga K5, na-miss ko kayo kahapon. Ang signal natin dito sa Tacloban. Good morning!
7: Okay, kasimpugi na ang signal mo ngayon na sa Tacloban na K5 Oxemer. Ayun, dakok tayo mga kaisunan. Wala sigurong konserto ito. Walang naka-schedule na concert. Itong idol ko, Lodi ko, dyan sa Palawan. Ang poging-pogi na station manager ng K5 News FM Palawan. K5 John Paul Dacoco, good morning! K5 mo!
10: Magandang umaga mga ka-K5. Yung signal nyo dito ay parang ikaw lang, K5 Martin.
7: Ay, ganun ba?
10: Bilog na bilog.
7: Okay.
10: Lakas ang signal nyo dito sa amin. Back to you, K5 Martin.
7: Okay, maraming salamat, K5 John Paul. Ayun, dito na tayo sa mga mainit na balita. Isang Chinese national daw na hulihan ng droga sa Santa Ana, Cagayan. Ang kompletong detalye. K5 Conrad de los Reyes ng K5 Santiago, K5 mo!
6: K5 News FM 100.1 Santiago City.
8: Alam nyo mga ka-K5, siya na rin ang nagkanulo sa kanyang sarili, itong Chinese national na si Tim, 33 years old at taga Shandong, China. Mantangin naman ninyo kasi, siya ay nasa impluensya ng nakakalasing na alak at nagpipilit pumasok sa isang casino dyan sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Hindi na siya pinapapasok dahil grogi na, sobra na ang kanyang tama. Di daw siya lasing, pero gumaganon. Ayun, nagtawagan ng otoridad yung gwardiya at dito ay dumating naman ang ilang kapulisan natin dyan sa Santa Ana, Cagayan. At nung siya ay pinapasipay na pinapawira, makulit pa. Ang ginawa, kinapkapan ngayon itong nabanggit na Chinese national. Guys, ang mga ka-K5 ay nakita doon sa kanyang bag ang 19 na paki ng hinihinalang kristalin o yung tiyatawag nating shabu. At maliban doon, meron pang nakuhang kondom. Meron pang nakuhang dalawang kondom at isang pakete ng sigarilyo at ilang mga personal na gamit niya. No? So dahil dito, abay, dahil sa natuklas ang droga sa kanyang bag nung siya ay kapkaban. Aba, siya ay doon na sa himpilan ng PNP Santa Ana, Cagayan, nagpalipas at pagising niya ngayong umaga, tsak yun, ang sasalubong sa kanya ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa kanya. Matakhin ninyo, 19 na sachet na hinihina lang siya bu. Di pa rin natin mapagalaman kung ito nga'y talagang siya bu, sapagkat ayon sa otoridad, isa sa ilalim pa ito sa masusing pag-check kung talaga ito ay talagang droga nga. Pero ngayon, talagang itong si team na taga Shandong, China, libre yung kanyang tulugan sa PNP Santa Ana, Cagayan. So yan guys, yung isang dahilan kung bakit nahuli itong isang Chinese national dyan sa may bayan ng Santa Ana, Cagayan. Back to you, K5 Martin. Thank you.
7: Salamat, K5 Santiago. Punta tayo ngayon sa ating kapatid na impila ng K5 News FM Tacloban. Ordinansa daw para sa limitadong panghuli ng isda. Ipanakala sa local government unit ng probinsya ng Southern Leyte. Sa kompletong detalye, K5 Oksimer Asadre. K5 mo!
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
9: Opo, K5 Martin, tama yan. Ano? Ito ay para sa ating mga kababayan at mga mangingisda dyan sa Palawan, sa Isabela, at maging sa Mindanao. Dahil nga, isinusulong dito sa Southern Leyte, ano? Ng 13 local government units, ang panukalang bagong batas, ha? Para sa paghuhuli ng sardinas at danggit sa karagatang nasasakupan ng 13 LGU. So nakatuon ito ang ipinanukalang ordinansa na tinatawag na Sardines Fishery Management Plan sa pagbabawal ng panghuhuli ng naturang mga isda, at layunin ng ordinansa na masuportahan ang recovery at pangmatagalang sustainability ng populasyon ng mga isda sa dagat laban sa overfishing. Kabilang sa mga pinagbabawal ang panghuhuli at pagbebenta ng sardinas, lalo na ang may sukat na mas mababa sa 14 na sentimetro. So mga K5, inaasahan namang maipapatupad ito sa 13 LGU sa Southern Leyte, sa mga sa syudad ng Maasin, ano, Masasin City at mga bayan ng Macrohon, Malitbog, Padre Burgos, Tomas Opos, Buntok, Sugod, Libagon, Saliluan, Pintuyan, San Francisco, San Ricardo at Limasawa. Itong mga bayan na ito sa Southern Leyte. Ayon kay Christine Grisola ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bukod sa mga nasabing lugar sa Eastern Visayas, ipapatupad din ang closed fishing season or closed fishing season sa 11 pang probinsya sa 5 rehiyon, kabilang na ang kabilang sa Fisheries Management Area 9 kung tawagin. Yan po mga K5 ang isa sa mga pinag-uusapang balita dito po sa aming rehiyon, itong ordinansa, no, para sa limitadong panghuhuli ng isda sa 13 LGU sa probinsya ng Southern Leyte. Yan po K5 Martin, mga K5 ang ulat mula sa K5 Tacloban. Back to you.
7: Salamat K5 Oksimera Sedre. Ngayon dako tayo sa K5 News 7 Palawan. Isang negosyante daw binaril patay. Sa kumpletong detalye, K5 Janda Paul Dacoco. K5 mo!
6: K5 News 7 Palawan 103.9.
10: Actually dito saan, bago yung report natin, sa Palawan matagal nang pinatutupad yung closed and open season para sa panghuhuli, lalo yung mga galunggong. Kaya maraming mga mangingisda dito, yung masamaan loob, bakit tayo ng mga Pilipino, sige lang sila kagawa ng mga batas daw na ganyan, pinipigilan para paramihin yung mga isda, isamantalang sinusuyod at inuubos lang ng, lalo ng mga napapaulat na mapagsasayanide sa mga koralis dyan sa West Philippine Sea, ng sinasabing mga mangingisda o mga taga-China. Tapos ang mga Pilipino, pinipigilan, nagbubuo ng mga batas para kunyari ilayo nila i-preserve at para dumami yung isda na hinuhuli naman, sinisimot naman nila mga kakipay. Anyway, hindi mo ba alam kay Five Conrad na meron akong hindi lang isa o mahigit sa 10 daliri ko sa kamay at paa na mga personal na kaibigan na naglalagay ng condom sa kanilang mga wallet para lang pampaswerte? Hindi talaga kung ano. Yun talaga yung paniniwala nila. Naglalagay sila ng condom sa mga wallet nila dahil pampaswerte daw.
8: Yun, oh!
10: Totoo yan, hindi nila ginagamit ito. Ano, talagang paniniwala lang nila simula doon. Nagka-wallet sila. Ewan ko kung saan nila nakuha yan na naglalagay sila ng kondom para pampaswerte. Ayan lang yung mga... Ha?
8: Mabait ang kanilang mga misis pag ganun.
10: Siguro bago pa lang nakilala, nung girlfriend pa lang, siyempre naglilibre ng mga pagkain, nakita na may kondom. So sanay na yung mga misis, bago sila naging misis, eh sanay na na may kondom at alam niya na yung kondom sa wallet ni Mister ay pampaswerte lang.
8: Thank you.
10: Pero ito, medyo hindi maswerte yung isang negosyante sa Barangay Riotuba sa bayan ng Batarasa dahil hindi na ho umabot sa pagamutan matapos na pagbabarilin ng riding in tandem kamakalawa ng gabi sa harapan mismo ng kanilang sari-sari store. Dahil nga po sa bigla ang pangyayari ay hindi na rin nakabantay itong biktima na kinilalang o pinangalanang si Elias Randy, 43 years old at residente ng Riotuba, Batarasa, Palawan. Ayon sa report ng ang mga kapulisan, habang nakaupo nga sa harap ng kanyang tindahan ng biktima ay bigla na lang itong nilapitan ng dalawang suspek na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril, tinamaan sa kanyang liig na tumagos yung bala kung saan meron pang nadamay na minor de edad na bumibili doon sa kanyang tindahan. Kaagad na isinugod sa pagamutan ng dalawa, pero diniklara na nga na dead on arrival ang biktima. Sa ngayon ay patuloy yung pong investigasyon at hot pursuit operation ng Batarasa Municipal Police Station para po malaman at sa mabilisang pagkakaaresto ng mga salarin. Yan yung isa sa mga maiinit na mga balita mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Martin.
7: Salamat K5 John Paul Dacoco ng K5 News sa Palawan. Dito naman sa lungsod ng Cagayan de Oro, para bang vice versa, ang mga pangyayari dito. Kung hindi sunog, operation ng droga, illegal drugs. Na bago lang ako nagbalita sa inyo kahapon na may sunog sa isang barangay dito sa amin, kahapon may sunog na naman sa dyan sa may RER subdivision na mga kakifive. Parang nagliluhi kami dito ng sunog this year 2026 sa mga kakifive. Samantala, dalawang magkakapatid na security guard ang naaresto sa ikinasang bypass operation dito po sa Barangay Lapasan sa siyudad ng Cagayan de Oro gamit po ang 1,000 peso bill na mark money at nakuha sa kanilang posisyon ang 80 grams na shabu na may market value na may drug price market value na abot ng 544,000 pesos mga kakifive. Itong dalawang security guard na ay matagal na palang nagbibinta ng illegal na drugas within the jurisdiction of Cagayan de Oro, mga kakifive. Isang 47 years old na nakilalang si alias Juban at ang kanyang kapatid na si isang 32 years old na kinilala lamang si Bitnard ang nakuha sa kanilang itong posisyon ng mga illegal na drugas. Joint operation ito ng Team 1, RPDEU Region 10 in coordination with PDEA Region 10 at saka yung Cagayan de Oro City Police Office namin RID. Joint operation sa paghuli itong dalawang magkakapatid mga kakifive. So, dito, yan ang mga balita namin dito kung hindi sunog operation ng mga illegal na drugas mga kakifive dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. So, yan lang ang mga...
10: Ano yung binanggit nyo mo kanina kay Pai Martin? Yung vice versa?
7: Oh, vice versa.
10: Oh, alam mo pag sumasakay ako ng mga multi-cab ng jeep, yan ang gusto kong mapuntahan eh.
7: Ah, yung vice versa.
10: Yung vice versa kasi di ba nakalagay din halimbawa, Bayan Capitolio, vice versa.
7: Ayun.
10: Gusto kong mapuntahan yung vice versa, hindi pa ako nakakarating
7: doon. Puntahan mo yung vice versa. Eh, ganito talaga, vice versa lang. Kung hindi panghuli sa illegal drugs, itong sunog, sunod-sunod, ang sunog dito. Sa amin, sa lungsod ng Cagayan de Oro. May iba tayo
10: Pagkat dahil... Lang, makisingit lang ako ng para sa K5 Tacloban.
7: Okay.
10: Yes, si K5 Roger Pangilinan, gusto nilang iparating yung pakikiramay sa pamilya ng yumaong Joboy Villacarillo ng Dolores Eastern Samar. Uncle daw ito ng isa sa mga ka-K5 natin dito sa Palawan, si K5 Roger Pangilinan, yung yumao.
7: Oy, condolence, ha? Condolence.
10: Gusto lang, iparating ni K5 Roger yung pakikiramay sa kanyang uncle na namatay dyan sa Samar. O, sa Dolores Eastern Samar.
7: Aha.
10: Okay, napuyat din ba kayo? Napuyat din kayo mga ka-K5?
7: Ah, of course, sa panunood ng sa Senado.
10: Ha? Grabe. Hindi na maintindihan ang mga nangyayari.
7: Iyon nga eh.
9: Ano ba ang napunok ng aksyon
10: sa ano ninyo doon, sa piker-piker ninyo?
7: Sabi ni Senador Amy Marcos, tama daw. Sabi ng iba, tama daw ang hula. Ang pananaw ni Senador Amy Marcos na ganyan ang mangyayari sa loob ng Senado. Mga ka-K5. Hello? Okay, nawala. What's up? Zoom? Nawala ang signal? Okay, nawala. Nawala, Wing? Adios. Nawala itong signal, may gala. Anyway, nakapanangat na may noon sila sa ilang mga reports, mga sukintig mo now. Morning.
10: Ayun na. Conrad, ano ang masasabi mo doon?
8: Scripted.
10: Scripted?
7: Scripted.
10: Oo. Ayun, si K5 Martin, oh. Si
9: K5 Oximer. Parang ganun din. Sabi ko kanina, scripted.
7: Sige.
10: Ano naman nasabi na scripted?
8: Baka tayo ma-script out, ha?
7: Baka.
8: Baka tayo ma-script
7: out. Sige, dahil scripted pa, dahil wala nang walang producer at director, paalam na tayo. Ha, mga ka-K5. Unahin natin, yes, K5 Condad. Go on with your final report.
8: Thank you very much sa K5 Martin ng Cagayan de Oro. From here sa K5 News FM Santiago 100.1 MHz. Guys, mga ka-K5, K5 News FM Philippines, magandang umaga. K5 Conrad de los Reyes.
7: K5 Oximera Sandre with your final report, AK5 Mo.
9: Opo, maraming salamat kay K5 Martin, mga K5, mula po sa K5 Tacloban, the City of Hope and the Home of Resilient People, K5 Oximer Asidre. Maupay ngaga!
7: K5 News FM Palawan with K5 John Paul Dacoco, AK5 Mo!
10: Maraming salamat mga K5, hanggang bukas ulit, K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Back to you, K5 Martin.
7: Salamat muna naman dito sa the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si Ka-K5 Martin Rapparo at nagsasabing, mayong buntag, karatong-turan. Salamat inyo na bati, may gala ang atong Ka-K5 kumustahan sa atong mga sister station sa K5 News of Philippines. Gabay lang kayo nga panahon, no, kay atong imonitor sa ni karon mga Ka-K5. Kaya doon na sa hindi, saan mo malikayan, ha? Like for example, katong mga opinion sa atong maigsong sibihan nga it might be scripted ang mga panghitabo, no? Pero uban sa mga kaigsunan nga grabe na ni karon nga sitwasyon. Pero may mauan naman na ang kabatuuran mga kaigsunan kay wa magay kinibang aso nga makumkum. Kining atong mga kagulian atong nasinati karon may gala diri sa atong lasod na Pilipinas. No, standby na mo kay matag karon ug unya mag-update ta kay full guarded karon, no, ang Senado. Okay, naghanyo man lagi ang atong mga si Senador Alan Pinitel Cayetano, kinsa ba'y Senate President karon nga madugangan ang puwersa sa kinibang magbantay dito sa Senado, mga ka-K5. Anong malikayan lugar na narabay ilang Senate hearing o meeting karon. No, doon ay mga hungihong lagi nga matod pa kuno, human sa session sa ilang meeting karon sa Senado, na dakpo na sab ko no si Bato de la Morosa. Na mo nagkaroon kay nagka naman sa porsa mo na gigon nga basing magkaunay na gobyerno versus gobyerno. Mo na itong gi tanaw na mahimong posible nga mahintabo ka na no? Kay og panalita magaling ipamugos gyud sa NBI nga kwao nila sa Senado si kinibang Bato, Senador Bato de la Rosa, which is under custody ni siya karon sa Senado, na mawala lugar ang pagrespeto, mo insist mangyud ang Senado niya na kay naaman sa ilang jurisdiction. Na morning basig katong nagpakapaka kagabi eh, dito sunod sa Senado may gala simba ko lang ato na yan po nga di matiwas karong buntaga kay basig magubat sa noon. First time in history niya marag sa akong pagkahimog sa lugar sa kalibutan, I don't know sa uban pa, nga ang Senado karon mga kaigsunan gisulong na doon ay bilakbaka sulod marabag na unsa na ni nawaan na ang pagrespeto sa pagka-independente nga institusyon sa atong Senado mga soking tigpaminaw. Anyway, ang K5 News sa Pan-Philippines, magatutok niya na o maghatag kaninyo sa mga update matang karunokon niya sa mga pagitabo niya mga igala sa atong Senado. Medyo pikita sa oras, dungog-dungog lang taong bapon sa nautak na sa mga istasyon. Sa nga nalang sa itong karunokon sa K5 News sa Pan-Philippines, atong CEO, pinagin Dr. Ramil Oy, atong SM Kamayan Noon Isen sa Hingog City, Santander sa Cagayan de Oro, SM Nathaniel Sarmiento, sa atong Technical Department, K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubos halagad sa kaginan sa K5 Martin Rappel at Mayroon na lamang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang strat.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike, kumusta?
3: P3 Bio!
4: Ako sa ngalan na to, ma?
5: Ima, kamay.

0: D3 Payo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: DTX 500. Evelyn
2: Wuhan, 55. Alakag,
0: ito
2: pang paminod sa tigil, mukram, usahay, mukram. Ngayon, akong dugo, taas kaayo. Iabot, 180, ni over, kapin 100. Karon, medyo na siya naminor-minor.
3: Sino pa gamit ang detects na? So, karon, mapalit na po ang detects 500. Yan kanina, katabang yun sa imong
2: buwan. Palit, magito yun naman.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulangan 75.
5: Taga-asa ka nai?
4: Kanang diha ra sa kwan.
5: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
4: Kani yung Mighty
5: C. Mighty C og D3 Bio.
4: Kanang di ko pa katulog.
5: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
5: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit.
4: Maayo man kanang makatulog na ko.
5: Niya may na akong
0: kaon. Salamat, Nay. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit mangihiba, sin UTI na na. Magklinika, Spore, Payote, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore, Payote, ang fortified ng probiotics. Klinika, Spore, Payote, mabalik sa inyong kasuki butika.

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo inyo mga orasan, alas 6:02.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, gibanabanang 300,000 peso sa damyo sa natalang sunog sa usa ka balay sa Phase 1 RER Barangay Kauswagan. Councilor Salcedo miangkon nga nakurata sa kalit nga pagsaka sa balay runon sa kuryente. Napulo ka motorista ang nasita sa sakop sa RDA matag adlaw. Magsuon nga security guard arestado sa mga otoridad sa gilusad nga bypass operation sa lapasan ng syudad. Councilor Salcedo magpatawag og hearing aron ipasabot sa Sipalco nga nung misaka ang bayranan sa kuryente ng syudad. Bahalag karatihon basta lang makakaon mga pamahayag sa sidewalk vendors nga nanginabuhig patas para mabuhi ang pamilya. Sa balitang regional, Army member sa Civil Arm Auxiliary patay human gipusil sa riding in tandem sa Negros Occidental. Iloilo City nag-host sa pinakaunang kunag-host sa pinakaunang ASEAN Forum. Adunay upat ka senador nga nakadawat og tip nga adunay metabo sa Senado. Una pa man madunggan kung nadunggan ang pagbuto sa pusil sulod sa Senado Siguni Cayetano. DILG Secretary Remulla giklaro nga dunay mga armadong individual nga nisulay pagsulod sa Senado. Sa balitang international, suspended death sentence gipahamtang sa duha ka defense minister sa China. Sa balitang sports, Japet Aguilar nagbalik aksyon sa basketball court. Sa balitang showbiz, Agot Isidro gibatikos ang nahimong leadership change sa Senado. Sa balitang kakaiba, iro ang girescue nga nailalom sa bangag gikahimutan sa netizens. Mga K5 adlaw karong Huwebes, Mayo 14 tuig 2025, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Mabati usab all over the world pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako ang inyong makauban K5K Buscaino. Ug karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Mukabat sa 300,000 pesos ang gibanabanang damyo sa sunog sa Phase 1 RER Barangay Kauswagan kagahapon Mayo 13. Sa investigasyon ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, hepe sa Kauswagan Fire Station, nadawat sa ilang opisina ang tawag bahin sa sunog alas 5:12 sa hapon o nakaabot ang mga responder alas 5:16 sa hapon. Tungod sa sitwasyon, gipasakang gato sa second alarm ang status sa mong sunog. Atong paminaw si Fire Inspector Precious Marciano Cortez, hepe sa Kauswagan Fire Station.
2: Sir, estimating the news is ano, more or less 300,000.
1: Samtang giangko ni Councilor Eric Salcedo nga nakurat siya sa kalit ka pagsaka sa balay runon sa Sipalco, kinuman na dawat ang last bill nga misaka og kapig usa ka libo bisan man nga susama lang ang consumption. Mato ni Councilor Salcedo, wala na dawata kun walay sila na dawat nga pahibalo hilabi ng konseho gikan sa Sipalco kalabos sa pagsaka sa balerano sa kuryente. Atong paminaw si Councilor Eric Salcedo.
3: Sinunda na official report ko kay nakita man nato ang pag-increase for sa kining balero na nato sa kuryente. Dagan kayo kayabot sa ato sa pinagi sa senior, padala nila ilang billing na 20 foot. Kay naisa ka itong batong danaw.
1: Muabot sa 10 ka individual ang masitar sa RTA sa personnel sa Dalang Hayes Capistrano. Mato ni alias baseball sakop sa RTA nga dunay mga higayon nga nag-educate lamang nila ang motorista nga nakalapas sa balaod. Atong paminawon si alias baseball.
4: Sa mostly masita niya ni mga more or less 10
5: kada adlaw.
1: Dugang balitang lokal, magsuon nga security guard arestado sa mga otoridad sa gilusad nga bypass operation sa lapasan. Sa detalye, K5 Jonathan sa Banal, AK5 mo.
5: Sa otoridad ang magsuong security guard na ilas pangalang si Chuburn, Quality City Anios o Bitnard, 32 Anios sa Santa Cruz 2, barangay Lapasan, siyudad sa Cagayan de Oro na itong Mayo 12, 2026 sa gabi. Ang operasyon gipangunahan sa Team 1 Regional Police Drug Enforcement Unit Region 10 o ba ng PDA Region 10 o ubang unit sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban mapamatudi ang ilegal nga kalihukan sa magsuon. Maabot sa 544,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad sa 80 gramos gidudahang shabo nga nasakmit gikan kanila. Kinigilang kuban sa usakap 5 sachet nga na kantidad o 1,000 pesos o laing 2 sachet nga nakuha sulod sa usakap pouch nga nagsilbing position items. Apil sa recover sa mga suspect ang 1,000 pesos ka 5 money, mga sudanan sa mga brown paper o pusporo. Ang mga ebidensya nagsilbing lig-on nga basihan sa gikasang operasyon na batok sa mga suspitsado nga lumalupyo rasab sa maong dapit. Tungod sa kadako sa kantidad sa druga, magatubang ang magsuon o seryosong kaso ubos sa Section 5 o 11 sa Republic Act 165. Sa pagkakaroon, anana sila sa Maharlika Detention Facility samtang giandam na sa otoridad ang kaso batok sa mga dinakpan.
6: Kini si Kakipay Jonathan sa Banal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Konsehal Salcedo magpatawag og hearing aron ipasabot sa Sipalco sa rason sa pagsaka sa bayronon sa kuryente. Sa detalye, K5 Gistory Pagulong, AK5 mo.
7: Plano karon ni Konsehal Eric Salcedo nga magpatawag og hearing kauban ang kadagkuhan sa Sipalco aron mapasabot sa katawhan sa Cagayan de Oro ang taas na singil sa kuryente. Nagplano si Konsehal Eric Salcedo nga magpatawag og hearing uban sa Sipalco aron mapasabot sa kumpanya kung nganong isaka ang bayranan sa kuryente sa syudad. Matod ni Salcedo, dagang consumers ang midangop sa iyang opisina aron mureklamo bahin sa taas nga bayranan sa ilang kuryente niya tung bulan sa Abril. Sumala sa mga konsumidor, halos wala man usab mausab ang ilang konsumo nga kilowatt hour gikan sa Enero hangtod Marso apan mas dako gihapon ang ilang nabayaran sa Abril. Tungod nini, gusto sa konsehal nga klaruhon si Sipalco ngadto na sa katawhan unsa hinungdan sa pagsaka sa singil sa kuryente o unsang butanga ang nakaapekto rini. Nagtuo si Salcedo nga pinaagi nining maong hearing matubag ang reklamo sa mga konsumidor o mas masabtan pa sa publiko ang rason sa pagtaas sa bayranan sa kuryente sa syudad. Kini si K5 Gestory Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Bahalag karatihon, basta lang makakaon mga pamahayag sa sidewalk vendor. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
8: Bahalag karatihon, basta lang makakaon. Kini ang mga balik-balik ng mga pulong sa mga negosyante, ambulant vendor sa Kugon Public Market. Nga matod pa kalbaryo kanunay ang ilahang gaagian sa matag adlaw, apan matod pa nila, kanunay silang maningkamot para nga mabuhi ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya.
9: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
10: Ang mga dire, ay to the boy. Dili kang bantay po. Balik ang ipon niya ang buhuan sa ikman mo nis.
8: Pero dili na lang, dili na po ka magmahay o madakpan ka.
10: Oo. Tama kay, ngayon na. Kapuan naman ka na abisuhan na bawal yun. Kung man no choice man. Alang makawat ka.
8: Oo.
10: Huwag yung mga illegal nga mga transaksyon, hindi kaya siya po, mamangkod.
8: Oh, di ba po?
10: Sako, manakpan ka, riso ka ka, di rin lang naginagmay.
8: Pero huwag mo yun, si Mayor nga tagaanggit mo, gwapo kayong pwesto nga nagagalin, adiritso ka.
10: Uy, di kayo.
8: Pero saan mga ibutang man mo sa...
10: Kung naman ka na, suok-suok na lugar.
8: Oo.
10: Oh. Yan.
8: Bahalag, bahalag illegal ni.
10: Sa hidro ko po di rin, kuban. Kuya lang mayo. Kulang o seminar ba?
8: Oo. Oh. Patunga, good ba?
10: Ang unang ma... Dahilan, marang jumatrapik. Naon na pinagpanahon sa kagabihon.
8: Ikaw, aminado ka nga, ang uban gyud mga sidewalk vendors, usas mga rason makatrafik.
10: Usa gyud na siya naon.
8: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
0: Balitang Regional.
1: Sa sa K5 Bacolod Army ug miyembro sa Cebu Armed Auxiliary patay human gipusil sa riding in tandem sa Negros Occidental sa detali K5 Zyrovan Albay ay K5 Bo.
11: Patayang isang army at kasama nitong miyembro ng Civil Armed Auxiliary matapos na binaril ng riding in tandem sa Barangay Makiling, lungsod ng Sagay sa Negros Occidental. Nangyari ang pamamaril Martes ng hapon, Mayo 12. Kinilalang namatay na sina Corporal Robert Dador, 48 anyos, Assistant Detachment Commander ng Delta Company ng Philippine Army, residente ng Iloilo City, at si John Ray Moncatar, miyembro ng CAA at residente naman ng Cadiz City sa Negros Occidental. Habang sakay ng motorsiklo ang dalawa galing sa kanilang detachment area at pupunta sana sa Crossing Bagu dahil may bibilhin, agad silang binaril ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo. Agad na binawian ang buhay ang dalawa sa lugar ng insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sagay City Police Station upang matukoy ang mga sospek at ang motibo sa krimen. Balita mula sa Sagay, Negros Occidental, Zyro Van Albay, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa K5 News FM, Sara, Iloilo City, nag-host sa pinakaunang ASEAN Forum sa detali K5 Reggie de Mayo ay K5 Mo.
12: Formal nang nagbukas ang kauna-unahang ASEAN Regional Geographical Indicators sa GI Forum and Exhibition na ginanap sa Iloilo City mula Mayo 13 hanggang Mayo 15 taong kasalukuyan. Pinangunahan ito ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, katuwang ang European Union Intellectual Property Office o EUIPO na naglalayong kilalanin ang Western Visayas bilang modelo sa pagpapalaganap ng geographical indicators, gayon din ang pagbabahagi ng impormasyon ng mga kalahok. Ang GI isang simbolo o label na ginagamit sa mga produktong may partikular na pinanggalingang lugar, kalidad o reputasyon dahil sa isang lokasyon tulad ng Guimaras Mingo at Aklan Piña Weaving. Sa nasabing forum, magsama-sama ang mga kinatawan mula sa Asian Member State International Organizations, mga ehensya ng gobyerno ng Pilipinas at local producers. Magkakaroon din ng platform para makapagparehistro ang iba't ibang producers na magiging accessible sa pamamagitan ng IPOPHL sa bawat rehiyon sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Balita mula sa lungsod ng

0: Kinahanglang buhawa sa Senate building tungod sa giingong posibleng dili maayong mahitabo. Matod ni Cayetano, nahitabo kiniuna pa ang giingong insidente sa pinusilay sulod sa Senado. Manawagan usab si Cayetano sa gobyerno nga tutukan ang sitwasyon ug iyang giingon nga we are allegedly under attack samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa mga nahitabo sulod sa Senado. Atong paminawon si Cayetano.
1: Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it, no? So the rest mga nasa Senate, ano, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: Giklaro ni DILG Secretary John Vic Rebulla nga dunay mga armadong individual nga misulo kun misulay pagsulod sa Senado apan napugan sa Office of the Senate Sergeant at Arms pinaagi sa pagbuto og warning shot. Matud pa ni Rebulla, they retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Human sila napugos sa pag-atras sa likod gabay sa lugar. Sa pagkakaroon, padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa insidente. Atong paminawon si Rimulya.
2: Chronology of events. At approximately 7:46, armed men tried to enter to the second floor but were stopped by Dausa. They had firearms with them, but Dausa fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count on how many tried.
0: Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapikana nakadetox ka pa.
3: Balita International.
0: Nagpahamtang ang korte kon korte militar sa China og suspended death sentence sa batok sa duwa ka defense minister nga si Wei Fenghe og Li Shangful kini tungod sa kasong kahiwian o pagdawat matud pa og suhol. Matud sa state media sa China nga pulos na human og bribery ang duwa ka kanhineral. Hisaran nga adunay duwa ka tuig nga silot nga gi-convert sa tibok kinabuhi nga pagkilampon pagkapriso og walay posibilidad nga makabaton sa parol. Si Wei Fenghe, 72 years old, nagsilbing defense minister sa China gikan sa 2018 nga to 2023. Samtang si Li Shangfu, 68 years old, mao'y mihulip kaniya apan wala pa'y 8 ka bulan sa pwesto ni atong tuig 2023 na lambigit na kini sa kahiwian. Kini nga balita tud kanato sa Daily Fresh Roll On para sa hami sumot og puti nga kilikili.
3: Balitang sports.
0: Nagbalik aksyon na si Japit Aguilar sa Barangay Ginebra San Miguel human makarecover sa lung-related condition nga naangkon human sa pagkahagba sa dula batok sa Blackwater Bossing ni atong Abril 24 to 2026. Subling nakitaan sa court si Aguilar ni atong adlaw Domingo sa online elimination round game sa Philippine Basket Association Season 50 Commissioner's Cup batok sa TNT Tropang 5G. Apan bisan pa man ini gipahayag ni Aguilar nga kinahanglan una ni ining mukwa og clearance gikan sa iyang doktor o nasubling mag-practice o mubalik sa dula. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina o aron dili daling magluya si Manoy.
3: Balitang Entertainment.
0: Hindi natutuwa si God sayo, kini ang nahimong pahayag ni aktres Agot Isidro human wala kapungi ang kasuko nga nagbatunog leadership change sa Senado. Di nahimong bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa usa ka halang nga social media post, gitawag ni Agot ang mga senador nga mibutar kang Cayetano isip 13 satanas sa Senado. Wala usab ni ini palabya ang pagbatikon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Human migawas ang report kalabot sa pagsulay og aresto sa NBI sulod sa Senado. Samtang nanawagan ang aktres sa publiko nga suportahan ang panawagan sa due process, impeachment og accountability pinasubay sa Constitution. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Balita extra special.
4: Balita extra special.
0: di kahimutan.

0: Muse FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tintoy Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Tintoy Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong ngalan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad tuwa ka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kung ana, ligo na.
1: E kaniyad tuwa, sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo, akong samad. Murag, naminos na sa siya. Ang tuwa ang samad.
1: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Mag-Clinical Spore Biotics at mag-alang butika. Extend food supplement from the Spore Biotics.
3: Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.

0: with 4DAR protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: PM Standard Time, alas 6:32.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.

0: Sarmiento.
1: De los pueblos.
0: Venga, dame un puta que era tontalán. Welcome a Sander is a foro de los pueblos. Pizza 14 San Mayo. Thank you, Smith Bind this eye. Sander, okay, my galang a huemes. Medyo na kasi natin na tagasalangan lakas mo na ako na Sander. O, gano'n na po itimaan. May galang mo init ang atong palibot. Tungod kay Y. Sami na saning atong kawanangan. Timailhan, may gala. Nga, wa, dito ay mababag sa silag ni Haring Adaw.
1: Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
0: Libertas de Sende, Anima, Demokrates, ang kagawasan sa pagpareag, mga espiritu sa demokrasya.
2: Kevan, Navan, Sarmiento.
1: Delos Pueblos.
0: Sagi Apon Maig, alay, standby. Ang katibukan po ay Sagi Apon Maig, son, sa G5 News FM. Gagayon doon. Lady na San Mimo Servicio kaninyo, mahukad na sa mga informasyon. Mga balita, may gala, mga init kayo maiskutan ng pangkatinimbahan. Mga isyo nga doon ay kalambigitan ng lungsod. Lagit na may gala mga panghitabo samtang kita dito nang atulog. Panghitabo sus 24 oras may gala. At mga kaubahan karabuntaga may gala. Aside sa katibukan pwersa, in charge na ito speakers na wag sa technical department si Kakipay DJ Chris. Aga si Kakipay Jonathan sa manan sa patrol. Si Kakipay Jason ang iyong piloto may gala. Inabagan sa mga iso ni Kakipay Hey Buskay no. Alas 6 media antong ta, alas 9 mga isos kabuntagon, guyong gabon may gala. Inyong alagad sa kanginan, inyong kasandigan, abandili katandayan kasandigan lang. Nagibiyaan to na ng tanday-tanday mga gala. Inyong kasandigan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: O puli kamong tanaan mga gala, mga Cagayanon. Good morning galinyo. Apuling nga nagkapalikaisikay na mo para sa atong pamahaw. Atong pamahaw, kaya ba sindi imbitaron ko magkapamahaw sa gusto nyo? Ganun mo lagi. Nugay pa man kumahuman, so kamo na lang, pamahaw. So palikaisikay na para sa inyong pamahaw, para reading-ready na, para mga igala sa inyong pagtrabaho. O di ba ka sa klase, kaya itong mga kaisudyantihan, mga igala nga nag-summer. Adong napunin sila-silang mga tulunghaan. Kung bati kanunay, managingon nga. Kumbati lang, panigkamot lang kay sudyantihan. Dahil ka ng inyo, karong yantusan, karong adlawa. Samtang karong parahon na naningkamot mo para matapos sa inyong pagtunga. Inyo rin na mapupo ang bunga nila. Kung ang inyong gitanom karong ang pagpaningkamot para matapos ang inyong pagtuhon, ang inyo makuha niya na mga igala, mausad ang trabaho ng maayo pag-graduate ninyo, labi na o gagitarong ninyong inyong pag-eskwila. Pero kang inyong gitanom karon mohon, anihon niyo bata. Anda mo gina. Matod palagi mga igala. Kung ano ang itanim, siya rin ang anihin. Pag nagtanim ka ng mohon, natural. Kaya ako nagkagun sa anihon niyo na. So huwag magtanim ng buhay. Mag-invest, magtanim mga igala, invest ba? Ngadtog yun mga igsoon sa inyong edukasyon. Ngadtogod sa ito mga trabahante, ala kumbate. Matod palagi mga igala nga, kagidlay mga ilang ato ekonomiya. Unexpected yun mga igsoon nga magkagidlay. Kaya sa pagkitabo lang mga igala sa Pilipinas, magkakaroon wapag yun, dagkong investor, nga ganahan mububog negosyo sa Pilipinas. Kaya sa mga mububog nga negosyante mga igala kung unstable yun. Ang dagan mga igala sa itong ekonomiya, politikanong isgutanan o guban pa. Wow, wala gin mga igala yung musugal niya na. Ikausik-usik na kasi mong investment. Kung unstable mga igala ang Pilipinas. So magdungan yung tanin ni mga igala, gahugno. Ang dami na. Expect the worst yun mga igala sa Pilipinas. Usually, mga maginay may tabo. Prior gani mga igala sa election, labi na national presidential elections, grabe yun ang kagidlay mga igala. Kapitos mga ison. May aguman nga doon sa katilingban. Kanabang halos dito may gala, manglimos na lang ka para mabuhi. Anagin ang kapitos pag angat dito ang national and presidential elections. Kaya kining 2026 may gala. Wala ni, kaninang mauna ni ang sugod-sugod. Labi na, kinaan na tayo yung mga igala sa may third quarter pa nilong. Labi na, pag-about fourth quarter. Pag so good yung mga igala second quarter, even sa first quarter sa 2027, wala na mga igala. Mauna na gitawag nga election na season na. Mga karon makita man ninyo mga higala. Nako say di nagadikot ig basa-basa mga higala nang pahita mo kay apareha na man sila puro na ng mga propaganda karon. Depende na ras pinakamayo mo dag propaganda. Pinakamayo dito mga higala mo hatag og narrative sa ilang mga fake news. Maura na. Kay sa ako alang ha, yung ako mga igsoon. Ako rin po ng opinion, eh po niibas ka ako man ha. Inyo, kirapun mo sa inyo. Ako kung mudagan ni si Erwin na lang yung akong butay ang pagka-presidente para wala tayo balos-balos. Kaya oh. Kinibang good mga igala nga, magtanom og mga kaligot-got nga, sige lang, wider-wider na eh, pag-abot ako sa panahon, to ano sa... Mga manin na itabo, mga igala. Iikan dito kang President, the late President Pinoy. About ni President Duterte. Ngadto na may gala ni Marcos Azad. Even before, balos-balos. Oh. Kita-bita mo, mga igala. May gala, ikatong Pino, wana priso. Halos tanan, mga igala dito, gisundan na eh. Pag naog, presidente priso. But pasabot, may gala. Balos-balos, mga igsoon. Ang iingon ka, may gala, mga leader na ito sa nasun. Mao man mga igala, nagkapaut-ut na ito, ganabang full of hatred, mga igala, ang tao. Although, natural, matod pa mga igsoon, tao man, makaingon dito, balusan, yun eh. Pero mao lagi, stop the trauma, mga igala, na anang maong mentality. I-adapt na lang sa nato ang ingos Biblia nga love your enemy. For the purpose, mga igsoon, na magkakabut na ito, magkahapside, galinaw. Pero mao lagi na, tagidlay na yung Pilipinas. Kaya kung adunahan, pag umahigala, tuwan ako sa Mars. Yung mantay lang choice. Isip mga ordinaryong tao, pobring ang tao, umahigala, dali na kita, magpakamatay sa Pilipinas. Dagan na lang win, ikaw na lang yung butagan, tinuod na ka na yung bago na ba? Wala na ng mga giingon, umahigala, mga kwan yun, sila ba mga political dynasties? Ay sige na sila, gaway-away. Bot na lang, maigsyon. Sige, standby mo. Kaya dito sa Foro de los Pueblos, mga ikala, tanan, mga igsyon. At hindi gagawin nyo, lakit na mga isyong adunay, kilamigita ng lungsod. At the same time, ang lungsod, mga ikala, doon na po'y tingog dito sa Foro de los Pueblos. Kay open sa mga ikala, ang atong text line, atong call line, ang ato may galang chat line open para ganyan tanan. Tanan nga linya din may galapil ang linya subig. Ihatag na ko ganin nyo para makasulod lamo o magkapadayag sa iyong mga sentimento reaction. Kaya dili ba yun ni T.O. mga higala ang naitabo kagabi dito mga igsoon sa Senado. Ako bitaw gibansay-bansay mga higala ang maong mga panghitabo. Dipindi na na sa imong panglantaw.

0: Pero kung dito po sa Senado, pasultihon, si Cayetano po pasultihon dito. NBI madan ni atake. Sabi man akong secured na itong Senado, kay butangan na ganitong barbed wire, gilockdown na may galan, sundan, nagyapon di ay. Inagyapon na yung security dito mga igala, no? Kay, you know, hindi li magabasa-basa na magkasuhod dito, gilockdown na eh. Na may hungihong dito ni sakay man daw to sa Genas Media. Tawa na i-chick-up o ng mga sa Genas Media dito may gala dito. Daghan ba mga mas daghan pang pangutan na kaysa tubag mga gala. Nining maong pangita mo. This is which good mga ison. Kaya na, mag-inamagkag din eh. Matod pa dito sa Sai Senado, taga-NBI. Taga-NBI po pasulin din. Wow, may mga operasyon kayo nag praise the Lord, man, may dali. Tilan mga igala. O nagi na makak nilang dua. Dison man pulog silang dua dito ang tinuod mga igala nga contradicting man ang mga testimonya. Nagi na makak. Stand by. Ato siya po na sa huwag. O gabag pa mga balita mga igala pero ato lang sa palutsan be. Mga importanteng painom-dom.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: Nino Beba Egebera, 81, Santa Fe, Libuna. Parang may pisin, D3 Bio, parang kuan, PX500. Maayaw man ako na matikday, kaya mo rin araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa anak sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kahit yung mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
2: TJX 500,
5: mabali sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: mabibili sa mga butika.
6: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digit magkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhot, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing bagkanunay masulubon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, mas-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahanglan nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana gyud no, di maginamali kayan pag supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio kada adlaw paggalami mga higalas adlaw kun nakakape no, pag mata sa buntag nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisin na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee.

0: Ang kape, mga higala, nga ga-stimulate sa atong lawas aron ma-take it, mga higala, into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang atong mga klinika products sa tanan na to nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Mm-hmm. Akong gipalit gisuwayan kaning Titri Bayo o TTX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Magalit ikong tuyo din eh para magpasapalit lang dito.
2: Titri Bayo! Mabibili sa mga butiga. Titri Bayo Health News! Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Adain tamay kala dari sa inyong programa Foro de los Pueblos. Sa itong oras, mga ison, alas 7:01 na sa kabuntagon. Hopefully, kamuntanan, may gala na ka-pamahaw na. Importante gina. Kaon mo, Mayson. Ilan sa musig na hunanan na hitabo sa Politikas Pilipinas. Kaon na lang sa tamang ay gala. May namog kaon, di pa tamapas mo. Ano. Sige. Dahil na itong oras, mga Mayson. Hatod ka ninyo sa DTX Coffee Mix. Siguro ka naka-DTX Coffee Mix na mo, mga kaki-five. Para kumbati na ta, tibok adlaw. O niya, limpiusan mga igalang atong lawas. Tungod kay ang DTX Coffee Mix, di lang kape, kundi li mga igala. Paan pa na siya? Makalimpyo pa mga igala. Sa mga toxins atong lawas. Kaya di lang na siya kapit. Kuan pa na siya mga igala, detox pa. Kapi na, detox pa. So, importante dito mga ison, pag balas buntag, naka DTX Coffee Mix na ang tanan na.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ganon taon-taon mga igala. Atong dalikatan ang atong patrol para sa iron na ito mga panghitabos ng palibot. While mga ison nga nangatulog ta, while dito mga igala ang uban mga ison nagpabilar, kaya di malagitanan dito mga ison, dali matulog kaya nagpabilar pang uban. Doon na po yung mga panghitabo mga ison nga dito mao, doon sa itong palibot mga igala sa komunidad. Sabi na doon sa Cagayan de Oro. Anyway, karin yung tanan na mga taga Silio, taga Misamis Oriental, mga silingan na ito, mga igalang probinsya, des Bukidnon area, sa Misog, mga igalang Lanao area, labi na po diyan sa may Camiguin Islands. Good morning and welcome dari sa programang Foro de los Pueblos. Yeah, dayo yung mga mensahe dari may galaw. Padayag lang mo, mga igsoon sa inyong gusto ibadayag. Kung asa mo nagasuporta sa inyong gituan, mga igalalaw, kina... Inyo na mga Ekson, yung mga baruganan. Basta wala lay panghimaruutay ha, matag-usan ninyo. Freedom of expression, basta nila mulapas. That's why nga dili dapat itouch na lang kung lain baruganan sa uban. Irespeto, mga igala, kay Mono Negiingon, mga Ekson. Lain-lain man tag mga baruganan, pero dipinsahan ta ang baruganan nga gibarugan sa uban. Anarig na. Ay, di man nimo, ingon ta, mga igala. Kada bang mabunlot yun kung unsay iyang gibarugan. Although pwede ni mo ma-explain, pwede ni mo mga higalang mahanyagan nga mauni. Pero kung maugin ang baruganan, din respetuhon ang baruganan. Ana lang. So ipadayag na din. Open ang atong chat line, mga higalang. Pag-share, likes, and follow na lasan sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Lakip na mga higala ang atong programa, ang Foro de los Pueblos. Pag-share para ubay-ubay mga higala ang maabot sa pagsibya og daghan-daghan sa mga igsoon ang makashare niini karon may galang atong panag-uban nining atong tulumanon. Good morning K5 Nathan, watching from Carmen Zone 2C Studio. Gikan ni Sir Richard Gallardo. Sir Richard, good morning, ganimo sir. Morning K5 Nathan, pag-shout out ni Bertrand, Saldi, Randy, Yans, Rose, Hilin og Lantaga family. Daghan salamat. O salamat sad. O ganinyong tanan diya sa Maya na sipit area. Good morning sad. Ganinyong tanan.
3: K5 Nathan Tarmento.
4: Dito po ni sa May Agusan na Del Norte, mga Ison. Ato padre, pulong pang bangag, dili daw gobyerno hinungdan natural ang Marukoy kadili jud ka mosugo. O di jud ka mosugo og nas gobyerno. Adto jud ka sa mga pusakal nga kriminal hanggaw jud. O matod pang Sir Emot, mga relax Sir Emot. Ngayon, relax. O sa'y lagi may galang madala manggugas sa emosyon mga Ikson. Lako di kumagpadas emosyon kay kama na sila nihimo po sa itong kinabuhi. Ako magpagkamatay ko mga igala sa ngalan sa Pilipinas o sa katawan. Pero magpagkamatay ka sa politiko, gani, tayo ilana na lang. Nako. Bisag sa lokal gani mga higala. Nig-election, dool ka na sa inyo. Pero pag mudaog na ambot lang, makaduol-duol. Lang ako, kung lang yun ko, kanang fan lang ko sa ilang binuhatan, but di ko fan sa ilang pagkatao, no? I-aral sa kung unsay, kung ba, case-to-case basis. Ako, idol man ako, mahigala, to be honest, si President Digong Duterte, mo bitang usahay, mahigala, ganaan ko siya mga palisiya. O ganing nanundog ko sa iya, mahigala, daghan ang sawa. Idol man! Ako, narap pong panahon, wala naman sa mga idol. Pero not necessarily nga tanang desisyon may gala uyunan ako kay idol raman ako as ako an may gala itong mga policy nga dili po bot pasabot nga ang tanan po nga mga naasi ang palibot idol sa nako kay idol ako sa loob. Case to case basis lagi ko individual lagi mga Ikson, individual yun ang akong paglantaw. Idol na ko mga gala si President Digong Duterte, actually tinood yun ako. Nabaya nang gawasan mga gala pabor ba ako itong ingon nga sometimes we don't need a hero, but we need a monster to fight a monster. No, di ba sa Dracula? Yan na naman prinsip nung digo mo. Bitaw sa may gala, binugoy itong iyang tirada sa mga adik-adik. Sometimes ako uyon ko na. But not necessarily nga, kaning na siya mga palibot, may gala ganahan sa digo. Murabag ni Gandhi ba? Di ba? Mato pa ni Gandhi sa iyang suwat nito nga. I like your Christ. So, ganahan siya sa atong Kristo, may gala. But sometimes, di siya ganahan sa mga leader o di ba ka naasa palibot ni Kristo. Mausad na ako. Ganahan ko ni President Duterte, pero sa hindi ko ganahan sa iyang naasa iyang circle of friends. Hindi man transferable lang akong bilib. Di man ko idolatry mga igala. Kana bang nag-idolatry na mga igsoon nga tanan na lang dito ang bisag nga. Iro pa yung nakuyog. Pati iro. Ay, inalam mo kala. Inamay na nga prinsipyo. Pati iro gani mga igala. Kumingon kaning iro amo ni butaran niyo. Butaran sa iro. Nadili sa guin, anak. Magmangutan na saan mo. Ganaan ba ka ni kakipad ni Sarah? Ang natural, apil ba ako sa gisagi sa ran, sararan? Gisagi, pita na. Pero to be honest, kutong padiakan sarang akong bili mga igala. Sa lain nga mga siblings, awa pa kong bili ba na nila. Ito ang sarang pagkutong lang. Akong giingon, case-to-case basis maning ako ah. Kaya dili man ko nagtanaw lagi mga igala sa usag ka politiko as Ginoo. As public servant akong gilantaw. That's why ang ilang palisiya o ilang ginabuhat mo ay akong gilantaw. Dili ang ilang pagkatao tungod kay kadugo ni Erwin, mauna na. Dili man. Ay dili ba yatanan imong kadugo dito tarong kaya naman gibugok ana mga igala. Isag sa imong pamilya lang gani dito, tanaw ni mo. Di man mo tanan mga buutan na may bugoy-bugoy na may rugoy. Mauna. Ang case to case basis. At least kasayod mo daan sa ako amang po naambot lang inyo, ha? Ito, hayra man ta. Sige, sige, salamat. Di apay dugang, Dr. Maison. By the way, kay di ada si Kakibay ba, Jonathan? Ato sa dalikyatan. Oh, tayo bawa pa di epon, may galabi na kong naana. Padayong to, padayong! Ay, wapo man nga isgutanan. Padayag lang mo sa inyong gusto po yung padayag. Sa akong gingon, may galaw, ha? Mandiri ko, han? Why, censorship, dire? Tanan po, hindi mga galang yung padayag. Oh, matod pa ni Sir Imot Icons para na ko isang nat sa dili propaganda tanan kay og katong panahon ni Digong. Propaganda pa to dili mo boss ang dugas o kriminalidad o kurap. Oh, ang karon siguro admin maoy propaganda. Actually, tinood man sa level ni President Duterte, Sir Icons, wa to'y propaganda. Tinood anay gitong iyang pagukod. But sa uban nga na siyang palibot nga sa kais panahon kay gusto po dito mga igala musikat, I doubt kung why propaganda. Kaya mga nas palibot, I doubt mga Ikson. Ay gisak mo bitaw mahigala ang nag-antos sa uban nga mga sagrup ni President Duterte nga nagbuhat og di maayo para lang mahigala sa ilang personal nga interest. Ang nag-antos na to si President Duterte mo nang nasa sa ICC ba yan? Kaya I believe mahigala, although bisan pa og patutsada to niya nga kinanglan na erase yun yung mga demonyo, mga igalang, mga pusher o mga drug lord. Wa man gyud palisiya mga Ikson nga gingon ka pamatyon yun na. Iya gitong pronouncement kay para lagi mga igala mudot ba? Oh, saywar ba saywar kay maayo man to saywar mga igala si President Duterte. Ang mga hanggaw pon nga naa sa ubos mga Ikson nga kadto bang naa mga personal interest. O di ba ka protektor sa laing drug lord nga isa laing drug lord gigamit man nga mga pronouncement para sa ilang personal interest mao nang naigo si President Duterte. Despite pa man nga individual tong nga krimen ang nahitabo dito sa ubos mga igala mo man itinuod. Kadto mga bisag kadtong kangkian. Ingon ba des Duterte, patyanas kyan? Aman! Decision making man to sa mga operatiba dito kay mga hanggawon man sa itong mga pulis. Oh. Yes, standby lang ka kakibab Jonathan, kaya ako sa nindiwaso. Matigingon dito mga igala nga, ila to nga decision, ila tong decision making. So mauna mga Ikson, tinoon na Sir Icon. Why propaganda sa libel ni President Duterte pero sa iyong ginsakpan, daghang propaganda. Ang ginsakpan, daghan. For the personal interest. Kaya ito sandali gataan, mga igala. Si K5 Jonathan Sabanal. Kamusta itong palibot sa tanang atugta ka K5 Jonathan, i-K5 mo.
5: K5 News FM Live Report.
4: Espergetik! Kamusta, Espergetik! Espergetik! Sige, sige, asa man to sa Espergetik, mga igala, be. Balik ko ta, K5 Jonathan Espergetik! I-K5 mo!
5: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report!
6: K5 Jonathan, malampusong ipahigayon ang drug by suppression sa tulok operatiba maglaing unit ni Sadakbayan sa Cagayan de Oro kaghapong adlaw diin sa gilusad nga drug bypass operation sa mga team sa PDIG diha mismo sa may barangay Dahag sitio Kamakawan bandang alas 8:30 sa gabi diin malampusong nasikop ang 40 anyos nga lalaking gila sa pangalan si alias Busing gamit ang 500 pesos sa bypass money. Napalitan ang among suspect o sapkiting gituang shabu. Diin, na-recover sa siyang posisyon ang ibanabanan 55 gramos gituang shabu nga mutimbang kini sa ako na mo kandidat kini sa 374,000 pesos. Ang walang pusong operasyon, ipanguluan kini sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit sa pagpulo sa Police Lieutenant Arturo Fulero, isip officers in charge o man ni Police Lieutenant Melvin Benido. Og sa ilang tibuok team, isaksyan na sab kini ang pagpangrunda, labi na sa mga personahe usab, ya mismo sa mong barangay, ang mga barangay peace and order, and of course buhaton pa manaw sa mong presensya ni Kagawad Primo Taglinaw o ni Kagawad Nasar Wayan. Galiman ang mga operasyon kay Pabdatan kani matod pang target person taod-taod na matod pang gi monitor sa itong kapulisan labi na sa ilahang pagpahigayon o kaning surveillance sa ilahang team. Hinungdan na kagahapong adlaw nagmalampuson ang ilahang gilusan nga drug bypass prison o nadakpan kining 40 anyos nga si alias Buseng. Sa karon ang dinakpan na kasamtangang gikustudya ya mismo sa may Maharlika detention cell o ikatakda karong adlaw sa kaagi sa kasong paglapas sa Section 5 and 11 Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa laing bahin kay Pabdatan, taliwala sa kapistahan kagahapong adlaw di sa may barangay kanituan na yung syudad sa Cagayan de Oro, na pornada ang usa ka suna, partikular na sa Sunten, sa maong barangay Human, Yeronda sa tinugyanan sa City Drug Enforcement Unit ang giituuhang usa ka drug din. O dito sa gilusa gipahigayon ang drug bypass operation kinsa nadakpan ang tulo ka mga individual. Gali man sa mga operasyon, target matod pa ni ini kipabdataan ang gilang street level drug target nga si alias Mumong 48 anyos residente sa naskutang lugar kundi lakip sa pusasan ang aktuhang nagpatsisyon iyang mga kauban nga si Miko 37 anyos o si Yukina 26 anyos nga usa ka babae nga giingong gipalaya si Hangbana gumikan matod pa sa bisyo lagi sa paggamit nining illegal nga droga gamit ang 500 pesos kay bypass money. Nagmalampuson ang mga operasyon o nakuhaan pa sa posisyon o 5 gramos sa gituhang sabo o mabalor sa 34,000 pesos. Lakip nga nakuha silang posisyon ang ubay-ubay ka mga drug paraphernalias o kinagpamatuod nga ang moong panimalay gihimo kining drug din. Ang mga operasyon gipanguluhan kini ni Police Major Andre Estrada Bacolio hipi sa may CDEO Kokpo o banasab ang City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Unit Agency Region 10. Ilabi na usab aron sab nga mas ma preserba ilabi na matod pa ang ilang gilusad gagabi nga drug bypass operation diha mismo sa mga lugar. Sa pag kuha na itong impormasyon ubay-ubay usab nga doon ay disco kagabi doon ay lagi kining nga nagvideo kay sa mga lugar apa na pornada sa diha nakita kring patrol car ingon man mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit o men in uniform nga may respondi sa mga lugar. Resulta hangtod mga alas 11 kagabi wa na gining taon hilom ang mga lugar gumikan sa kining presensya sa otoridad gumikan ining tulo ka mga suspect nga nalambigit sa paggamit sa ilegal nga droga aton sa kapistahan sa mong barangay. Sa laing bahin kay Pabdatan, dugang balita nga ito nakuha gikan mismo ni sa may Police Station 5 Makabalan.
4: Aha.
6: Kundiin usaw-usab kini kan 39 anyos nga lalaki ang nadakpan human kini namaligya gihapon sa gituuhang Cebu. Ilang suspect nga si alias Macres 39 anyos residente sa Brara proper barangay Makabalan ni siyudad sa Cagayan de Oro. Nadakpan kini mong suspect kagahapon adlaw sa launa sa kwitado sa Kadlawon Mayo 13. Galiman atos pagkasikop ni Kipab Natan ang iyang buotang iro nag-gool o pag-ayo kuma nakasaksi sa pagsikop sa mga kining suspitsado gumikan lagi sa ihang ilegal nga binuhatan sa pagpamaligya sa ilegal nga drogas. Base sa itong nakuhang informasyon usab sa itong kapulisan sa Police Station 5 Makabalan na dugay na matod pa ang target ng mga suspitsado galiman gi-aligrahan ang atong kapulisan nga gipasanginlan matod pa nga moy gumikan itong miaging nga gitrayan ni sagsikop kay Pabinatan o wala ang madakpan ni Gakos iyang anahan mao matod pa'y rason nga nung namatay ang iyang inahan. Musa muna ang iyang kuan kay Pabinatan pag pasumangil sa atong kapulisan apan lagi gumikan sa confidential informant sa mga lugar nagpadayon ang surveillance sa atong kapulisan rason nga kining niskutang suspect nadakpan gumikan sa iyang pagpamaligya sa ilegal nga droga. Gamit gihapon ng 500 pesos gabay basmani og nakuhaan gihapon kini sa posisyon og gumay-ubay ka mga pakiti sa gituhang sabo nga motimbang sa 2.5 gramos og mobalor ngadto sa 17,000 pesos. Ang mga operasyon kay pabutang ipangulan kini sa Hipio Sab diha sa may Police Station 5 Makabalan, ilabi na ni Police sa Captain Lorenzo C. Ocon Jr. Ubanusab ang City Mobile Force Company og PDIA Region 10. Sa K5 na tan makita na himong makatandog sa kasing-kasing ang eksena human masaksihan sa maunungong iro sa suspect sa pagkakusa si Sayang Agalon. Kundi nagpabilin kining nagsubo o nagpaabot na lamang karon gawa sa ilahang panimalay galiman gaga sa atong pagkasikop ni suspitado naghangyo kini nga dalo na lang ang iro kay wa matod pa niya wa matod pa mo bahog og bahogan matod pa ni glaing tao kay pamatan di matod pa mo kaon kini nga iskutang iro kay pamatan gumikan kay gikan matod pa itoy pa kini kay gumikan kay lalaki wa man kini maminyo nahimo matod pa kini ang suod close friend ang iskutang iro kay pamatan nga kanang itom nga iro nga itom nga matag tulog matod man sa kagabi yon tapad matod pa kana niya kay pamatan apan karon ang iro naginosara na lamang sa ilang panimalay human nadakpan ang ihang agalon giisip usab nga best friend kay pamatan karon adlaw ang mga suspitado sa sunod-sunod gamay bag supervision gikatakdang gipasakaan og kaso kay karon ana naman gipang kustodiya diha sa may Maharlika detention cell puno-puno gyud kay pamatan
7: kay pamatan pila man gyud karon nga adlaw lang pila naman sad ang nadagpan sa iyang tanggilin drugas
6: sa ato na buluan kay pamatan kagabi negatibo man doon sa barangay Agusan ang ato nakuha lang kuan kay pamatan sa karon lang adlaw kagahapon gikan sa gabi hangtod karon sa buntag sa ato nga paglibot sa Roy di sa nagkadiang police station ana sa mga kuan kay pamatan isa duha tulo upat lima unom ka mga individual ang nangadakpan kay pamatan sa drug by bus operation dito mismo sa dakpen sa kagandor sugod kagahapon adlaw hangtod kagabi o karon sa eskabuntagon kay pamatan.
7: I see. Sige, at least ito, na po yung nadakpan dito. May nalaman, kuha-kuhaan, gamay, bahalag, dili na po mahurot kay, di magini mahurot. O, basig, pulihan na po na agya po, ninigpipilag hadla, at least na, ginakop. Wala importante.
6: Mga nagi pamatan, sa atong kapulisan, atong informasyon na kuha, yeah, usually, uban, balik-balik naman sa bilangguan, mga residents na kay pamatan. Kaning tunasay lang kay pamatan itong nadakpan kagabi sa may kanituan, usan siya sa kaning binilanggo na o niya, nasa bisyuhan na po niya, niya hang 8 katuig matod pa, na pag-servisyo sa pagkalambigit sa mga dugas bilangguan. So karon balik presuhan siya, apil itong usa ka 26 anyos kay babae nga, gingong gipalayas.
7: Dahil pagka na po ito lang, signal, may ganagi ka niya, kikipipipip, Jonathan. Ito lang ang balikan si kikipipip, Jonathan, o niya, after sa commercial kay alanganin ang oras. Atong balikan si kikipipip, Jonathan. By the way, may gala, kaninyo talan, kano, may son nga namin, o siguro ha, nga naka-Mighty C na mo, ha? Mighty C, the alkaline vitamin C. Kay kini nga Mighty C, mga igsoon, dako sa ning ikatabang, may gala, para nga maubsan ang atong uric acid. Kaning uric acid, may gala, maoni ang hinundan mga igsoon ni ining gitawag og gout. Kanang gout mga igsoon usa na kay klase sa arthritis ang gout. Oh. Kaning uric acid pagtaas gani kayong imong uric acid mga igala, mao na magka-gout ka. Manghubag imong mga joints mga igsoon og maura ba ni ang pinakasakit nga klase mga igala sa arthritis kining gout mga igsoon. So ang Mighty C makatabang nini. Matud ba? Kay sa pagtuon mga igala, gibutya gito mga igsoon nga kung doon na kay mga hubag-hubag yan, nisag kayo yung uric acid, mga egzon, makontrola ang pagsaga ni mga igala para nga mabalik sa normal ang atong uric acid. Og mo normal ganina mga igala, din wala kay problema. Nga nung sakit kayo ni nga uric acid, kayo na ni mga marag kristal ba? Kanang, sa itawag ani sa bisaya ng kristal, basta ka marag butilya-butilya mga igala, din sa imong joints, nga muna mo tusok-tusok, perting sakita, manghubag yun imong mga joints na mga igala, tungo din na. Pero napamatud-an sa pagtuon mga igsoon nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa alkaline vitamin C nakapamubo may gala sa uric acid. Kumingon kag alkaline vitamin C mao na siya may gala ang Mighty C. Kay alkaline vitamin C man na siya. So maubos ang level niya may gala sa uric acid sa imong dugo. o gani maigala makapugong sa maigsoon sa giingon tanga magpagdaot ang tao. Muna ang mighty C, isip alkaline vitamin C. Makatabag dako maigala pag panalipod sa imo, sa imong mga joints nga dili dito maigala atakihon sa giingontang gout tungod sa kataas sa imong uric acid. Wala nga daw-daw maigala, siguro ha, nga nagka-mighty C tantanan, matag adlaw para maligaya na ito ng arthritis kay labi na magkaedad dag, naanag yun ang arthritis maigala, nabi na ng gout maigson tungod sa kataas na ito sa giingong level sa uric acid. Dahil yung gagamit maigala sa mighty C, atong paminaon. Ang ilang mga testimonya sa gingong paggamit nining Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ano sa itong kumpletong ngalan?
9: George Calamba.
8: Pila itong edad, sir?
9: 65.
8: Taga-asa ta?
9: Kauswagan.
8: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit karon?
9: Mighty C o BTX sa isa kapak.
8: Sir, kaniadto, unsa mga balatian sa mong palawas nga nakauna-una makagamit nining mga produkto ha?
9: Diabetic mo ko, tapos naka-testing ko sa BTX. Review mo gid siya, mayo mo gid akong kuan lawas gid niya duya timbangan sa Mighty C mo na nga nakasalig jud ko sa maong doktor.
8: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
9: hawagon ako tong mga uban nga wala pa makagamit ani testingin ninyo sure na sure yo epektibo.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Tayo kalimot mga kaki-five. Mighty C, the alkaline vitamin C. Adlaw-adlaw para malikayan na tumayagsuhan ang pagpanakit sa mga joints. Tungod sa kataas sa itong uric acid o tungod usab sa gitawag nitong gout, may gala. So, kanita, Mighty C. By the way, may gala itong oras, alas 7:24, standby. Atong balikan ka ng tataon mga igsuhan. Si kaki-five Jonathan sa banal. Kanya ka doon na mo, may gala mga ikashare, di ang mga sentimento, opinion. Ipadayag lang na ninyo, mga eksone. Para ato na may gala, nga magahinan o panahon, mabasa na to, o mapaabot nga to sa ato mga listeners. Tungod ka ko, I still believe, may gala, panulti yun. Vox Populi, Vox D, the voice of the people is the voice of God.
5: Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
7: At sa balot sa mga importante pinumdum, standby lang.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
5: Clinica Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinica Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
5: Extend food

0: pampaganda ng Cooties with 48R Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCareGo.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangamba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
4: iCareGo. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Pada yang tamay gala desa tumpada guban sa Foro de los Pueblos sa oras may gala la shat to try to ano oras sa tod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men. Ang food supplement may gala sa kalakinan nga kasandigan yun sa kalalakinan. Sigurado yun na may gala para mga ikson sa tibuk adlaw nga kumpate, para sa enerhiya nga itong gikinhanglan para sa pagtrabaho, para makadala ta dito may galang pagkaon sa itong pamilya at the same time sa mga ikson. enerhiya para dito sa pamilya, labi na para sa asawa. Dili dapat mahurot ang atong enerhiya, mga ison, ngadto sa pagtrabaho, kay ang atong asawa nang inanglan gyapon sa atong enerhiya. Di lang kwarta ang gipaabot sa atong mga misis para sa atong mga palitunon, kinahanglanon sa panimay, lakip na mahigala, gikinahanglan ni misis ang ato mga igsoong labing-labing. Remember that, mga igala. Apil gina sa atong responsibilidad. So, para dito, mga igala, nga kasandigan ka. Di lang kasandigan ka, bitayan pa. Pwede pa dito, mga igala, magpabitay-bitay si misis. Ha? Mag-extend food supplement for men. Sigurado gin, mga igala, matod pa tatagal ka. Labi na nato mga idaran, mga ison, nga matod pa nila kulang na sa enerhiya. Testing eh. Diyan mo masairan nga. Matod palagi mga ison, kalabaw lang ang tumatanda. Uy, sagay ha. Kalabaw lang ang tumatanda. Extend food supplement for men. Siguro ha, mga kakalabaw mga igsoon. Ano naman pong kakalabaw mo na kakifab na dan? Tungod kay ang kalabaw mga igala, may kasandigan sa pagdaro. Sometimes we need to be a farmer para mahigala malipay si misis. Napay kinatawan mahigala magdaruhay. Sige, okay. Basta extend food supplement for men. Kasandigan atong tanan. Sabi na natong mga, ganabang mga ideal and good husband mga higala. Yung ka-good husband, pang-asawa ginag-husband man. Ay, question na ng good father. Okay, maayong mangitang tanan mga higala siguro na na. Example itong mga aduy. Kita mga good father, good provider ito mga higala. But ang pinaka-importante nga ato, yun mga higala, sa Tagalog pa, magampanan. Ang pagka-good husband. Ah, ang pagka-good husband, kibawa na muna yan na mahigala. Para himahimo kang good husband, extend food supplement for men. E atong balikan, mahigala, sa K5 Jonathan Sabanon. K5 Jonathan, i-K5 mo.
7: 5 News FM, Kampyon Report.
14: Yes, K5 Jonathan, na mo na to, na sa mga odom ka mga individual na ang nasikop karo gagapong adlawa. O karong sa iskabuntagon sa ilang ilusag na drug babas operasyon. Gali man, visa pa man yan ha. Doon natin mga impormasyon na kuha po sa nagadayang police station. Labi na sa ito mga pagpungutan ha. Kung doon na ba sila ikikasa mga drug babas operasyon kagabi ikipanatan. But gayon matod pa sila o surveillance o monitor. At mo lagi ikipanatan na pakyas kining pipila usab ka mga police station sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa ilang ilusag nga mga drug babas operation bisan pa man sa ilahang tinguha lugar nga mga karon nga semana makadakop sila kagabi karong buntag sa buntagon kay pagatan apan padayon gapon sila magpadayon matod pa karong adlaw gali man gumikan lagi kay pagatan ani bitong ilang mga operasyon di magyud matag na nga dunay usahay dili matod pa mo kaning dulaan sila sa ilahang target usahay dili matod pambigay mana magnegative yun ang ilahang operasyon kay Pablatan. Gali man, dunay kita na receive nga tulog yun ka mga
13: sa may buot pasabot anang dula-dulaan sa target ka na bang nga giingon ta nga di ba naman sa mga operasyon ikaw kay police magdana ka pero kay wan man kanipadayas pagka police kay gusto man dahil ka magkagawad no? Kaya mo nga giingon nga police man yun ka di ba mo man nagitawag siguro itong palit ulo mo ba na siya?
14: K-5-datan, kanang dula-dulaan na itong kapulisan, K-5-datan, meaning kanang usahay sa ilahang operasyon mong God, doon ay mo-text kanila, K-5-datan, labi na kung kanang ang ilang katransaksyon mo, na sila katuos lang kada na. Pero dili na, K-5-datan, kay ang ilahaman lang, usually kanang mag-bypass operation, dili yun na sila mo mahatag exact location kung asa gid po matransaksyon, K-5-datan. Kaya pwede sila birahon sa ilahang target. Kung example, ang ilahang gingon nga ilang bypass operation, Carmen. Pero pwede nga po ng suspect kay Pabnatan, hindi gusto mo transact sa lapasan. Muna ang mga usahay ang operasyon, mo madali lapasan niya. Pag-abot na po sa lapasan, wala diha. Kay tuwa na po o kuha ng taguluan. Inanang kay Pabnatan, na yung mga inanang
13: instances. So, gi-scam-scam, di ang otoridad, di nagana. Gi-scam-scam.
14: Na yung mga inanang kay Pabnatan, yung mga tinisi, galiman, dili lang niya na, uban-uban mag-uitaw sa high speedia sa ilahang team usahay. na mahurot sa datong oras dito kay Babatan nga kana maghinulat agamikan kay ang ilaha laging target mayon nga magkuha pa kog stock wala pa stock ko pa ni abot nya pag hulat-hulat kay Babatan mobalik ta ko niya kay modala na ko sa stock kunya pagkatao to di na pud makontak unya mo kalit ta pud kontak kay Babatan niya mayon nga dapon nga dito lang ta kita sa kuan so ang ata operatiba kay Babatan mo nga malibog po sila basta ingon ana gani nga dula magnegatibo gyud ang ilahang operasyon kay Babatan. Kawa sa lamang kung doon
13: lahi, na lahi na itong giingon kay basi ma misinterpret nang giingon ba nga dula-dula sige yun nga kana bang gitawag nga palit ulo nga sige buhian ka nga para dakpo nato ning mas kuan nimo ana dili din na mao. Oh, at least ilo klaro.
14: Lahi po na kay Babatan bata wala ta masayad nang palit ulo kay kung sa iskutanan sa drug bypass operation di man mahimong palit ulo og kining doon ay mga isolating witness media and barangay official so unsa ang pagpalit ulo na kay Babatan kung mismo ginakpan nasikop na siya og na pasakaan og kaso so ang kinsa ma
13: di o pwede mga po na nga dili lang sa dakpon sa daan o sa badoon media
14: posible pwede nga po na kay Babatan pero posible siguro kay Babatan labi na tong ay transaksyon kini adto nga ang NBI mismo nag-transact sa ilang target katuo sila kay Babatan nga muuna gyud to ang kana ilang target muuna gina ang gabaligya gyud illegal nga droga but during the actual kinigyong pagpangdakop naibaluan nga usara day sa karaner kay Babatan so go on na day siya kana bitong ataga suhulan lang siya but dili gitong main gyud nga kanang uday gyud ang kuan kay Babatan nga supply sa illegal nga droga during the actual bypass operation wagi makuha sa iya ha so ipangutan na siya hama ng droga na rang kwarta so yun siya nga kuwaon po na ako sir eh gusto daw ko no siyang busing-busing dito daw silang balay ko ng transaction dito na po dalon daw ko no ang gusto mo palit kay Babatan so during the arrest during sa pagpahigayon og drug bypass operation ang katong runner nga imbis kay mo siya i-target kay Babatan nahimo na siyang kibaling kanang tulay nga nadakpan yun to ang main source kining sa nagpakatag ilegal nga droga particular na diha sa may Santa Cecilia that's kato na mga panahon kay Babatan so muna nga ingon na to nga kining dili matawag o palit ulo kay Babatan kung dili naning kamot atong lisod po ilatong dakpon nga may nakuha lugar po na nga tong
13: kay usahay na may laing meaning ng palit ulo no mupalit og ulo na may inana sa diba kay Pape Jonathan kay baba ka nang unsa nang mupalit og ulo
14: na term kay Pape Jonathan gamit nga example palit ulo
13: kana dili palit ulo kana mupalit og ulo oh ay baba ka na
14: sa pasumbingay nga storya kay Pape Jonathan pero ngayon ana kanang tagaay kog kuan kay imbis ikaw ang target wala may gamayra ang imo nakuha tagaay kog main source atong kwaon wala nga na kay Babatan
13: I see pero sa ako kay ilain man nga mupalit og ulo kay ganto man ang mupalit og call boy sige wa toy labot sa balita
14: Bitaw kay Babatan doon ay mga storya na nga palit ulo but sa tuga pulisan kay Babatan lisod na siya kung anon kay ilang buhaton kay ang ilaha dapat maagi sa legal ka proseso o dili po ma kuan ang ilahang trabaho kay huwag sila masumbalikan kay Babatan lisod na i-bailo ang ilang profesyon sa ilahang pagpanarebisyo kay Babatan muna nga kung diha magali kay Babatan nga mga inana o mga sapnan looy yun kayo kay pipila na sa mga pulis ang nag-dismiss sa serbisyo gumikan sa illegal nga transaksyon o legal nga mga pamaagi sa ilahang trabaho kay Babatan aron sab sa pagdakop sa usa ka suspect kay Liman dili sa Region 10 kay Babatan agwa ko masayop nakakuha og impormasyon tong pipila ka mga bulan nga dunay nga dismiss in service gumikan lagi sa kinibitawng nasayop lang og dakop kay Babatan unya ang ilahang pag-arrest dili pod mao muna yun na nakipagunan napamatudan nga kanabitong sa nakipagunan nga ilang napasakitan ang maong ginakop nila gawas nga ilang napasakitan dili pagid mao ang target sa mga operasyon so muna nakipagunan nga kinahanglan gyud ang atong kapulisan karon ningkamot din sila nga kanang fax gyud ang informasyon ilahang kuha gigipagunan kay sila mo po ang accountable ana no sa ilahang mga binuhatan kung galing masayop yun sila kay Babatan muna nga ang pagpahigayon o kaning drug bypass operation kay Pabnatan, dunay sila preparation itawag yun nga taas nga proseso gumikan kay naagin sila itawag og kaning strategic kay Pabnatan nga pamaagi aron unsab nga dili pod bulyaso ang ilang operasyon. Gali man kung dunay target person kay Pabnatan nga area, dili lang kada nga team possible nga mubaybas anang suspetsado. Possible kay Pabnatan within that day dunay duha ka tropa ang mamahimong mo kasaog drug bypass operation sa kaning ilador nga nalambigit sila nga duga, but tungod kay ang atong Philippine Drug Enforcement Unit dunay ginatawag og magkuha og pre-ops aron malikayan podling atong sa kung gibalik na istorya kay Pabnatan kanibitaong encounter sa duha ka mga team masin mag-encounter na doon. So muna kay Pabnatan kanang miss encounter mo nang itawag kay Pabnatan sa kaning usa ka barangay og dunay mga unit kinahitabo na rabana kani adto kay Pabnatan sa kaning sa kauluhan nga na dunay miss encounter between PDIA and PNP kay Pabnatan. Muna nga ilikayan gyud na sa tong kapulisan og sa atong law enforcement agency ang miss encounter. Pinaagi ning gitawag og pre-ops kay Pabnatan. So magkuha sila og pre-ops number ayha nila makonsider magpadayon sila ilang bypass operation sa maong barangay kay Pabnatan og mo-coordinate po na sila sa police station kung asa sila maglusad og drug bypass operation. Dili man actually kay Pabnatan isaba gyud nila ang exact location.
13: Oh, tayo bagay na putol ang signal mga higa lagi ka ni Kaki 5 at Jonathan. So mga na mga higa lang yung gi-discuss is operation mga higa lagi ni bypass kay nalagi uban mga Exxon matul pang na failure wala nagpan dito mga higa lang subject sa bypass operation. So mga na mga rason nga nung say mga higa lang dili mag successful kini mga bypass operation. So balikan Jonathan.
14: Yes kay Pabnatan doon na po yung mga operation nga kini bitaw mga target person nila magpaduol sa police station. Na yung mga panahon na nagpibatan na just for example ang Regional Drug Enforcement Unit itong last year kibibatan naglusod sila sa Barangay Lapasan ang ilang target ang plano unta ang transaksyon dito unta sa coastal area na mamagina ang main yun nga sagad yun diha ang transaksyon but gituyok ang ilang subject kibibatan diri paingon sa atbang sa Guro Police Station. So makayon ka nga magduda taon sa barangay di ilad or di ilad ba kani o dili. Kay siyempre kay Pabnatan nag during briefing diha man sa Agura Police Station but during the arrest of the suspect diha po sa atbang kung asa nag kuan kay Pabnatan kani bitang briefing kay based ug sa target mga almost 1 hour gyud ang pinulata niya pag pumunta na po sa mga suspect ni balik daw kuno sila kay Pabnatan kay diha man sila boarding house og diha gyud pud niya gikuha ang item. So, walay kahadlok kay Pabnatan nga naagyon sa dole sa police station but dili po kumuto nga dili na sila under monitoring. So, ana sila sa surveillance kay Pabnatan. Ang panahon na lang og adlaw kung kanus sila makuha ilabi na maktuhan gyud sila kanhi sila pagpamaliga og transaksyon usab sa atong kapulisan. Na madumduman kay Pabnatan tong iaging adlaw nga duha ka magsuong security guard ang nadakpan likod mismo sa Camp Alagar diha sa may Santa Cruz Barangay Lapasan. Damay ra kay mati malakaw ra gyud kay Pabnatan. Kung ang likod nga portion diha mismo sa may Kapalagar, baklay kag sa may chapel diha, naidalan diha na puy gate pod sa Kapalagar na puy kanabitong naman po sila checkpoint diha. Mabaklay ra gyud. So, diha mismo do na matoy pagi kuag item magtuo kaniya pero mo lagi based ato na kuang impormasyon do na may mga pulis na kabalo nang kana di ICA nalambigi sila nga gaduga. Ang ilahan lang gyud kay Pabnatan timing o karon sa usab nila makuha ning suspect kay Pabnatan kay naman po na sila yung mga plano magagad man po na sa panahon kay Pabnatan kay karong adlaw kung madumduman na at matanawal ka kay Pabnatan mga bypass operation digin na siya mag-focus on Friday everyday gyud na kay Pabnatan kung asa akining makuha lang target ni kagahapong adlaw ang City Drug Enforcement Unit ingon naman nga sir negative wala pa itawag wala may operasyon karon. But dili matag-an kay Pabnatan, kalit-kalit na rin na sila panawag nga doon na sila nadakpan. Dumikan kay magagad man po na sa ilahang mga civilian informant kay Pabnatan kung kanang ilahang target person karong gabi una mo doon na ba'y mga gawa sulod sa maong panimalay or mo feedback din sa tong kapulisan kay Pabnatan sa atong kapulisan. Muna rin nga, kining pagsikop sa drug bypass operation sa mga dinakpan, gamit yapon sila sa mga dool mismo sa area, labi na mga confidential informant kay Pernotan, kaya mamahimo po nga sudlan mismo sa kining kay kanito sa atong pagtuon kay Pernotan, akong maestra, atong kanito oh. Si Police Captain, Major man to si Mamarcris Mulat, maestra ko na sa Taguluan Community College, siya po ng HP that time. So during the conduct of drug bypass operation, di man siya mailhan nga HP. So maana siya sa usa ka lugar kay Pernotan, maguyod siyang iro, lamo-lamo lang, mga
13: pa-tempa kay basig imo na inong gibulgar ang iyang estilo sa operation. Kapo na niya basig niya ga kay kailan ako nimo si Major ka na guyod jag iro gisulti na kami. Ayo na lang siguro istorya na.
14: Dan gyud natan kanang kuan lagod kanang aware naman na sila na pero kanini wala naman siya sa katong daanan duga na sa panahon kanang sa ilhang mga mga kuan gyud pabratan ba strategy unsa mga pamaagi sa usa ka
13: ay dali isulti ang strategy ba sige gamit pa nang strategy sa punay noon.
14: Ah dili kaya pun gyud natan aware gyud na sila pero mo lagi ang kanhi mga dakpan ultimo ra man pud sila. Nila sila kabalo o gamit social media, pipila ka nila kipagatan.
13: Walang diskriminasyon, mga anak na sila. Nagpa-atik-atik ganyan yung di kabalo para kuwan lang ka na bang kampantira mo. Pero una-una alandaan nga, nisulod sila na, lagi nang ginatunan, kaya wame mo sulod niya para magpadakop lang.
14: Tapos pala ito kipagatan, sa tanan na gisudlan ng mga illegal, andam nagipuna sila kipagatan kay they are committing wrong man doing. Kabalo gito sila unsa po idang panan katapusan kung sila gyud madakpan kay Pernotan.
13: Na, every time nga doon na tayo mga aksyon, kaya i-presume gina ito nga, kaya bawa natas consequences na. Para ako nang magkabit-kabit ka, kaya bawa ka nga, inikabots man ako, masapon ka, gubag yung pamilya. Na. Ay, ano man na siya? Manakong nga, ingon palagi itong migo na ito ba nga, imong migo, sad nga, sige ni mong kauban-kauban. Ito na. Atong pa niya nga, imo mang gisudlan, dapat kabaw ka mo gawas. Ingon pa niya.
14: Kung wala, anak siya pagdatan, imo gisudlan, kabalo ka mo gawas, bisag nasapna na ka, denial of reality lang yapon.
13: Pero kanang ingong, denial is a weakest defense na siya. Kung sa torte pa.
14: Defense mechanism, si pagdatan.
13: Defense mechanism, pero kung sa korte pa naging na, kanang denial is the weakest defense na siya. Muna.
14: Unsa may mas maayong tambaga na kipagdatan?
13: Ako imong patambagon? Ay, simple na kayo! Ayaw sudli! Kung okay na imong kinabuhi, ayaw sudli. Ano? Kung gubot imong kinabuhi, ayaw di gubot. Kaya gubot ni tao imong kinabuhi, ayaw problema. Pero kung sakto na okay, hapsay na imong kinabuhi, ay nagsugalaan ang mga butang na makaguba sa kahapsay sa imong kinabuhi. Muna, higiingon diyan nga, don't enter if you cannot out. Pastila, no?
14: Yes, kay Pernotan, as a human being, abisan pagbingon ka karon wa ka eskwela kag wala. As long nga kang matuto ka kung nakabalo ka unsay sayo pug dili nga binuhatan. It's a choice sa usa ka tawo nga mosulod niya nga mga butang.
13: Yes.
14: So og kabalo ka nga sala na siya nga imong gisudlan. Doon na ginay mga circumstances nga ibong mga pabutuhon. Example karon di makamasapdan. Pero may mo palagi kipagdatan, wagi aso nga makumkum.
13: Yes. Pero wala po'y aso kung dili ka magsunog o kalayo. Wala kita magsunog, sunog, kalayo. Di ta magdula, pero wala aso.
14: Yes, true. Yun kina kipagdatan. Sa ito mga naminaw karon, kanya ito mga isgutanan, kuha lamin niya siya, doon ay mga pasumbingay, nagkang mga pagtulunan sa mga naminaw.
13: Para asa man ang advice, para asa. Ingon pag Irwin sa iya ko no to.
14: Kana bitong defense mechanism kay Pernotan. Bisag nahigugma na kasi mong uban-ubanon kada adlaw. Pero ga depensa ni mong kugalingon kay nakay hinigugma to sa laing dapit. Pero mingan ka taman lagi ta ani sa friends.
13: Oy! Oy, naon si ba? Pero hypothetical na ha, dili na realidad ha.
14: Ato pagkutanon si Erwin, basin makatubag si anak kay Pablatan.
13: Naingon man siya nga, oh, naaman daw, ga-exist na doon na. Ay, nako. Basta kayo mo lagi na. As human being, sa imo pang giingon kay K-5 Jonathan, kay para matapos na ani, kaya padoon na tas kabit-tabit. As human being, we can control. Mo man na kalahit na to sa hayop. Di man ta hayop, so makakontrol ta. Dapat mo pili ta sa sakto. Dili ta mo pili sa lautan.
14: Cannot keep up that time because human being are the first class animal created by God in this world.
13: Yes, but still an animal, dance, although first class.
14: We can do anything when we what we want. Wala na sa keep up that time.
13: Unsa na to? Special animal. At least animal gyapon. Bakit gyapon na sa animal?
14: First class animal keep up that time.
13: First class. Bisa pag first class lagi, pero part mo sa animal, pareha ra gyud sa ingon. Pinakagwapo sa mga pangit. Ah, hapat sa pangit. Mabalang dagana.
14: Yes. Tinood, K-5 Nathan. Kung atong sumbanan sa wapag yun nakatubag kung sabay tasakto kung ginikanagigakanan sa tao kay mag-ilog man ang science o ang Biblia. Hmm. The evolutions of human being o unapod sa Biblia, K-5 Nathan, science.

0: kay kay kay may oras, may oras. It's birada ra kay wa ni oras.
1: Oh. Wa ni oras.
0: Wa na, nahot na ta na.
1: Sa atong balita karon sa comprehensive report kaingon sa kining mga pagtulunan sa mga kaigsoonan, nakatag kita dugang kaalam. So, kini abay tato grato sa 20X500 epektibong tambal patok diabetes kini si Kakipay Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko ikawas takbayan sa Kagayan de Oro 89.3 K5 QCFM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Daga salamat kay Kakipay Jonathan Sabanal. Balik tamay gala. Sa atong pagbalik ato maigsong hisgutan kining balita ni Kakipay Jonathan ni Pagulong. Ipatawag ko ng konsiyo ang sipal ko pag-explain nga nung nisagan ng mga balerun ng skurinte. Wapo sa ni Mahigala. And damay raban ni mga igsoon ang 4-piece. O man, namas importante, may nomdom, standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki magahigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. No, karon kaning ningon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagnabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500,
2: mabali sa mga butika.
3: Mapamati ha, mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pag-supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o basko ang atong lawa. So kinahanglan, nagid tay mga kanon, mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon ana. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon nga mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na yun sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga im nun. O, unang-una, ma-recommend na ito ni atong DTX 500.
2: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig tabang mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O ga-paligon sa mga ugat nato, gapa healthy, gapa

0: Ag sa gianan sa ato ang mga ugat, anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki, kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
1: Sa Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: DTX 500,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto. DTX 500, health alert.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Padayon tamay gala, dres ato maraguban sa Foro de los Pueblos. Alas 8:00 na sa kabuntagan. By the way, mga igala, gabi, ano, karon ang pinakasintro sa sigutanan ang kinigyod, mga igsoong Senado, ang pinaka-the best karong panahon. Gabi ito, mga igala, no? Sikat kayo ni Senado karon. Wala po ni under siege kuno sila, mga igala, karon na saan, mga igsoon. Posible, kanto pong away-away, dito may gala ni Ruby Padilla, dito Kiko Pangilinan, nga matod pa diya Sukmit. Kini Sukmit, magun, mga igala, o say, chismusong po ni. Tungod daw ni Sharon Cunita, mga igala. Mga bugoy-bugoy, matod pa, mga igala. Magkatawa ba yaka nga, hinungdan na Sharon Cunita. Pero usa dito, mga igson, matod palagi kay ni Siyagi-Siyagi daw dito, mga igala. Kining siya, Senator Kiko Pangilinan. Ato kang Senator Ruben nga, matod palagi dito, mga igala, ni Bad Boy nga. I-erase yun dito, mga igala. Ang mao matod pa, mga igson, nga pagsigit-sagit sa record sa Senado para di daw mabasa dito siya, mga apo. Nga usag ko no ka-Muslim Senator dito, mga igala, gi-sagitan. Usay, with due respect ni Ruben Padilla, nga nung i-appeal, mag-yun, i-implicate, mag-yun nga, Muslim Senator, labot magka-Muslim to siya, pagka-Senador. Di ba kay makuan, mangun, mga igala, di ba, usahay, refrain yun ta, mga igala, paggamit o usag ka grupo, ethnic, sa kultura, sa mga kanabang mga hisgutanan nga wapoy labot kalang bigitan yun nga maonga kwan sabi labot pagka Muslim sa yung pagkasinadog nagsigit-sagit siya rin to, mga igala. Kay kwan mangod, mga igson, kanabang madamay ba madamay maingon nga di ta gusto dito nga batikoson rin ang usag ka Kristiyano maraglain mapaminangin apilon mang ginagawa manilabot sa iya ditong gawi asa sinitor nila manilabot, mga igala. Ano i-emphasize mag yun ni Bad Boy nga ang Muslim Senator. May respect, mga igala, naman sa ating mga kapatid na Muslim, pero emphasize pa mga parang ipagawas ng Bad Boy nga ginaugaog ang Muslim nga senador.